0: Sang maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipoy nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM at kami po ay napapanood at napapakinggan sa amin pong mga social media pages, sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kamusta po kayo mga kababayan? Mag-iingat pa rin po tayo. Ano? Medyo malakas-lakas pa rin ang ulan dito po sa bahagi ng Metro Manila at sa mga karating bayan nito. Ito na yan nga po, ano, nagsuspend din na ng pasok sa paaralan ng ilang pong mga bansa. Oh. Ayan, rather, dito sa atin pong Metro Manila. Kahapon, ano po, kung ating maalala, ay nagsuspend din ang pasok sa lahat ng tanggapan po ng pamahalaan. Albeit a little bit late. Ano ho, alas 3 na kahapon nag-suspend ang pasok. Tapos nakita ko yung posting, parang 3:40 p.m. na. In any case, mga kababayan, mag-ingat pa rin po tayo sa mga areas, ano po, na bahain. Samantala, tanggapin natin ang mga pag-uulat. Wala po sa labas ng ating himpilan, LTFRB, magpapakalat ng mystery passengers para suriin ang roadworthiness ng mga public utility vehicles. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Al magpapakalat ka ng mystery passengers ng regulatory board sa Metro Manila para manmanan ang operasyon ng public utility vehicles. Tututukan ng mga ito ang mga marurumi at akarag-karag na mga sasakyan na lalo na ang mga chofer na hindi nagbibigay ng tamang diskwento sa mga estudyante at senior citizen. Ayon kay LTFRB Chairman Atty. Victor Vintoso II, bahagi ito ng pinaigting na kampanya para pangalagaan ang kapakanan ng mga commuter at pagbutihin ang kalidad ng pampublikong transportasyon. Kung ang inilasang operasyon, siyam na UV Express units ang agad nabigyan ng Shoko's order matapos na makitaan ang sira-sira parte at paglaban sa mga umiiral na pamantayan. Samantala, patuloy naman ang law enforcement operations ng ahensya para i-monitor ang entrabas carousel at magbigay ng passenger assistance. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: I'm salamat, J. Mark Dagala. Yung ating mga PUV drivers and operators, ayusin na po natin yung ating mga sasakyan, yung ating mga pampasayerong jeepney, pampasayerong bus, o yung ating mga UV Express, ano po. Sakaling mahuli po tayo, for sure, mga kababayan, magiging abala po yan sa atin. Of course, this is to ensure the safety ng ating pong commuting public. Hindi nga naman po pwede, ano? Na yung mga ginagamit natin for our public transportation, bulok na, o sira-sira na, o delikado na para dun sa ating mga kababayan. Samantala, Senador Ping Lacson, isinusulong ang pagtataas ng retirement age ng Philippine National Police, ng Bureau of Jail Management and Penology at Bureau of Fire Protection sa 57 years old. Ang ulat niyan mula kay Nifa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Itinutulak ni Senador Ping Lacson ang pagtataas sa compulsory retirement age ng mga uniform personnel ng Philippine National Police o PNP, Bureau of Jail Management and Penology o BJMP at Bureau of Fire Protection o BFP mula 56 to 57 years old. Nakapaloob ito sa Senate Bills 2395 at 2396 sa inihain ni Lacson sa Senado. Sa Senate Bill 2395, minumungkahi ng senador na gawing 57 years old ang compulsory retirement age ng mga uniform personnel ng PNP. Ayon kay Lacson, makakatulong ang dagdag na isang taon para magkaroon ng mas mahabang panahon ang pamunuan ng PNP PNP na maipatupad ang kanilang mga kinakailangang institutional reforms at magamit ng gusto ang kaalaman at kasanayan ng mga veteranong tauhan. May ilang transition provision din sa panukala kung saan ang mga uniformed personnel na wala pang isang taon sa serbisyo sa oras na maging epektibo ang batas ay maaaring pumili na magretiro ng edad na 56. Samantala, mananatiling 56 years old naman ang compulsory retirement age ng incumbent PNP chief. Samantala, sa Senate Bill 2396, nais ding itaas sa 57 years old ang compulsory retirement age ng uniformed personnel ng BJMP at BFP. Layunin nito mabigyan ng mga senior officers ng dalawang ahensya ng pagkakataon na masulit ang kanilang expertise, leadership at karanasan habang naipapamana ang mga ito sa susunod na henerasyon ng mga tauhan. Nakasaad na maaaring payagan ng kaukulang komisyon ang isang opisyal na mayroong ranggong chief superintendent, director o deputy director general na manatili sa serbisyo hanggang isang taon. Gayunpaman, hindi na maaaring palawigin pa ang naturang isang taong retention period. Ayon kay Lacson, ang dalawang panukala ay nakaayon din sa naging adjustments sa compulsory retirement age ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 13 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, kahapon po sa ating panayam kay Governor Lilia Pineda mula po naman sa Pampanga. Sabi niya, no, ang estimate nila na damage sa agricultural sector sa Pampanga ay nasa 1.4 billion. At kamakailan, kahapon, nakatanggap tayo ng ulat, ano, mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Office na ang tinatayang damage o nang galing itong datos na ito, no, sa Department of Agriculture ay mahigit 600 million pesos. Upang matulungan ang ating mga kababayan, ang ating pong mga magsasaka, ano po, at ang ating mga agricultural producers, eh mabuti pa, makipag-ugnayan po tayo. Ano nga bang maitutulong ng Philippine Crop Insurance Corporation para po sa ating mga magsasaka? Makakasama natin this morning, Vice President for Corporate Business Affairs Group, Vice President Melba Manalo. VP Melba, ma'am, magandang umaga po.
4: Magandang umaga po mula po sa PCIC. Akin pong dalangin na lahat tayo ay nasa ligtas na kalagayan.
0: Point. Likewise po, ano po, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. We know na, well, busy po tayo ngayon. Napakarami po nating mga kababayan, napakarami po nating mga kababayang magsasaka, ano po, ang nawala ng kanilang kabuhayan. So far po, gano'n na po karami yung naitala natin na natulungan ng PCIC na naapektuhan po nitong mga nagdaang bagyo at ng bagat po?
4: Sa ngayon po, kami po ay nakakaano na ng around 20 million.
0: Opo.
4: 20 yung mga natulungan natin. Opo.
0: VP, yung 20 million po, gano'n po karaming mga magsasaka po ito?
4: Mga more than 2,000 na magsasaka na natin.
0: Mm-hmm. And so far po, are we expecting na madadagdagan pa itong mga ito?
4: Sa buong Pilipinas po ba o sa Region 3 lang? Sa buong Pilipinas po, actually we have 7 regions na tinamaan po ng Typhoon Maymay, Habagat at Luit. So ang estimated losses po namin is around 169, more than 169 million. At ang number of farmers affected is more than 30,000 farmers.
0: Mm-hmm.
4: So yun po, kung around 2,000 is around for ano yan, for Pampanga only.
0: Oh, I see. So Pampanga pa lang po, 2,000 na po natulungan natin.
4: Mm-hmm.
0: Apo. So VP, ito po ang ating mga kababayan. Paano po sila nakakapag-claim ng insurance mula po sa PCIC? Kailangan po ba rehistrado itong ating mga kababayang magsasaka? As we all know, napakarami po sa mga naging panayam po natin sa nakalipas, napakarami po natin mga local chief executives ang nagsasabi, ang kabuhayan ng aming mga tao dito, yung mga nasasakupan namin, puro agricultural. At marami po sa kanila nawalan ng kabuhayan. Ano po bang dapat gawin ng ating mga kababayang magsasaka para masiguro ano na matutulungan sila ng Philippine Crop Insurance Corporation?
4: So ganito po, ang unang gagawin ng magsasaka ay kailangan siyang magpunta sa pinakamalapit na DA na sumasaklaw sa kanilang lugar. Ngayon po, kung hindi pa sila nakarehistro sa RSBSA, akin po silang inihikayat na magparehistro dahil ito po ay libre. At kung sakali namang sila po ay nakarehistro na, tutulungan po natin sila para makapagparehistro o maka-insure sa PCIC. Mayroon po tayong mga tauhan na umiikot sa mga bayan-bayan at nandyan din po ang Department of Agriculture na siya namin kaakibat upang sa ganon, sila po ay matulungan na makapagpasiguro sa amin. Ang una pong hakbang na gagawin ng magsasaka ay magpasiguro muna upang sa ganon, siya po ay sigurado sa panahong katulad nito na we have floods everywhere. May flooding po everywhere. So ang pangalawa niyang gagawin pagkang kanyang pananim ay nasa lanta ng mga natural na kalamidad o peste man at sakit ng palay o anumang ng halaman, siya po ay mag-report sa PCIC. Hindi naman po ito mahirap. Meron po, pwede po itong text message, pwede itong magpadala sa amin o kaya pumunta sa pinakamalapit na provincial extension office namin, regional office, sa DA po para matulungan sila ng Department of Agriculture upang mag-file po ng claim sa amin. Ganun po ang ating proseso.
0: Mm-hmm. And the VP, ma'am, gano'n po karami ngayon, if you have the data, gano'n po karami yung ating mga kababayan na magsasaka dito po sa ating bansa? At gano'n po, as opposed dun sa data naman natin, kung gano'n nakarami yung rehistrado dito sa RSBSA na ating mga magsasaka, gano'n pa po karami yung mga kababayan natin na hindi pa nakakapagparehistro?
4: Ganito po, ang nakatala na RSBSA list na idina-download po sa PCIC ng Department of Agriculture is around 13 million farmers. Pero po ito ay lininis ng PCIC, ang farmer po natin ay around 7 million. So sa ngayon po, kami po ay, ang target po naming maisiguro sa RSBSA is around 2.9 million. Kasi yun lamang po, 2.8 to 2.9 million. Kasi yun lamang po ang parang karapatang doon sa pondo na i-download sa atin ng DA o ng gobyerno. Ang atin pong pondo lang na ibinigay sa atin is 4.5 billion, which is only equivalent to that number of farmers na pwede nating maisiguro.
0: Mm-hmm.
4: Gustuhin po nating lahat, yung pondo po natin na sila ay mailibre ay hindi po sapat. Pero po, may pagkakataon sila na galing, lalo na yung pwede pong nakararami na pwedeng finance their own insurance, sila po ay welcome sa PCIC.
0: I see po. Ayun. Pero at least, ito pong pondo na na-download po sa atin sa PCIC, eh pinakikinabangan pa rin ng ating mga kababayang magsasaka. But VP, gusto ko rin pong malaman, ano po yung metrics natin sa pag-claim ng insurance? Ano-ano po ba yung mga crops na ini-insure natin? May specific po ba tayo na ini-insure? Paano po yung proseso ng pag-claim? Kailangan po ba paano ba natin sasabihin ito, either man-made or siguro an act of nature yung ating basis sa pag-claim ng insurance?
4: Yung una po, kung paano sila magpasiguro, they will have to file an application form para po sila ay masiguro sa PCIC. Sabi ko nga kanina, binanggit ko na po yung requirement. Once na i-file nila yan, magiging part na ng data yan ng PCIC. At ano po ang sinasaklaw naming mga agricultural investment? We have rice insurance, we have corn insurance, at lahat po ng high-value crop insurance. Aside from rice and corn, we insure high-value crop insurance. Parang pong yung mga kamatis, yung mga ganun natin, talong, okra, lahat pong yan. And we have trees also na sinisiguro po namin. Ngayon, meron din po kaming fisheries insurance. Yung sa ating mga aquaculture, tulad po ng mga fish pond natin, seaweed, yan. Sinisiguro din po natin ang mga livestock, yung mga animals na mga lives na mga inaano na inaalagaan ng ating mga magsasaka, sinisiguro din po natin yan. And even po yung kanilang mga agricultural machineries, ito po ay sinisiguro din ng PCIC. And meron din po kami, kaya lang ito hindi po libre, yung kanilang buhay at health, ito po ay sinisiguro din namin. Mm-hmm. Ngayon yung tatlo po para sa pagsasak kung paano mag-claim. Mag-file lang po sila. Meron po kaming form, mag-file sila ng claim. At sabi ko nga kung malayo sila at hindi muna sila makatawid, pwede po silang mag-text sa amin. Ina-accept po yun ng PCIC, provided afterwards na pwede na po. Magpadala lang sila ng yung aming formal claim for indemnity. Pero ina-accept po ng PCIC including a text message.
0: Opo. At yung nabanggit niyo po ano, VP, yung sa yung hindi libre na insurance para sa kanilang mga sarili, eh paano po ito? Ito po ba ano, parang health insurance po ba ito o ano po yung klaseng insurance ito? VP.
4: Sa accident, diba? Ito lamang naman po ay mura, piso per 1,000 doon sa accident insurance namin. Doon naman po sa all, ang tawag namin all-in, yung even natural causes, ito po ay 375 per 50,000. So ganun lamang po siya for 1 year na ito. And even the loans, kung maglo-loan po sila, meron po kami tinatawag na loan insurance na ipapasiguro sa amin yung loan just in case na wag naman po sana may mangyari sa ating mga magsasaka, babayaran po namin yung outstanding balance o loan ng ating magsasaka kung within the year na siya ay nakasiguro. So, yun po yung tatlong uri ng parang tinatawag naming term insurance sa PCIC.
0: Mm-hmm. Apo. And VP, sa mga ganito pong pagkakataon na tinatamaan po ng siguro, mga sakuna na ito, itong nararanasan po natin para din sa ating mga magsasaka. Sa inyo pong pagkakataon, ihikayatin po natin ang ating mga kababayan. At pero bago po yun, VP, gusto ko pong malaman, eh kanina nga nasabi nyo, limitado po yung ating budget. So ibig sabihin po ba nito, sapat na po, hindi na po pwede yung ating mga kababayan na magpasiguro sa PCIC? O abot na ba natin yung quota doon sa budget na i-download po sa atin? O kailangan maghikayat pa tayo ng ating mga kababayan?
4: Okay. Sa ngayon po, hindi pa po natin abot ang quota. Kasi kung napansin nyo, nagkaroon tayo ng tinatawag na drought sa unang taon ng unang buwan natin ngayong 2026. Meron tayong dry spell. So, hindi pa nakakatanim ang marami nating magsasaka. Sa panahon pong ito, maybe after this na humupa ang mga flooded area natin, marami na po ang magpapasiguro. Hindi pa po namin naabot yung 4.5 na million natin. So, in-expect po namin by this coming month, ito po ay sa tulad po ng palagi naming nagagawa, ito po ay naabot namin at kuminsan ay sobra pa doon sa inaasahan namin na makakasiguro sa amin. Actually po, may request kami to increase yung ating subsidy para sa ganon marami pa po kaming maabot na magsasaka. Yun po ang isa sa mga aming sanang we pray na maipagkaloob sa amin na kami ay mabigyan ng additional fund for this calamity, lalo na po ngayon, madalas ang calamity sa atin. So, opo, yun po ang isa sa mga ano natin, request natin.
0: VP, alam nyo, we are with you in prayer na para do sa ating mga magsasakay, matulungan, mas lumawig yung tulong na ibinibigay ng PCIC sa kanila. Dahil at the end of the day, para po ito sa ating mga magsasaka. Lastly po, VP Melba, ma'am, ano po ang mensahe natin at paanyaya natin sa ating mga kababayan sa umaga pong ito? Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
4: Sa ating pong mga mahal na magsasaka at mangingisda, I mean, akin po kayong inihikayat na una, magpatala po sa RSBSA. Pangalawa, kung kayo po ay nakasalana, magpasiguro po tayo. Hindi po natin hawak ang panahon. So, para po maproteksyonan kahit na papano ang ating mga investment, kayo po ay inihikayat ko na magpasiguro upang tayo po ay makasigurado. Marami pong salamat at magandang umagang muli sa inyong lahat.
0: Maraming salamat po. The pleasure is ours. Vice President Melba Manalo ng Philippine Crop Insurance Corporation.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Daumput 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, yan po ang ating panayam mula po sa PCIC, mula kay Vice President Melba Manalo. Kagandahan mga kababayan, na tayo po ay laging handa, especially po yung ating mga magsasaka, ano. Dalangin po natin, sana mas madagdagan ang pondo ng PCIC, mas lumawig yung mga tulong na ipinagkakaloob nito sa ating mga magsasaka. Ay yung ating mga magsasaka, ano po, sila yung unsung heroes eh. Kadalasan nakakalimutan ng ating mga kababayan yung ano yung kahalagahan ng ating mga magsasaka, yung ating mga fisher, yung mga fisherman natin, fisherfolk natin, mga agri-producers natin, nakakalimutan. Ano po? San nga, parang thankless job na ang nangyayari. Buti na lamang po, hindi nakakalimutan ang pamahalaan ng ating mga magsasaka, ang ating pong mga mangingisda at sa lailalim po ng PCIC, ng Philippine Crop Insurance Corporation, nakaka-secure ng tulong ang ating mga kababayan. Ang oras po natin, 28 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Mga kabataan, si Ding Dong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagpili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahaw ng mga bata at pagpili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738
0: AM. 31 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Narito naman ang mga karagdagang pang mga pag-ulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. House Prosecution nanawagan sa publiko na huwag idaan sa reels ang paghusga sa isinasagawang impeachment trial. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
10: Tinimok ng House Prosecution Panel ang publiko na huwag ibase sa mga social media reels ang kanilang paghusga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon ukol sa mga ebidensya. Sinabi ni trial spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co na ang babala matapos ang ginawang cross-examination ng depensa sa supervising auditor ng Commission on Audit na si Sailin May Del Ocampo. Pilit na tinatanong ng abogado ng depensa si Attorney Ferrer ang auditor kung nakasulat ba mismo sa mga dokumento ng COA ang mga salitang corruption o misappropriation na sinagot naman ng auditor ng hindi. Ayon kay Co, magiging estratehiya na ng kabilang panig ang magtanong at baluktutin ito upang gawing clip video na madaling kumalat sa mga algorithm bubble sa social media ng walang tamang konteksto. Katulad lang nangyari sa naunang pinutol-putol o splice video ni House Prosecutor Representative Shell Jokno. Narito ang paliwanag ni trial spokesperson Rene Co.
11: Talagang lumala yung disinformation, fake news sa social media algorithm bubbles na maaring ang ating mga kababayan ay makulong, no, kung the same kind of content without external validation ang makita sa ating mga social media feeds. So kaya po, tuloy-tuloy yung engagement natin, hindi lang sa media, kung saan dito po mas inaasahan natin yung balanced reporting, yung mga hard-hitting questions na dinedetalyado yung proseso hanggang dulo.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
0: Samantala, Philippine Coast Guard agad na rumesponde sa isang sugatang Chinese ferry sa bahagi ng Eastern Samar. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Rumisponde ang Philippine Coast Guard at PCG sa ulat hinggil sa isang nasugatang Chinese crew member ng MV Yinyan na nakaangkla malapit sa Humunhon Island sa Gian, Eastern Samar. Natagpuan umano na sugatan sa itaas ng kaliwang mata ang tripulante matapos tamaan ng pulley chain habang isinasara ang hatch ng barko nitong nagdaang Webes. Agad nagtungo sa barko ang mga tauhan ng PCG upang alamin ang kalagayan ng nasugatan o kapag-ugnayan sa kapitan na nanatili sa barko ang tripulante upang gamutin at bantayan ng mga medical personnel nito. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, nakahanda ang Coast Guard na magbigay ng karagdagang tulong kung kinakailangan. Patuloy naman na babantayan ng Coast Guard Station Southeastern Samar ang sitwasyon hanggang makalis ang ligtas patungon China ang barko matapos ang loading operations nito. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Lokal na pamahalaan ng Santa Barbara, ikatlong lugar sa Pangasinan na nagdeklara ng State of Calamity bunsod ng pagbaha. Ang ulat niyan mula kay Sara Kayabyab ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Opisyal nang idineklara ng pamalang bayan ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan ang State of Calamity sa bisa ng Sanggunian Bayan Resolution Number 2026-245 Series of 2026 na inaprubahan ng Sanggunian Bayan. Isinagaw ang deklarasyon bunsod ng pagbaha na dulot ng mga nagdaang sama ng panahon na nagdulot ng pinsala at matinding epekto sa mga residente, kabuhayan, pananim, ari-arian at infrastruktura sa nabanggit na lugar. Pinagtibay ng LDRMC ang rekomendasyon sa pagdeklara ng State of Calamity batay sa mga ulat na nakalap mula sa MDRMC kung saan umabot sa mahigit 5,000 pamilya mula sa 15 barangay ang naapektuhan ng pag-ulan at pagbaha. Ang nasabing bilang ay lampas sa itinakdang minimum requirement para sa deklarasyon ng State of Calamity. Sa ilalim ng deklarasyon, nabigyan ng legal na batayan ng LGU upang magamit ang angkop na disaster funds para sa agarang pagtugon, relief operations, rehabilitasyon at recovery efforts para sa mga naapektuhan ng kalamidad. Ang Santa Barbara ang ikatlong lugar dito sa Pangasinan na nagdeklara ng State of Calamity kasunod ng Dagupan City at Mangaldan. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kebiab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: Pinsala sa pangisdaan sa Ilocos Region dahil sa Tropical Storm Maymay, umakyat na sa 1.3 milyong piso. Ang ulat na yan mula kay Mildred Gokia ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Iniulat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 ang tinatayang 1.3 million pesos na halaga ng pinsala at pagkalugi sa fisheries sector matapos ang Tropical Storm Maymay. Batay sa unang progress report ng BFAR, 39 na mangingisda ang apektado sa Pangasinan at Ilocos Sur. Pinakamarami sa Pangasinan na may 29 habang 10 naman sa Ilocos Sur. Umabot naman sa 174,000 na piraso ng fingerlings ang naapektuhan, kabilang ang 157,000 sa Pangasinan at 17,000 sa Ilocos Sur. Sa production losses, 90% ay bangus at 10% ay tilapia. Apat na unit din ang mga pasilidad at kagamitan ng napinsala, kabilang ang SAAD signage, Skylab at Shellfish Module. Wala namang iniulat sa dokumento na nasawi o nasugatan. Ito ang unang progress report ng BFAR tungkol sa pinsalang dulot ng bagyo sa fisheries sa Ilocos Region. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: EPWH nagsagawa ng site assessment sa mga evacuation center sa Cabalig para sa Ligtas Pinoy Centers Act. Ang ulat niyan mula kay JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagsagawa ng 4 na araw na site assessment ang isang specialized technical working group mula sa Department of Public Works and Highway Central Office sa mga umiiral na evacuation center sa bayan ng Cabalig mula Agosto 12 hanggang 15 upang mangalap na mga critical na datos sa pambansang antas. Ayon sa Cabalig Public Information Office, ang nasabing inspection na pinangunahan ni Engineer Ramona B. Rapis, Officer in Charge ng Bureau of Design, ay batay sa Special Order Number 140, Series of 2026, na naglalayong ma-finalize ang mga official design standards para sa pagpapatupad ng Ligtas Pinoy Centers Act o Republic Act Number 12076. Binigyang din sa assessment ang kahalagahan ng pagpili sa bayan ng Cabalig bilang pangunahing prioridad sa pag-aaral na ito dahil sa paulit-ulit na karanasan sa lokalidad na mass evacuations tuwing panahon ng mga seasonal typhoon at sa patuloy na banta ng aktibidad mula sa Bulkang Mayon. Kaugnay nito, nagpaabot ng pasasalamat ang Technical Working Group sa kanilang isinagawang courtesy visit kay Local Chief Executive on Carlos Erwin Gibaldo Jr. Dahil sa suporta at akomodasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Municipal Social Welfare and Development Office sa nasabing Field Data Gathering Initiative. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Higit 1,100 mga residente ng Infanta, Pangasinan tumanggap ng rice subsidy sa ilalim ng bawat bayan makikinabang programa. Ang ulat niyan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Kabuang 1,149 na kwalipikadong benepisyaryo sa Infanta, Pangasinan ang nakatanggap ng rice subsidy sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang o BBM. Isinagaw ang distribusyon noong 7 ng Agosto 2026 sa iba't ibang itinalagang lugar sa bayan. Ang bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 20 kilo ng bigas na ipinamahagi sa 2 transya. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang mga benepisyaryo ay pinili batay sa opisyal na datos mula sa community-based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority. Nagmula ang mga ipinamahaging bigas sa pamahalang palalawigan ng Pangasinan at Provincial Social Welfare and Development Office habang ipinamahagi sa pamumuno ng MSWDO ng Infanta. Nilino naman ng LGU na ang rice subsidy sa ilalim ng BBM program ay isang programa na pamamahagi ng bigas at hindi isang espesyal na tulong para sa mga residenteng naapektuhan ng nagdaang bagyo o habagat. Layunin ng programang bawat bayan makikinabang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na direktang makatulong sa mga pamilyang nangangailangan sa pamamagitan ng pamamahagi ng bigas at iba pang suporta. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 41 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Kakausap naman po natin ngayong umagang ito dahil pinaulakan po tayo sa maulang umagang ito mula po sa National Irrigation Administration ng ating pong butihing Administrator, Engineer Eddie Guillen. Administrator Guillen, sir, magandang umaga po.
17: Yes, sana yung pagkabigat. Good morning po.
0: Po. Admin Guillen, sir, si Al po ito from Radyo Pilipinas. Ano po? Admin, gusto ko lang po malaman ano, yung ating pong napag-usapan with the Pampanga Governor, si ating pong Governor Lilia Pineda, na nanghingi raw siya ng tulong from the National Irrigation Administration para tugunan yung pagbaha po sa bahagi naman ng Pampanga. Ano pong update po natin dito?
17: Well, tayo naman po ay binavalidate natin yung mga pwede na natin ipagawa dyan at i-repair natin. So may mga structures po kami na na-identify, ano po, para po ma-restore natin yung irrigasyon dyan. At the same time po kasi, pag gumagawa tayo ng mga impounding dams na yan, nakakatulong din po kasi yan sa pagbaha, makapigil ng pagbaha po. So, noon nagkausap nga kami ni Gubnanay, ay nagpapasalamat siya dahil yung mga tinayo natin mga dams ay talagang nakatulong, sabi niya, para hindi lamang sa mga magsasaka, kundi para mapigilan, ma-minimize man lang, ma-mitigate yung baha doon sa Pampanga.
0: Opo. Admin Guillen, sir, nabanggit nga po ni Nanay kahapon na hiningi niya ang tulong ng National Irrigation Administration para magtuyo ng para magtayo ng isang parang retention basin na sinasabi niya na kapag tagulan, pwedeng gamitin yun at doon babagsak yung tubig ulan na galing ano, sa iba't ibang bahagi po ng yung mga karating bayan ng Pampanga. Also, ito rin po ay pare din gamitin para doon sa ating irigasyon. Ano po ang masasabi nyo hinggil po dito? Kinakailangan po ba na magtayo tayo ng irrigation o ng catch basin dito po sa Pampanga?
17: Dapat po sa yes sir, dapat sa upstream niya, no? Kaya nga ang unang ang ginagawa po ng NIA ngayon ay meron po tayong mga ginagawa natin mga impounding basins. Pero doon po tayo gumagawa sa mga mega dikes para wala po tayong hinuhukay or inululubog na mga taniman. Dahil halimbawa po dyan sa Kabyaw, napakaluwang po yung mga mega dikes dyan. Ano? Mm-hmm. So ipinapakita ka po ng NIA na hindi mo kailangan hukayin yung ano, mga palayan natin. Pwede ka naman maghukay doon sa mga mega dikes at yun po yung ating gagawin ng mga impounding basins. Ang dami po dyan eh, ano? Diyan sa may sa Cobia River, diyan po sa may Kabyaw. So kung lalagyan lamang ng mga sabudam upstream para mapigilan na yung pagbaba ng sediments, yung lahar, at at the same time maghukayin mo yung sa baba nun, eh makakaipon ka talaga ng tubig. Ano po? And then, meron pong proposal ang NIA para po. Alam niyo kasi maraming ilog ang bumabagsak diyan sa Pampanga River, eh. Yung Talavera, itong Sacubia, meron pa yung Sumakbaw River, ano? Yung sa General Pino. Yung buti nga nandiyan na yung ano eh, yung Tantabangan Dam para harangan yung tubig diyan sa may Pampanga River na malakas yung malaking basin, ano? So ang balak ng NIA diyan magtayo pa tayo ng mga dapat dalawang dam pa upstream. Diyan po sa may General Tino at dito po sa may ano dito po sa may Talavera River.
0: Mm-hmm. At this point in time po, Admin Guillen, yung proposal po ba natin, eh, meron na po ba itong plano? O andun pa lang tayo sa stage na nag-aalat tayo ng budget para po dito? And speaking of budget, napag-usapan nga rin po namin kahapon ni Governor Nanay na niya po ano ang sasalo ng total cost na itong proyekto pong ito.
17: Tama po. Ang... ito pong mga nagawa na natin ng plano ay napunduhan naman ng ating Pangulo, yung mga nauna na, no? Kagaya po na itong sa Magpabyaw, kasi inuukay na natin ito, yung sa may, meron din dyan sa may taas ng Bulacan area, yung Bayabas Dam. Ito pong dam dyan may sa Talavera River, patapos na po kami dito sa plano niya. Ayun naman po sa may General Tino, yung Balintingon Dam, yan po ang malaki. Actually, yung Balintingon Dam, pagka nasarahan po natin o nalagyan natin ng dam yung Balintingon Dam, substantial po eh, ang pagbawas ng bahan yan sa Region 3. Ano? So, yun po yung ating tinitingnan. No? But, meron pang isa pala na ginagawa na ang NIA, yung pong Balog-Balog Dam na ating ginagawa dyan sa may San Jose. Babagsak din po kasi ito sa Tarlac River. Eh, no? So pag nagawa natin yung Balog-Balog Dam na yan, substantial po ang mababawas na baha na pumupunta po dito sa ating Pampanga River.
0: Mm-hmm. Opo, kasi admin, yung ating mga kababayan ano, from Pampanga, eh, lagi naman nalang sinasabi, talaga namang baha eh, dito sa mga areas na nabanggit at napag-usapan namin kahapon ni Gov. Nanay. But yung sinasabi niyo po na magiging substantial, eh sana maging daan na po ito, no, para hindi na umabot ng ganito kataas yung mga pagbaha diyan sa Pampanga, especially ngayon, ano, grabe yung pagbaha. And estimate nga po nila Governor na 1.4 billion pesos yung sira doon sa atin pong mga pananim. Lastly po, Admin Guillen, sir, ano pong mensahe natin sa ating mga kababayan? Mensahe po natin sa mga kababayan nating Kapampangan, lalo na po ngayon, ano, at tinutugunan na ng National Irrigation Administration, ito pong kanilang problema sa pagbabaha.
17: Well, again, seryoso naman po ang ating presidente dyan, si President Ferdinand Marcos Jr. para po tulungan yung ating mga kababayan dito sa Jolo Region 3, kasi yung river basin po na bumabagsak dyan, halos iisa eh. Ano po? So, pinupundo na po dyan yung Balog-Balog, may pundo na po dyan yung Kabyaw, susunod na po yung sa may Maringalo Dam. Maringalo Dam dito po sa and then yung sa Sacobia River, may request din tayo sa highways para lagyan po nila ng ano to, ng Sabo Dam. Pero meron din po kaming pundo dyan, ano, dahil may mga ginawa kasi ng DTWH dyan na hindi natapos. Sabi ko, tayo na lang ang tatapos. So may mga pundo na po kami doon. But again ho, ang kailangan natin talaga dyan is yung mga big dams, ano. So ang masasabi ko na may malaking impact yan pag natapos namin is yung Balog-Balog Dam sa may San Jose, ano. At ito yung malaking impact po ito. Ang laman po ng tubig na ito is 540 million cubic meters, no. Yun naman po sa may Maringalo Dam natin ay mga ano rin po ito, 54 million cubic meters din po ito. At saka dito po sa dito naman po sa Kabyaw, malaki rin po yung area na ma-contain, volume na ma-contain ang ating impounding dam dyan. So, konting tips lang po at tayo naman ay gumagawa, hindi lamang po ang NIA, talaga ito ang DPWH, marami rin po silang ginagawa mga projects yan, ano? At matatapos naman yung mga projects na yan po within the term ng ating Pangulo.
0: Opo. With that, maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa amin ngayong umagang ito, Administrator Eddie Guillen. Mabuhay po kayo, sir, at ang atin pong mga kasamahan sa NIA.
17: Salamat po. Just checking it out po. Thank you.
0: Magandang umaga po at maraming salamat po.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At bilang panghuli, matapos po ang ating panayam kay Administrator Eddie Guillen, at tanggapin natin ang ulat na ito mula po sa Radyo Pilipinas Lawag, 41 hired on the spot na itala sa Ablan Day Job Fair sa Ilocos Norte. Ang ulat na yan mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: May kabuuang 41 ang mga hired on the spot sa isinagawang Ablan Day Job Fair sa Lawag City, Ilocos Norte sa inisiyatiba ng Pamilya Ablan, katuwang ang Public Employment Service Office at Department of Labor and Employment. Ayon kay Ms. Trixie Ablan, maliban sa mga hired on the spot, umabot din ng 21 na nearly hired, habang umabot sa 508 ang mga nagrehistrong aplikante. Isa sa mga hired on the spot na si Wati Seredon ay nakapasok bilang service crew sa Jollibee sa Lawag City. Aniya, mahalaga para sa kanya ang may trabaho dahil mabibili niya ang mga kailangan sa pang-araw-araw. Samantala, si Ms. Ablan ang isa sa apo sa tuhod ni dating Gobernador Roque B. Ablan Sr. na lumaban noon sa mga Hapon na gustong sakupin ang lalawigan ng Ilocos Norte. Ngunit hindi alam kung saan ito namatay at idineklara ng kada Agosto 9 ay selebrasyon sa birth anniversary ng dating Gobernador. Nabatid din na lolo ni DTI Assistant Secretary Chris Ablan ang dating gobernador. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Maraming salamat, Rani Dorilag, at sa pamamagitan po ng ulat na yan ni Rani Dorilag. Pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam. Ano po, kanina mula po sa PCIC, Vice President Melba Manalo. And of course, sa ating pong butihing administrator mula sa National Irrigation Administration, at Engineer Eddie Guillen. Maraming salamat po sa panonood sa amin ngayong umagang ito. At syempre, maraming salamat sa ating mga laging nakakatuwag sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Boss Mark Boqueron, Miss Marian Melos, at sa ating pong executive producer, gusto niya kasi super super executive producer, Christopher Tirambolo, and of course, si Miss Glory Fe Bagon. Tabayanan po ang mga balita ihatid sa atin ni si Sir Tommy Reyes po mag-aabot sa atin ng ating balita mula sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batigang kolumnista at broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Mumabati po kami sa inyo ng isang maulang umaga, mga kababayan, and of course, happy weekend to everyone. Ito po ang Bangon Bayang Mahal, at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus.
1: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Philippine Standard Time, 8:53 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
19: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa mga sumusunod na lugar sa bansa ngayong araw dahil sa patuloy na pagulan na epekto ng habagat. Ang Marikina City, San Juan City, Las Piñas City, Malabon City, Maynila at Valenzuela City. Suspendido ang klase mula kindergarten hanggang senior high school sa Mandaluyong City. At suspendido rin ang klase mula kindergarten hanggang senior high school kasama ang daycare at alternative learning system sa Pasay.

0: Nang sumitin ang mga natitirang dokumento ang dalawang bangko na una nang humiling para sa dagdag na panahon para makasunod sa sampina. Bukod dito, nagsumite rin ang lahat ng sampina at banks, gayon din ang Bureau of Internal Revenue o BIR at Anti-Money Laundering Council o AMLAC ng karagdagang certified true copies sa mga dokumentong hinihingi sa ilalim ng utos ng korte noong August 3. Ang naturang utos ay nagsilbing dagdag sa July 20 ruling ng impeachment court tungkol sa mga sampina request. Sa kabuuan, sinabi ng Office of the Clerk of Court na nakumpleto na ang lahat ng dokumentong kinakailangang isumite sa ilalim ng mga inilabas na sampina. Mahalaga ang mga dokumentong ito sa impeachment proceedings laban kay VP Sara, partikular sa magiging pagtalakay sa Article 2 ng Articles of Impeachment o ang tungkol sa alegasyon ng unexplained wealth, false ends at continued business interest. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, Malacanang, pinuna ang klase na ibinibigay na serbisyo ng mga benepisyaryo ng Tupad Program. Hinirang ang mga nasabing benepisyaryo para makatulong sa paglilinis ng kapaligiran. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinalampas ng Malacanang ang napapansin ito sa ilang mga benepisyaryo ng tupad na inaasahan sanang makakatulong sa paglilinis ng komunidad. Ayon kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi lingid sa kanila ang gawain ng ilang tupad beneficiaries na kunwari ay may basurang winares, subalit pang photo ops lang pala. At pagkatapos ng photo opportunity, sabi ni Castro, ay kasunod nito'y pagsibat o pagalis na ng tupad beneficiaries ng ganun-ganun na lang. Apelan ng palasyo, gawin sana ng mga nakakabenepisyo sa tupad ang kanilang obligasyon, gayong hindi naman nagkukulang sa kanila ang pamahalaan. Binigyan din ni Castro na hindi sila binabayaran ng gobyerno para gumawa lang ng fake videos, habang may pagkakataon din aniya sila na nagtatambak pa ng basura para ipakita lang na may basura sa isang lugar. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
4: Iba ay magpapapicture lang. Kunwari may basurang winalis. Pero after that, ay aalis na rin. Minsan sila pa yung nagtatambak ng basura para ipakita may basura sa lugar.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Injunction sa 85 peso wage hike kinestyon ng Akbayan Solon. Mula sa kamera, ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Dismayado si Akbayan Portilis, Representative Chil Jokno sa desisyon ng Pasig RTC na maglabas ng preliminary injunction laban sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod sa NCR. August 13 ang dapat sana'y huling araw ng temporary restraining order laban sa taas sahod, ngunit dahil sa preliminary injunction ay hindi muna ipapatupad ang wage hike habang nakabindi ng kaso sa korte. Ayon kay Jokno, nakasaad sa Article 126 ng Labor Code na hindi maaaring maglabas ang anumang hukuman ng TRO o preliminary at permanent injunction laban sa isang wage order. Anya, ang tamang proseso para iapela ang wage order ay nakapaloob sa Article 123 ng Labor Code at hindi sa RTC. Sinabi ni Jokno na nakakalungkot ang naturang kautusan, lalo't hindi umano sapat ang 85 pesos na dagdag sahod sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Dahil naman dito ang muling ipinanawagan ng mambabatas ang agarang pagpapatibay sa panukalang 200 pesos na daily wage hike. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At 16,000 mga residente sa Baguio City naging benepisyaryo ng libreng bikas sa ilalim ng Local Government Support Fund. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Binigyang kasiguruhan ni Baguio City Social Welfare and Development Officer Liza Bulayungan na ipagpapatuloy ng pamahalang lungsod ng Baguio ang pamamahagi ng libreng bigas sa mga tukoy ng mga vulnerable sectors sa kalunsuran. Makaramahan tala ito dahil sa sama ng panahon. Ayon kay Bulayungan, 2 cycles pa lamang ang nakumpleto mula sa 56 na milyong Local Government Support Fund Rice Distribution Project kung saan tinatayang nasa 16,000 mga individual ang nakinabang dito. Anya, target ng lokal na gobyerno na mabenepisyuhan ng may 34,000 pamilya na lubos na naapekto ng krisis kung saan ang 3rd cycle ng distribusyon ay pagpapatuloy matapos pagkakantalan nito dahil sa mga bagyo at epekto ng habagat kung saan magmumula pa ang bigas sa La Union. Sinabi ni Bulayungan na tuloy-tuloy ang programa hanggang sa makompleto ang 4th cycle at magamit ang inilang pondo ng pamalang nasyonal

0: para sa naturang programa. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang...
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Pag-uusapan, himayin, aalamin ang mga isyong pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang platforma. Global na tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, global na tayo.
2: Isang mapagpala pero maulan na umaga ngayong araw na ito. Naku po, talaga naman. Ito po ang programang radyo o programang global na tayo dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Samahan niyo po kami muli sa isa pang edisyong ito. At kami po yung maghahatid sa inyo ng mga balita at mga kaganapan, mga panayam. And of course, ang pagtutok natin sa ilang pang mga issue ng ating inang bayan. Ano po? So sama-sama po tayo ngayon dito. Bagamat malakas ang ulan, bagamat parang bagyo yung sa ibang lugar eh. Napakalakas talaga ng ulan. Ano po? Yan ay dulot pa rin ng bagyong ng habagat na nagdadala ng matinding pag-ulan dito sa ating bansa. Particular dito sa National Capital Region, sa bahagi ng Luzon, ano po, sa iba't ibang lugar, sa Region 1, Region 2, Region 3, dito sa National Capital Region. May mga ano na po ha, may mga suspension of classes na po sa iba't ibang mga local government units dito sa Metro Manila. Pero hindi ko alam kung ang Quezon City ba nagsuspend na? Hindi pa rin yata. Talaga naman, wala pa rin yata suspension ang Quezon City. Ano bang nangyayari? Madam Mayora. Anyway, sige po. Pero alamin muna natin ang lagay ng panahon. Bakit ba ganito? Ano ba nangyayari? Di ba wala naman tayong bagyo, sabi at habagat. Pero antindi ho kasi ng buhos ng unang ngayon lamang. Talamin muna natin talaga ang magiging sitwasyon natin ngayong araw na ito hanggang sa weekend. Kasama po natin ngayon ang ating pag-asa mula sa DOST Pag-asa. Makakasama po natin si John Manalo, Pag-asa Weather Specialist. John, maulang umaga sa iyo, John.
3: Maulang umaga din po, Sir Ray, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay.
2: Mm-hmm. Well, John, ganito, kamusta? Ano ba nagdudulot? Habagat ba talaga pa rin itong nagdudulot na matinding pag-ulan sa ngayong umaga?
3: Yes po. Solid na habagat po ito at madami pong content ng moisture sa Pacific, sa Indo-Pacific region, and then yun po yung nagko-contribute ng mas maraming moisture na nagpapaulan sa atin.
2: Mm-hmm. So hanggang ano ba to? Hanggang kailan ba natin to mararanasan itong ganito lagay ng panahon, John?
3: Kinululungkot po natin, Sir Ray, no? Kasi bukas bahagyang mababawasan lang ng konti in terms of lawak. Pero by Sunday ay lalakas na naman po ito. Actually, abutin na rin yung western portion, yung mas malaking bahagi ng western portion ng Visayas. Mm-hmm. And then magtutuloy-tuloy pa rin po hanggang next week.
2: Wow. So bukas maaring masabing hihina, tama ba? Tama ba yung
3: bahagya lang po? Yes,
2: bahagya
3: po.
2: Lang, bahagya. Pero pagsapit ng weekend, particularly Sunday if I heard you correctly, ilalakas na naman at baka lumawak pa kamo, mahahagip ng Western Visayas.
3: Tama po yan, Sir Ray.
2: Naku. Gano'n ba kalaking rainfall ang ina-expect natin for today? At least dito sa National Capital Region.
3: When it comes to amount po, no, ay posibleng umabot ng around 50 to 100 millimeters. Pero ang mas magandang batayan po dito, no, ay yung sa heavy rainfall warning natin.
2: Mm-hmm.
3: So naka-yellow po ngayon doon sa huli nating ni-release ng 8 a.m. Mm. Naka-yellow po sa Metro Manila at orange naman dito sa Zambales at Bataan. Yung yellow po, kapag pagbabasihan natin ay in terms of millimeters, ay 7.5 to 15 for 1 hour lang na period.
2: Oh, okay. Pero ano yan? Sa buong araw na yan? Buong araw ngayong araw na ito?
3: 1 hour po. Hour. Isang oras po.
2: Nako. Sige, pero
3: magpapatuloy po ito hanggang sa susunod na 2 hanggang 3 oras, yung ganung amount.
2: Do we expect the same intensity ng ulan sa buong maghapon hanggang mamayang gabi?
3: Sa hapon po, no, ay ina-expect natin based sa ating forecast ay bagyang mababawasan ito lalo sa bukas. Pero again, forecast ko ito and then we just be 100% ang i-expect natin. Forecast din naman natin na magtutuloy na magiging maulap. Bahagya lang yung lakas when it comes to intensity ng mga pag-ulan, bahagyang mababawasan lang bukas. Pero by Sunday talaga ay papalo na naman po yung ulan.
2: Alright. So, may binabantayan tayong low pressure area. Hindi ba, ilan ba ito? Tama ba yung monitoring ko ng isang araw? Tatlo o dalawang LPA ito?
3: Bali, si Nangka po kasi ay bagyo na ito at labas na po ito ng ating tropical cyclone information domain, kaya hindi na natin ito siya minomonitor at binabanggit sa media, pero minomonitor pa rin natin internally dito PAGASA. Yung isa na lang po na nandito sa labas ng car, pero nasa loob po ito ng tropical cyclone advisory domain. So lalabas po ito posible by tomorrow. So yung movement po kasi niya ay pa-eastward, generally pa-northeast, palayo sa ating bansa. Kaya wala naman po itong magiging epekto. At yung pag-iilan niya ng habagat dahil sa distansya niya at saka din dahil sa hina niya, na low pressure area pa lang, yung hila po niya ay substantial, hindi substantial. So relatively, ang main talaga po talaga ay yung habagat.
2: So ang ibig sabihin niyan, itong low pressure area na minomonitor niyo ngayon, eh, hindi naman ito papalayo sa Pilipinas.
3: Yes po, papalayo po ito sa Pilipinas.
2: Ayun, okay, sige. Pero matanong ko lang, kamusta naman kasi ang tanong ko lang ang mga tanong ko ngayon nasa National Capital Region. Kamusta yung Bulacan Region 3? Region 1 and 2. How will they fare today? Sanhi nitong habagat.
3: Pagdating po sa Bulacan, no, ay meron din po tayong mga ilan-ilan na lugar dyan. Hinahanap ko lang po yung specific na mga municipality.
2: Kasi...
3: Pero yung mga, buong Bulacan po, sir. Kaya po wala. Naka-yellow po yung buong Bulacan.
2: Color alert sila? Anong alert sila ngayon sa Bulacan?
3: Yellow warning level po.
2: Yellow, okay. Eh yung Zambales?
3: Yung Zambales po, no, ay naka-orange po ito. Kasama nito yung Bataan.
2: Nako, alright. Matanong ko lang, yung aking bayan dyan, yung Tarlac, may nakataas bang alert?
3: Actually, yellow din po sa buong Tarlac.
2: Okay. At ang Ilocos region?
3: Ang Ilocos region po ay cloudy po tayo dyan. At yung mga heavy rainfall warning natin ay naka-expecting po tayo. Hati po kasi, yung northern part ng Ilocos region ay expecting tayo ng mga pag-ulan, pero yung south from La Union pababang Pangasinan ay kasulukuyan na may mga pag-ulan po.
2: Okay, sige. And all right, pero bago kita bitawan diyan, para lang maliwanagan yung ilan nating mga kababayan na nakikinig at nanonood. Alam kong madalas yung pinapaliwanag ito sa PAGASA, pero I'd rather repeat it, magtunog sirang plaka. Pero at least maintindihan ng ating mga kababayan yung pag sinabi kasi nating habagat, yung sinasabi ko southwest monsoon, tama ba ako doon diyan? Southwest monsoon.
3: Yes po, Sir Ray.
2: Yan. Bakit sinabing southwest monsoon?

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag na

0: ang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Ito ang Radyo Pilipinas. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: enterprises. So ito po mga ito, mayroon na rin po silang mga ginagawang programa para po makakomply po doon sa ating EPR Act of 2022.
1: At may tanong po, attorney, mula sa GMA News Desk, ano daw po ang isinasaad ng Extended Producer Responsibility Act? Paano daw po pinaiigting ang pagpapatupad nito at kumusta naman po ang compliance?
0: So, ang EPR Act po ay isang paradigm shift sa ating solid waste management. So, nasabi ko na po kanina, bukod po sa responsibility ng government at LGU ang waste, dito po under RA 11898, meron po tayong tinatawag na mga obliged enterprises o yung mga producers sa buong life cycle ng plastic packaging. Kailangan po nilang mag-comply dito sa ating EPR Act. So, nagkaroon po ng registration at monitoring po ng ating obliged enterprises. Meron din pong validation at third-party audit ng mga diversion rates na sinubmit po nila at monitoring po ng kanilang EPR program. So, under the law po kasi, we have under 2023, dapat 20% nung na-produce nila na plastic packaging would be diverted or hindi po siya mapupunta na diretso sa sanitary landfill. By 2024, it's 40%. 2025, it's 50%. 26, 60%, 70%, 80% by 2028. So, noon po nagkaroon ng audit at nagkaroon po ng validation ang EMB. Nakaka-comply naman po yung ating mga obliged enterprises dun sa required po nila na diversion rate under the law.
2: Okay, dagdag ng tanong po mula sa GMA News Desk Attorney, ano po ba ang mga obligasyon ng mga pribadong kumpanya sa ilalim ng EPR law patungkol sa plastic package recovery? Mari po bang i-discuss ang recovery targets kada taon?
0: Ayun po, katulad po nung nasabi ko kanina, yun pong diversion rate is 20% since 2023, 40% by 2024, 50% by 2025, 60% by 2026, 70% by 2027, and by 2028, 80%. So, nagkap po yung law. As of now, we have the 80% by 2028 onwards and beyond. It should be 80% yung diversion rate ng ating mga obliged enterprises in terms of plastic packaging. So, ang ginagawa po kasi nila, they report the volume of plastic packaging that they have in a year, and meron po yung reporting requirement under the law. And then dapat po, for example, in 2023 nakapag 20% po sila na diversion rate. So for example, 100 kilos of plastic packaging ang nilabas nila, dapat nakapag-divert po sila. Ibig sabihin, nakapag-collect po sila ng 20%, at least 20% of their plastic packaging produced in that year. So, meron din po kaming audit na tinatawag. So, ino-audit po natin yung mga obliged enterprises na nag-report po na ganito po nilang waste produced and therefore plastic packaging produced, at paano po nila nagagawa yung 20% na compliance dun sa diversion rate. Yung diversion rate, pwede po yan na upstream or downstream. Yung upstream po na tinatawag ay pwede pong instead na before, malaki po yung kanilang plastic para magmukhang malaki yung packaging ng kanilang product, but because of the EPR law, niliitan po nila yung plastic nila, yung sachets nila, or for example, niliitan po. That's what we call as an upstream strategy. Meron din pong yung design, for example, instead of yung sa mga rigids naman po, instead na makapal yung plastic, ay liliitan din po yung kanilang plastic content. Pero, of course, they still have their studies kung may mga products, may mga, sinasabi po kasi sila na may mga products na kailangan ng yung sa moisture

0: yung sa color, yan. So, yun pong mga yun, ang kinoconsider nila before they do this upstream strategies to lessen yung plastic packaging produce nila. So, doon sa mga downstream naman na strategies, ibig sabihin po yung mga nailabas na nila na plastic packaging, tumutulong po sila sa clean up activities or nakikipag-partner po doon sa ating mga non-profit organization na kaya pong mag-gumawa ng mga, for example, from plastics to chairs, or meron din po silang mga tinatawag na trash to goods program. Pupunta po sa isang barangay, tapos yung mga barangay or yung mga communities po na yun, may dala-dala mga pet bottles, may dala-dala mga plastic sachet, at ikikilo po yun, at hindi po necessary na doon sa product nila, for example, a brand, hindi po necessary na puro brand nila yung kailangan nilang i-collect lahat. So, pwede pong ang i-collect nila ay kahit ibang brands ng plastic or kahit anong brand ng plastic or kahit walang brand, as long as they have collected din required na compliance diversion rate po natin.
1: Attorney,
0: so, yun po yung ginagawa ng ating mga obliged enterprises.
1: Opo, Attorney Janice, nabanggit nyo rin kasi yung audit, upstream, tsaka downstream. And nakita natin dun sa Manila Bay, puro downstream, daming basura. Meron kayang sistema para malaman kung saan upstream matutukoy yung mga lugar o waterways na pinanggalingan ng mga basurang yon? Sa mga upstream na yon, meron ba tayong gano'n, Attorney Janice?
0: Ito po, Yusek, ano? Currently, we're institutionalizing a standardized and science-based approach for marine litter monitoring. Kasi yan po, marine, nandiyan na po sa tubig na. So, meron po kaming national, meron po sa DNREMP na National Plan of Action for Marine Litter. Yan po. Kaya po, naging start po ito. At ngayon po, ay meron na tayong dinedevelop at for validation po, for field validation ng Harmonized Marine Litter Monitoring Manual. Layunin po nito magkaroon ng consistent at comparable data mula sa mga ilog, waterways, coastal areas at iba pang habitats, pati na rin po yung waste hotspots at major land-based leakage pathways. So, kung saan po nanggagaling, paano po dumadaloy ang basura papunta sa waterway. So, yung NPOA ML po, or the National Plan of Action for Marine Litter, ay ang objective po niyan by 2040 ay malinis na po. Goal is prevention, not just clean up. So, yun na po yung ating working towards that na po, USEC, and atin po mga kasama po dyan sa PTV.
2: So, ma'am, ano po yung nakikita ninyong hamon sa pagpapatupad nitong Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act? Pwede niyo po bang ipaliwanag ang batas na ito para na rin po maintindihan ng ating mga kababayan?
0: Yes, ma'am, Isaac. Ang RA 9003 po ay 25 years old na nabatas. Kaya po, may mga hamon po sa pagpapatupad nito. Nakita na rin po namin yung implementation gap. May batas po kasi may mga requirements, pero hindi po pare-pareho yung kapasidad, resources, infrastructure at level of compliance ng mga LGUs. Kaya po kailangan nating patuloy na palakasin ang segregation at source, segregated collection, ang functional MRFs, napakahalaga po nito. Recycling at composting. Meron po nitong mga LGUs talaga na may mga best practices on composting and recycling. Yun din pong transfer and transport na sana ng ating residual waste na napupunta dun sa ating mga landfills. And consistent enforcement po laban sa littering at illegal dumping. And if I may add po, as we see now, hindi lamang po trabaho ng gobyerno yung paglilinis ng ating mga basura. Shared responsibility po ang solid waste management. May pananagutan yung bawat household, business establishment, industry, waste generator, atin pong mga local government units at atin pong komunidad. So, yun pong tamang pagsistema from source to final disposal ay kailangan po ng disiplina and of course, consistent enforcement para mas maging epektibo po yung pagpapatupad ng ating RA 9003.
3: Okay. Attorney, may mga municipalidad na sinasabing walang sapat na kapasidad para magtayo at mag-operate ng sariling sanitary landfill. Ano po ang konkretong solusyon ng DENR para po sa mga LGU nakapos sa budget at infrastructure?
0: Oh, mayroon po tayo din tinatawag na clustered or shared sanitary landfill facilities para po hindi lang yung isang LGU na yun ang mag-shoulder. For example, landlocked naman yung area, then, but different LGUs, they can cluster themselves para magkaroon po ng magbahagi po dun sa infra, operation, maintenance, monitoring cost ng isang sanitary landfill. Meron din po tayong tinatawag na shared facilities, public-private partnerships, regional or provincial waste management facilities, at mga transfer stations. Ganun din po yung resource recovery facilities. So for DNR EMB po, patuloy po kaming magbibigay ng technical guidance at oversight, regulatory oversight monitoring at capacity building po sa ating mga LGUs.
2: So Attorney, ano po sa tingin ninyo yung teknolohiyang kailangan para masolusyunan itong problemang ito, no? Kailangan po ba diyan ang pwede po ba yung malawak ang paggamit ng waste to energy technology? At saka alam natin, meron mga Filipino inventors na nagre-recycle ng basura at ginagawang bricks. Paano po yung dapat gawin dito para ma-encourage yung mga LGU na tangkilikin yung mga ganitong teknolohiya?
0: Mahalaga po yung teknolohiya. We can say that but first and foremost po, kailangan po natin siguro sundin yung ating waste management hierarchy. So, mauna po muna yung avoid or reduce, reuse, recycle, recover, treatment before final disposal. Ang teknolohiya ay dapat pong sumusuporta sa bawat hakbang upang mabawasan ang basurang napupunta sa landfill at waterways. Hindi lang naman po yung iisang teknolohiya ang kailangan, kundi kombinasyon ng ayos na sistema at angkop na technology mula sa segregation and collection. Possible po ang isa pong technology is, as already mentioned by our president, possible po yung waste to energy sa Philippines. Ngunit hindi po ito dapat maging kapalit ng segregation, recycling, at waste reduction. So, we still consider yung residual waste streams and other technologies available, environmentally viable, para may sapat pong safeguards at mahigpit na environmental compliance.
1: Attorney Janice, ulitin ko lang yung sinabi niyo yung hierarchy, avoid, reduce, reuse, recycle, recover, tapos final disposal. Kumbaga, sulod-sulod yon. Ma'am, alam na nga natin ganun yung hierarchy. Mukhang sa bawat step na sinasabi natin, ay meron pa rin talaga mga pasaway na paulit-ulit na nagtatapon ng basura sa ilog, estero, at iba pang lugar. Bata pa lang po ako, kami nila Asa Kweng at ni Joshua, narinig na natin, no, ang basurang tinapon mo ay babalik sa'yo. Yes. So, attorney, paano natin masisimula ng pagbabago? Sino ba dapat talaga ang magbago at magsimula nito?
0: Social and behavioral change po, USEC. Yung isa din sa mga pinupush po ng DNR, because sa ibang bansa po, talagang pag makita nyo naman, pag ang mga pag mag-travel doon tayo, for example, may mga leisure travel, mga vacation, hindi tayo nagtatapon sa kalsada. Tinatago natin yun, tapos doon po sa tamang basurahan natin tinatapon. So sana ganoon din po yung mag-start dito sa atin. Hindi po sapat yung alam natin yung batas, kailangan din po i-follow din natin. May mga local ordinances na po eh, mga LGUs, they have their local ordinances already on solid waste management. And when we we had the EPR Act of 2022, we started with that social and behavioral change na mga capacity building activities po. Para makita po na, yun nga, yung mindset po yung dapat na kailangan na yung tamang pagtatapon ng basura at kung saan siya itatapon, kasi it will affect us later on pag hindi po natin naitapon yun sa tamang basurahan.
3: Okay, panghuli na lamang po, Attorney, mensahe at paalala niyo po sa ating mga kababayan hinggil sa tamang segregation at pagtatapon ng basura.
0: Ayun po, yun nga po, paalala po namin yung ating proper segregation ay reuse, recycle, at kung pwede po, mag-reduce ng waste. Kung hindi naman kailangan na magdala ng plastic sa, kung pwede po, yung mga containers na reusable ang ating dalhin. Pag halimbawa, mag-grocery po, pupunta sa palengke, parang hindi po plastic ng plastic ng plastic yung ating dala-dala. At finally, yung proper disposal po. So kung sinabi po ng ating Pangulo, kailangan nga din mayroong facilities for this mga basura, for the proper solid waste management. So yung proper disposal din po ay importante.
2: All right,
0: lastly po, ang basura po ay pananagutan ng bawat isa. So dapat po lahat tayo ay involved dito, hindi lamang po ang government. Of course, we have our responsibility. But when everyone do their, lahat po ay ginagawa yung ating pananagutan, our collective actions create a lasting impact even for the next generation.
2: Tumpak na tumpak po yan, Attorney. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Janice Regoso Pamit, Regional Director ng Environmental Management Bureau, NCR.
0: Thank you po.
3: Bayan, huwag kayong bibitiyo. Maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
4: Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Education at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Sunny Angara. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV.
5: You mentioned a joint circular. Anong pinagbasihan mo kung bakit violation ito?
6: Under po kasi sa joint circular 2015-01, kapag po ginamit ang confidential funds sa payment of rewards, subject po ito sa tatlong conditions. First po, it should be approved by the head of agency. Pangalawa po, it should be supported with documents evidencing success of the information gathering and or surveillance activities on account of the information given by the informer. And yung last po is, it should be directly related sa confidential activities ng agency.
5: Okay, so ano dyan sa requirements? Ang sinasabi mo, hindi sinunod ng Office of the Vice President.
6: Ito po kasing listahan na to sinabit nila as proof of success of information gathering to support the payment of rewards. Pero based po sa documents na to, hindi po namin nakita yung particular accomplishment.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Punta naman tayo sa update tungkol sa epekto ng habagat sa Cordillera Region. At ito'y alamin natin kasama si Engineer Jose Ignacio Valera, ang head ng DRRM Division ng Office of Civil Defense Cordillera Administrative Region. Engineer Valera, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Jose, para sa mga nakikinig bagong Pilipinas.
0: Engineer, ano po yung pinaka-latest assessment ng OCD CAR sa kasalukuyang sitwasyon sa buong Cordillera matapos yung ilang araw na tuloy-tuloy at matinding pag-ulan dulot ng habagat at syempre epekto ng mga bagyong Luis at Maymay?
1: Ma'am, mayroon po light rain po natin sa parte ng bagyo Lingit at saka some parts po ng ating province of Abra. Yun po yung
2: Opo, nag-pause lang yata po si Engineer. Engineer, go ahead po, nag-pause lang po.
1: Engineer, Yun po. Ang pagkalatan po na ating sitwasyon ng ating weather dito sa Cordillera, mostly cloudy po siya. Tapos yung Baguio City to Benguet po and western part ng ating probinsya ng Abra, ay meron pa rin pong mga light rains po na nararanasan.
2: Engineer, para po sa ating updating lang po, no? Sa ngayon po, ano na yung datos sa kabuuang bilang ng mga nasawi, nasaktan, at nawawala sa buong Cordillera Autonomous Region?
1: Yes, sir. Asek, sir, good morning. Yosek, sir, good morning. So, ang naitala po natin na nasawi po dito sa buong Cordillera Region is meron na po tayong 15. Tapos meron din po tayong 14 na injured po. So yun po yung casualties po natin na kabuuan po na naitala dito sa rehiyon ng Cordillera.
3: Okay. Engineer, kumpirmahin namin na may mga nawawala pa po ba dito po sa bilang na ito?
1: Wala na po, sir. Wala na pong nawawala or missing.
3: Okay. At kumusta po ang kasalukuyang search and rescue recovery operations? Ay mga tao po bang hinahanap or... Although nabanggit niyo po na wala na nga pong missing, may nakikita po ba kayong pattern kung saan mas madalas mangyayari o nangyayari ang landslide? Mas marami po ba sa mga residential areas, gilid ng kalsada o mga komunidad na malapit sa slopes?
1: Katunayan po, yung mga monitoring po natin, mostly po ay nasa tinatawag po natin na mga roads po natin o kaya mga kalsada po natin. Tapos meron din po, nagkakaroon din po lalo na sa mga steep slopes, dito po sa parte ng Cordillera na meron pong kabahayan. So yun po yung mga pinangyayarihan po ng ating mga landslides po.
2: Opo, Engineer, ito po ang susunod na turong malaking tulong sa ating mga kababayan. Actually, kakagaling ko lang sa Baguio kanina at ito laging tinatanong, ano po ang kasalukuyang status ng mga kalsada? May mga daan po ba na completely closed o may mga restrictions, Engineer?
1: Yes, sir, yung sex, sir. Walo po yung as of now po na close na kalsada po natin. Ang major thoroughfares po natin na isa, that is the Cannon Road. Meron pa rin po mga ginagawa po ng ating mga DPWH na road clearing sa nangyari po na landslide. Tapos sa iba po naman, meron din po mga kalsada na karaniwan po na nag-close lalo na po sa mga ganito po na panahon yung tag-ulan po natin. So yun po yung isa na major roads po natin at saka yung parte po dito sa may Nagildan Road going down to going up to Baguio City, yung sa may sinking area po nila doon sa may parte ng Sablan. Kaya yung mga karamihan po ng mga commuters lalo na yung malalaki na tulad ng mga bus ay baya kwan po sila, baya Marcos Highway pa rin po.
3: Okay. Engineer, paglilinaw lang po, posible po ba magkaroon pa rin ng panibagong landslide kahit bumaba ng intensity ng ulan? Ano po yung inyong assessment sa landslide risk sa mga susunod na araw po?
1: Ayon po sa ating mga geologists po, sa ating mga NGB, no, sa DNR, so andyan po yung mga kanilang scientific po na mga studies, na yung mga, lalo na po yung mga prone po natin na ng slides, last slide, ay the possibility ay malaki pa po. Lalo na po ay matagal po na wala pong pag-uulan, kaya yung mga lupa na yun sa mga steep slope, ay nagkakaroon po ng mga bitak-bitak, and then eventually ay nilagyan siya ng maraming tubig, pinapasokan yung mga bitak-bitak na po yun. So yun po yung nakikita nila na talagang nag-i-induce ng tinatawag natin na landslide po.
0: So sir, kumusta naman po yung mga kababayan natin sa mga evacuation shelters? Ilang pamilya na po ang nailikas? Meron pa po ba sa tingin nyo na kailangan pang ilikas o meron po bang mga nakaka-uwi na?
1: Yes, Ma'am Asik. Yung aming active po na evacuation centers po as of this time po is 19 pa po siya. Na meron po siyang families na 83. Tapos yung kabuuan po na individual is 316. Meron pa rin po yung mga nag-evacuate po sa mga safe areas na mga kamag-anak po nila. About 129 families at saka individual po 177. So yun po yung mga as of this time po na mga naitala po natin o kaya na monitor po natin na reported po ng mga evacuees po natin at saka evacuation center po na.
2: Opo. So engineer, sa ngayon naman po, kamusta ang coordination ng OCD CAR sa mga LGU, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at mga local rescue teams? May sapat po bang personnel at heavy equipment para sa simultaneous rescue at clearing operations sa iba't ibang lugar?
1: Yes, sir, Joseph po. Yun po yung sa Cordillera. Meron po tayo kasi yung tinatawag natin na binadang na lahat po ng sektor, sangay po ng lokal ng gobyerno, pati yung mga non-government, tulong-tulong po, lalo na po may mga ganito po na pangangailangan. So, andyan po yung tinatawag natin na cooperation, collaboration po. Tapos, ang isa po na ginagawa po natin dito, through the leadership ng ating chairperson ng Cordillera DreamSea, Director Albert Mugol, andyan po yung pre-positioning po of food at saka non-food items in cooperation with the DSWD. Tapos yung mga nagbibigay din po ng mga support po tulad ng mga trucks nila, tulad ng DPWH, andyan din yung mga PNP at saka yung AFP po. So yun po yung Sir Asek na kwan, ginagawa natin dito sa Cordillera.
3: Okay, kumpirmahin din namin, engineer, sa kasalukuyan po, ano po ang inyong pinakamalaking concern ng dyan sa rehiyon? Alin po yung mga lugar na tinututukan nyo sa ngayon?
1: As of this reporting date po, at saka time, dito pa rin po sa parte ng Baguio Benguet, lalo na yung Benguet po natin na andyan pa rin po yung threat ng landslide kasi andyan pa rin po yung pag-uulan na dinudulot po ng ating monsoon rain.
0: Engineer, may validated data na din po ba kayo sa total infrastructure damages sa buong region? Nasa gaanong kalaki halaga na po yung nasira?
1: Yes, Ma'am Asik. Andito po sa ating situational report na latest po natin, ang binigay po, okay, nakuha po natin sa tanggapan ng ating DPWH Cordillera, meron na po sila partially po na amount that is 1.6 billion. Yung mga local po na infrastructure po natin, yun po yung unti-unti po natin na nare-receive na sa mga lokal na gobyerno po natin para maidagdag po natin dito sa binigay po na infrastructure damages ng ating DPWS po, Ma'am Asik.
2: Sir, nabanggit na po natin yung mga LGU natin. Ano po yung pinakahuling datos mula sa mga lalawigan na nasa state of calamity? Ano po uli yung mga lugar na nagdeklara ng state of calamity? Meron po bang mga pagbabago?
1: Sorry, Yosek, sir, as of this time po, at saka date, wala pa pong kaming natatanggap o kaya through sa coordination po namin, wala pa yung nag-declare po ng state of calamity. Kasi ongoing pa daw yung mga tinatawag natin na RDNA or the Rapid Disaster Needs Assessment nila, kasama po lahat yung mga kanilang sektor sa kanilang lugar para ma-establish nila kung magkakaroon man sila ng declaration or not.
3: Alright, panguli na lang, engineer, mensahe at paalala niyo po, lalo na sa mga warning signs na dapat nilang bantayan ng ating mga kababayan para mag-evacuate o lumikas. Go ahead, sir.
1: Maraming salamat po sa ating programa ng PTB. So, in behalf po sa ating Director Albert Mugol na nasa kwan po siya, nasa ibang region din kasi kasama rin niya ang ating Cordillera, yung Cagayan Valley po na kanyang hinahawakan po na region, Director Albert Mugol. So ang pauna po at saka lagi po niyang sinasabi at saka ako na rin po yung sasabihin po natin na prioridad po natin lagi po yung ating safety. Sana po magplano tayo mabuti kung meron tayong mga ganito na threat. Mayroon po tayo ganito na panahon. Dapat po tayo ay tumalima sa mga advisories po gamit sa mga kinaukulan na ahensya ng gobyerno po natin. So nagpapasalamat din po kami sa ating programa tulad ng PTB na nagkakaroon po ng tinatawag natin na alay po natin kasama sa pagbibigay po ng mga ganito po na mga babala. So yun po, kung kailangan po mag-evacuate kasi alanganin po yung lugar po natin, we do the preemptive evacuation para po makaligtas po tayo sa anuman na sakuna. So andyan naman po yung national government natin, katuwang yung mga lokal na gobyerno, natutulong po sa pag-i-stay nyo sa mga safe evacuation areas o okay, centers para po ma-attain po natin yung zero casualty po natin. So maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin.
0: Maraming salamat din po sa inyong oras. Engineer Jose Ignacio Valera, ang hepe ng DRRM Division ng OCD Cordillera Administrative Region. Ingat kayo dyan, sir.
1: Ingat din po kayo. Maraming salamat po sa inyong programa, Ma'am Mase.
4: Thank you, sir. Samantala, sa ibang balita, nakikita na ang magandang epekto ng Walang Gutong Program na inisyatiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, aabot na sa 600,000 Pilipino ang nakakakain ng tama sa pamamagitan ng programa. Batay sa resulta ng survey ng SWS, bumaba na ng 6.7% ang kagutuman habang tumaas ng 4.7% ang food security at bumaba ang food poverty ng 1.4%.
5: Dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa photo exhibit ng Presidential Photojournalists Association o PPA. Sa temang In Focus, Marcos Presidency, tampok sa exhibit ang mga larawan ni Pangulong Marcos sa kanyang mga

0: Bansa sa Timog Silangang Asya pagdating sa film industry. Dagdag pa niya para maunawaan ang pambansang pagkakakilanlan o cultural identity ng ating bansa, dapat mabigyan ng pansin ang kahalagahan ng pag-archive sa mga lumang pelikula at film education para maitaguyod ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kultura sa ASEAN.
1: At dito na po nagtatapos sa ating programa sa araw na ito.
0: Samahan niyo kami ilo sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
1: Patuloy naming aalalayan at tutugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Mula naman sa National Nutrition Council, ako naman po si Undersecretary Albert Domingo.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isa bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng
5: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon.
1: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service, ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Una sa ating balitaan, walang patid ang pagpapaabot ng tulong ng pamahalaan sa

0: mga naapektuhan ng mga bagyo at habagat sa buong bansa. Kinumpirma ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na nakapagpadala na ang kanilang ahensya ng aabot sa 800,000 family food packs sa buong bansa upang matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng matinding pag-ulan at pagbaha dulot ng masamang panahon. Bagamat hindi naman ang DSWD ang tumatayong first responders sa mga ganitong uri ng kalamidad dahil trabaho ito ng mga lokal na pamahalaan, tiniyak ni Gatchalian na lagi silang nakahandang umalalay at tumulong lalo na sa augmentation ng kinakailangang mga tulong. Iginit din ni Gatchalian na mabilis din naman ang naging pagtugon ng mga lokal na pamahalaan dahil agad na aabot ang mga lugar na kailangan ng tulong at mabilis ding natukoy kung kailangan ba ng mga ito ng karagdagang family food packs.
1: We've already released 800,000 family food packs. Mabilis yung talon. Kasi nga, we are ready naman. We just need them to pick it up and then start the distribution. So, I think we should be finished with all of these, but hopefully, by the weekend. Para lahat ng nangangailangan this past few days na hindi napupuntahan, mapuntahan na ng mga local government units. Kung matatandaan nyo, ang disaster response naman sa LGU, kami augmentation lamang kami.
0: Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, ganap na implementasyon ng Ligtas Pinoy Act. Isa sa mga tinututukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lalo na ngayong may nararanasang sama ng panahon sa bansa. Para sa detalye, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
3: Marami pa rin paaralan ang ginagamit bilang evacuation center sa panahon ng sakuna. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng epekto sa bansa ng Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at ng Habagat. Base sa datos ng Office of Civil Defense at ng Department of Education, nasa 279 na paaralan sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Car, Mimaropa, Calabarzon at Central Visayas ang ginawang evacuation center. Ayon kay Castro, gumugulong na ang Ligtas Pinoy Act o ang batas para sa konstruksyon ng mga permanente, ligtas at fully equipped evacuation facilities sa bawat syudad at munisipalidad sa buong bansa. Anya, nasa 16 na karagdagang evacuation centers ang ipagagawa ng pamahalaan ngayong 2026 habang karagdagang 32 naman para sa taong 2027.
4: Ang plano ay magkaroon po ng 16 more evacuation centers na ipapatayo at ipapagawa ngayong taon. At 16 evacuation centers for 2026 at 32 for 2027. So yan po ang proposal so far ng DPWH. At ang matarget po ay magkaroon tayo ng evacuation centers na mga 210.
3: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, sumampa na sa 689.66 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng masamang panahon dulot ng mga nagdaang bagyo gayon din ng habagat. Bata ito sa ulat ng Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Operations Center o DARRMOC buwat sa 6 na rehiyon sa bansa, kabilang na ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Aabot naman sa humigit 21,000 mga magsasaka habang nasa lampas 19,000 hektaryang lupang o lupang sakahan ang apektado, bagay na nagresulta sa pagkasira ng may humigit 17,000 metriko toneladang mga pananim. Partikular sa mga naapektuhan ng masamang panahon ay ang palay, mais, cassava, high value crops, livestock, poultry at iba pang agricultural infrastructures, gayon din ang mga makinaryang gamit sa pagsasaka. Ayon sa Agriculture Department, asahan ng tataas pa ang naturang mga bilang habang patuloy nilang natatanggap ang mga ulat mula sa mga apektadong rehiyon sa bansa. Gayunman tiniyak ng kagawaran na may nakalaan silang pondo bilang tulong sa mga magsasakang apektado ng masamang panahon.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Nakapagbigay na ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ng inisyal na 20 million pesos na insurance claims sa mga magsasaka na apektado ng kalamidad. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, sinabi ni PCIC Vice President Melba Manalo na mahigit 169 million ang halaga ng pagkalugi ng mga magsasaka mula sa epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Inaasahan namang madadagdagan pa ang mabibigyan ng tulong sa mga rehistradong magsasaka lalo't nagpapatuloy ang epekto ng habagat.
5: Actually, we have 7 regions na tinamaan po ng Typhoon Maymay, Habagat at Luis. So ang estimated losses po namin is more than 169 million. At number of farmers affected is more than 30,000 farmers. Around 2,000 is for Pampanga only.
0: Si PCIC Vice President Melba Manalo.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Posibleng pananamantala sa presyo ng mga pangunahing bilihin bunsod ng epekto ng masamang panahon, mahigpit na tututukan ng Philippine National Police. Para sa kabuang detalye, narito si J. Mark Dagala.
6: Magpapatupad ng zero tolerance sa policy ang Philippine National Police laban sa sinumang magsasamantala sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasunod na rin ito ng epekto ng masamang panahon dulot ng mga nagdaang bagyo ngayon din umiiral pa rin hanging habagat sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Milencio Natates Jr., makikipag-ugnayan ng pulisya sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at mga lokal na pamahalaan. Layan ito na tiyaking hindi magagamit ang delay sa delivery ng mga supply bunsod ng masamang panahon para samantalahin ang hindi makatuwirang pagtataas sa presyo ng mga agricultural products. Naunan ng sinabi ng DA na hindi nito inaasahang malaking pagbabago sa presyo ng mga produktong agrikultural sa kabila ng pinsalang idinulot ng mga nakaraang sama ng panahon. Hinimok naman ni Nartates sa publiko na iulat sa kanila ang anumang overpricing upang agad nila itong matugunan. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Puspusan ang ginagawang clearing operations ng Philippine National Police o PNP, partikular na sa mga lugar na apektado ng mga pagbaha dulot ng habagat. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., may sapat silang mga tauhan na ipinakalat para tanggalin ang mga natumbang mga puno, alisin ang mga nagkalat na putik at iba pang debris na magdulot ng panganib at sagabal sa daan. Mahigpitan niya ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, Office of Civil Defense at iba pang ahensya para sa agarang pagtugon upang hindi mabalam ang paghahatid ng tulong at kinakailangang serbisyo.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Patuloy sa paghahatid ng tulong ang Philippine Red Cross o PRC para sa mga lugar na labis na naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyo. Walang patid ang isinasagawang repacking ng relief goods ng mga volunteer ng Red Cross, bagay na pinuri ni PRC Chair at CEO Richard Gordon. Ani Gordon, tuloy-tuloy ang natatanggap nilang volunteer requests mula sa iba't ibang pamayanan at universidad na piniling tumulong sa halip na manatili sa kanilang mga tahanan o paaralan. Nakatakdang ipamahagi ng PRC ang paunang 2,800 relief boxes na naglalaman ng bigas, mga delata, noodles at kape sa mga apektadong komunidad. Ayon kay PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, nakalaan ang mga relief pack para sa mga pamilyang paalis ng evacuation centers at pauwi na sa kani-kanilang tahanan upang may magamit silang pantawid gutom. Samantala, patuloy naman ang pamimigay ng hot meal sa mga nananatili pa sa mga evacuation center.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Nagpaalala ang Social Security System o SSS na nananatiling bukas para sa lahat ng kanilang miyembro ang Emergency Loan Program, lalo na sa mga labis na hinagupit ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko kay SSS Vice President Carlo Villacorta, sinabi nito na bukas at maaaring mag-avail ng Emergency Loan Program ang mga miyembrong may hindi bababa sa 18 buwan ang kontribusyon at valid na Philippine address na nakarehistro sa SSS. Aabot sa 1,000 hanggang 20,000 piso ang maaaring mahiram na halaga, depende sa kwalifikasyon ng miyembro. Pagdating sa loan term, ito ay may 7% annual interest rate at 6-month payment moratorium kung saan magsisimula ang pagbabayad sa 7th month. Maaaring mag-apply para sa emergency loan program ng SSS hanggang Abril at 30 ng 2027.
7: Kulang-kulang po sa 1 linggo lamang po, kailangan po kapag nag-apply online, may naka-enroll na rin po silang disbursement account na tinatawag. Diyan po kasi pinapadala ng SSS ang benepisyo. Matagal na po tayong hindi nagbabayad ng cheque. Diretso na po through electronic fund transfer ang benepisyo ng SSS sa mga miyembro.
0: Nampahayag ni SSS Vice President Carlo Villacorta.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Nasa humigit 235.5 million pesos ang kakailanganing pondo ng Department of Education para sa response at recovery efforts nito kasunod ng pananalasa ng mga bagyo at habagat. 34.355 million pesos sa pondo ay gagamitin para sa cleanup at clearing operation sa humigit 1,100 nasirang paaralan, habang 201.586 million pesos ay para sa minor repairs na lampas 4,100 classrooms. Batay sa pinakahuling datos, humigit 6,800 na silid-aralan ang nasira, gayon din ang humigit 16,000 learning materials, lampas 500 information and communications technology equipment at lampas 11,000 upuan. Samantala, hiniling ni Education Secretary Sani Angara sa Malacanang na palawakin ang emergency labor assistance sa ilalim ng TUPAD program ng Department of Labor and Employment para mapabilis ang cleanup at pagbangon ng mga apektadong eskwelahan.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Inaasahang maibabalik din ngayong linggo ang supply ng kuryente sa ilang lugar na naapektuhan ng masamang panahon. Ayon kay National Electrification Administration o NEA Disaster Risk Reduction Management Department Manager Engineer Eric Ocampo, nasa 7,000 kabahayan na sineserbisyuhan ng Benguet Electric Cooperative at Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated ang wala pa rin kuryente. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang restoration efforts katuwang ang ibang tauhan mula sa electric cooperatives na hindi naapektuhan ng masamang panahon. Una na ring nagpaabot ang NEA ng calamity assistance sa mga apektadong electric cooperative.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, naglagay ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng halos 200 trash trap sa National Capital Region upang makatulong sa paglilinis ng mga ilog at daluyan ng tubig. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ginagamit ang trash trap para mahuli at makolekta ang mga basura na lumulutang sa mga ilog at waterway. Pinakilos din ng DENR ang 1,500 estero ranger Rangers at River Warriors, habang may Adopt an Estero program din ang kagawaran na nilahukan ng 20 private organizations.
4: Kukondak po ang DENR, ang Environmental Monitoring Officers, ng daily monitoring of unclean sites.
0: Plus Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Ipinangako mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na agad nitong tututukan ang pagsasaayos ng Maysan Road sa Valenzuela o Valenzuela. Oras na humupa na ang baha. Ito ang naging pahayag ni Dizon kasunod ng isinagawa nitong inspeksyon sa nasabing kalsada kung saan nakita mismo nito ang kalunos-lunos na kalagayan nito. Ayon sa kalihim, nakahanda na ang pondo ngayong taon at sisimulan na ang rehabilitasyon ng kalsada kapag umigi na ang lagay ng panahon. Target matapos ang pagkukumpuni ng kalsada sa loob ng 6 na buwan. Pagtitiyak pa ni Secretary Dizon kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian na dekalidad ang magiging daang isasaayos ng DPWH upang maibsan ang paghihirap ng mga residente at motorista at makaiwas sa mga aksidente.
8: Pinondohan natin ngayong 2026 and dapat nag-umpisa na tayo, kaya gan, huwag tigil yung ulan. Pero pinangako ko kay Mayor na once na huminto ng konti ito, magbumobigay sa tayo, magsisimula na tayo. And nagbigay ng timeline sa akin yung mga district engineer, sabi niya, 8 to 10 months, sabi ko masyado matagal kasi ang tagal na pag ang hindi ginagawa ito ng DPWH, no? So hopefully in 6 months matatapos na natin. So, pero ang importante, makontrol lang natin yung baha. Hindi mabilis masisira yung mga kalye kasi yung tubig, yun ang kaaway talaga ng mga kalye.
0: DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: House panel inaprubahan ang mga panukalang magpapabilis sa disaster response. Para sa kabuang ulat, narito si Kathleen Forbes.
9: Inaprubahan ng House Committee on Disaster Resilience ang ilang panukala na magpapalakas sa kahandaan at pagtugon sa panahon ng kalamidad. 8 panukala ang pinagsama para sa substitute bill na naglalayong magtatag ng disaster food banks at stockpiles sa bawat lawigan at highly urbanized city. Ayon kay Bulacan Representative Agatha Cruz, mahalaga na kahanda na ang pagkain, tubig, gabot at iba pang pangunahing pangangailangan bago pa man tumama ang kalamidad. Anya, bawat oras ay mahalaga sa emergency kaya hindi dapat sakapal ang hinahanap, binibili o dinadala ang tulong kapag naroon na ang sakuna. Pinagtibay din ng komite ang panukalang maglilibre sa freight services para sa paghahatid ng relief goods sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Sabi ni Committee Chair at Cagayan Representative Jojo Lara, madalas na naaantala ang mga donasyon at supply dahil sa gastos sa freight at shipping, kaya makatutulong ang libreng serbisyo upang mas mabilis na makarating ang ayuda sa lugar na nasalanta. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, tiniyak mismo ni Executive Secretary Ralph Recto na hindi na maabuso at hinding-hindi na maibubulsa pa ang inilaang pondo para sa flood control programs na nakapaloob sa panukalang 7.2 trillion peso national budget. Binigyang diin ni ES Recto na naglaan ng 100 billion peso sa ilalim ng proposed budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa pagsasakatuparan ng mga flood control program. Matatandaan na noong 2026 national budget ay inalis at ginawang zero budget ang lahat ng proyektong may kaugnayan sa flood control project bunsod ng pagkakabunyag ng napakalaking anomalya rito na labis na tinutukan at inaksyonan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mahalaga sa ngayon, ani Recto, ay hindi tumitigil si DPWH Secretary Vince Dizon sa paglilinis ng ahensya at may mas malinaw ng direksyon ang pagpapatupad ng mga flood control program bunsod ng binubuong flood control master plan.
10: You have a secretary decent there. And medyo naayos na natin yung problema. And now, meron tayong master plan para sa flood control. So for next year, of the total budget of 7.2 trillion pesos, ang DBWH may 640 billion pesos, 100 billion yan, mapupunta sa flood control program. But we need the master plan now of the national government.
0: Yan ang pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Tiniyak ni Senate Finance Committee Chair Senator JV Ejercito na hindi niya papayagan ang pagkakaroon ng tinatawag na leadership fund o mga budget allocable sa ilalim ng kanyang pamumuno sa komite. Ayon kay Ejercito, ipagpapatuloy niya ang polisiya ni Senate President Sherwin Gatchalian na dating namuno sa Senate Finance Committee. Iginiit din ng senador na wala silang tatanggapin na last minute budget insertions lalo na sa bicameral conference committee. Sa halip, sinabi ni Ejercito na ang anumang amendment sa insertion sa national budget ay dapat gawin lamang sa plenary deliberations na bukas sa publiko. Anya, wala nang dapat mangyaring secret bicam o tinatawag na small bicam. Samantala, sinabi ni Ejercito na hindi lahat ng budget insertions ay masama pero kailangang tiyakin ang transparency sa proseso.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, blanco si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa umano'y 24 billion pesos na leadership fund na inilaan ng mga o inilaan sa mga senador para sa kanilang pet infrastructure projects sa ilalim ng 2025 budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi alam ng Pangulo ang tungkol sa nasabing leadership fund dahil kung alam niya ito ay sana ay napigilan o hindi nangyari ang paggamit ng nasabing pondo. Una na ring tiniyak ng Malacanang na walang leadership fund sa panukalang 2027 national budget at nakabase ito sa pangangailangan ng lokal at regional governments.
4: Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan itotolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim.
0: Samantala, hinamon ng Malacanang ang mga kritiko ng panukalang 2027 national budget na pag-aralan muna ang spending plan ng gobyerno bago sabihing puro ayuda lamang o anti-poor ito. Una nang sinabi ni Caloocan Representative Edgar Erice na masyadong nakatuon ang government spending sa ayuda at kulang sa infrastruktura, habang sinabi naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na anti-poor ang budget dahil nabawasan ng social services ngunit nadagdagan ang pondo para sa depensa at infrastruktura. Dinepensahan naman ni Castro ang panukalang pondo kung saan prioridad niya ang edukasyon, infrastruktura, disaster resilience at social protection na niya'y hindi dapat titingnan o tingnan ng hiwa-hiwalay.
4: Yung budget po, nandyan po ang purpose, definitely, ang manguna dyan ay edukasyon. Ang edukasyon ay hindi po ito pro-poor, sabi niya. Diba? Ang pagpapalago ng edukasyon, ang pagbibigay ng scholarship, pro-poor. Ang pagpapatayo ng mga bridge, ng mga kalsada, pro-poor. Yung pagbibigay ngayon ng budget na malaki para sa DSWD, katulad na itong walang gutom project. Ano ito? Pro-poor? Hindi pwede nating i-isolate lang or isa-isahin lang.
0: Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, Nais ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na personal na komprontahin at tanungin si Caloocan Representative Edgar Erice sa naging basihan ng kanyang pahayag na optics o pakitang tao lamang umano ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malapit nang magsampa ng kaso laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa palace official, hindi dapat magsalita si Erice ng mga bagay na walang basihan, lalo na kung hindi naman ito direktang nakausap ang Pangulo. Nang matanong naman si Castro sa timeline ng paghahain ng mga kaso laban kay Romualdez, sinabi nitong naniniwala si Pangulong Marcos na dapat isampa ang kaso kung may sapat na ebidensya.
4: So kung meron pa pong ibang mga may hawak na ebidensya, katulad nito si Congressman Erice, kung meron kang alam, Congressman Erice, pumunta na po kayo sa Ombudsman at doon nyo na ibigay lahat ang alam po ninyo para hindi kayo ma-disappoint at sasabihin na ang Pangulo ang siyang merong kagagawan para hindi siya masampa ng kaso. Obligasyon nyo po yan.
0: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay natasa ng Department of Social Welfare and Development na dagdagan pa ang walang gutom kitchen sa bansa. Para sa Kabuuang Ulat, nagbabalita mula Malacañang si Alvin Baltazar.
11: Pinadaragdagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DSWD ang bilang ng walang gutom kitchen ngayong taon hanggang sa susunod na taon at maabot ang 12 target. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalia na daragdagan nila ng 3 pa ang 3 ng walang gutom kitchen na kasalukuyang nasa Pasay, nasa Pier Area ng Cebu at Market Area ng Zamboanga City. Isa niya sa 3 bubuksan sa taong ito ay isasabay sa birthday ng Pangulong Marcos sa susunod na buwan sa Caraga Region at 2 iba pa. Ipapwesto ni Gatchalia nila ang mga itatayong walang gutom kitchen sa mga area kung saan may mataas na hunger incident na pati mga seasonal workers ay target na mapakain. Ang walang gutom kitchen ay para sa mga kwalipikadong beneficiaryo na kung saan may assessment at proseso ng pagtukoy ang DSWD sa mga kwalipikadong makakain sa nasabing kainan. Pakinggan natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
12: The President's instruction and directive sa amin is dapat 12 yan. We're about to open one more, hopefully by his birthday sa Caraga Region, and then another 2. So within the year, remaining part of the year, ang goal namin 6, and then another 6 by early part of next year.
11: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Bumaba ng 6.7 percentage points ang bilang ng mga benepisyaryo ng walang gutom program na nakararanas ng gutom sa loob ng 3 buwan. Ito'y batay sa resulta ng unang round ng survey ng social weather stations na isinagawa mula Pebrero 24 hanggang Marso 8, habang ang ikalawang round ay isinagawa mula Hunyo 22 hanggang Hulyo 1. Ayon kay SWS Vice President Jay Sandoval, bumaba ang hunger prevalence sa mga benepisyaryo mula 33.6% sa unang round ng survey patungong 26.9% sa ikalawang round. Samantala, bumaba rin ang food security mula 94% patungong 89.3% o 4.7 points. Bahagyan namang bumaba ang food poverty mula 79% patungong 77.6% o 1.4 points. Nilinaw ng Department of Social Welfare Development na ang Globe Telecom ang nagkomisyon ng nasabing survey.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Si Senador Erwin Tulfo planong maghain ng panukalan na magbabawal sa mga politiko na magkaroon ng pagmamay-ari o koneksyon sa mga electric cooperative. Ginawa ng mambabatas ang pahayag matapos na mabunyag ang umano'y hindi pagbabayad ng mga politiko sa kanilang bill sa kuryente dahil sa kanilang koneksyon. Para sa Kabuuang Ulat, nagbabalita si Nympha Asuncion.
13: Plano ni Senator Erwin Tulfo na isulong isang panukalang batas na magbabawal sa mga politiko na magkaroon ng pagmamayari o koneksyon sa mga electric cooperative. Ito ay matapos niyang ibunyag na may ilang opisyal umano na hindi nagbabayad ng kanilang mga bill sa kuryente dahil sa kanilang koneksyon sa mga kooperatiba. Inilhad ni Tulfo ang panukala sa pagtinig ng Senate Energy Committee nitong Huwebes na tumalakay sa posibilidad na alisin sa singil ng mga consumer ang non-technical system loss o kuryenteng na ipamahagi. Pero hindi maayos na naitala dahil sa human error, meter tampering o pagnanakaw ng kuryente. Ayon kay Senator Erwin, maraming investors ang interesado sa mga electric cooperative sa ilang lugar pero nahaharangan dahil sa pagkontrol o koneksyon ng mga ito sa mga lokal na politiko. Giit ng senador, walang nagbabago sa ilang electric cooperative kapag gobernador, mayor o kongresista ang may kontrol dito. Pero mas binigyang diin niya ang umano yung pagkakataong may mga politikong hindi nagbabayad ng kanilang konsumo sa kuryente dahil sa kanilang koneksyon sa electric cooperative. Binigyang diin ni Tulfo na sa huli ay ibang consumer ang napipilit ang sumagot sa kakulangan sa kita ng electric cooperative kapag hindi nagbabayad ang ilang opisyal. Sinabi rin naman mababatas na mahihirapan ang gobyerno na ipaliwanag sa publiko kung bakit kailangan nilang magbayad para sa non-technical system loss, lalo na kung may bahagi nito na maaaring maiugnay sa mga hindi nagbabayad o illegal na paggamit ng kuryente. Sa pagdinig, kinumpirma naman ng National Electrification Administration na may mga incident ganito, bagamat sinabing agad itong nakikialam para tulungan ang mga electric cooperative kapag natutuklasan ang naturang mga kaso. Ayon kay NEA Administrator Antonio Almeda, nabawasan na ang mga ganitong insidente. Dahil dito, hinimok ni Tulfo si Almeda na humingi ng tulong sa kanyang tanggapan sakaling makapagtala muli ng mga kaso kung saan tumatangging magbayad ng bill sa kuryente ang isang politiko dahil sa koneksyon sa electric cooperative. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
0: Inaasahan ng Commission on Elections o COMELEC na magdedesisyon na ang Kamara sa Setyembre kaugnay sa kahihinatnan ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, ito ay para sa agarang pagpapatupad ng kaukulang adjustments at mapigilan ang pagkasayang ng government resources. Anya, handa naman ang poll body na isagawa ang eleksyon sa Nobyembre 2, subalit kung ipagpapaliban ay dapat anyang itakda sa hindi lalampas sa Hunyo ng 2027. Mahalaga kasi anya ang panahon mula Hunyo ng susunod na taon pataas bilang paghahanda naman sa susunod na national at local elections. Una nang hiniling ng ilang mambabatas na ipagpaliban ang halalan sa Nobyembre dahil sa epekto ng nagpapatuloy na Middle East crisis.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Balita kaugnay sa impeachment, House prosecution, hinimok ang publiko na huwag ibase sa social media reels ang kanilang paghusga sa impeachment trial. Para sa Kabuuang Balita, narito si Melanie Valdos Reyes.
14: Hinimok ng House Prosecution Panel ang publiko na huwag ibase sa mga social media reels ang kanilang paghusga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon ukol sa mga ebidensya. Sinabi ni trial spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co na ang babala matapos ang ginawang cross-examination ng depensa sa supervising auditor ng Commission on Audit na si Sailene May Del Ocampo. Pilit na tinatanong ng abogado ng depensa si Attorney Ferrer ang auditor kung nakasulat ba mismo sa mga dokumento ng COA ang mga salitang corruption o misappropriation na sinagot naman ng auditor nang hindi. Ayon kay Co, magiging istratehiya na ng kabilang panig ang magtanong at baluktutin ito upang gawing clip video na madaling kumalat sa mga algorithm bubble sa social media ng walang tamang konteksto, katulad lang nangyari sa naunang pinutol-putol o splice video ni House Prosecutor Representative Shell Jokno. Narito ang paliwanag ni trial spokesperson Rene Co.
15: Talagang lumala yung disinformation, fake news sa social media algorithm bubbles na maaring ang ating mga kababayan ay makulong. No, kung the same kind of content without external validation ang makita sa ating mga social media feeds. So kaya po, tuloy-tuloy yung engagement natin, hindi lang sa media, kung saan dito po mas inaasahan natin yung balanced reporting, yung mga hard-hitting questions na dinedetalyado yung proseso hanggang dulo.
14: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Iginiit ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na kulang ang kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng death threat nito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at iba pa. Batay sa kanyang personal na opinion bilang abogado, sinabi ni Castro na may elemento ng inciting to sedition sa pahayag ng Vice Presidente. Gayunman sinabi nitong hindi niya sasalungatin ang Department of Justice na nauna nang naghain ng kasong grave threats laban kay Duterte kaugnay ng Cybercrime Prevention Act.
4: As a lawyer, if you will watch the full video, the video in full, ang effect nun is there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grave threat. Personally, my opinion.
0: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, pinag-aaralan na ng Department of Justice at inaasikaso ang mga dokumentong natanggap mula sa Department of Foreign Affairs kaugnay ng extradition request ng US government para kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy at dalawa pang individual. Ayon kay Chief State Prosecutor Dennis Arvin Chan, kabilang sa sinusuri ng DOJ kung ang taong hinahanap ng US government ay siya ring individual na nasa Pilipinas. Sa ngayon, wala pa silang maibigay na timeline kung kailan maisasampa sa Regional Trial Court ang petisyon for extradition. Tinitingnan din ng DOJ ang prinsipyo ng dual criminality kung saan kailangan ang parehong kilos o gawa na itinuturing na krimen sa US ay krimen din sa ilalim ng batas ng Pilipinas at kung may maituturing na extraditable offense.
16: Under the Philippine Extradition Law and the Extradition Treaty with the United States, we have to ensure the presence of several key elements. Number one is the identity of the person or persons to be extradited. We have to confirm that Apollo Quiboloy they are looking for is the one na nandito nga sa atin. And then we have to also validate and confirm the principle of dual criminality in which the offense that the United States government is seeking Mr. Quiboloy and the other respondents for have the same underlying act here in the Philippines.
0: Yan ang pahayag ni Chief State Prosecutor Dennis Arvin Chan.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Bineberipika na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang napaulat na pag-aresto sa 100 Pilipino sa China. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, nakikipag-ugnayan na sila sa Embahada ng Pilipinas sa Beijing at iba pang konsulado sa China para tukuyin ang eksaktong bilang at sitwasyon ng mga naaresto. Magpapaabot naman ng consular assistance ang DFA kung kinakailangan kasabay ng pagtiyak sa due process para sa mga naaresto. Giit ni Ratonel, nire-respeto nila ang karapatan ng China na magpatupad ng immigration laws basta't naaayon sa due process at legal na proseso. Hiniling naman ito sa Chinese authorities na tiyakin ang kalagayan ng mga naarestong Pilipino at agad ipaalam sa mga kinatawan ng Pilipinas ang kanilang pag-aresto at pagkakakulong alinsunod sa mga kasunduang international at sa kasunduan ng Pilipinas at China.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, tinawag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na pangingikil at pananakot ang napaulat na immigration actions ng China laban sa 100 Pilipino na umano'y illegal na nagtatrabaho at naninirahan sa Macau at Hong Kong. Batay sa mga ulat, ang aksyon ng China laban sa mga Pilipino ay maaaring resulta ng pagiging mahigpit ni Teodoro kabilang ang pag-aresto noong Mayo sa ilang Chinese nationals dahil sa umano'y paghawak ng hazardous materials. Giit naman ni Teodoro, inaresto ang Chinese nationals dahil may legal na search warrant mula sa korte at sila ang pangunahing nagpapatakbo ng mga illegal na negosyo. Imbes na anya na pag-usapan ng Chinese authorities kung illegal ang ginawa ng mga dayuhan, ay binigyan diin pa ang problema sa kanilang work, visa at passport. Kaya tila lumalabas na inaamin din ng China na illegal ang ginawa ng Chinese nationals sangayon sa batas ng Pilipinas. Para kay Teodoro, walang intensyon at kakayahan ang mga Pilipino sa China na gumawa ng malalaking illegal na gawain tulad ng sinasabing ginawa ng ilang Chinese nationals sa Pilipinas. Anya, ang pagtatanggol ng China sa mga individual ay patunay ng kanilang pagkakasangkot sa illegal na gawain.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Ipinadala ng Pilipinas ang 40 portable power generators upang makatulong sa mga komunidad na apektado ng patuloy na pag-atake sa energy infrastructure ng Ukraine. Ang mga Dayden generator na may kapasidad na tig 6 kilowatts ay dumating sa isang hub ng Ministry of Energy ng Ukraine noong Agosto 12. Gagamitin ang mga ito para sa mga sibilyan, kabilang ang backup power para sa mga pasilidad na mahalaga sa mga komunidad. Nagsimula ang humanitarian initiative matapos ang naging pulong noong Pebrero ni na Ukrainian Ambassador Yulia Fediv at Senador Erwin Tulfo na tumulong upang maisulong ang proyekto. Ipinagkaloob naman ang High Volt Traders Incorporated ang mga generator. Ipinadala ang mga ito mula Pilipinas patungo sa Port of Gdansk sa Poland bago ihatid sa Ukraine sa pamamagitan ng REsEU Donations Scheme ng European Union Civil Protection Mechanism sa tulong ng Governmental Strategic Reserves Agency ng Poland. Inaasahang makatutulong ang mga generator na mapanatili ang kuryente sa mga mahalagang pasilidad at mapalakas ang kakayahan ng mga komunidad na magpatuloy sa kanilang mga pangunahing serbisyo sa gitna ng mga pag-atake sa energy infrastructure ng Ukraine.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ng mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
17: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, Susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
18: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuhan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, hakbang para sa patuloy na pagbaba ng konsumo sa kuryente ng lokal na pamahalaan ng Bayambang sa Pangasinan, tinalakay sa isang pulong. Para sa kabuang detalye ng balita, narito ang ulat ni Sara Kayabyab mula Radyo Pilipinas Dagupan.
19: Pansan siya na nababawasan so konsumo na kuryente na lokal na gobyerno ay Bayambang, Jadluyag at Pangasinan. Kasumpala niya, pangipaaksab na sari paraan pian makatipid tan mas epektibo ang pangusar na enerhiya. Inpalapag iya na Energy Efficiency and Conservation Technical Working Group jad meeting daud kumatlon quarter ya taon. In matindi matiray representative manlapod Central Pangasinan Electric Cooperative o Senpelkyo. Piana nanengneng so pananguman at konsumo na kuryente na nanduruman opisina tan pasilidad na LGU. Jad abitlan meeting at apantungtungan daso ni paakar at binulan niya report na konsumo manlapod Enero hanggad Hulyo at sayon taon parad amin niya LGU accounts. Ang gaman at inatagay na presyo na kuryente tan walay na record ya inbawas na aktual niya konsumo no ikumpara at parehon panahon ng inbunaga taon. Unong at grupo saya so mangipapanangnang na positibong resulta na tuloy-tuloy ya pangipapaksab na sari programa para ad enerhiya tan panagpreserba. Agaman ad tuloy-tuloy na itatagay na bayar ad kuryente. Ipapasa na LGU Bayambang ya importante na agawan so imbawas na aktual ya konsumo panagnag ad tuloy-tuloy ya pansasagpot da pian mas makatipid, epektibo tan responsable pangusar na enerhiya. Manlalapod Dagupan City, Sara Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Sara mula Pangasinan. Akyat naman tayo sa Kalinga. Department of Information and Communications Technology Kalinga na mahagi ng Bayanihan SIM card sa mahigit 500 mag-aaral at guro sa Bayan ng Lubwagan sa Kalinga. Para sa detalye ng balita, narito ang ulat ni Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk.
20: Nasurok 500 ng estudyante ken manrusuro iti pampubliko a pagadalan sa JILI ti Lubwagan Kalinga iti nagbenepisyo iti Bayanihan SIM card program iti Department of Information and Communications Technology wen iti DICT iti kolaborasyon ti Department of Education. Iti Bayanihan SIM program ket paset iti tarigagay ti gobyerno a mapapiksa iti digital inclusion ken masiguro nga awan iti mabati nga underserved sectors no maipapan iti serbisyo publiko karaman digitalization. bayad iti distribution, napakamuan dagiti beneficiaryo, may panggap iti online safety, data privacy, kin responsable a panagusar iti teknolohiya. Iti sidong ti programa, agnumar dagiti ubing kin school personnel, iti SIM card nga daan allowance at 25 gigabyte kada bulan, iti unag ti may sa atawan para iti panagadalda. Pinalagi pa ni DICT Kalinga Provincial Officer Mona Lisa Vizcara dagiti beneficiaryo, asaan da nga ilaklako iti SIM card, wano usarin dagitoy para iti scam kinda do mga illegal nga aktibidad. Sigon kitkwana, masapol ang maawatan da aparte ti connectivity, iti responsable a panagusar ti nasa UA SIM card. Babaan pa iti nasa UA programa, tuloy-tuloy iti suporta ti DICT iti panggap ti gobyerno a may tag-a iti mas inklusibo kin digitally empowered a pahilyan. Manipo DGRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Amelia mula Kalinga. Lipat naman tayo sa Mountain Province. Bayan ng Bauco sa Mountain Province, sinimulan na ang 2026 Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Para sa kabuang ulat, narito si Arlene Fagyan ng Radyo Pilipinas Buntok.
1: Opisyal nga nairugi iti 2026 Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity iti munisipyo iti Bauco Mountain Province iti Kalman, August 13, 2026. Panggap iti aktibidad amang ipaiti kanayunan protection kadag iti kwalipikado nga ubing ngagtawan iti 6 abulan naging gana iti 59 abulan kontra iti kamuras kan rubella. Ti implementasyon kat inatendaran nag iti kamang ti Provincial Health Office iti Mountain Province karaman iti drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center, Bauco Municipal Health Office, local health workers, barangay partners kanda dumapay nga mabauco officials tapno ada iti koordinasyon da ket papapigsaen da dagiti ganwat iti salunat iti publiko. Sigon iti Bauco Municipal Health Office iti nasaw nga bakuna ket kasapulan nga ipan dagiti guardian wenno parientes dagiti anak da tapno masalakniban dagito iti sakit kakaro ti kamuras ken rubella kakaro kadagiti babasit nga ubing ti bakuna ket maysa nga national government program anang rugi idi August 10 ket agibus into no August 28 2026 manipud ditoy Radyo Pilipinas Bontok Arlene Fagan para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Arlene mula Mountain Province. Baba naman tayo sa Southern Tagalog. Protected Area Superintendent sa Calabar Zone, hinimok na paigtingin ang pagbabantay sa mga protected area. Para sa kabuang ulat, narito si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena.
21: Hinimok ng DNR Calabar Zone ang mga Protected Area Superintendent o PASU sa rehiyon na mas paigtingin pa ang pagbabantay sa mga protected area. Ayon sa pabatid ng DNR Calabar Zone, inihayag ni Regional Executive Director Henry A. Adornado na dapat bantayan ng mga PASU ang protected area para patuloy itong mapangalagaan. May kabuuang 11 lehesladong protected areas ang Calabar Zone, 14 na initial components at 4 pang karagdagang protected areas na pinamamahalaan at pinangangalagaan. Ayon kay Red Adornado, mahalaga ang mas mahigpit na pagbabantay sa mga protected area, lalo pa at nasa 8.1% ng gross domestic product ng bansa ay nagmumula sa turismo kung saan malaki ang ambag ng mga protected area. Ganun din naman sa mga tenural instruments sa protected areas at mga lugar na sakop ng Protected Area Community-Based Resource Management Agreement para maiwasan ang pagbibenta o ang ilegal na paglilipat ng rights ng mga benepisyaryo. Mula sa lungsod ng Lucena, ito si May Formaran para sa Radyo Pilipinas World Services.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat May mula Calabar Zone. Lipat naman tayo sa Mimaropa. Juvenile Palawan Pangulin ligtas na naibalik sa kagubatan ng Rojas. Para sa detalye ng balita, narito ang ulat ni Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas Palawan.
3: akabalik sa anang dating irestara ng isang juvenile Palawan pangolin o balintong sa Rojas, Palawan. Sigun sa pamunuani ang Menro Rojas, akita i Israel Nangit ang Ingkukong Wildlife Media sa pampublikong sementeryo sa San Nicolas, iging darangalagi sa mga otoridad. Ing-examine ni ang Wildlife Extension Carl Fernandez ang balintong ignasiguradong mayad anang paramatian para bulyawan sa kagaban. Ing buhat ang turnover sa Rojas Police Station sa pagpapanguna, iang lokal nga gobyerno iang Rojas paagi sa Menro. Kabangkiyay ang Menro sa operasyon ng Palawan Council for Sustainable Development Staff, IGDNR Senro. Ing tutumod nga critically endangered species ang Palawan pangolin, segun sa International Union for Conservation of Nature. Ing kilala radiang flagship species ang banwa ang Rojas sa idalem, iang Municipal Ordinance No. 780 Series of 2020 nga agapakita sa padayon nga malasakit ang mga tao sa kalikasan. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Julian Faye Ibañez, Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Jillian, mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Second batch ng uplift payout sa bayan ng Kalbayog nagpatuloy sa distrito ng Tinambakan. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa detalye.
5: Nagpadayon ang ikaduhang batch san payout ilarom san uplift program para sa mga barangay san Tinambakan District sa

0: regular ang North Wing ug South Wing unit ng Magic 20 unit. Tigang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Bavas para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Charmaine mula Kabisayaan. Lipat naman tayo sa Mindanao. Lungsod ng Tandag sa Surigao del Sur, ipinasuspinde ang outdoor activities dahil sa matinding heat index. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa detalye.
3: Gipagawa sa City Government of Tandag ang Executive Order No. 32 Series of 2026 nga temporaryong nagsuspende sa mga outdoor activities lakip ang mga kalihukan nga gihimo sa alfresco settings tungod sa nagpatigbabaw nga taas nga heat index. Ubos sa maumando, dili tugutan ang mga outdoor activities gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon matag adlaw. Tumong niini nga mapanalipdan ang mga residente batok sa posibleng epekto sa sobrang kainit sama sa heat exhaustion o heat related illnesses. Gipay magnu ang mga opisina, organisasyon ug publiko nga sundon ang maong safety measures ug mga eksepsyon nga gilatid sa executive order. Gidasig usab ang tanan nga mag-amping likayan ang dugay nga pagpabilin sa init nga lugar ug magpabiling hydrated ilabi na panahon sa pinakainit nga oras sa adlaw. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Angel mula Surigao, lipat naman tayo sa Sulu. 11th Infantry Division, nakiisa sa Digital and Social Media Affairs Summit 2026 Mindanao Leg ng Armed Forces of the Philippines. Si Eloiza Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo sa detalye.
4: Timao din 11th Infantry Alagdan Division, hey karwa adlaw na bihaon sin Mindanao Leg, Digital and Social Media Affairs Summit 2026. Piag-uhanan sin 4th Infantry Diamond Division. Timao doon na iniinduwain-duwain stakeholder iban civilian partners sin kasundaluhan. Maksud mapasungin pamaham, health digital iban social media landscape. Cognitive warfare, pagpupuha misinformation, disinformation iban malinformation. Iwan sin kaiba ng pamahal ka parkala, habihaon digital age. Nabilang guest of honor pag-ukab sin pakaradyaan ini kahapon ini Colonel Francisco Molina, Assistant Chief of Staff for CMOG-7 Philippine Army. Piatar lang niya in summit ini, mabilang suntuan si mga publication officer, maghahambuok tungod na pag-atuwang, habukon bunal hawal, amin makakangiha pamaham iwan pangahakad sin raayat. Dengha RP Hulo, Eloiza Muhammad para Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan at balitang pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala.
5: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag Pilipinas!
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Thank you.
7: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo.

0: at kalakalan. Nakakuha ang Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Finance o DOF ng 200 milyong euros o humigit kumulang 14 na bilyong piso na pondo mula sa French Development Bank na Agency France de Development o AFD. Ang pondo ay gagamitin para sa Marine Ecosystem for Blue Economy Development o MEBED 1 program. Inaasahang magbibigay ang naturang programa ng mas matatag at pinalawak na kabuhayan para sa mahigit 3 milyong Pilipino, kabilang ang mga mangingisda, operators ng aquaculture at mga manggagawa sa sektor ng turismo sa mga baybayin. Gagamitin ang loan facility upang pondohan ang mga reforma sa patakaran at mga konkretong proyekto, gaya ng proteksyon sa marine ecosystem, solid waste management at blue economy investments. Ang MEBED 1 ay co-financed din ng Asian Development Bank o ADB na nagpapakita ng malakas na pagtutulungan ng Pilipinas at ng international partners nito. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga yamang dagat, pinoprotektahan din nito ang kabuhayan ng milyon-milyong mamamayan sa coastal areas at pinatitibay ang ating depensa laban sa climate change.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Voluntaryong ipinatupad ng maliliit na negosyo ang 85 pesos na wage hike para sa minimum wage earner sa Metro Manila. Ito'y kahit pansamantalang sinuspinde ang dagdag sahod noong July 30 kasunod ng inilabas na Temporary Restraining Order o TRO ng Pasig Regional Trial Court. Kabilang sa mga nagpatupad ng dagdag sahod sa kabila ng temporary suspension ay isang distributor sa LPG industry, isang casual dining restaurant sa Caloocan City at ilang food stands sa Metro Manila. Pinuri naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ang nasabing mga establishmento na nagsabing nararapat ang patas na sahod at suporta sa mga manggagawa.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Ipatutupad na sa Agosto 16 hanggang 31 ang Level 12 fuel surcharge na dating nasa Level 13. Ayon sa Civil Aeronet o Aeronautics Board o CAB, sa ilalim ng Level 12, maglalaro na lang sa 389 pesos hanggang 1,137 pesos ang fuel surcharge para sa domestic flights. Nasa 1,284 pesos and 80 centavos hanggang 9 pesos o 9,550 pesos and 13 centavos naman para sa international destinations depende sa layo. Ang fuel surcharge o surcharge ay dagdag bayad na hiwalay sa base fare para mabayaran ng airlines ang pagtaas at pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Tukoy na ng gobyerno ang 7 potential sites para sa nuclear power plant. May tig-2 potential sites sa Bataan at Palawan habang tig-1 sa Masbate, Pangasinan at Camarines Norte. Ayon kay Energy Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo, nakapasa ang potential sites sa preliminary desktop evaluations at multidisciplinary field surveys na isinagawa ng Nuclear Energy Program Interagency Committee. Samantala, pinag-aaralan din ng pamahalaan ang mga paraan para mapondohan ang nuclear projects sa gitna ng pagsisikap nito na makapagdagdag ng 1.4 gigawatts ng nuclear capacity sa loob ng 12 taon.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, 14 Agosto, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 29 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nakakalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 88 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 na piso at 9 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 81 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 piso at 69 na sentimo. Nasa 70 piso at 67 sentimo ang euro, 44 na piso at 1 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 33 sentimo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman!
2: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman! Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Alam na kung sino ang makakatunggali ni Filipina tennis star Alex Ayala sa Cincinnati Open. Sa 2nd round ng WTA 1000 tournament, haharapin ni Ayala ang Romanian na si Elena Gabriela Rus matapos nitong talunin si Magda Linet ng Poland 6-0 at 6-3. Si Rus, 28 anyos at kasalukuyang number 77 sa mundo, ay dating umabot sa career high ranking na number 51. Samantala, si Ayala, seeded number 17 at world number 20, ay may first round bye at ngayon ay gagawa ng kanyang Cincinnati debut laban sa Romanian. Nagkaharap na ang dalawa noong 2024 US Open Qualifiers kung saan nanaig si Rus sa tatlong set. Nasa mahusay na porma si Ayala sa North America Hardcourt Swing matapos magkampiyon sa Washington DC at umabot sa round of 16 sa Toronto. Si Rus naman ay may kumpiyansa mula sa isa sa kanyang pinakamalinis na panalo sa torneo.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Naging bayani si Ethan Aguas sa endgame matapos isalpak ang clutch hookshot sa huling 2.6 na segundo para itulak ang Gilas Pilipinas Boys sa makapagpigil hiningang panalo kontra Chinese Taipei 89-88 sa pagbubukas ng kampanya ng Nationals sa FIBA Under-18 Asia Cup sa Ahmedabad, India. Ang 6'4 standout mula University of the East ay nakalusot sa cut papunta sa basket, nag-fake at saka nag-hookshot laban sa depensa ng Taiwanese para iligtas ang koponan. Nauna nang muntik makuha ng gilas ang panalo matapos ang malaking defensive stop at abante sa 87-86, pero nasayang ang pagkakataon ng magmintis sa layup. Sa huling 6.7 segundo, nakapunto si Carter Matthew Coleman para sa Chinese Taipei at ibalik ang abante 88-87 bago ang huling tira ni Aguas. Tumapos si Aguas na may double-double na 16 na puntos at 10 rebounds, habang si JB Kagurungan ang nanguna sa scoring para sa Nationals na may 21 puntos. Nagdagdag naman si Prince Carino ng 10 puntos at 9 na rebounds. Para sa Chinese Taipei, si Ting Kuan Liu ang nanguna na may 23 puntos, habang si Coleman ay may 22. Sa panalo, nakapantay ang gilas sa Australia sa Group A standings na parehong may 1-0 record. Magtatagpo ang dalawang koponan sa Sabado para sa solong liderato.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Isang ibang klase na William Jones Cup ang sasalubong sa Strong Group Pilipinas sa kanilang hangaring makuha ang 3rd sunod na kampyonato. Sa 45th edisyon ng torneo, gagamitin ang bagong format kung saan hahatiin sa dalawang grupo ang 8 koponan. Makakasama ng Strong Group sa Group A ang KBL Club Wonju DB Pro Me at ang national teams ng Japan at Chinese Taipei. Sa Group B naman ay naroon ang Jordan, Malaysia, UC Irvine at developmental squad ng Chinese Taipei. Ang group phase ay lalaruin sa double round robin format. Kaya tig-anim na laro ang haharapin ng bawat koponan sa loob ng 7 araw bago ang knockout semifinals. Bubuksan ng strong group ang kampanya sa Biyernes laban sa Wonju DB Pro Me na may Filipino-American guard at dating Korean Basketball League most valuable player na si Ethan Alvano, kasama ang imports na sina Rayshon Hammonds at Henry Ellenson. Handa ang backcourt ng strong group na pinangungunahan ni na Remy Martin, Dave Ildefonso, Matthew Wright, DJ Fenner at Jonathan Manalili. Sa frontline, nakatindig ang 7'4" Serbian center na si Boban Marjanovic, kasama si Tawan Agi, Isaiah Pinheiro, William Navarro, Malik Diof at Sean Ildefonso. Target ng strong group na maging unang koponan mula pa noong Iran na makakamit ng 3 magkakasunod na kampyonato sa Jones Cup.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Target ng kapwa Barangay Ginebra at Meralco ang magandang pagtatapos bago ang 9 pahinga ng PBA Season 50 Governor's Cup. Magtatagpo ang 2 koponan sa main game ngayong Biyernes sa Smart Araneta Coliseum. Magbibigay daan ang liga sa paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup Qualifiers at 2026 Asian Games. Kaya't para sa Bolts at Kings na parehong nasa labas ng top 4 sa Group B standings, malaking bagay ang panalo sa kanilang laban sa gabi bago ang mahabang break. Sa unang laro, makakaharap ng NLEX ang Converge. All-Filipino ang Road Warriors matapos ma-injury si Dequan Jones, habang ang Fiber Xers ay nagtatangkang makuha ang 2 sunod na panalo matapos tapusin ang 4 sunod na pagkatalo. Nasa 5 pwesto ang Ginebra na may 2-3 record, bagay na iniuugnay sa pagkawala ni na Scotty Thompson at Justin Brownlee. Magdadala ng malaking kontribusyon si import Riley Grigsby, ngunit kailan pa ring umangat ang mga lokal na players. Galing ang Kings sa mabigat na 73-88 pagkatalo kontra Magnolia, habang napospone ng laban nila sa Blackwater dahil sa masamang panahon. Samantala, desperado ang Meralco na makabawi matapos ang 3 sunod na talo. Upang putulin ang losing streak, ibabalik ng Bulls ang kanilang unang import choice na si Jordan Varnado na nagkaroon ng minor injury bago magsimula ang conference. Pinalitan muna siya ni Antonio Hester bilang stand-in. Sa huling laro bago ang pahinga, parehong koponan ay may pagkakataong magbigay ng panibagong sigla sa kanilang kampanya.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong Sports Balita, opisyal nang makakabalik sa paglalaro sa Pilipinas ang returning Premier Volleyball League o PVL star na si Jaja Santiago na ngayon ay kilala na bilang Sachi Minowa matapos makuha ang kanyang professional license mula sa Games and Amusements Board o GAB. Ipinahayag ng GAB nitong Webes sa social media ang magandang balita kasabay ng pagbabahagi na matagal nang hinihintay ni Santiago ang pagkakataong muling makapaglaro sa bansa. Si Santiago ay pumirma na sa Creamline Cool Smashers para sa 2026 PVL Invitational bago ang kanyang nakatakdang paglipad sa Estados Unidos para sa bagong yugto ng kanyang karera. Matatandaan na si Santiago ay dating kampeon sa Japan SV League, isa sa pinakamalakas na liga sa Asia, at ngayon ay nakatakdang sumali sa San Francisco Signal sa League 1 Volleyball o LOVB sa Amerika sa susunod na taon. Para sa mga fans, malaking bagay ang pagbabalik ni Santiago sa lokal na liga, lalo't isa siya sa mga pinagkakatiwalaang middle blocker ng bansa. Ang kanyang presensya sa Creamline ay inaasahang magdadagdag ng lakas at karanasan sa powerhouse squad na kinabibilangan ni na Aliza Valdez at iba pang PVL stars.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Salamat Leo para sa balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito, pero bago tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Sa mga nakasama nating reporter na nag-ulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at J. Arevalo, sa ating mga kasama sa master control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero at JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
4: Muli po, isang mapagpala pero maulan na umaga ngayong araw na ito. Naku po, talaga naman. Ito po ang programang radyo o programang Global na Tayo dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Samahan niyo po kaming muli sa isa pang edisyong ito. At kami po yung maghahatid sa inyo ng mga balita at mga kaganapan, mga panayam. And of course, ang pagtutok natin sa ilang pang mga isyo ng ating inang bayan. Ano po? So sama-sama po tayo ngayon dito. Bagamat malakas ang ulan, bagamat parang bagyo yung sa ibang lugar eh. Napakalakas talaga ng ulan. Ano po? Yan ay dulot pa rin ng bagyong ng habagat na nagdadala ng matinding pag-ulan dito sa ating bansa. Particular dito sa National Capital Region, sa bahagi ng Luzon, ano po, sa iba't ibang lugar, sa Region 1, Region 2, Region 3, dito sa National Capital Region. May mga ano na po ha, may mga suspension of classes na po sa iba't ibang mga local government units dito sa Metro Manila. Pero hindi ko alam kung ang Quezon City ba nagsuspend na? Hindi pa rin yata. Talaga naman, wala pa rin yata suspension ang Quezon City. Ano bang nangyayari? Madam Mayora. Anyway, sige po. Pero alamin muna natin ang lagay ng panahon. Bakit ba ganito? Ano ba nangyayari? Di ba wala naman tayong bagyo, sabi at habagat. Pero antindi ho kasi ng buhos ng unang ngayon-ngayon lamang. Alamin muna natin talaga ang magiging sitwasyon natin ngayong araw na ito hanggang sa weekend. Kasama po natin ngayon ang ating pag-asa mula sa DOST Pag-asa. Makakasama po natin si John Manalo, Pag-asa Weather Specialist. John, maulang umaga sa iyo, John.
5: Maulang umaga din po, Sir Ray, at ganun din sa ating mga taga-subaybay.
4: Mm-hmm. Well, John, ganito, kamusta? Ano ba nagdudulot? Habagat ba talaga pa rin itong nagdudulot na matinding pag-ulan sa ngayong umaga?
5: Yes po. Solid na habagat po ito at madami pong content ng moisture sa Pacific, sa Indo-Pacific region. And then, yun po yung nagko-contribute ng mas maraming moisture na nagpapaulan sa atin.
4: Mm-hmm. So, hanggang ano ba to? Hanggang kailan ba natin to mararanasan itong ganito lagay ng panahon, John?
5: Kinululungkot po natin, Sir Ray, no? Kasi bukas, bahagyang mababawasan lang ng konti in terms of lawak. Pero by Sunday ay lalakas na naman po ito. Actually, abutin na rin yung western portion, yung mas malaking bahagi ng western portion ng Visayas. Mm-hmm. And then magtutuloy-tuloy pa rin po hanggang next week.
4: Wow. So bukas maaring
6: masabing hihina, tama ba? Tama ba yung
5: bahagya lang po? Yes,
6: bahagya
5: po.
6: Lang, bahagya. Pero pagsapit ng weekend, particularly Sunday, if I heard you correctly, ilalakas na naman at baka lumawak pa kamo, mahahagip ng Western Visayas.
5: Tama po yan, Sir Ray.
6: Naku. Eh, gano'n ba kalaking rainfall ang ina-expect natin for today? At least dito sa National Capital Region.
5: When it comes to amount po, no, ay posibleng umabot ng around 50 to 100 millimeters. Well, actually, pero ang mas magandang batayan po dito, no, ay yung sa heavy rainfall warning natin.
6: Mm-hmm.
5: So, naka-yellow po ngayon doon sa huli nating ni-release ng 8 a.m. Mm-hmm. Naka-yellow po sa Metro Manila at orange naman dito sa Zambales at Bataan. Yung yellow po, kapag pagbabasihan natin ay in terms of millimeters, ay 7.5 to 15 for 1 hour lang na period.
6: Oh, okay. Pero ano yan? Sa buong araw na yan? Buong araw ngayong araw na ito?
5: 1 hour po. Hour. Isang oras po.
6: Nako. Sige, pero...
5: Pero magpapatuloy po ito hanggang sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Yung ganung amount.
6: Do we expect the same intensity ng ulan sa buong maghapon hanggang mamayang gabi?
5: Sa hapon po, no, ay in-expect natin based sa ating forecast ay bagyang mababawasan ito lalo sa bukas. Pero again, forecast po ito and then we just be 100% ang i-expect natin. Forecast din naman natin na magtutuloy na magiging maulap. Bahagya lang yung lakas when it comes to intensity ng mga pag-ulan, bagyang mababawasan lang bukas. Pero by Sunday talaga ay papalo na naman po yung ulan.
6: Alright. So, may binabantayan tayong low pressure area. Hindi ba, ilan ba ito? Tama ba yung monitoring ko ng isang araw? 3 o 2 LPA ito?
5: Bali, si Nangka po kasi ay bagyo na ito at labas na po ito ng ating tropical cyclone information domain kaya hindi na natin ito minomonitor at binabanggit sa media pero minomonitor pa rin natin internally dito sa Pag-asa. Yung isa na lang po na nandito sa labas ng PAR pero nasa loob po ito ng tropical cyclone advisory domain. So lalabas po ito posible by tomorrow. So yung movement po kasi niya ay pa-eastward, generally pa-northeast, palayo sa ating bansa.
6: Mm-hmm.
5: Kaya wala naman po itong magiging epekto. At yung pag-ilan niya ng habagat dahil sa distansya niya at saka din dahil sa hina niya na low pressure area pa lang, yung hila po niya ay substantially, hindi substantial. So relatively, ang main talaga po talaga ay yung habagat.
6: So ang ibig sabihin niyan, itong low pressure area na minomonitor niyo ngayon, eh, hindi naman ito papalayo sa Pilipinas.
5: Yes po, papalayo po ito sa Pilipinas.
6: Ayun, okay, sige. Pero matanong ko lang kamusta naman kasi ang mga tanong ko ngayon nasa National Capital Region. Kamusta yung Bulacan Region 3? Region 1 and 2. How will they fare today? Sanhin itong habagat.
5: Pagdating po sa Bulacan, no, ay meron din po tayong mga ilan na lugar dyan. Lahanap ko lang po yung specific na mga municipality.
6: Kasi...
5: Pero yung mga, apo, buong Bulacan po, sir. Kaya po wala. Naka-yellow po yung buong Bulacan.
6: Anong alert sila ngayon sa Bulacan?
5: Yellow warning level po.
6: Yellow, okay. Eh yung Zambales?
5: Yung Zambales po, no, ay naka-orange po ito. Kasama nito yung Bataan.
6: Nako, alright. Matanong ko lang, yung aking bayan dyan, yung Tarlac, may nakataas bang alert?
5: Actually, yellow din po sa buong Tarlac.
6: Okay. At ang Ilocos Region?
5: Ang Ilocos Region po ay cloudy po tayo dyan at yung mga heavy rainfall warning natin ay naka-expecting po tayo. Hati po kasi, yung northern part ng Ilocos Region ay expecting tayo ng mga pag-ulan pero yung south from La Union, pababang Pangasinan ay kasulukuyan na may mga pag-ulan po.
6: Okay, sige. And all right, pero bago kita bitawan diyan, para lang maliwanagan yung ilan nating mga kababayan na nakikinig at nanonood. Alam kong madalas yung pinapaliwanag ito sa Pag-asa, pero I'd rather repeat it, di baling mag ano tayo magtunog gasirang plaka, pero at least maintindihan ng ating mga kababayan yung pag sinabi kasi nating habagat, ano yung sinasabi ng southwest monsoon, tama ba ako doon diyan, southwest monsoon?
5: Yes po, Sir Ray.
6: Yan. Bakit sinabing southwest monsoon?
5: Ayun, actually kaya po siya tinawag na southwest monsoon kasi yung hangin po na nakakaapekto sa ating bansa ay nanggagaling sa southwest. So yung hangin na nanggagaling naman sa southwest dahil mas malapit po yun sa equatorial, sa equator, ibig sabihin mas naarawan po yun ng mas naarawan siya, at yung mga tubig dagat dun sa equatorial region ay mas may tendency siya na mas mag-evaporate. So yung evaporation na yun ay nagkukos po ng mga kaulapan, ibig sabihin moist, maulap, at may mga water content yung hangin na nanggagaling dito sa southwest ng ating bansa. At kapag yung hangin na yun, yung tumatama po sa ating bansa, ay nagko-contribute po yun ng mas maraming pag-ulan, lalong-lalo na sa western section ng Pilipinas. At this time, ay dito po sa Luzon at sa ilang bahagi ng Visaya.
6: Pag sinabi kasing southwest, nasa ano yan, di ba? If you're going to look at it geographically, sa globe, sa mapa, sa mapa global, nasa ano yan, nasa China, tama ba, Malaysia, tama ba, Australia, tama ba yun?
5: Yes, tama po, sa Malaysia po, yung Indo, yung Indo Pacific region, sa may Borneo, sa may Malaysia. Yes, okay.
6: So doon ang gagaling yung nag-feed ng southwest monsoon.
5: Yes po, tama po yan. And actually meron din po tayong study na ginawa, yung even yung moisture na galing dito sa Indian Ocean, kapag po nagkakaroon ng connection yan at tumutuloy-tuloy hanggang dito sa umaabot ng West Philippine Sea, may contribution din po yan sa mas maraming pag-ulan sa atin. Also, baka po na para din po sa concept, itong southwest monsoon po natin ay associated dun sa rainy season na binabanggit natin. May dalawa po tayong season. Yung isa ay wet. Ito po yung from June to November, at yung meron naman tayong dry, ito naman yung December hanggang May. So yung dry natin, pwede nating hatiin sa dalawa. Yung cool dry season, malamig po na panahon pero dry season, ay during December, January, February, at yung hot na dry season naman natin, March, April, May. So yung rainy season natin ay associated din po yan sa habagat season. At ito po yung mga buwan na kung saan talagang maulan po sa lalo na sa kanlurang bahagi, yung type 1 climate sa Pilipinas. So yung nararanasan natin ngayon ay isa po ito sa mga signatures na rainy season tayo. Nagkakataon po kasi na mayroong mga cases na kahit rainy season, rainy season na pala pero ba't walang pag-ulan. Pero naman po tayong mga tinatawag na mga monsoon breaks. So yung southwest early winds na pinag-uusapan po natin kanina, Sir Ray, may mga cases na nagiging weaker po yun. Mas mahina yung south. Kaya naman po, kahit rainy season, may mga days na wala pong mga pag-ulan. Pero meron naman din po na southwest monsoon. And then, kapag naman may mga bagyo po sa northeastern part ng PAR o ng Pilipinas, may tendency naman po yun na humila ng moisture, lalo na kapag malalakas yung bagyo. So kahit na hindi naglalandfall yung mga bagyo, kapag may existing na bagyo sa northeastern part ng ating bansa na may potential na humila ng habagat, papalakasin po niya yung habagat at magdadala ng mas maraming pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa.
6: Nababanggit mo yan dyan, kasi siyempre magtatalog yung ating mga kababayan. Di ba pinorecast ng ano, ng Pag-asa na may El Nino tayo?
5: Ayun, opo.
6: Di ba? Pero sunod-sunod ang bagyo, bumabaha. Anong paliwanag doon?
5: Opo, salamat po Sir Ray, no, sa opportunity na mabanggit din natin ito. Actually, yung El Nino po ay yung El Nino Southern Oscillation, and so po yung general term yan. Kapag El Nino, yung Pacific Ocean natin, yung halimbawa sa eastern part ng Pilipinas, pag dumungoy tayo papuntang US, yun po yung Pacific Ocean. Sa central baha na part ng Pacific Ocean at saka sa eastern part, kapag El Nino, mas mainit po doon. At ang kapag mainit po doon, ibig po sabihin, ay doon nangyayari yung evaporation, doon nangyayari yung updraft, at doon nangyayari yung mga tropical cyclone na genesis, o yung tinatawag natin na doon nagbumula yung mga low pressure area, eventually pupunta dito sa ating bansa. Pero ang naobserbahan po natin sa study na ginawa din natin ay kapag El Nino, yung mga bagyo ay nagsisimula malayo sa Pilipinas.
4: Okay.
5: Pero kapag El Nino din po, mas malalakas naman na bagyo yung mga nag-perform. Ang ibig po sabihin nito ay ibig sabihin, mababa yung chance na mag-landfall yung mga bagyo during El Nino, pero dahil malalakas po ito, may potential naman ito na umila ng habagat. And on the other hand, totoo po na kapag El Nino, dahil yung mga pag-ulan ay bumubuhos na bago pa umabot sa Pilipinas, kaya naman ang nagiging response kapag El Nino, sa Pilipinas naman ay mas konti yung mga pag-ulan at mas mataas naman yung mga temperatura.
4: Mm-hmm.
5: So ngayon, bakit po ganito? Habagat natin pero El Nino. So magkaiba po yung scale kasi nito. Yung El Nino po o yung ENSO in general ay may cycle po ito na 2 to 7 years.
4: 2 to 7 years?
5: Okay. Opo, bago siya magkaroon ng full cycle. Halimbawa po, El Nino magiging neutral, magiging La Nina, magiging neutral bago siya maging El Nino ulit. So yun yung cycle niya. Pero ito pong habagat natin, annually ay meron po tayong rainy season. Taon-taon ay meron tayong rainy season. Meron tayong habagat. So during August ay ito rin po yung month na kung saan pinaka-dominant o pinakamalaka yung impluensya ng habagat sa ating bansa.
4: So
5: month of August. And at the same time, hindi po ibig sabihin na El Nino ay magiging mahina na yung rainy season natin. May mga cases naman din po. Actually, medyo magiging technical lang po pag in-explain ko eh. Pero may reversal effect din po itong El Nino dito sa developing o sa rainy, early rainy season natin, yung pagpasimulang rainy season natin. So, may reversal effect. Ibig sabihin, kahit na El Nino, may tendency na mas maraming pag-ulan sa nadala yung habagat as compared dun sa normal, dun sa usual na nararanasan natin.
4: So may reversal effect pala ito, John?
5: Opo, pero technical po yung kapag i-describe ko siya, baka hindi...
4: baka hindi masyadong maintindihan.
5: Baka maging technical po masyado. Masabi ko yung mga technical terms. Dahil hindi ko naman pagusto na pa.
4: Sige,
5: maintindihan ko. Baka ganun yung maging...
4: Pero alam mo naman, ang importante, maintindihan ng, di ba, ng ordinaryong kababayan natin eh. Yung mga nangyayari ngayon. Pero ganun pala. So, ibig sabihin, hindi porke sinabing El Nino, hindi ka makakaranas ng pag-ulan o habagat. Di ba?
5: Yes po, tama po. At hindi rin po porke sinabi na rainy season, ay talagang
4: ulan. Totoo naman. Pero sabi nga nila, eh, hanggang ano ba to? Hanggang next week pa ba namin mararanasan ito? Diyan? Itong habagat?
5: Lalagpas pa ba ng ano? Pero magpapatuloy po ito hanggang next week eh.
4: Okay, lalagpas pa ba ng Saturday, Sunday ito? Monday?
5: Actually, may potential po eh. Opo.
4: Nako, oho, talaga naman. Ganong kalawak, ganong kahaba. Anyway, sige, at wala pa naman tayo nakikita na ikang puputol dito sa habagat streak na ito, no? Ano dyan, sa mga susunod na linggo?
5: Actually, Sir Ray, no, dun sa ating TC threat potential, ito yung forecast natin kung may mamumuuba na bagyo sa susunod na dalawang linggo. Medyo bad news po, may nakikita tayo na may potential na mamuo sa northeastern part ng ating FAR.
4: So, okay.
5: Ang magiging potential naman ito ay silayin niya yung habagat. Ibig sabihin, may potential din na magpapatuloy talaga yung mga ganitong pag-ulan.
4: Okay, so, babantayan natin yan, John, yung namumuo na yan sa northeastern part.
5: Pero potential po ito, so hindi ito 100%.
4: Yes,
5: may posibilidad na malusaw din siya eventually bago mag-form. So at least may signals po tayo na nakikita.
4: Alright, okay, sige. With that, John, maraming salamat sa oras at sa paliwanag mo sa ating mga kababayan tungkol dito sa mga napag-usapan natin. Huwag ka sana magsasawa sa amin. Thank you very much, John.
5: Opo, actually, na-appreciate din po namin yun, Sir Ray. Hindi lang po kami yung natutulungan na ma-explain yung mga ganitong aspect, kundi yung mga kababayan din po natin.
4: Yes,
5: na mas maintindihan po nila. Opo.
4: Alright, John, thank you very much. John Manalo, ang ating Pag-asa Weather Specialist. Yan, yun po ang aktual na kalagayan ng ating weather today. Ano po, kaya matindi ang pagbuhos ng ulan. Hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa habagat. At asahan daw po, sabi ng ating kasamang si John Manalo, ng ating Pag-asa Weather Specialist, hahaba pa, matatagalan pa ang ganitong klase ng sitwasyon
6: dulot ng habagat. Bukas, sabi, medyo hihina ng konti, pero babawi siya ng Linggo at titira na naman siya sa buong next week. Ano po, medyo matagal-tagal pa. At sinagot din ni John Manalo yung madalas na katanungan, ano, madalas yung tinatanong sa akin ng aking mga kapitbahay. Eh, sabi, Ray, bakit ganun? Sabi ng PAGASA, ina-announce nyo, may El Nino. Pero binabagyo tayo, hinahabagat tayo, binabaha tayo. Yun po yung paliwanag ni John Manalo. Alright, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
8: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ng eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
9: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Paalala lamang po, ang Himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services. Kami po ay inyo pong napapanood at nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa inyo pong YouTube channel, sa inyong YouTube channel, meron din kami ha, sa YouTube browser po ninyo, type lang Radyo Pilipinas World Service. And of course, napapakinggan po sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo po mga cellphones, Android man yan or iPhone, pwede rin po nyo kaming subaybayan, mapakinggan. I-download nyo lamang ang ating PBS E-box Radio Receiver App. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin namin o natin sa pagsasayang papawid at sa production side, of course, ang ating executive producer, Ms. Jam Season. Sa master control, si Milo Jonella. Sa wirecast, si Hero. Ayan, of course. Sa ngayon, dito naman tayo dadako para sa ating Balitang Global.
7: Balitang Global.
10: Balitang Global.
7: Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global.
10: Balitang Global.
6: Para sa ating balitang global, dumako tayo sa bansang Syria. Napatalsik na dating diktador ng bansang Syria na hatulan ng kamatayan habang wala sa bansa. Hinatulan ng kamatayan si diktador o ang diktador ng Syria na si dating Presidente Bashar al-Assad ng isang korte sa nasabing bansa. Ayon sa report ng BBC News, War Crimes at Crimes Against Humanity ang basihan ng sintensya sa dating leader na nagawa nito sa kasagsagan ng hidwaang sibil sa nasabing bansa. Kabilang din sa napatawa ng parusang kamatayan ang dating pinuno ng political security sa southern Syria na si Atef Najib, pinsan ng napatalsik na diktador. 6 na dati pang military security official ng Assad regime ang nahatulan din ng parusang kamatayan. Matatanda ang matapos mapatalsik ng Syria rebels sa pwesto si Assad sa Syria, nagtungo naman ito sa Russia noong 2024 sa isang exile kung saan dito naging hudyat ang pagtatapos ng 5 dekadang rehimen nito sa Syria.
11: Balitang Global.
12: Balitang Global.
11: Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global.
12: Balitang Global.
6: O mula sa bansang Syria, dumako naman tayo ngayon sa Colombia. International Aid at Rescuers nagsimula ng tanggapin ng Colombia. Nagsimula ng tanggapin ng bansang Colombia ang mga tulong at rescuers mula sa iba't ibang bansa. Ito'y ilang araw matapos sanigin ng 7.4 na lindol nitong Lunes, ayon po sa report yan ng CNN World. Ayon naman kay political scientist Sandra Boards, nabalam ang pagtanggap ng tulong at rescuers dahil sa komplikasyon sa transisyon ng administrasyon sa bansa mula kay dating Colombian President Gustavo Petro patungo kay bagong halal na Pangulong Abelardo de la Esperilla na nagwagi sa dinaos na halalan nitong Agosto ng taong kasalukuyan. Nitong Miyerkules lamang, tinalaga ng administrasyon ni Esperilla si David Tamayo Roldan bilang direktor ng National Unit for Disaster Risk Management na siyang pangunahing ayensya sa disaster preparedness at disaster response ng Colombia. Ang pagdating at pagtanggap ng tulong mula sa mga bansang Estados Unidos, El Salvador, Ecuador at Israel na may taglay na international at national certification na magsagawa ng rescue operations ay sa likod ng deadline na 72 hours na palugit upang may malaking tsansa pang mailigtas ang mga buhay sa mga gumuhong gusali. Bukod sa mga nabanggit na bansa, nakahanda ding magpadala ng tulong at rescuers ang bansang Mexico, China, Peru at maging ang United Nations. Batay sa datos ng Colombian authorities, mahigit sa 230 katao na ang nasawi sa hinang lindol samantalang daang-daan pa ang patuloy na hinahanap.
11: Balitang Global.
12: Balitang Global.
11: Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global.
12: Balitang Global.
6: Alright, kayo po yung patuloy na sumusubaybay sa ating programang balitang, sa ating global na tayo. Okay, katatapos lamang po natin maghatid ng balitang global. So, yung po kasing, balikan ko lang yung report dito sa Colombia. Yung po kasing bansang Colombia, kaya natagalan kasi marami bumabatikos sa Colombia, ikinukumpara dito sa bansang Venezuela. Dahil ang bansang Venezuela, halos magkatabi lang sila ng bansang Colombia, di ba? Ang nangyari kasi sa Venezuela, magkasunod na lindol, kambal na lindol kung turingin, ano ho. Samantalang sa Colombia is 7.4 lang. Pero bakit ang tagal daw tanggapin ng Colombia, ng bansang Colombia, itong mga international aid at mga rescuers? Hindi dahil sa ayaw nila. Hindi dahil sa ayaw. Ang problema kasi po is transition. May transition ng pagpapalit ng administrasyon. Mula kay dating Pangulong Petro patungo sa bagong halal na Pangulong si Esperilla. Okay, so pag kasi may, di ba, tayo naman dito sa Pilipinas eh, kapag nagpapalit tayo ng administration from the old to the new, lalo na kung wala namang masyadong kalamidad at ano, hindi nagiging issue. Pero nagkakaroon kasi ng changing of the guards, So, hindi basta-basta pwedeng tumanggap o hindi basta-basta pwedeng mag-receive hanggat hindi ito nako-coordinate ng mabuti ng incoming sa outgoing na lalo na pag pinag-uusapan dito ay heads of state o pangulo. Pero since na may na-appoint na po na ang administrasyon ni Esperilla, yung bagong halal na head ng ika nga Disaster Risk and Reduction Management Unit nila, nagsimula na pong pumasok at tanggapin yung mga ikang tulong mula sa iba't ibang bansa at mga rescuers. Kasi ho, Lunes pa tumama yung lindol sa Colombia. So anong araw na ngayon? Friday dito sa Pilipinas. Lunes, Martes, Miyerkules. 72 hours lang po kasi by standard 72 hours palugit 'yon. At pag lumagpas ka ng 72 hours, mas lumiliit yung tsansa na may makita ka pang buhay dun sa mga gumuhong gusali. Pero hindi naman po ibig sabihin na wala ng pag-asa. Meron pa rin po, kaya lumiliit yung lumiliit daw po yung tsansa na may ma-recover pa beyond 72 hours. Ang magandang balita dyan is may na talaga na head ng kanilang Disaster Risk Reduction Management Unit, yung pangunahing ahensya sa Colombia na in charge sa disaster preparedness and response and rescue. So hopefully mas marami pa hong makuha sila diyan na mga survivors diyan sa naging paglindol sa Colombia. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala.
13: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
14: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
13: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
15: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
13: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
16: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
13: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
15: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
11: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Alright, patuloy po kayong sumusubaybay dito pa rin sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Alright? Sige, at sinusubukan din po nating tawagan si Senator Erwin Tulfo, ang committee chair ng Energy Committee dito po sa Senado. Ito po yung may kaugnayan dito sa lumabas nga pong information mismo galing sa kanya, katuwang ng National Electrification Administration, na sinasabi nga po na merong mga politiko na hindi nagbabayad ng kuryente. Naku naman, Diyos ko. May mga politikong hindi nagbabayad ng kuryente. Lalo-lalo na doon nasa mga nasa mga regions. Nagmamay-ari ng mga electric cooperatives. Pero yung iba kasi hindi naman lahat. Kundi yung mga reported lang sa kanya na hindi nagbabayad ng kuryente. Alright? Samantalang tayo mga ordinaryong mamamayan, tayo mga ordinaryong empleyado, tayo kahit na budget na budget na yung pera, halos wala na tayong natitira sa sweldo, isa yan sa mga pangunahing concern natin, yung mga pagbabayad sa utilities, di ba? Tubig, kuryente, at upa sa bahay. Kung may sarili kang bahay, meron kang house and lot na binabayaran sa Pag-ibig, sa GSIS o sa bangko, eh of course, ano yan, yung monthly mortgage mo, di ba? Tapos kuryente, tubig, okay? So marami yan eh. Eh syempre yung pang ano, yung pang pangangailangan ng pamilya, especially sa pang-araw-araw. Okay? Eh di ba ang mahal ng singil ng kuryente sa atin nitong mga nakalipas na buwan? Naging ano pa, naging usapin pa ngayon yung systems loss hanggang umabot na nga sa Pangulo. Ang sinabi ng Pangulo, hanggat maaari gusto niya mawala na yung systems loss na itinacharge sa atin. Ano ho? At nagkaroon pa ng ano yan, ng Senate hearing sa pinapangunahan nga po ni Senator Erwin Tulfo, di ba? As chair. Pero tapos marinig natin ngayon mula kay Senator Erwin Tulfo na meron pa lang mga ano ha, merong mga politiko na hindi nagbabayad ng kuryente. Ha? Dahil bakit? Dahil sila ba ay ano? Mambabatas? O sila dahil pag-aari nila yung electric cooperative sa Ginoo, Panginoong Mahabagin. Okay. Ano to? Eh unfair 'yon para sa atin, 'di ba? Na ordinaryong mamamayang Pilipino. Kinakaltasan nyo na kami ng buwis sa dami ng mga sinisingil nyo, lalo na dito sa kuryente. Tapos kayo pang mga politiko, kayo pang may mga pera, kayo pang hindi nagbabayad ng kuryente. Pero sabi nga naman, sabi naman po ni Senator Erwin Tulfo, simula nung nailabas niya yung issue na yan, meron na pong mga politikong nagbayad. Pero hindi lahat, hindi pa lahat. Kaya gusto nating malaman eh. Sino pa yung hindi nagbayad? Ibig sabihin, hindi pa lahat ay nagbabayad. O, so, meron pang hindi nagbabayad. Eh, teka muna. Tapos, i-charge yung systems loss. I-charge ng Meralco o na electric cooperative. Sasabihin nila, systems loss. Tapos, sino magbabayad ng systems loss? Tayo yung magbabayad ng systems loss. Di ba? O, fair ba yun para sa atin? O, fair ba yun? O, ngayon, sige, sabihin natin, nagbayad sila. Nagbayad yung politiko. Ha? Ilang buwan niya bago hindi binayaran yun? Ilang taon niya bago hindi

0: Commission, ang Meralco, and of course, maski ang ano, mang ang ano, ang iba pa mga concerned agencies tungkol diyan, di ba? Dapat patawan ng ano yan. Para sa akin, dapat pinapatawan ng ethics complaint yung mga ganyang politiko, mga mambabatas na hindi nagbabayad ng anong dahilan nyo para hindi kayo magbayad ng kuryente. Di ba? Una sa lahat, meron bang basihan sa batas na hindi kayo exempted kayo sa pagbabayad sa kuryente? Oh. May batas bang ganon? Meron ba nakalagay na batas na exempted ng isang, halimbawa, congressman, ang isang senador, ang mayor, governor, vice governor, o kung sino mang politiko na nakapwesto na pwedeng sabihin, exempted ako, hindi ako magbabayad ng kuryente. Pwede ba yun? Papayag ba kayo doon? Di ba? Malaking ano yan, malaking tawag dito, malaking injustice para sa ating mga ordinaryong mamamayang Pilipino na nagbabayad ng kuryente sa kabila ng napakataas na singil ng kuryente, sa kabila ng patuloy na pagpataw ng systems law sa atin. Ha? Sige po, susubukan pa rin po nating mga kapanayam. We will try our best to get resource person para po dito. Hintayin nyo lamang po, magbabalik kami makalipas ang ilang paalala.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS. Para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na. Ang Dagdling Kaalaman.
3: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
5: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
4: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
6: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: All right, well, ito katatanggap lang natin ng ano, meron po tayong 100 Pilipino ang naaresto diyan po sa bansang China. Meron tayong mga kababayang Pilipino, 100 of them naaresto diyan po sa bansang China. For I think immigration issues. So sinusubukan din po naming makipag-ugnayan ngayon sa ating Philippine Embassy sa China para gusto nating malaman kung ano ang sitwasyon itong ating mga kababayan na ito,

0: sa likod po ng ika nga pagkakadakip dito sa mga ito sa China. So we are trying our best to get in touch with them para po tuluyan nating malaman ang sitwasyon nila dito sa China. Ano? Ngayon, anyway, pagdating po dito sa ika nga kaya lang wala yata si ano si ambassador, pero baka pwede kahit na ang ating mga consul general, ang ating mga consulate, ano po, para lamang malaman natin ang sitwasyon ng mga kababayan natin na yon at kakamustahin natin sila. Ano ba yung naging basihan ng pagkaka-aresto sa kanila? Ano po, at hanggang kailan ba sila inaasahang magtatagal kung sakasakaling nga sa kustodiya sila ng Chinese authorities? Ano po, at marami pang iba. So, antabayan na po niyan. Magbabalik muna kami at ika nga magbibigay daan pa kami sa ilang pang mga paalala habang kami nakikipag-ugnayan sa ating embahada sa China.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang pag-label at itrack ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets, at authentication system.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account.
2: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Okay, sige. Ito po yung balitang ating inatid dito na bine-verify ng Department of Foreign Affairs. Ano po yung report sa China na mayroon pong 100 Pilipino doon. Ano po, ang sabi ko sa Department of Foreign Affairs, bine-verify nila yung report ng China na mayroong mahigit ha, 100 Pilipino ang na-apprehend dahil o na-apprehend o nahuli dahil sa immigration violation. Ano po? At sinasabi pa nga po ng Department of Foreign Affairs na dinedetermine na pa nila yung exact number at status ng mga Pilipinos na nahuli dyan po sa China dahil sa issue ng immigration. Okay? Illegal immigration o anumang issue sa immigration. Ayon nga po sa Department of Foreign Affairs, nakikipag-coordinate sila sa Philippine Embassy sa Beijing at Philippine Consulate General sa China upang malaman yung mga circumstances sa likod nitong nangyaring ito at ika nga po para matulungan yung ating mga kababayan na dapat tulungan kung sakasakali mang kinakailangan nila ng legal assistance, ano po, at iba pang mga tulong mula sa gobyerno. Sa isa namang statement, sinasabi po ng ika nga ng ating Philippine Embassy na ito pong Consulate General bine-verify nga po yung mga circumstances ng arrest. At yung tunay na bilang kasi ang sinasabi more than 100. So it could be what? 105, 110, pero more than 100. Alright. Ito po kasi ay sa likod na rin ng mga naging pahayag ng Chinese Foreign Ministry spokesperson na si Guo Jiakun nung Lunes. Sabi nga na iniimbestigan at hinahandle na itong mga naaresto na ito ng mga Pilipino na suspected na may nagawang paglabag sa mga immigration laws ng China. Ayan. Alright? At sabi pa po ng mga Chinese officials, especially nitong Chinese Foreign Ministry spokesperson, na itong National Immigration Authorities ng China ay nagsasagawa na pala ng ikang special operation upang mapalakas ang supervision ng mga foreigners na illegal na pumapasok at nagtatrabaho sa kanilang bansa. Alright? Okay. Alright, pero siyempre, sinasabi po ng Department of Foreign Affairs na inirerespeto naman ng Pilipinas ang sovereign rights ng China, lalo-lalo na sa pagpapatupad ng kanilang mga immigration laws. Tulad din ng respeto para sa ibang mga estado na gustong ipatupad ang kanilang mga batas at jurisdictional prudence sa kanilang mga sariling bansa. Unfortunately, hindi natin makuha itong sa ating ang ating Philippine Embassy sa China. Kasi bukod kasi dito sa 100 na allegedly ay nasa custody ng Chinese authorities, gusto rin kasi nating malaman ang kalalagayan ng ating mga Pilipino living and working in China matapos ito pong epekto ng bagyong Dolphin sa kanila. Dahil talagang malaki po ang naging epekto ng bagyong Dolphin sa kanila. Bagamat dito sa atin yung bagyong Dolphin na naging super typhoon tapos bumaba ng konting category. Yan ang binantayan din sa Pilipinas na baka tumama, pero hindi naman siya tumama, naglandfall sa Pilipinas, pero hinatak niya yung, doon nagsimula yan yung paghatak ng habagat dahil doon kay Dolphin. Pero hindi man siya tumama, landfall sa atin, talagang ang laki ng epekto sa atin sa pamamagitan ng habagat. Pero sa China, doon siya nanalasa at grabe ang naging epekto noon sa China. Okay? At yun din ang gusto nating malaman mula sa ating mga embassy officials sa nasabing pasuguan natin sa China, kung kamusta na yung mga kababayan natin sa China. Baka meron po tayong mga kababayan dyan na naapektuhan, kaya tayo nakikipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa China. Isama pa natin itong mahigit sa 100 ayon sa Chinese authorities na nasa kustodiya nila dahil sa mga immigration violation ng mga immigration laws sa nasabing bansa. Well, with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay, ang ating executive producer si Jam Season, sa master control si Milo Junela, sa wirecast si Hero, and of course, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maulan pa rin po, sabi nga po ni John, ng ating weather specialist kanina. Maulan pa rin itong buong araw na ito sa hinang habagat. Medyo hihina ng konti sa Sabado, sa weekend. Pero lalakas ulit ng Sunday at magpapatuloy pa rin sa susunod na linggo. So mahaba-haba po. Ang dalangin lang natin, sana yung mga local government units, mayor, aga-agahan nyo naman yung pag-announce ng suspension. Ilang beses na, meron kasing ibang mga LGUs na maaga mag-announce. Well, I thank them for that, di ba? Maraming salamat po. Pero may mga LGUs na, so, kabagal. Hindi ko alam kung anong hinihintay nila. Napakalakas na ng ulan, bumabaha na, hindi ko alam. Siguro meron silang ibang metric na ginagamit para mag-suspend ng class. Pero kawawa naman yung mga estudyante na pumapasok. Talagang basang-basa. Ngayon lang, may mga estudyante ko nakita dito sa Quezon City. Basang-basa. Hindi naman dapat sana ganun. Sana, ewan ko, kung ano pong metric na ginagawa nyo, mayor, at saka sa iba pang mga mayor na involved dyan at may responsibilidad para dyan na mag-announce ng class suspension. Maraming salamat po, at sabi ko nga po, keep dry and keep safe. Maraming salamat po.
2: handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
5: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
5: Kay lungkot nitong hating gabi.
4: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
5: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
4: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
5: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
4: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
8: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
7: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.

0: Natuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
2: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
0: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
8: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan. Mula sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda.
9: At ako naman si Onin Miranda, narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
8: Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayong napapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. Magandang araw, Onin, maulang hapon.
9: Magandang araw, Jel, at talagang maulan ng hapon na ito. Actually, hindi lang hapon, kundi...
8: Actually, ito mga nakaraang araw.
9: Mga nakaraang araw. Grabe. Pa ay talagang matipid sa ano? Matipid sa damit.
8: Ah, okay. Bakit matipid?
9: Kasi hindi ka lagi maghuhubad dahil sa malamig ang panahon.
8: Diba? So, hindi ka na maliligo?
9: Hindi ka na maliligo.
8: O ya, maligo tayo lalo na yung mga sumusuong sa baa. Baa, naging Kapampangan na tuloy ako. Ayan, importante maghugas ng paa, magsabon.
9: Kailangan ka mainom dyan maligo. para talagang iwas tayo sa anumang sakit na maaaring idulot po ng mga pagbaha. Lalong-lalo na sa mga lugar na mababa. At
8: ang lugar, lalo na tayo dyan sa Cavite, nako po, ingat-ingat.
9: Dyan sa Bacoor, lalo na mag-ingat po kayo mga kabayan. At nang sa ganoon tayo po maiwas sa anumang mga sakit at pangarib na hatid po.
8: Hanggang next week pa ito, Onin, di ba sabi ng pag-asa? Mm-hmm. Kaya talaga asahan natin yung mga maulang araw, panahon dito sa ating bansa. Samantala, narito na mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
10: Balitang DMW.
8: 7 Pilipinong seafarers mula sa MV Emil ang ligtas na nakauwi sa Manila matapos tamaan ng drone strike ang kanilang barko sa Ukraine. Sinalubong sila ng DMW at OWA officials sa NAIA na agad nagbigay ng tulong pinansyal at medikal. Kasama rin ang kanilang manning agency upang tiyakin ang psychological checks at benepisyo para sa crew. Nagpasalamat naman ang mga marinong nakaligtas na nagsabing malaking aral ang kanilang karanasan sa panganib ng high-risk zones.
9: 50 Philcom leaders at dormitory coordinators sa Taipei ang sumailalim sa emergency preparedness training ng MWO at OWA. Layunin ng programang ito na palakasin ang kakayahan ng mga leader na tumugon sa mga hindi inaasang sitwasyon. Hinikayat ni Labor Attaché Attorney Alejandro Padain ang aktibong pagkikilahok at pagbabahagi ng karanasan ng mga kalahok. Mas tumibay naman ang kahandaan ng Filipino community sa Taiwan na sa kanilang sama-samang pagsasanay.
8: Samantala, binisita ni Migrant Worker Secretary Hans Leo J. Cacdac ang mga tripulanteng Pilipino na naapektuhan ng pag-atake sa Northern Black Sea upang personal na kumustahin ang kanilang kalagayan. Naghatid din ang DMW ng paunang tulong para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan kasama ang DFA at pamahalaan ng Turkey. Kasama sa pagbibigay ng agarang tulong ang Rapid Response Team at mga kinatawan ng Philippine Consulate General. Tiniyak ni Secretary Cacdac na hindi pababayaan ng pamahalaan ang mga Pilipinong seafarers at patuloy na magbibigay ng suporta sa gitna ng krisis.
9: Kabuuang 45 seafarers mula sa MV Achaluz, MV Els, MV Christina B. at MV Asia ang ligtas na nakauwi sa Manila matapos maapektuhan ng drone strike sa Persian Gulf at Black Sea. Sinalubong sila ng DMW at OWA officials sa NAIA Terminal na agad nagbigay ng tulong pinansyal at medikal para sa kanilang agarang pangangailangan. Nagpasalamat naman ang mga marino sa mainit na pagsalubong na nagsabing ramdam nila ang pagmamalasakit ng DMW sa kanila. Kasama rin ang kanilang manning agencies para tiyakin ang psychological checks, debriefing sessions at lahat ng benepisyo na nararapat sa crew.
8: At para sa iba pang balitang DMW, patok sa mga OFW ang jewelry making workshop na isinagawa ng MWO Dubai bilang bahagi ng reintegration program ng DMW. 18 residente ng Migrant Workers Resource Center ang sumali, natuto ng bagong kasanayan at nakahanap ng alternatibong kabuhayan. Ayon kay volunteer trainer at bagong bayani awardee Cecilia Leoparte, nakatulong ang hands-on training para sa kumpiyansa at creativity ng mga kalahok. Patuloy ang DMW sa pagbibigay ng retooling at upskilling programs upang matulungan ang mga OFW sa kanilang muling pagsisimula.
9: At yan po ang mga balita sa linggo ito. Babalik po ang tahanan ng OFW. Ilan muna paalala.
10: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat. ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
18: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
17: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
18: Ang saya ng high school, same in yours in my school, di na mapapantayan.
17: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
18: Till I met you.
17: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
18: I love you more each day.
17: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
8: Hi, Asek.
20: Humabol ako.
8: Welcome to the show. Magandang hapon.
20: Magandang hapon. Humabol ako. Ayan, nag-declare kanina kasi ng suspension
8: yes.
20: ng work. 10 a.m. nasa meeting kami, optimization meeting po ng Department of Migrant Workers Stakeholders Consultation,
8: yes.
20: para po sa optimization plan for sa ating gobyerno. Tapos sabi ko, sige, habol ako sa radyo.
8: Oh,
20: yung habol ko na yan,
8: sakto.
20: Hindi nga sakto.
8: Nadyan ka na, nagkakaroon tayo.
20: Medyo ano lang, kaya ano. So, andito po, ayan, magandang hapon po sa ating mga kababayan. At syempre, maulang hapon pa rin.
8: Yes.
20: Parang
8: yes,
20: more than a week na yata itong pag-uulan na ito. So, sana po ay kayo ay nananatiling safe, tuyo, diba?
8: Hindi ka ba binaha?
20: Hindi naman binaha, pero yun nga, syempre mahirap. Kasi alam mo naman tayo sa office, di ba, sa DMW, kahit po may declaration ng work suspension,
8: tuloy-tuloy
20: po ang trabaho at ang serbisyo ng Department of Migrant Workers. Hindi nga ano eh, hindi na nga inuutos o minamandato pa na magsipasok. Talagang nagsisipasok ang ating mga kasamahan sa ano sa tahanan, 'di ba, sa DMW. So full operations pa rin po, nandiyan pa rin po ang ating mga kasamahan. DMWNCR, and of course most of our regional offices din na may work suspension ay talaga namang tuloy-tuloy ang serbisyo. Ayan, speaking of tuloy-tuloy ang serbisyo, shout out sa ating mga kasamahan, of course. Araw kasi ng ano ngayon, San Jose City Day sa amin sa San Jose City, Nueva Ecija. May jobs fair po diyan. Ayan, may kasamang overseas jobs fair component po. So andyan din po ang Department of Migrant Workers, Nueva Ecija office naman natin diyan sa ating City Day sa Nueva Ecija.
9: Talaga napakasipag ng DMW, sir.
20: Oo, all around, all over.
2: Nagulat ako. Diba? Nasa meeting ngayon, tama. Nandito nagpo-programa na.
20: Nasa meeting kanina, nagpo-programa, nag-online. Sabi ko, akala ko medyo maaano tayo sa mga meeting-meeting. Tuloy-tuloy. Ayan. At ano, mga USEC sa ASEC, nasa office pa. Si SEC din kanina ay in-between meetings. Talagang tuloy-tuloy at patuloy ang mga activities. And speaking
2: Yes, sir. Ay, meeting kasi, di ba budget hearing on Monday?
20: Kaya yes, mga iba-ibang mga budget session, iba't ibang mga ano natin, tuloy-tuloy lang, di ba? Tuloy-tuloy. At ang iba nating kasamahan ay nasa airport, di ba? Yes. Repatriation, ayan, tuloy-tuloy. Sila RDAs ng NCR ay kanina ay nasa kasama namin sa meeting, biglang sumingit sa isang peso event at ngayon naman ay nagre-ready para sa isang activity uli bukas.
9: Nako.
20: Ayan, so
2: hindi hadlang ang samang panahon.
20: Hindi hadlang ang weather. And speaking of regional offices natin, of course, Ms. Jel, Sir Onin, eh napakahalagang maihatid, of course, ang serbisyo ng Department of Migrant Workers hindi lamang sa central office kundi hanggang sa ating mga regional offices. At mas malapit, of course, syempre, kung yung MWO natin ay malapit sa mga OFW natin on site, ang ating mga regional offices syempre naman ay para mapalapit ang ating serbisyo sa mga pamilya ng OFW.
2: Tama ka dyan, Ase. Kaya po ngayong araw, aalamin natin ang mga programa, serbisyo at mga hakbang ng DMW Regional Office 10. Makakasama po natin via Zoom si DMW Regional Office Director Emmanuel Toledo. Hi, RD.
20: Naka-online na ba si RD Manning?
2: Hi, sir. Ayan, RD, naririnig mo na kami? Ayan, parang medyo
20: medyo
2: relax pa si RD.
20: Oo, na ano yata na ulanan din ang ating signal kaya medyo hindi pa nakaka-respond si RD Manning. Oo.
2: Hello po.
20: RD.
2: Ayan, habang
21: yes,
2: na ayan.
21: Yes po, magandang hapon po.
20: Na, narinig ko na si RD. Ayan, isa po sa mga pinaka matikas at pinaka pogi naming regional director 'yan. Isa sa pinaka masipag. Nasa office ka ba ngayon, RD? Kasi parang kahapon yata o the other day yung nasa bukid noon, tapos bigla akong nakita ay nasa Misamis Occidental naman. So, asa ka Gayan de Oro ka ba ngayon, RD? Nandiyan ka ba sa CDO?
21: Po, nasa regional office po natin ngayon,
20: ayan,
21: ASEC.
20: Nasa regional office. Ayan. So, kumustahin naman natin siya, Sir Onin, ang ano niya.
9: Opo. RD, nais naman namin kumustahin ang status po ng DMW Regional Office 10. At kamusta po ba ang pasilidad at ang staffing sa regional office po natin?
21: Sa kasalukuyan po, ang DMW Regional Office number 10 ay nakabase po dito sa YMCA Building, Julio Pacana Street, Cagayan de Oro City. Patuloy naming sinisikap na mapanatiling maayos, functional at accessible po ang aming mga pasilidad para sa ating mga OFWs at kanilang mga pamilya. Ginagawa rin po namin ang aming mga makakaya upang maging maayos at komportable ang serbisyo at proseso para sa ating mga OFW at kanilang mga pamilya. Nananatili kaming nakatuon sa pagpatupad sa aming mga layunin at pagtugon sa pangangailangan ng ating mga OFWs. Higit sa lahat po, patuloy naming isinusulong ang pagbibigay ng mabilis, epesyente, maasahan at makataong serbisyo sa bawat Pilipino migranting manggagawa na aming pinaglilingkuran po.
20: Ayan, hindi natin na itatanong Ms. Jel, Sir Onin. Eh ang 'di ba ang anong mga ano nga ang nasasakop ng ano ng DMW Regional Office 10 natin, RD Manning? Ano-anong mga probinsya
21: nga? Ang DMW Regional Office number 10 po, ASEC, ay sumasakop sa 5 probinsya at 2 highly urbanized cities.
2: Okay.
21: Ang mga highly urbanized cities po ay ang Cagayan de Oro at Iligan cities. Ang 5 probinsya po ay ang Misamis Oriental, Bukidnon, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Camiguin po.
20: Ayan. And of course, yun nga sabi niya na itatanong, meron din silang concurrent na kumbaga jurisdiction sa kapagtulong sa mga kababayan naman natin, pati sa BARM, di ba? May mga clientele din tayo coming all the way from BARM. Anong areas ng BARM ito, RD Maning, ang naseserbisyohan natin ng madalas din coming from our regional office there? Oo.
21: Ang areas ng BARM po ay ang Lanao, Adil Sur at ang Marawi areas po. Sinisilbahan po natin at yung mga OFWs at kanilang mga pamilya po.
2: Mm-hmm. So napakalawak. Ilang yes, population doon usually ASIC and RD?
20: Ang Region 10 natin kasi medyo malaki-laki yung malaki-laki yung area nila and marami tayong OFWs din na galing diyan sa area na yan ang ano natin kasi sa Mindanao several regions ito na naghahati-hati.
2: Pagdating diyan December may IP group din tama ba?
20: Yes,
2: ibang ano grupo. Oo. Pero RD pagdating sa aspeto ng programa para sa reintegration para sa ating mga OFWs na gusto nang manatiling ng permanente dito sa bansa, gaano po karami yung ating mga naserbisyuhan sa rehiyon?
21: As in terms of number of deployment po, nakatala po tayo ng mga 50,333 OFWs deployed in the previous year po. So ganun po ang karami po ang ating pinagserbisyuhan at kanilang mga pamilya. Hindi pa po kasali doon noong yung mga na-deploy in 2024 po. At in term po sa mga programa na sa dito sa DMW Region 10 po, naniniwala po tayo na matagumpay na reintegrasyon ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng financial assistance.
2: Yes.
21: Mas mahalaga na mabigyan natin ang ating mga returning OFWs ng kaalaman, skills at oportunidad upang magkaroon sila ng sustainable na kabuhayan at magiging produktibong bahagi muli ng ating komunidad.
20: Talaga naman, reintegration yung inuna niya. Bago daw yung reintegration, RD Maning, si Sir Onin daw medyo interesado kasi napapadalas may mga operations din tayo dyan.
9: Tama
20: sa
9: po.
20: Protection eh, oo.
9: Mm. Kamusta po,
21: yes,
9: yung,
21: po.
9: Kamusta po yung anti-illegal recruitment at human trafficking, sir?
21: Pinaigting po natin ang ating kampanya no sa anti-illegal recruitment at human trafficking in persons.
2: Mm-hmm.
21: In fact po, last year in 2025, nakapagtala po tayo ng 48 anti-illegal recruitment and trafficking in persons campaign activities. And these are seminars na umaabot po ng 4,049 participants po. Samantalang this year po, nakapagsagawa na tayo ng 32 AIRTIP campaign activities na may kabuuhang 2,628 participants. So, pinapakita lang po ng mga bilang na ito ang patuloy nating pagsisikap na maabot at mabigyan ng tamang impormasyon ang ating mga kababayan tungkol sa mga panganib ng illegal recruitment at human trafficking po.
20: Mm-hmm. Yes. And we were discussing earlier kanina, natanong nga ni Ms. Jel kanina na yung sasabi ko nga Jel kanina, malawak kasi yung area,
2: yes,
20: geographic
2: sir.
20: Area. Marami rin tayong mga OFWs and OFW families that are being served there. Anything, ano ba yung mga developments natin, RD, in terms of, syempre, the department is is at the forefront of digital transformation,
2: yes,
20: when it comes to its services. Ano yung mga atin bang mga ginagawa in terms of para mas mapabilis yung serbisyo natin at mas maabot pa yung iba pang mga area within not only in Region 10 but also OFWs who are based in Region 10 but are currently deployed. So how do we use ba technology and paano ba natin inaano ang ating ginagawang digital ang ating mga services?
21: Dito po sa Region 10 po, nakapag-develop tayo ng mga in-house IT systems upang mapabilis at mapahusay ang ating serbisyo at internal operations po. Kabilang dito po ang SENA application para sa monitoring ng client records at schedules. Itong SENA po para sa mga OFWs na nagre-request no ng request for assistance.
2: Mm-hmm.
21: Pangalawa po, mayroon tayong ginawang kabayan tracker para sa mas mapilis na management at retrieval ng OFW deployment records.
2: Mm-hmm.
21: Pangatlo po, mayroon tayong supplies inventory systems para sa mas maayos na monitoring at accountability ng office supplies. At mayroon rin tayong client information system para sa mas madaling access sa DMW services, hotlines at digital CSM feedback. At mayroon po tayong data banking system para sa centralized OFW records na ginagamit sa monitoring, reporting, planning at program development. Mm-hmm. Sa pamamagitan ng mga sistemang ito, nababawasan ang manual processes, napapabilis ang retrieval ng information, napapahusay ang records management, at higit sa lahat na ibibigay natin ang mas mabilis at responsive na serbisyo sa ating mga OFWs at kanilang mga pamilya po.
2: Oo. So, Ardy, napaka-importante, Asik din, no? Yung technology talaga, mas yes, pinaiiting natin yung digitalization. Kasi lahat, in just one click, nakukuha mo na yung mga information, tama. Diba? So, yung mga lugar na ito, importante din na malakas sa internet sa inyo, Ardy. Kasi ang dami nating ginagamit na sistema na kailangan talaga ng connection.
20: Yes, but of course, syempre, mm-hmm. Diba? Parang, not only with the partnership with DICT. Pero, ano yan eh, isa yan sa mga talagang pinagtutuunan ng pansin ng kasalukuyang administrasyon. Of course, with the president himself, mm-hmm. ensuring and pushing really for connectivity.
2: Yes.
20: And nitong ang huli, parang nakita ko sa post ng ni Secretary Henry Aguda ng DICT. Shout out po kay Secretary Hi, Henry. Ayan. Yung talagang pagpunta sa mga communities, di ba? Yung connected na mga school, connected na mga regional offices. So, it's really important eh, na meron yan. And lalo sa atin, sa mga kliyente natin na they're all over the world, different time zones, it's very important to have those systems and it's very important to have those innovations, di ba? Na pinapasimulan, di lamang ng central office, gaya nga na nabanggit ko, pati na rin ng ating mga regional offices.
9: Maitanong ko lang din kay RD, ASEC sir, gaano na ba karami yung mga lugar, probinsya na smart city na rin ngayon? Kasi alam ko mayroong isang probinsya dyan, Bukidnon man din, ang
2: itinuturing na
9: smart city sa ngayon.
20: Yeah, I mean, it's not only about digital smart city. Mm-hmm. Magandang connectivity dyan yan. Tama so may bandang po. Cagayan de Oro, di ba? Medyo ayos-ayos ang connectivity dyan. Tama ba, RD Maning, ang
21: yes,
20: ating
21: po,
20: services?
21: Ayos naman po. At saka, mabilis po ang ating DICT dito no, sa yung in terms of connectivity aspect po no. Mm-hmm. So halos lahat ng mga probinsya po mabilis naman po yung internet.
9: Ayun.
20: Okay. Kasi binanggit mo kanina, meron kayong yung e-hearings sa ating dispute resolution, dispute settlement. We already do that ba? Tama ba, RD? Isa yan sa mga naka-roll out sa Regional Office 10.
21: Mm-hmm. Yes po. Using our partners no, the local government units through our Public Employment Service Office po.
20: O, diba?
21: So mayroon na po tayo mga memorandum of agreements with different Public Employment Services offices na magtatalaga po sila ng OFW Help Desk na kung may mga hearing tayo, may mga request for assistance ng ating mga OFWs kanilang pamilya, hindi na po sila kailangan pumunta dito sa regional office. Mm-hmm. Pupunta lang po sila sa pinakamalapit na Public Employment Service Office at yung peso na po office ang magpaparating sa kanilang mga request for assistance or mga reklamo sa ating regional office.
2: Ayan. Pero mabilis naman.
20: Mabilis yan, syempre. Mm-hmm. Kita mo yan, Ms. Jel, kasi naalala ko yan. Pre-pandemic, I was director of anti-illegal at that time for POEA. Nandiyan kami sa Cagayan de Oro. Ayan, Cagayan de Oro, ang naging local government partner natin around that time, mga 2019 if I'm not mistaken. At that time, ma-heavy pa on central office operations because it's POEA. But we already have a satellite office, mga dalawang tao lang yun, a satellite office in Cagayan de Oro at that time. So, hindi pa siya full na regional office. And of course, the Department of Migrant Workers we eventually evolved and was established. Ayan na, may regional office na tayo. At ngayon, yung binabanggit nga ni RD Maning, we have our provincial offices. And even dun sa mga wala tayong provincial office operations, the partnership itself with the local government unit, di ba? Mm-hmm. Ayan ang natin.
9: Oh. Talaga napakasipag sa Randy.
20: Yes, of course.
2: At importante yun, Onin, binabanggit nga ni ASEC na inilalapit talaga natin yung bawat serbisyo natin sa ating mga kababayan. At napakahalaga ng papel ng non-government
9: organizations. Yes. At syempre, RD, maidagdag po namin dyan, non-government office at pribadong sektor sa pagsulong po ng ating mga tungkulin na maging malapit tayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga OFW. At this point in time, gaano na po ba sila, paano po natin sila nakakatulong sa paggawa nito, sir?
21: Ang napakahalaga po talaga ang papel ng ating mga local government units, mga non-government organizations at private sector at iba pang stakeholders sa pagsusulong ng mandato ng DMW.
2: Mm-mm.
21: Alam natin na natin kayang isulong ng mag-isa ang proteksyon, ang welfare, reintegration at employment assistance para sa ating mga migrant workers. Kailangan din natin ang kanilang pakikipagtulungan upang mas maging malawak at responsive ang ating mga programa. Isa sa magandang halimbawa nito, ang pagtatag natin ng National Reintegration Network or NRN, kung saan pinagbubuklod natin ang iba't ibang government agencies, local government units, private sector, academe at iba pang partners upang mas maayos na matugunan ang pangangailangan ng mga returning OFWs at kanilang mga pamilya. Sa dito po sa Region 10 po, nakapag-conduct tayo o nakapag-kasatayo ng dalawang NRN activities. No? Last year po, last November po, na nilalahukan po ng 27 NRN partners, both national government agencies, private institutions, academies, and non-government organizations. At mayroon tayong mga more than 1,000 OFW, returning OFWs and their families who availed of the different services ng NRA natin. And for this year po, we were able to successfully conduct last May 19 our second NRN activity, no, which is also participated by our 27 partners, and we cater to more than 1,000 OFWs and their families po.
20: Ayan,
21: sa nakita natin, no, sa pamamagitan ng ganitong convergence, na pagsama-sama natin ang iba't ibang resources, expertise, employment opportunities, livelihood programs at assistance ng ating mga partner institutions. So dahil po dito, mas nagiging coordinated at accessible ang serbisyo para sa ating mga kababayang OFWs at kanilang mga pamilya po.
20: Ayan, di ba? Yung NRN nila nung April actually kasabay nito, diba? Part ito ng Love for All program, of course, ni ng ating First Lady Liza Araneta Marcos. Magkakasabayan, nandun sila, Admin PY, sila Secretary Hans, nung kanilang National Reintegration Network Activity, BBM-NRN, last April. And recently, meron uli sila and we'll be conducting more, tama ba, Arlie Maning? We'll be conducting more BBM-NRN activities in Northern Mindanao. We have more slated. Tama, Arlie?
21: Yes po, as Kiko po, in fact, we already have initial negotiation, discussion with our provincial government in Bukidnon. So we will be conducting the NRN by October in Bukidnon po, as Kiko.
20: Oh, ayan, malapit na yun, malapit na. Oh, and of course, Region 10 din kasi ang isa sa madalas na maraming interested sa reintegration programs in Region 10. In fact, Likhang Kababaihan, we have several na from Region 10. Yung runner-up natin last year is from Bukidnon. Yan, yung runner-up
21: is
20: from
21: Bukidnon.
20: Last year sa Bukidnon yun. And then also itong ano, you have, ayan, i-promote mo naman, Arlie Maning, meron ka rin kaalaman to kabuhayan, K2K, di ba, upcoming, ito yata yung call center ba, contact center or virtual assistant, mga tech related, ayan, oo,
21: ongoing po ngayon ang ating training, no, sa AI at saka virtual assistant, no, in collaboration with TESDA po. So ongoing po ngayon, hopefully po matatapos this month yung training po ng ating mga returning OFWs.
20: And of course, yan po, hopefully ay marami pang mag-enroll, dahil ang Kaalaman to Kabuhayan program in partnership with TESDA, OWA and DOLE, of course, hindi lang ito pa training, ang regional offices din po namin ay may kinoconduct na job matching at job fair immediately. Pag natapos yung training, meron po yan sa inyong graduation na job matching and job fair.
9: Tama po yun.
20: Ganyan natin kamahal ang ating OFWs,
2: yes,
20: at ang kanilang mga pamilya.
9: Kaya nga sila lang kung sinasabi, napakasipag talaga ng DMW.
2: Oo. At saka yung serbisyo talaga. Totoo. Alam mo,
20: yes,
2: mapapakinabangan.
20: Oo, mapapakinabangan.
2: Mm. Oo. And RD, nitong first week ng August, pwede nyo i-share sa amin itong koro na isinagawa ng ating departamento. CORO o yung ating ano to, Central Office Regional Office
20: and
2: consultations.
20: Mid-year planning assessment yan kasama sa planning exercise.
21: Oh, ang CORO or CORO o Central Office Regional Office Consultation ay isang mahalagang pagtitipon ng Department of Migrant Workers kung saan nagsama-sama ang mga opisyal ng Central Office at mga regional offices upang pag-uusapan ang mga programa, ang ating operation, hamon at mga kinakailangang hakbang para higit pang mapahusay ang serbisyo ng departamento sa ating mga kababayang OFWs. Sa isinasagawang CORO noong first week ng Agosto, nagiging sentro ng ating talakayan yung financial at physical accomplishments ng bawat region, mga consolidated issues and concerns at mga kaukulang recommended actions, pati na rin yung ating direction towards ISO accreditation, pati ang ating optimization plan para sa mga regional operations. Mahalaga ang ganitong consultation dahil hindi lamang ito tungkol sa pagbabahagi ng mga accomplishments. Mas mahalaga rin ito sa itong pagkakataon sa Central Office na aktual, makita nila ang aktual na kalagayan, mga hamon ng mga regional offices at mga pangangailangan ng regional offices. Sa kabilang banda, nagkaroon din ng pagkakataon ang mga rehiyon na mas mauunawaan ang mga pulisiya, direksyon at mga priority na programa ng ating departamento po.
9: Albert. RD, sa pagkatapos po ng dalawang araw na event na ito, sir, nakatutok po sa ugnayan ng Central Office at Regional Offices. Paano nyo po ba i-assess ito? At ano po mga takeaways ang nakamit hindi lang sa Region 10, sir, bago sa lahat po ng rayon sa CORO?
21: Yes po, unang-una po is naayos po natin ang coordination, no? Yung coordination ng regional offices at mga bureaus ng ating central office po, no, para mas mabilis po, no, ang pag-response ng bureaus ng ating central offices sa pangangailangan ng ating mga regional offices po. So isa po 'yon, at saka naintindihan namin na papalakasin po ang regional operations po sa pagde-devolve ng lahat, halos lahat ng mga centrally managed functions po ng department i-devolve na po, no, sa ating mga regional offices. So meaning po, i-empower na po ang mga regional offices, no, para po hindi na maghihintay pa ang regional offices kung ano yung mga desisyon ng ating sa ating central office sa operation po. So napakahalaga pong hakbang ito, no, because sa pagkakaalam po natin that in 2027 po ay i-review na po ang department, kung ang department ba ay nagampanan ba niya ang kanyang mga tungkulin po base po sa Republic Act 11641 po.
20: Ayan naman, syempre pabatiin muna natin at baka may mensahe ang isa sa ating pinakamasipag. Ayan, RD Maning, baka meron kang mensahe. Di lamang para sa ating mga kababayan dyan sa Region 10, but of course, ang ating mga OFWs in general. So baka may mensahe po kayo, RD.
21: So sa lahat po ng ating mga kababayan, lalo na sa ating mga katahanan, no, DMW, sa ating katahanan sa Region 10, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala at suporta sa Department of Migrant Workers. Nais ko pong ipabatid na patuloy kaming magsisikap na maibigay ang serbisyong nararapat para sa ating OFW at kanilang pamilya. Ano man po ang inyong pangangailangan o concern na may kinalaman sa ating mga serbisyo, bukas po ang ating tanggapan na makinig at tumulong. Patuloy din po nating palakasin ang ating mga programa para maprotektahan ang ating mga OFWs, lalo na laban sa illegal recruitment at iba pang mapanlinlang na gawain. At para po manatili kayong updated sa aming mga programa, serbisyo, repatriation assistance, livelihood opportunities, action plan, mga anunsyo at iba pang mahalagang impormasyon, inanyayahan ko po kayong ipalo ang aming official na Facebook page, DMW Region 10. Nandito po ang DMW Region 10 upang patuloy na maglingkod makinig at tumulong. Maraming maraming salamat po at mabuhay po ang ating mga OFWs.
20: Ayan naman, syempre, nakasama po natin at ating narinig, syempre, Regional Director of DMW Region 10, ayan, RD Emmanuel Toledo, si RD Maning,
2: yes,
20: syempre. Napakasipag
2: niyan.
20: Napakasipag niyan. Yung ano, umulan, umaraw, mapagano, yes. At syempre, mabilis, ano, mabilis utusan.
2: Totoo.
20: Mabilis utusan, mabilis ang aksyon.
2: Correct.
20: At it's quite a challenging region kasi very diverse siya. Malawak-lawak yung region na yon. But, di ba, naitaguyod, di ba, naitataguyod. Siyempre, shout out sa ating lahat ng mga, mga kawani dyan sa DMW Region 10. Ayan, kay Miss Mary, of course, ng welfare and reintegration ng DMW Region 10. Of course, kay Attorney Araw, ayan, matagal na namin kasama to, si Attorney Araw, of course, ng protection naman ng DMW Region 10. At sa lahat, of course, ng ating mga katahanan dyan sa DMW Regional Office 10 in Cagayan de Oro.
9: So maganda yun, ha? Katahanan.
2: Katahanan. Oo, maganda yun, ha? Kasi, di ba, meron na tayong mga hindi ko nasasabihin.
9: Kompleto na kasi, diba?
20: Kompleto na eh. Oo, kompleto na.
9: Katahanan na lang.
20: Katahanan na lang.
2: Sasabihin ko sana, kasambahay. Kasama sa bahay.
20: Kasama natin ating
2: katahanan. In fairness. At syempre, dumako na tayo sa ating Ikwento Mo, Kabayan.
0: Ikwento Mo, Kabayan.
2: Sa loob ng 14 na taon, nagtrabaho po siya bilang domestic helper sa Singapore para sa kanyang pamilya. Pero sa kanyang pag-uwi, isang bagong oportunidad ang nagbukas sa ating kababayan na makakausap natin maya-maya lamang.
20: Oo.
2: Dahil ASEC, habang na-establish natin yung ating connection, dahil meron pa tayong isa makakakwentuhan. Ito yung isa sa ating mga PIMS beneficiary.
20: So sa beneficiary to, ng, yan po, yung binag-uusapan natin last week,
2: yes,
20: di ba? Yung sa PIMS. Ang PIMS po, yung sa Pilipinas, ikaw ang ma'am at sir program natin. Isa to sa mga matatagumpay na reintegration programs ng ating pamahalaan. So, nasa 10 years na rin ito.
2: Mm-hmm.
20: But yung support, actually, ay bumuhos magmula nung 2020. Nitignan ko yung numbers eh. When they showed me the numbers, gano'n nakarami ito ka ako. And then sabi nila sa akin, ASEC, actually, more than dumoble since 2023, 2024, 2025, halos 6,000 former OFW. So, sa tatlong school year lang na yon, plus this school year, more than 7,000 na. 7,000, 8,000.
2: Dating,
20: yes, almost 6,000 as of last year, nagdagdag pa ng 2,000 na mahigit ngayong taon. So that's around 7,000-8,000 na yung total niya. Hinihintay lang namin yung final na number ng nag-assume po na ng positions nila ngayon. These are former OFWs.
2: Okay.
20: Na permanently ay nabigyan ng permanent item sa Department of Education natin. Nagtuturo na sila dito sa Pilipinas.
2: Sige nga, sir, enlighten us please. Doon sa iba na hindi alam ang PIMS, pwede ka bang maging teacher kahit na hindi ka teacher nung umalis ka dito sa Pilipinas?
20: Oo. Ang importante po dito ay dapat ay licensed teacher, of course. Pasado,
2: okay.
20: 'Di ba? Pasado. Pasado siyang teacher. So marami dito ay pumasa sila noong nandoon sila sa ibang bansa.
2: Alright.
20: So, like nung February, naimbitahan kami ni Secretary Hans, nandyan kami, kasama sila Admin PY, nandyan kami sa Hong Kong. And with a partnership of DMW and PRC, kasama na rin ng OWA, nagpapa-special licensure exam sila sa iba't ibang mga bansa.
2: Uh-oh.
20: In Hong Kong, they had a special licensure exam last year. Ang swerte, Ma'am Jel, at talagang napakarami talaga yung pursigido, out of around 500 na nag-take, 500 plus na nag-take, 300 doon.
9: Pumasa.
20: Licensed teacher na sila. So, binibigyan namin sila ngayon ng libreng refresher course po para yung kahit na pasado na sila, syempre, dahil yung trabaho nila ay hindi aligned doon sa pagtuturo. Marami sa kanila kasi mga nanny, yung iba sa kanila, care workers, yung iba ay mga household help. So, binibigyan po namin ng libreng refresher course in partnership with Philippine National University and other state universities here in the Philippines para makapag ano rin sila, makapag kumbaga ma-update ang kanilang knowledge and skills sa pagtuturo. So yan, sila ay magiging kabahagi na ng SPIM sa kanilang pagbabalik.
2: Okay, ayan, habang ni-establish natin sir yung ating connection doon sa ating bisita, meron tayong ipopromote yung sa CHED sir.
20: Pero oo nga pala, speaking of CHED, i-ano ko lang, ipopromote ko lang. Naka-ready na ba sa ano oo, natin? Oo.
2: Asan yung ating
20: program? Ayan, oo. Meron pong programa ang OWA, ang CHED, at ang CHED kasama na rin ang department. May mga ongoing po na orientation na kasi binabanggit mo Miss Jel kanina yung tungkol sa ano sa learning at kung paano natin natutulungan. May ongoing po na roadshow online virtual orientation ang OWA at ang CHED po tungkol po sa LEAP OFW, Lifelong Learning for Education Assistance Program for our OFWs. Libre pong pakolehyo, diba? Sa mga nagnanais, makapagtapos po ng kanilang college degree, hatid po ito ng OWA. Ayan, hatid po ito ng OWA. Kabahagi po ng alagang OWA program. So, sa mga kababayan po natin sa Dubai, sa UAE, at sa Saudi Arabia, may orientation po. Tonight. Oo, may orientation. Uh-huh. This is the second orientation na actually. If you are enrolled currently in an ETIAP accredited institution, CHED accredited siya na nag-o-offer ng ETIAP course. Yun yung para mabigyan ng credits ang iyong current na work and eventually makapag-trabaho ka, makakuha ka ng credentials and matapos mo ang iyong college degree. Wow. So ang OWA po ay nagbibigay ng scholarship para diyan. So dati ang OWA scholarship para sa mga anak, ngayon po sa worker na mismo. Yeah. Of course, sa pangunguna po ng ating mahal na pangulo, and he really give us that push na talagang alagaan ng OFW at kanilang pamilya. Ito na po ang katuparan ng inyong pangarap na makapagtapos ng kolehiyo, ang LEAP program po ng OWA for lifelong learning naman at matapos ang ETIAP.
1: Asik, ano po ba yung
2: Expanded
20: Tertiary Education and Accreditation Program ito, para ito sa mga yung actual work experience mo, yung units mo ay pwede mo nang mag-gain, di ba? Madami dito online ng modality. So pasok na pasok para sa ating mga OFW na enrolled at gusto nilang matapos ang kolehiyo na. Kasi minsan alam mo yun, sa kagustuhan natin na nagtatrabaho na, hindi na nila hindi na nila kumbaga isinasantabi yung pangarap para matupad ang pangarap din ng kanilang mga anak. Ang kanilang mga kapatid. So ito po ang kanila namang alay naman din namin para sa kanila, di ba?
2: Yan. So nakakatuwa yan. So saan pwede makita sir? Of course sa CHED na Facebook page.
20: Yes, it's available in the CHED Facebook page and the OWA Facebook page po, para po sa orientation na iyan ng LEAP OFWs. Ongoing na po ito, ha. So kung kayo po ay enrolled, magpatala lamang po kayo sa OWA, makipag-ugnayan po sa pinakamalapit na migrant workers office.
2: Mm-hmm.
20: So
2: wala bang ASEC parang limit sa age? I mean, kahit sino, basta ikaw ay OFW.
20: Actually, alam mo yung question na yan. Kanina umaga may interview ako. Tinanong ako sa isang radio program din. Sabi sa akin, ASEC, paano naman yung mga OFW na pa-retire na? Pwede pa ba sila diyan sa mga programa ninyo? Ay, sabi ko, lifelong learning. Ayan!
2: Napapalakpak ako.
20: Pero totoo yun, ha? Totoo yun. Isang bagong pirma pong batas. Isang bagong pirma po na na batas na pinupush din po ng kasalukuyang pamahalaan. Yung lifelong learning. Kasi syempre, di ba, wala namang limit eh. Sa totoo lang, minsan natutuwa tayo doon sa gumagraduate senior citizen, pumapasa ng mga board or bar exam, senior citizens senior na. Citizen, alam niyo, iba po yung pagsaludo namin diyan kasi yun nga eh, itinaguyod mo despite all the odds, the age, di ba? Kasi syempre, as we progress sa edad, medyo minsan nahihirapan na tayo. Marami na but yan po, suportado po namin yan. Yes. Sabi nga natin, suportado natin ang bawat pangarap ng OFW.
2: Nakakatawa kasi minsan, di ba, meron ako nakitang balita, ASEC, magkaklase sila, mag-inap
20: Mag-ina. Magkaklase. Oh. Tapos meron din yung sabay na nag-graduate, di ba? Sabay silang nag-graduate. Mother and daughter tandem din nag-graduate. And of course, meron din kami, may K2K program po. Ang K2K program, pinromote na namin dito. Tuloy-tuloy lamang po ang kaalaman tungo sa kabuhayan program ng Department of Migrant Workers. Katuwang naman natin dito ang TESDA. So, love na love talaga tayo ng ating mga ng ating mga education correct partners. CHED, of course, with the partnership with CHED kay sa ETIAP kanina with Share Shirley Agrupis. And of course, TESDA, napakasipag ang katandem natin na isa pang K, si Secretary Kiko Benitez naman din ng ng TESDA. We're rolling out 3,000 slots, scholarships for OFWs and OFW families for NCR pa lang yan, Ms. Wow. Jel, Sir Onin. So, watch out po sa Facebook page ng Department of Migrant Workers, pati na rin po sa Facebook page ng DMW-NCR. Kami po ay magpapa-enroll na at sign up na po kayo para po sa kaalaman tungo sa kabuhayan. Additional stats po ito at sana po ay inyo pong samantalahin ng opportunity naman for those na nakabalik na OFW or yung next of kin po, or yung family member naman ninyo, alay po namin sa inyo. Libre po lahat ng mga programa na ito. Yun lang po ang hinihintay lang namin. Kayo lang po ang aming hinihintay. Sign up na po kayo. At ang K2K, nabanggit ko kanina, ang K2K kasi is after they learn, after they train, may certification, may job fair, may job matching. Ganon, kumpleto si Ricardo. Oh, diba? Sa pakikipagtulungan naman syempre ng Dol.
9: Parang sipag talaga shop. Sir ng DMW.
20: One stop tuloy-tuloy, jump pack.
2: Thank you, Asek. Syempre, sana next week ulit.
20: Oo nga, sana next week, sana next week maisa lang natin yung tayo. Yung kababayan natin na SPIMS beneficiary. Kasi, mag-open na rin kasi si SPIMS at malapit na rin ang Teachers Month. Yes. Malapit na ang Teachers Month, September. So sana ay maisa lang at kasama naman natin din dito sa ating programa.
2: Ayun, kabayan, nasaan ka man sa mundo, maging bahagi ng tahanan ng OFW, ibahagi sa amin ang inyong kwento, karanasan, tagumpay at mahalagang updates mula sa inyong bansa. Mag-comment, mag-message at i-share ang aming mga episodes upang mas marami pa tayong maabot na OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. At yan po, naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda.
9: Ako naman po si Olin Miranda, patuloy na mag-atid sa inyo ng makabulang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW.
20: At naman po, ako po si Assistant Secretary Kiko D. Guzman naman po at samahan niyo po kami palagian sa ating mga kababayan pong OFW at ang kanilang pamilya. Handog po namin ang programang ito at ang mga serbisyo syempre ng Department of Migrant Workers at ng OWA. Sa ngalan po ng aming mahal na Secretary, Secretary Hanseo Caktac at ng iba pa pong mga opisyal ng Department of Migrant Workers, ito po ang tahanan ng OFW.
1: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 5 ng hapon.
23: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
22: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. 265 million pesos para sa infra at social development sa Cebu, ibinaba ng Malacañang. May ulat si Raquel Bayan.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Bilang bahagi ng pagpapalakas sa mga lokal na pamahalaan, pinangunahan Executive Secretary Ralph Recto ang pagbababa ng 265 million peso special allotment release order para sa Cebu. Mula ito sa Local Government Support Fund upang mapondohan ang mga kritikal na proyektong mayroong kinalaman sa kalusugan at farm-to-market roads. Sa kaganapan, ibinabari ng Bagong Pilipinas Initiative ng gobyerno kung saan pinangunahan ng kalihim ang distribusyon ng rice assistance para sa 3,200 beneficiaries. Kabilang na dito ang mga mangingisda, single solo parent at senior citizens. Ginamit rin ng kalihim ang pagkakataon upang hikayatin ang presidential scholars na mag-aral ng mabuti para sa kanilang pamilya at sa bansa. Ang mga ito ang beneficiaryo ng ting 20,000 pesos na susuporta sa kanilang mga gastusin sa pag-aaral. Ang pangako ni Recto, ang commitment ng administrasyon, bawat Pilipino ay makikinabang sa mga programa ng pamahalaan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Labis na pag-iigpit sa pahayag sa impeachment trial, maaaring magamit sa fake news at disinformation. Si Kathleen Forbes sa detalye ng balita.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sa si House Prosecutor Terry Ridon, hindi magiging sobrang higpit ang mga patakaran na ilalatag ng Senate Impeachment Court sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko kaugnay ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, mahalaga maipaliwanag sa publiko ang takbo ng paglilitis at bawat ebidensyang inilalatag ng prosecution at defense. Gate niya, may public interest sa impeachment dahil isang halal na opisyal ng bayan ang nililitis. Sabi ni Ridon na dapat magkaroon ng sapat na luwag sa pagpapaliwanag ng mga proceedings basta hindi ito mauuwi sa fake news, misinformation na

0: And I don't think it serves any further interest, whether the parties or the public interest itself.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kampo ng Vice Presidente humiling sa Quezon City Regional Trial Court na wag munang maglabas ng arrest warrant kaugnay sa kasong grave threats. May ulat si Luisa Erispe.
3: Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinumpirma ng abogado ni Vice President Sara Duterte na naghain na ang kanilang kampo ng deferment of an arrest warrant o hiling na ipagpaliban muna ang paglabas ng warrant laban sa Vice Presidente. Sa isang press conference, sinabi ni Attorney Paul Lim, abogado ni VP Duterte para sa grave threats case, kasama umano ng kanilang motion to quash ang kanilang hiling na wag munang maglabas ng arrest warrant. Sagot ito ni Lim sa tanong kung maaari bang maaresto ang isang impeachable officer tulad ng Vice Presidente habang nakaupo ito sa pwesto. Ipinaliwanag din ni Lim na kung sakali man napayagan ng korte na matuloy ang kaso, ito amano ay magbubukas ng usaping legal hinggil sa impeachable officers. Giit ni Lim kung pwedeng kasuhan o ipaaresto miski ang impeachable officers, malinaw na ganito rin ang maaaring mangyari o maging basihan para kasuhan at arestuhin ang iba pang nakaupo na pwedeng ma-impeach. Matatandaan na base sa kanilang motion to quash na inihain sa Quezon City Regional Trial Court, nilinaw ng kampo ni VP Duterte na pwede lang tanggalin ang isang impeachable officer mula sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment at hindi sa pamamagitan ng kasong kriminal. Dati namang sinabi ng Department of Justice na naniniwala silang bukod o independent ang criminal proceedings mula sa impeachment trial na nangyayari ngayon sa Senate Impeachment Court. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ladies here, titiyaking maririnig ang boses ng mga Bisaya sa Kongreso. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Report.
5: Tiniyak ng Kamara na maririnig ang boses ng mga taga-Bisaya sa pagbuo ng mga panukalang batas. Ito ay nihayag nila Negros Oriental 2nd District Representative Maria Isabel Umaysa Sagarbaria at 3rd District Representative Janice Degamo sa ginanap na Visayas Leg ng Legis Year na ginanap sa Negros Oriental State University sa lungsod ng Dumaguete. Sinabi ni Sagarbaria, ang paglulunsad ng Legis Year sa Visayas ay magpapatatag sa kakayahan ng mga mambabatas na katawanin ang kanilang mga nasasakupan sa Kongreso. Anya, mas nakakagawa ang mga mambabatas ng mas epektibong panukalang batas kapag nakikinig at nakikipag-usap sila sa kanilang mga nasasakupan sa maagang bahagi pa lamang ng proseso. Ayon naman kay Degamo, ang pagbibigay ng pagkakataon sa mamamayan na pakinggan ng kanilang boses ay simula upang maging mas mabilis sumagot ang mga batas sa kanilang mga pangangailangan. Ang konsultasyon sa Dumaguete ang naghudyat ng pagsisimula ng Visayas Leg ng Legis Year, ang pambansang inisyatiba ng pampublikong konsultasyon ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Faustino Bojie D. III. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
8: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
7: May OPM na rock.
9: Oh, hey! Pinoy ako!
7: May OPM na rap.
10: Guess what you know last night? Yo, it was the best.
7: May OPM na mabagal.
11: Agad magaganda ang mga tinay.
7: May OPM na mabilis.
12: Bongkakatay, bongkakatay.
7: May OPM na Tagalog.
13: Ang himig natin.
7: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app.

0: Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Oras sa Pilipinas, 8 minuto po makalipas ang alas 5 ng hapon at magandang hapon po, maulang hapon po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, syempre po sa lahat po ng mga nakatutok, Team Live o Replay Man po kayo. At Budget Peeps, welcome po sa ating 124 na episode. Ngayon, yeah, 14 ng Agosto 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo nasan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
10: Magandang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday, no? Oras na po para sa isang makabuluhang talakayan. Ako naman po si Pau Borja Maravilla at welcome po dito sa
9: Usapang Budget Natin, dahil budget natin to.
10: Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. Budget Peeps, habang pansamantalang hindi po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz, dahil sumasailalim po ito sa maintenance at technical upgrades, nasa FM band naman po tayo via DWFT 104.3 The Capital.
9: At syempre, napapanood din tayo sa TV, no? Sa mga gumagamit ng Free TV, Channel 3 po tayo. Sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, napapanood din po tayo sa website po ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks at sa FB pages po. Tulad po ng Radyo Pilipinas, DBM sa Department of Budget and Management page at sa Usapang Budget Natin page at syempre po sa page po ni Undersecretary Goddess Hope Libira.
10: Budget Pip, siksik pa rin po sa balita at impormasyon ng ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong maulang hapon.
9: Tama, at Budget Pips, no, ngayong Agosto nga po, ating ipinagdiriwang ang buwan ng wikang pambansa. Talagang kailangan ganun, no, na nagpapahalaga po sa wikang Pilipino bilang bahagi po ng ating kultura, pagkakakilanlan at pagkakaisa po bilang mga Pilipino. Sa panahon ngayon, Pao, di ba, patuloy na nagbabago yung paraan ng pakikipagkomunikasyon natin.
10: Tama.
9: Nariyan yung social media, mga bagong salitang nauuso, sumisikat, at syempre maging ang artificial intelligence or AI.
10: Tama ka dyan, no? Ginoong Eric.
9: Naku po, Ginoong.
10: Kaya naman, syempre mahalagang pag-usapan kung paano mapapanatiling buhay, makabuluhan at gamit na gamit ang ating wika sa gitna ng mabilis na pagbabago ng teknolohiya.
9: Yun, no? At syempre, mamaya samahan niyo po kami sa isang makabuluhang usapan tungkol po sa wikang patuloy nating ginagamit, minamahal at binibigyang buhay, ang ating wikang Pilipino. Kasama ang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Pilipino, Attorney Marites A. Barrios Taran.
10: Ayun. Inyo pong abangan ang ating panauhin. Mamaya lamang po yan, Budget Pips. Pero bago ang lahat,
9: balitang
10: na
9: DBM po muna tayo.
10: Nga, dahil narito na ang ating
9: Budget News.
11: Usapang budget natin. Budget News.
9: Oras sa Pilipinas, 12 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, pinangunahan po ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon at House Speaker Faustino Boji D. III ang formal po na pagpasa ng panukalang Fiscal Year 2027 National Budget sa House of Representatives noong 11 ng Agosto 2026. Tinalakay po at ibinahagi po mismo ni Acting Secretary De Leon ang mga pangunahing prioridad po ng pamahalaan sa ilalim po ng Fiscal Year 2027 NEP, partikular na ang mga pamumuhunan sa edukasyon, kalusugan, pangkabuhayan, infrastruktura, social protection, kapayapaan at seguridad at iba pang mga programang magpapalawak po ng mga oportunidad at mag-aangat po ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhin po ang mga benepisyong dala ng pag-unlad ng ekonomiya at mararamdaman ng bawat pamilya. Nasa puso po ng Fiscal Year 2027 NEP ang mamamayang Pilipino at ang layunin sa likod po ng bawat piso. Sa tema pong People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future, ang panukalang budget po ay idinisenyo upang maramdaman ang paggasta ng gobyerno kung saan ito pinakakailangan sa mas pinagandang silid-aralan at serbisyong pangkalusugan, mas maraming trabaho at oportunidad, mas pinalakas na mga komunidad at mas ligtas at resilient na Pilipinas. Dumalo rin po sina DBM Undersecretaries Ryan S. Lita, Janet B. Abuel, Goddess Hope Libiran, Mary Ann Z. De La Vega at Wilford Will Wong, Assistant Secretaries Romeo Matthew Balangkit, Dante De Chavez, Gerald Handa, Andrea Celine Magtalas at Gerardo Maula, House Committee on Appropriations Chairperson Representative Micaela Angela Swansing at Senior Vice Chairperson Representative Albert Garcia, House leaders at mga miyembro po ng 20th Congress at iba pa pong mga DBM officials.
10: Sa iba pa pong mga balita at sa kaugnay na rin na balita, formal na rin isinumite ng DBM sa pangunguna po ni Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang panukalang 7.2 trillion pesos na Fiscal Year 2027 National Expenditure Program or NEP sa Senado noong 11 ng Agosto. Tinanggap ni na Senate President Sherwin Gatchalian, Senate Finance Committee Chairperson Senator Joseph Victor Ejercito at Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, ang NEP kasabay ng pag-usad ng panukalang budget ng pamahalaan sa Senado para mapag-aralan ng lehislatura. Sa ilalim ng temang People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future, ang panukalang FY 2027 National Budget ay tinatayang 21.7% ng GDP at nasa 6% na mas mataas kesa sa fiscal year 2026 budget. Ang pagsusumite ng NEP sa Kongreso at Senado ay marka ng pagsisimula ng pagkilatis ng Kongreso sa panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027. Ito ay isang plano na magsisigurong patuloy ang serbisyo ng pamahalaan, magampanan ang mga responsibilidad at maitutuon ang pondo ng bayan sa mga programang tunay na makapagbabago sa buhay ng mga Pilipino.
9: Oras sa Pilipinas, 15 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pa nating mga balita, ano, binigyang din po ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang mahalagang papel po ng DBM sa pagsasakatuparan po ng mga prioridad na inilatag po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanya pong 5th State of the Nation address sa pamamagitan po ng Fiscal Year 2027 National Budget na sa ginanap po na 2026 Post-Sona Forum na inorganisa po ng Democracy Watch Philippines noong 31 ng Hulyo 2026. Bilang ahensyang nangangasiwa po sa paghahanda ng national budget, tinitiyak po ng DBM na ang bawat pisong inilalaan ay mapupunta po sa mga programang sumusuporta sa mga prioridad ng Pangulo, tumutugon po sa mahalagang pangangailangan ng bansa at nagdudulot po ng tunay na pagbabago sa buhay po ng mga Pilipino. Ayon po kay Acting Secretary De Leon, ang national budget ay hindi lamang basta isang financial document. Ito ang pangunahing instrumento ng pamahalaan upang maisakatuparan ang mga polisi at matiyak na ang mga dikain ng Pangulo ay nagiging konkretong programa at serbisyong nararamdaman ng bawat Pilipino. Samantala, ibinahagi naman ni DBM Undersecretary Wilford Will Wong ang mga naging hakbang at mahalagang tagumpay ng Pilipinas sa pagsusulong ng open government na naglalayong pong mas bukas at mas may pananagutan ang pamamahala sa bansa.
10: Budget piece balitang DBM region naman tayo. Nagsanipwersa ang Department of Budget and Management Regional Office 8 at Region 8 Association of Local Budget Officers Incorporated upang matipon ang 709 local budget practitioners mula sa 149 local government units sa Eastern Visayas para sa Regional Local Budget Forum on the preparation of the fiscal year 2027 annual budgets of local government units noong Hulyo 13 to 14 at Hulyo 20 to 21, 2026 sa Tacloban City. Sa temang Open Government in Action, Preparing Inclusive, Transparent, and Accountable FY 2027 Local Budgets, ipinakita ng aktibidad ang patuloy na pagsusulong ng DBM sa ilalim ng pamumuno ni Acting Secretary Kim Robert C. De Leon na palakasin ang mahusay na pamamahala sa pondo ng bayan, isulong ang bukas na pamahalaan at tulungan ang mga LGU na makabuo ng budget na tumutugon sa tunay na pangangailangan ng kanilang mga komunidad. Sa pamamagitan ng nasabing forum, mas pinalawak po ng mga budget practitioners ang kanilang kaalaman sa mahalagang bahagi ng local budgeting, kabilang na po ang public financial management, government devolution, budget preparation, staffing and personal services management, strategic procurement planning at ang paggamit ng FY 2027 Community-Based Monitoring System or CBMS Resource Allocation Tool upang masiguro ang pagbuo ng mga programa at proyekto ay nakabatay sa mga datos. Binigyang diin ni DBM Regional Office 8 Director Imelda Laceras na ang local budgets ay hindi lamang listahan ng mga gastusin. Ito po ay isang mahalagang kasangkapan para maisalin ang mga plano sa pagpapaunlad tungo sa mga programa at serbisyong may tunay na epekto sa buhay ng mga mamamayan. At yan po ang kabuuan ng matampok na balita sa ating budget news.
9: Samantala po, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
12: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Radyo Pilipinas is on Viber.
17: Viber.
16: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
20: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
18: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Juan Trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Babalik po ang usapang budget natin, pero bago po tayo magpatuloy, no, batiin muna natin ang ating mga manonood sa ating Facebook Live.
9: Yes, hello po siyempre sa mga kasamahan po natin, especially kasi lagi raw hindi na raw natin siya binabati, si Attorney Edward Hipe.
10: Attorney Edward, magandang hapon sa iyo.
9: Attorney Edward, wala, may magbe-birthday ba sa atin? Parang wala, no?
10: Wala, pero may gusto akong batiin, no? Congratulations pala sa underwater hockey team ng Pilipinas, ang bansa, no, na sa pagwagi ng silver medal na ginanap sa 2026 SEAMAS Asian Underwater Hockey Championship. Yan po ay ginanap sa Indonesia at ako'y masaya dahil
9: Proud sister
10: dahil kasama dyan ang aking kapatid, si Makoy Borja.
9: Alam ko, magkakaroon ng pagkakataon na makakasama natin sila dito sa usapang budget natin.
10: At iimbitahin ang kanilang
9: team. Sure na yan, wala nga namang hindi yan pumayag, di ba?
10: Papayag yan.
9: Yan. Sige, congratulations sa inyo. Siyempre, hindi lang kayo nagdadala ng karangalan sa iyong pamilya, kundi pati sa bansa na din.
10: Ayun. Ayan nga pala ay post from Philippine Sports Commission.
9: Ang hirap na, underwater hockey. Yeah,
10: True. Napakahirap. Dapat matibay yung swimming skills mo sa
9: yung
10: ilalim.
9: Yung ihinga ka pa lang sa ano, sandali, di ba? Congratulations sa inyo. At syempre sa Pilipinas, syempre, no? Mm-mm. Sobrang ano, karangalan talaga yan. No? At isagoy na natin, no? Alam mo ba, diretso budget peeps, no? Hindi lamang basta nilalaan ang pondo ng bayan dahil ang bawat programa, aktibidad, proyekto, serbisyo, lahat po ng yan na hinahatid ng gobyerno ay masusi po yung pinaplano at pinaglalaanan ng kaukulang budget.
10: Tama ka dyan, Eric, no? Tsaka dyan na nga papasok ang National Expenditure Program or NEP, na siyang dokumentong naglalaman at naglalatag ng komprehensibong panukalang budget ng pamahalaan para po matiyak na ang pondo ng bayan ay maayos na nakaplano at nagagamit para sa mga serbisyong publiko ang makikinabang.
9: Siyempre, ano nakaraan, isinabit na yan sa Pangulo at siyempre ngayon sa Kongreso, sa Senado. Para sa episode 6 po ng ating masterclass tungkol po sa national budget, alamin mismo kay Department of Budget and Management Acting Secretary Robert Kim De Leon kung paano nilalatag po sa NEP hindi lamang ang budget para sa susunod na taon, kundi pati na rin po ang mga plano po sa mga susunod pang pangapatakaran sa paggamit at kapagkukunan po ng pondo. Tara! Let's ask! Alamin kay Sec Kim!

0: Hello, Budget Tips! Welcome sa ASK, Alamin kay Sekim, kung saan pinapadali natin ang usapang budget para sa bawat Pilipino. Mga budget tips, kapag humihingi kayo ng baon o ng dagdag na pera, anong unang tanong ng mga magulang ninyo?
1: Ano ba gamitin ng pera?
0: Hindi pwedeng sabihin na, kailangan niyong ipaliwanag kung bakit niyo kailangan, magkano ang gagastusin, at sulit ba talaga? Minsan nga, parang thesis defense pa. At alam ba ninyo, ganyan din ang ginagawa ng gobyerno bago humingi ng budget para sa susunod na taon. Taon-taon, naghahanda ang Department of Budget and Management o DBM ng panukalang national budget na isusumiti sa Pangulo bago ito dalhin sa Kongreso. Pero hindi sapat na sabihin lang namin na ito po ang budget. Kailangan naming ipaliwanag. Bakit kailangan ng budget? Saan ito mapupunta? At paano ito mapapakinabangan ng bawat Pilipino? Kung nasusubaybayan ninyo ang mga nakaraang episodes, alam nating dumadaan muna sa masusing pagsusuri ang mga panukalang programa at proyekto ng ating mga ahensya, mula technical budget hearings hanggang sa executive review board. Dito, tinitignan natin kung kailangan ba talaga ang programa, handa ba itong ipatupad, at karapat-dapat ba itong mapondohan. Kapag nakapasa na sa pagsusuri, saka pa lamang ito maaaring maisama sa tinatawag nating National Expenditure Program o NEP. Pero ano nga ba ang NEP? Akala ng iba, listahan lang ito ng mga gastusin ng gobyerno. Totoo ba? Well, hindi. Nakasaad dito kung magkano ang hinihinging budget ng bawat ahensya at kung aling mga programa at proyekto ang mapupondohan. Pero higit pa riyan, kasama rin dito ang mga kondisyon at patakaran kung paano dapat gamitin ang pondo. Sa madaling salita, ang NEP ay hindi lamang listahan ng mga numero. Isa rin itong komprehensibong plano kung paano gagamitin ng pamahalaan ng pera ng bayan upang maihatid ang mga serbisyong kailangan ng mamamayan. At ito nga ang nakakatuwa, Budget Tips. Alam ba ninyo na ang 2026 National Expenditure Program na isinumite noong nakaraang taon ay may kapal na humigit kumulang 7 pulgada at may bigat na 10.7 kilo. Parang hindi lang budget document. Pwede rin pang workout. Pero seryoso, ipinapakita nito kung gaano karaming impormasyon ang kailangang ihanda at suriin bago pa makarating sa Kongreso ang panukalang budget. Nahahati ang NEP sa 3 volumes. Nakapaloob dito ang mga panukalang budget ng iba't ibang departamento, ahensya at tanggapan ng pamahalaan. May isang volume din na nakalaan para sa mga special purpose funds, kabilang ang ilang alokasyon para sa mga government-owned at controlled corporations, gayon din ang ating mga local government unit. Lahat ng volume ay meron ding general provisions o mga patakaran at kondisyong gumagabay sa tamang paggamit ng hinihinging pondo. Kaya bago pa man isumite ang panukalang budget sa Kongreso, sinisiguro muna ng DBM na kumpleto ang mga impormasyong kailangan upang maipaliwanag at mapanindigan ang bawat hinihinging halaga. Pero budget tips, hindi lang mga programa at proyekto ang kailangan pondohan. Kailangan din ng gobyerno ang mga taong magpapatupad ng mga ito. Dito pumapasok ang staffing summary. Sa staffing summary, nakalista ang bilang ng mga permanenteng posisyon sa national government na ating popondohan sa panukalang budget. Bakit ba ito mahalaga? Isipin ninyo, sa isang pampublikong ospital, maaaring may budget para sa gamot, medical equipment at bagong pasilidad, pero kung walang sapat na doktor, nurse, medical technologist at iba pang mga health workers, sino ang maghahatid ng serbisyo? Ganun din sa ating mga paaralan. Hindi sapat na may classroom, libro at computer. Kailangan din ng mga guro at iba pang mga personnel na gagabay sa ating mga mag-aaral. Ibig sabihin, hindi lang sinasabi ng national budget kung anong gagawin ng gobyerno. Ipinapakita rin ito kung sino ang mga kakailanganing tao upang maipatupad ang mga programa at maihatid ang ating mga serbisyo. Kung ang NEP ang plano ng pamahalaan, ang staffing summary naman ang nagpapakita ng mga taong tutulong upang maisakatuparan ang planong ito. Dahil kahit gano'ng kaganda ang isang programa, hindi ito magiging matagumpay kung walang sapat at wastong mga taong magpapatupad nito. Kaya kapag narinig nyo ang National Expenditure Program, tandaan nyo, hindi ito simpleng listahan ng gastusin. Isa itong detalyadong plano kung papaano gagamitin ang pera ng bayan para sa mga programa, proyekto, serbisyo at mga taong kinakailangan upang maihatid ang mga ito. Dahil dito sa DBM, bawat piso may batayan. Bawat posisyon may gampanin. At sa bawat budget, dapat may serbisyong nararamdaman. Kung gusto ka pa bang malaman tungkol sa national budget, mga terminong masyadong technical o prosesong hindi malinaw sa'yo, i-comment mo na yan at baka yan na ang susunod nating tatalakayin. Muli, ako si DBM Secretary Kim De Leon at ito ang ASK, Alamin kay Sec. Kim, kung saan ang budget ay hindi dapat nakakalito, dapat na iintindihan ng bawat Pilipino. See you next week, Budget Peeps!
2: Maraming salamat po, natunghayan po ninyo ang ASK, Alamin kay Sec. Kim. Kung may pagkakataon po kayo no, na makapagtanong kay Sec. Kim, ano kaya yung tanong nyo? At halimbawa, tungkol sa national budget, ano pa yung gusto nyong malaman? Mag-comment lang po kayo, Budget Peeps. Baka ito na po yung tatalakayin sa susunod ni Secretary Kim.
3: Ayun, para po sa mga bago lamang nakatutok, pansamantalang hindi po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko 738 kHz, dahil nga ay sumasailalim po ito sa maintenance at technical upgrades. Pero nasa FM band naman po tayo via DWFT 104.3 The Capital.
2: At syempre sa mga bago lang din talaga nakatutok, no? Sa PTV naman po, napapanood tayo sa Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa Channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks at syempre po sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko na may 2 million followers na, sa page po ng DBM, Usapang Budget Natin, at sa FB page po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran.
3: Samantala, Eric, isang mainit na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating Budget Page.
2: Ama ka dyan, Pao, dahil oras na para sa ating Budget Matters.
4: Usapang Budget Natin, Budget Matters.
3: Ayun nga, sabi nga po natin kanina, ating ipinagdiriwang ang buwan ng wikang pambansa. Diba, Ginoong Eric?
2: Sinabi ba natin?
3: Nabanggit natin yon.
2: Ginang Pao?
3: Ginang na ako, oh yeah. My God. At tatalakayin natin ang tungkol sa wikang patuloy nating ginagamit, minamahal at minibigyang buhay ang wik. Ayun nga, ang wikang Filipino. Pero bago ang lahat, no? Tanungin muna kita, Eric. Ano kaya ang nagulat yarn? Ayan. Ano kaya ang iyong...
2: Pwede pong mamaya lang natin pag-usapan yan after nito.
3: Pwede.
2: O para mas mahaba yung usapan
3: sige,
2: natin.
3: Sige, gusto ko yan.
2: Dahil kasama po natin live via Zoom. Naku po, paano?
3: Via Zoom.
2: Inisip ko tuloy bigla paano tatagalugin yung live via Zoom. Tatanungin natin siya. Ang tagapangulo po umaya ng Komisyon sa Wikang Filipino, Attorney Marites A. Barrios Taran. Magandang hapon po sa inyo, Attorney.
3: Hello po, Attorney.
5: Magandang hapon. Magandang hapon, Sir Pao. At... I'm Pao at Sir Eric at lahat po ng mga nakasubaybay sa usapang budget natin dito sa Teleradyo. Maraming salamat po sa pag-aanyaya sa amin.
2: Attorney, ang ganda po nung background nyo para po kayo may corona.
3: Oh. Yung ang nagustuhan ko, Attorney, yung hikaw niya eh.
5: Yan po ang bagong tema natin para sa buwan ng wikang. Sayang po yung tulay ng tungo sa impormasyon.
2: Mamaya po papaliwanag sa atin yan ni Attorney. Pero syempre bago po ang lahat, ano po ba ang para po sa kaalaman po ng lahat, para sa kabatiran po ng lahat? Tama po ba yung word na kabatiran? Kasi may dati akong boss na ayaw niyang gumagamit ng mga ganon, yung kabatiran, mga ganon, kapulisan. Kasi hindi siya... Tama po ba? Attorney, mamaya sagutin po ninyo yan. Dami ko agad tanong, no? Ano po yung mandato po at tungkulin po ng Komisyon sa Wikang Filipino po at gaano po kahalaga na meron po tayong isang ahensya na nagtataguyod po siyempre sa ating wikang pambansa?
5: Ang pangunahing mandato po ng komisyon sa wikang Filipino, tama po kayo, maganda at wasto ang inyong pagkakabanggit sa aming ahensya. Karaniwan po kasi nagkakamali sila, ginagawa nila komisyon ng wikang Filipino. Pero tama po kayo, ang buong sa inyo. Komisyon sa wikang Filipino, ayon po iyan sa Batas Republika 7104, ay magsasagawa po kami ng pananaliksik at magbalangkas kami ng mga patakaran, plano at programa upang tiyakin ang patuloy na pagpapayabong, pagpapaunlad at preserbasyon ng wikang Filipino at mga katutubong wika dito sa Pilipinas. Napakahalaga po na mayroon tayong nakatalagang ahensya tulad ng KWF sapagkat ang wika ang kaluluwa ng ating pagkatao at salamin ng pambansang pagkakakilanlan. Kung walang nangunguna sa pangangalaga at pagtataguyod nito, nanganganib na mapag-iiwanan o maglaho ang ating pamanang pangwika sa gitna ng mabilis na pagbabago ng panahon at ng mundo. Kung walang ahensyang magsusulong o mag-aalaga ng wika, ay mayroong posibilidad o pangamba na mawala ang interes ng mga mamamayan sa kanilang wikang kinalakhan at magkakaroon po ng panganib na mamatay ang mga wika. Kaya't nagpapasalamat po kami sa mga nagtataguyod po ng wikang Filipino at sumusuporta sa komisyon sa wikang Filipino.
3: Ayun, Attorney. Ano po ba yung tema natin ngayong taon? Tsaka ano po yung mensaheng nais nitong ipatating sa ating mga Pilipino?
5: Ang ating tema po ngayon, maraming salamat po at napansinin nyo. Ang aming poster ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Nais po nating iparating sa ating mga kababayan na sa gitna ng mabilis na pagpasok ng artificial intelligence o AI sa ating lipunan, edukasyon at komunikasyon, dapat manatiling buhay, ginagamit at hindi mapag-iiwanan ang wikang Filipino at mga katutubong wika. Nais din nating isulong ang mapanuri, critical, responsable at ethical na paggamit ng artificial intelligence bilang kasangkapan sa pananaliksik upang maging tulay sa kaalaman. Bagaman mayroon ng AI, hindi na ho natin maiwawaksiyan dito sa ating mundo ngayon at kahit nasa ibang panig po ng mundo ay mayroon na yan. Nais nating gawing tagubilin sa kabataan na gamitin lamang ito bilang kasangkapan, bilang instrumento na mapaunlad ang ating talino at hindi upang tayo ay maging tamad o kaya ay palaasa at maging mapurol. Kaya narito po ang Komisyon sa Wikang Filipino upang ipabatid sa lahat na ang Wikang Filipino at AI ay maaaring maging magkasama at magiging tulay po patungo sa yaman ng impormasyon at gamit ito at tulay rin sa pananaliksik, no?
2: Speaking po of AI, no, na syempre nasa bahagi na nga po tayo ng digital age, syempre. Tama. At ngayon po na nakakatuwa po na isinasama po natin ito sa ating tema, yung AI nga po, at kumbaga hindi lang natin binabaliwala yung ating wikang Pilipino, pero syempre po kung ginagamit po natin to sa pang-araw-araw na katulad po ngayon yung mga nasasanay na rin po yung iba, no, sa pananaw po ninyo, paano po ba natin masisiguro po na patuloy po na mapapahalagahan po at magagamit po ang wikang Pilipino sa panahon ng AI at iba pa pong mga makabagong teknolohiya?
5: Aalalahanin po natin na ang AI ay gumagamit po ng wika, kaya ganun na lamang kahalaga ang wika sa paggamit natin ng AI. Masisiguro natin na laging nariyan ang wikang Filipino sa pamamagitan ng patuloy natin na paggamit ng mismong ating wika sa digital space, ano, o sa digital na espasyo, sa pamamagitan po ng pagtulong sa amin sa pagbuo ng mga language corpora, sa pagpapatatag po ng ating digital presence. Gamitin po natin ito sa ating mga pagkokomento, pag-upload po ng mga sarili nating gawang tula, mga akda natin sa mga maikling kwento, at maging sa ating pong pakikipagtalastasan. Nang sa ganun, ay patuloy po nating napagyayaman ang mga sangguniang pangwika natin. At nariyan din naman po, at hindi nalalayo ang ang diksyonaryo, mga pagsasali natin, at iba pang ating sanggunian upang magamit po ito ng kabataan. Lagi rin po nating tatandaan na ang prinsipyo po na nais ipaabot ng Komisyon sa Wikang Filipino na ang AI ay kasangkapan lamang at hindi po ito kapalit ng pag-iisip. Hindi rin po ito kapalit ng pagkamalikain at pananagutan ng tao. Ano po, ang AI po ay hindi pinapalitan ang mananaliksik. Kung hindi, ay mas nating ginagamit ang AI para ho lumago tayo, para umunlad tayo, para mas marami tayong mahanap na resources, na sanggunian, at hindi yung kung ano lamang ang narito at abot ng ating mga kamay sa ngayon po, kasi ay nariyan ang AI sa dulo ng ating mga daliri at kung noon ay kailangan pa nating kalapin ang napakaraming libro para lang sa isang ideya, ngayon po ay mari mo nang tanungin ito sa kanya, bigyan mo ako ng isang ideya, gusto ko sana ay makabuo ako ng isang tula. Ngunit hindi po natin dapat ito inuutos sa kanya na gawan mo ako ng tula. Sapagkat sa ganung paraan mo, umaasa ka na sa kanya. Ngunit kung ikaw ay nagpapaturo sa kanya, maaari mo siyang magamit para mas maging malikain ka, mas marami kang magawa kaysa sa yung dati na wala tayong access sa mga mga kaalaman na katulad nito. Kung gagamitin natin sa tamang paraan ang teknolohiya, lalo nating maitataguyod ang ating pag-unlad at mapapalaganap po natin ang ating wika, no? Nang sa gayon ay hindi po ito natatabunan, no? Kaya kailangan ang wika natin, wikang Filipino at mga katutubong wika, ay nakikipagsabayan din po sa pag-unlad ng teknolohiya. Yan po ang dahilan kung bakit namin ito isinali at itinanghal bilang tema para sa taong ito.
2: Tama po kayo dyan. Attorney, yung sinasabi nga po natin na hindi naman tayo papangunahan ng AI kasi sino ba nag-feed sa AI? So kung ano man yung binigay natin, kung ano yung nilagay natin sa AI, yun yung alam din niya. So hindi niya mas, kumbaga hindi niya mas maarok yung utak ng tao kasi kung ano lang yung in-upload mo or sinabi mo, ayun lang din yung isasagot niya sa'yo kasi ano, wala nga namang nag-isip mag-isa yung AI.
3: Oo nga, Tony. Pero itong ang AI, no, malaking bagay po ito sa pagpapalaganap ng ating wika. Lalo na po ngayong buwan ng wika. Pero bukod po sa AI initiatives po, Attorney, ano pa po yung mga programa or inisyatiba po ng Komisyon sa Wikang Filipino para po mas mapalapit po yung Wikang Filipino sa mga Pilipino, lalo na po sa mga kabataan at Gen Z?
2: Yeah.
5: Okay. Opo, salamat po. Ano, alam niyo talagang kami po ay lumalapit sa mga paaralan, ano? Sa pamamagitan po iyan ng ating mga partner organizations, yung mga grupo, atin pong tinatap iyan, ang mga journalist, mga student journalist, atin pong kinakausap. Kaya mayroon po kaming tinatawag na grupo ng kabataan para sa Wikang Filipino, kung saan ang mga student journalist, ang mga pinuno ng mga student organizations ay kasama natin upang ibalita sa kanilang mga kasamang mga mag-aaral ang mga inisyatibang ginagawa natin, no? May mga programa po tayo, hindi po tayo nawawalan ng mga tertulya, mga pagsasanay, mga pagsasalin, no? At nais ko lang rin pong banggitin sa pagkakataong ito na ang Komisyon sa Wikang Filipino po ay nakikipagtulungan sa DOST para po kami ay makabuo ng 30 million tokens, no, o corpus para po ito ilalagay sa digital space para ang magamit po na wika ng AI ay may wikang Filipino at mga katutubong wika. Sa pagtatapos po ng mga inisyatibang ito ay mahigit 50 wika o languages po ang magiging incorporated, no, sa AI, at yan po ay isang malaking bagay para sa ating mga Pilipino sapagkat sa ngayon po ay aminin natin na napakakakaunti po ang laman ng Filipino, no, natin, no, sa digital space. Katunayan po ay kapag nagpasalin ka ngayon sa AI, talagang wasak, mali, no? O kaya alam na teacher na nagpasaling ka sa AI, ano? Kasi walang puso, walang kultura, di alam ang kasaysayan. Sa pagkatama po kay Sir Eric, kung ano po ang inilagay natin doon, yun lang rin ang,
3: yun lang
5: rin ang papaliguy-liguyin niya sapagkat wala naman siyang ibang alam, no?
2: Hindi naman po pwedeng magmarites lang na magmarites. Ano, Attorney Marites? Well, Attorney, no?
5: Okay, gumagawa po siya ng halusinasyon.
2: Oo nga. Attorney. Oo,
5: gagawa siya ng mga panaginip.
2: Isa po sa mga serbisyong inaalok po ng KWF ay ang libreng serbisyong pagsasalin po. Paano po ba gumagana ito at sino-sino po yung mga maaaring gumamit po ng serbisyong ito?
3: Maganda to.
5: Oh, kami po ay mayroong sangay ng salin. Iyan po ay isa sa frontline service namin at may pwede po itong magawa sa pamamagitan po ng pagpunta rito sa amin. Natutulungan po namin ang mga ang publiko mismo, ang mga ahensya ng pamahalaan, mga lokal at national at iba't ibang sektor, no, na nagpapasa ng kanilang mga akda para po isalin, no. Bukod po sa aming mga kawaninan na dito po sa Sangay ng Salin ay nais kong banggitin na mayroon po kaming 60 SUCs naka-partner dito at lahat po ng mga SUCs na iyan ay mayroon po kaming direktor ng sentro ng wika at kultura na siyang tumutulong at nagiging arm o bisig namin para hutulungan kami at maabot namin yung pinakaliblib, no, na mga lugar at hindi na kailangang pumunta sa amin o hindi na kailangang mag-email sapagkat mayroon kami mga katuwang sa labas ng Malacañang, sa labas po ng Metro Manila at yan naman po ay biyayang ating pinapasalamatan. Mayroon din po kaming mga kasamang mga organisasyon ng mga guro, ng mga author, ng mga manunulat, ng mga professional na handa pong magbigay ng serbisyo nila para po maisalin ang mga gustong ispasalin ng ating mga mamamayan.
2: Ayun po.
3: Ayun, Attorney. Ano-ano po ba yung mga dokumento or materialis na maaaring ipasalin or ipa-translate or ipa-validate sa KWF? Kasama rin po ba dito yung mga dokumentong ginagamit ng mga ahensya ng gobyerno para sa kanilang mga programs and services?
5: Ay, opo. Alam nyo, sa ilalim po kasi ng EO335, dapat po ang lahat ng mga komunikasyon natin ay nakasalin sa wikang Filipino, hindi po ba?
3: Yes,
5: at
3: po.
5: Kami po ay tumutulong ng pagkakaroon ng mga seminar para rito. Ngayon, nagtuturo din po kami ng mga pagsasalin, ano, para mas madali po para sa mga lokal na pamahalaan natin. Ano-ano pa ba? Ang mga dokumento po nila, mga babasahin, mga impormasyon pang publiko, mga kontrata, maging ang mga materialis nila sa pananaliksik o sa edukasyon, mga batas, mga akdang pampanitikan, mga IEC materials, ay nagagawaan po natin iyan ng salin, no? Magagawa lang ng request o kahingian o kahilingan sa COMFIL at kwf.gov.ph ang ating mga kababayan at o kaya bibisitahin nila kami doon sa aming website kwf.gov.ph o kaya kahit mag-message po sila sa ating Facebook na page, ano, Komisyon sa Wikang Filipino, ay mapaglilingkuran na po namin sila at ginagawa rin po namin ang hindi lamang pagsasalin, kung hindi, maging ang pag-issue po ng sertipiko ng kawastuan ng kanilang mga salin. O yan po yung tinutukoy ninyong mga verifikasyon.
2: Dahil bukas po nga yung servisyong ito sa mga ahensya, institusyon, organisasyon at maging mga pribadong individual, paano po ba maaaring mag-request po, alimbawa, yung simple, libreng servisyong pagsasalin po? Mayroon po bang particular proseso po, requirements?
3: Or requirements.
5: Opo, gagawa lang po sila ng kahilingan, no? Ipapadala lang po ang kahilingan kasama ng kanilang ipapasalin sa email na binanggit ko, comfil@kwf.gov.ph, o kaya po ay naroon din sa official na website namin, merong drop-down service doon po at lalagay lang nila ang kanilang kahilingan para sa pagsasalin, kwf.gov.ph po ang pangalan ng aming website sa Komisyon sa Wikang Filipino, O kaya po, i-Google lang nila at makikita rin nila yung webpage po namin.
2: Personal na tanong lang po, no, kasi madalas po kami rin po, kailangan po namin ng pagsasalin. Gaano po ba katagal o kabilis po, halimbawa, pag magpapatulong po kami sa inyo?
3: Gaano?
5: Yung iba po na makasama natin sa media, minsan ay nagtitext po sa amin o kaya nagbabiber at yan naman po ay ating pinagbibigyan kaagad. Huwag lamang po yung volumes, you know, yung makakapal na mga kailangan ng mahabang panahon. Kung isa, dalawang pahina lamang po yan o mga isang talata o tatlong talata lamang ay madali lang po yan. Ayun. Sir Eric Amampao.
2: Sige po. Noted po yan.
3: Buti nga meron na silang servisyong ganun, no? Nako, pero ako curious lang po ako, Attorney Marites, no? Kasi sa panahon po ngayon, marami na rin po yung mga gumagamit ng mga salitang hango po sa Ingles, mga internet slang at iba pa pong mga bagong termino, lalo na po sa social media. Tulad po ng mga salitang awit, sana all, lodi, at flex. Yun po yung mga usong salita ngayon ng ating mga Gen Z, no? Mm-hmm. Problema po ba ito sa pagpapaunlad ng Filipino or bahagi lamang po ito ng natural na evolusyon ng ating wika?
5: Mm-hmm. O, hindi po namin ito tinuturing na problema. Sa katotohanan nga po ay ang flex ba kay isang araw nando na po yan sa aming diksyonaryong Filipino, alam niyo. Sapagkat kinikilala po namin na ang wika kasi ay dumadaan talaga sa isang evolusyon at talagang ito ay fluid o kaya ito ay dinamiko, no, na talagang laging umuunlad, no? Bahagi po ito sa nagpapasigla at nagpapayabong ating wika eh. Kung hindi po ito sumasama o sumasabay sa panahon, eh di lahat na po na magiging terminology natin o terminolohiya ay magiging parang makaluma. At alam nyo naman ang mga kabataan, ayaw po nila ng laging makalumang pamamaraan. Ano? At kailangan po natin makipagsabayan upang sa ngayon ay magamit ng ating kabataang Pilipino ang wikang pambansa. At isa po yun sa aming hangarin na sana ay mailapit namin sa kabataan, ano, sapagkat sila po ang arkitekto ng mga susunod nating pagpamamahala at pag-unlad rin. So, kailangan po marunong tayong sumabay.
2: Pero Attorney, naisip ko rin, habang naglalakad daw kanina, naisip ko kasi nag-iisip ako ng mga tanong kanina, pero kahit ano naman kasi mga bagong mga salita, bumabalik pa rin naman tayo. Kumbaga, yung mga nakikiuso lang pero babalik ka pa rin dun sa talaga namang ginagamit nun ako, Attorney. Pero alam ko po, marami pa kaming tanong pero wala na po kasi tayong oras, no? No? Baka pwede lang po kayong magbigay po ng mensahe ngayong buwan ng wikang pambansa. At mayroon din po ba kayong mga paparating na programa o aktibidad po ng KWF na nais po ninyong ibahagi, syempre sa atin pong mga tagapakinig?
5: Opo, maraming salamat po at sana po ay hindi ito ang huli nating pakikipagpuntahan at nagpapasalamat po ako sa panahon na ibinigay niyo sa amin. Inaanyayahan ko po ang bawat Pilipino, lalo na po ang ating kabataan, ipagdiwang natin ang wikang Filipino at mga katutubong wika. Hindi lamang po ngayong buwan ng Agosto, kung hindi gamitin po natin ito sa araw-araw na pamumuhay at pakikipagtalastasan sa paraang iyan po ay lalong mas uunlad ang ating wika at ang mga katutubong wika dito sa Pilipinas. Lagi po nating tandaan na ang AI, bagaman narito na ay isang kasangkapan lamang at katulad ng aking nabanggit, ang tao po ang ating makabansang pananaw at ang ating kultura pa rin ang dapat manguna at manatiling may control. Sa ating pong mga kababayan, hinihikayat ko po kayo na dalawin po ninyo ang ating web page at ang ating Facebook page, Komisyon sa Wikang Filipino po, at marami po kaming libreng tertulia at mga pagsasanay na gaganapin. Araw-araw po halos ay marami kaming binibigay na seminar, lalo na po sa araw ng sa buwang ito ng Agosto, at kahit na po pagkatapos nito ay tuloy-tuloy lang po ang mga seminar namin. At kahit nga po bukas ay meron din po ulit kaming libreng seminar na mayroon po itong mga sertipiko at magagamit ninyo sa inyong pag-apply sa trabaho, ano, bilang isang kasanayan. At nagpapasalamat po muli kami. Sana po ay bisitahin nyo kami sa aming Facebook page, comfil.gov.ph at kwf.gov.ph. Maraming salamat po.
2: Attorney Marites Barrios Taran at tagapangulo po ng Komisyon sa Wikang Pilipino, maraming salamat po sa pagbibigay po ninyo ng oras para po sa aming programa.
3: Maraming salamat po, Attorney Marites.
2: Attorney, thank you po.
3: Thank you po sa inyo.
5: Maraming salamat.
2: Nako, o yan. Sige, ngayon magtanungan na tayo. Sabi mo kanina, anong paborito mong salita?
3: Ulam, mamayang gabi.
2: Ulam. Ikaw, anong paborito mo?
3: Ah, ngayon ang tanong ko sa'yo, ano talaga yung favorite Filipino word mo? Dahil buwan, word. Buwan ng wika ngayon, di ba?
2: Filipino word, pautang. Ginecha. Hindi, siguro ano kasi ano na to eh. Do coined siya sa, ano, kinuha siya sa Spanish, di ba? Pero ginagamit na rin natin, kumusta. Napakahalaga, kumusta. Napaka makatao ng kumusta. Wag lang yung ano, diretso agad, kumusta, pautang. Hindi, pero pag sinabi kasing kumusta, parang syempre maraming mga tao na may mga pinagdaraanan, napakahalaga na bawat isa, kumustahin natin. Baka naman mamaya, sobra yung pinagdadaanan niya.
3: Mahalagang kamustahin mo ang isang
2: tao. Hindi mo kinukumusta or something, tapos grabe na pala yung mga pinagdadaanan.
3: Pero ang kamusta ay spelled as kumusta.
2: Kumusta, pero pwede rin yung kamusta. So walang problema sa kanya.
3: Ayun.
2: Ikaw?
3: Ako naman, nung ano, bata pa talaga ako na ako ay namamangha na talaga sa salitang
2: namamangha.
3: Luningning.
2: Luningning. Dahil,
3: kasi para
2: bakit?
3: Siyang ano eh, liwanag siya sa gitna ng dilim.
2: Yun. Maganda yan ha. Kasi parang ako may paborito. May nagkwento matatapos na. Kasi parang may paborito akong pelikula na sabi nung ganun. Parang napunta kasi siya sa dilim. So parang kumbaga hindi na siya makaalis sa dilim. Pero sabi niya dun sa kausap niya na pag napunta ka dun, sana daw may liwanag.
3: May liwanag.
2: Yakapin yung liwanag kasi mahirap talaga na nasa dilim ka. Kahit para sa buhay natin, no, minsan napupunta tayo sa dilim, sa kadiliman, sa mga pangyayari
3: sa
2: buhay natin, sa problema. Pero sana, syempre, piliin pa rin natin na mapunta sa liwanag. At iyon ang luningning. Ang galing. Ano ko, tatapos na. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Check po maya. Marami po kayong natutunan po sa ating pong mga pinag-usapan ngayong hapong to.
3: At samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin po sa Impilan ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas. Usapang budget natin, page ng DBM at sa Facebook page ng DBM Undersecretary Gades Hope Libiran.
2: At sa page din ng DBM, at tabayanan po ninyo ang susunod na programa at alamin ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan muli. Sa ngalan po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
3: Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
2: Usapang Budget Natin, dahil budget natin to.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
1: Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives as he leads the country in nation building.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Habagat nagpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa kung lalakas pa o hihina na ang mga pag-ulan ngayong weekend, tutukan! DPWH Secretary Vince Dizon, personal na ininspeksyon ang pagsasaayos ng kalsada sa Baliwag at ongoing flood control projects sa bahaing lugar sa Kalumpit, Bulacan. SSS, may alok na emergency loan sa mga aktibong miyembro na apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Senado at Kamara, tiniyak ang mas transparent na proseso ng pagbusisi sa 2027 proposed national budget. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinalakay sa presidential luncheon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP ang iba't ibang mahalagang issue sa politika at ugnayang panglabas ng bansa. Kung ano-ano yan, alamin! Pagawaan ng substandard at delikadong bakal sa Davao City, sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng PAOK at NBI. Halos 200 Pilipino na umuloy nagtatrabaho sa nasabing warehouse na iligtas ng mga otoridad. At silipin ang nagpapatuloy na pagdiriwang ng Kadayawan Festival sa Mindanao.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan tumambad kay DPWH Secretary Vince Dizon ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga residente sa Kalumpit, Bulacan na lubog sa baha.
1: Ayon sa kalihim, epekto ito ng mga hindi natapos na flood control projects na pinabayaan umano ng mga dating naumuno sa DPWH. Yan ang

0: Mulat ni J.M. Thompson.
1: Ikinadismaya at ikinalungkot ni Public Works Secretary Vince Dizon ang naabutan niyang sitwasyon sa ilang barangay sa Kanumpit, Bulacan. Sakay ng bangka, binagtas ni Secretary Dizon ang Pampanga River sa bahagi ng barangay Calizon, Bulusan at Frances. Mula sa ilog, makikita ang ilang kabahayan na lubog sa baha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa habagat.
2: Bayan, kasalukuyan po tayong nasa Kalumpit, Bulacan at pinuntahan nga po ni Secretary Vince Dizon yung ongoing flood project dito sa Kalumpit, Bulacan. Kasalukuyan nakararanas ng pagbaha itong barangay Calizon.
1: Ayon kay Secretary Dizon, isa ito sa epekto ng mga natenggang proyekto sa lungsod na iniwan ng mga dating namumuno sa ahensya.
3: Hindi ko maiisip paano nila nasik mura yun. Ano ito, talagang nakakadugo ng puso. So kailangan nga talaga ayusin na natin lahat ng mga binaboy nila dito.
1: Ang Pampanga River kasi nakadikit ng ilang barangay sa Kalumpit, Bulacan ay higit na apektado ng mataas na level ng tubig, kaya kinakailangan na taasan ang dike na humaharang sa tubig mula sa ilog, lalo na kung maulan.
3: I-correct natin lahat ng mga ginawang either ghost o substandard. Ayusin natin yon.
1: Nakausap naman ng kalihim ang ilang residente na matatamaan ng flood control project. Ayon sa ilang residente, suportado nila ang proyektong makababawas ng pagbaha sa kanilang lugar. Pero ang tanging hiling nila ay magkaroon ng maayos na malilipatan.
3: Humingi na ako kay Secretary Banoy ng 100 unit para dito sa mga tatamaan ng project natin sa Bulusan, sa Calizon, saka sa Frances. Kahapon, ginabas na nila yung resolution ng Sanggunian para doon sa relocation. No? So, in the meantime, kung kailangan na nilang umalis, bibigyan muna natin sila ng pangrenta nila.
1: Inaasahan namang matatapos ang flood control project sa 3 barangay sa Marso sa susunod na taon, kasabay ng kumplisyon ng permanenteng pabahay para sa mga apektadong residente. Samantala, hindi rin pinalampas ni Secretary Dizon na puntahan ang kalsada sa daang Maharlika Highway sa Baliwag, Bulacan. Ayon sa kalihim, nanatiling sira ang kalsada noon habang may ibang proyektong pinondohan na anyay wala namang sira ang kalsada. Gate ni Dizon, kailangan ng tapusin ang mga nakabinbin na proyekto na makatutulong sa ating mga kababayan, lalo na ngayong tag-ulan.
3: So, minodify natin yung proyekto para yung pera gagamitin dun sa sira, hindi gagamitin dun sa ayos. Diba? So, finally, naayos na and humingi na ako ng paumanin kay Mayor, tsaka kay Kong, tsaka sa mga tao dito. Yun ang naging saninong dili nito. So, pero finally, gagawin na natin to ng tama.
1: Tuloy-tuloy naman ang DPWH sa pagpapaigting ng mga proyekto kontra baha at pagpapabilis ng mga natenggang flood control project na makatutulong na mabawasan ang pagbaha sa bansa. J.M. Thompson, para sa Bayan.
4: Kamustahin naman natin ang lagay ng trapiko ngayong Payday Friday at panakanaka pa rin ang pag-ulan sa Metro Manila. Sa ulat ni Clazel Pardilla Live. Clazel.
5: Sa Quezon City. At sa mga oras na ito, good news dahil yung mga motorista na biyahing pa southbound o yung patungo na Quezon Avenue Elliptical, Sandigan at Commonwealth ay makakaranas pa ng banayad na pag-usad ng mga sasakyan. Kung makikita mo nga ay mabilis pa yung takbo ng mga motorista. Pero ayos, kabaliktaran yung mararamdaman ng mga tsuper na biyaheng northbound dahil marami ng mga sasakyan na nagkukumpulan dito sa bahagi ng North EDSA. Yan yung patungo naman ng Balintawak, Muñoz at Camanava area o Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. So expect nyo na po yung moderate to heavy traffic kung kayo ay biyahe na northbound. Expected na yan ay dahil nga ngayong araw ay Payday Friday. Sinabayan pa ng rush hour at patuloy pa rin na nararamdaman yung epekto ng habagat na nagpapaulan dito sa Quezon City at iba pang dito sa Metro Manila. Itinasa ng QCDRRMO ang heavy rainfall alert dito sa Quezon City, nang ibig sabihin ay maaari pa rin makaranas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na may banta ng pagbaha. Dahil nga dyan ay sinuspende na ng MMDA yung number coding ng mga sasakyan na nagtatapos sa plakang 9 at 0. At kinansela na rin ng Quezon City Local Government yung pasok o yung face-to-face classes sa mga estudyante sa mga child center, kindergarten at mga grade 1 hanggang grade 12 para matiyak na ligtas yung mga bata ngayong ang nararamdaman pa rin yung pabugso-bugso na pag-ulan. Una riyan ay inutusan naman ng Malacanang yung mga tanggapan ng pamahalaan na magpatupad ng alternative work arrangement para nga matiyak na patuloy pa rin yung serbisyo ng gobyerno kahit na nararamdaman itong masamang patahon. Epektibo yan ngayong araw ng Friday dito sa Metro Manila pati na rin sa mga lalawigan ng Zambales, Bulacan, Pampanga at iba pang area dito sa Luzon. So again, ay sa mga oras na ito.
4: Maraming salamat, Clayzel Pardilla.
0: Hindi nagpapakampante ang Marikina LGU kahit walang naranasang pagbaha sa lungsod sa gitna ng patuloy na pag-ulang dala ng hanging habagat. Isa sa nakatulong para mapigilan ang pagbaha ay ang patuloy na dredging ng Marikina River. Pero ayon kay Marikina City Mayor Maan Teodoro, bahagi ng flood mitigation effort sa lungsod ang buong taong paglilinis at maintenance sa mga kanal at sapa habang pinalakas din doon ang drainage capacity. Pinuri naman ng LGU ang mga residenteng nakiisa sa mga hakbang na ito na pinananatili ang disiplina at lumahok sa disaster preparedness efforts ng lungsod.
4: Mahigpit pa rin ang pagbabantay ng Office of Civil Defense Cordillera sa epekto ng habagat sa rehiyon kasabay ng pagtutok sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagbaha at landslide. Ayon sa OCDCAR, maulap at may mahina pa rin pag-ulan sa ilang bahagi ng Cordillera. Sa kabuang monitoring, 15 ang nasawi habang 14 ang injured at wala namang naitalang nawawala. Sa ngayon, 8 kalsada ang sarado, kabilang ang Cannon Road na patuloy na nililinis ng Department of Public Works and Highways. Samantala, patuloy ang pagkilos ng OCDCAR kasama ng LGU at iba pang ahensya ng gobyerno sa pagresponde sa mga apektadong komunidad. Naka-preposition na rin ang food at non-food items para sa agarang maipamahagi kung kinakailangan.
6: Prioridad po natin lagi po yung ating safety. Sana po magplano tayo mabuti kung meron tayong mga ganito na threat. Meron po tayong ganito na panahon. Dapat po tayo ay tumalima sa mga advisories po galing sa mga kinaukulan na ahensya ng gobyerno po natin.
0: Walang tigil ang ginagawang clearing operations ng Philippine National Police sa mga lugar na apektado ng mga pagbaha at pagguho ng lupa bunsod ng mga nagdaang bagyo at hanging habagat. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., may sapat na mga tauhan ang pambansang pulisya na ipinakalat sa iba't ibang lugar sa Luzon para alisin ang mga natumbang puno, tanggalin ang mga humarang na lupa at iba pang debris na naging sagabal sa mga kalsada. Tiniyak din ng PNP na mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, Office of Civil Defense at iba pang ahensya ng pamahalaan para agarang mahatira ng tulong at serbisyo ang mga apektado nating kababayan. Inanunsyo ng SSS ang dagdag sa pensyon simula Setyembre para sa mga new pensioner na nakatanggap ng pensyon nitong June hanggang Agosto habang may handog na emergency loan program ang SSS para sa mga aktibong miyembro na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at hanging habagat. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
7: Bukas para sa mga miyembro ng Social Security System o SSS ang Emergency Loan Program na maaaring mapagkuhanan ng dagdag na tulong pinansyal sa panahon ng pangangailangan, lalo na ang mga nasalanta ng mga bagyo at habagat. Maaaring makahiram ng halagang nasa 1,000 hanggang 20,000 piso ang mga kwalipikadong miyembro, depende sa kanilang average monthly salary credit. Kailangan lamang na mayroong hindi bababa sa 18 ang kontribusyon ng miyembro at may nakarehistrong valid Philippine address sa SSS.
8: Yun po yung isa pang maganda dito sa programa natin, 7% per annum po lamang ang ating interest rate. Tapos mayroon po tayong 6-month moratorium na tinatawag kung saan wala pa pong babayaran na loan amortization sa loob ng 6 na buwan. Mag-uumpisa lamang po sa 7th buwan ang pagbayad ng loan amortization.
7: Maaari pang mag-apply ang mga kwalipikadong miyembro hanggang April 30, 2027 at inaasahang mailalabas ang loan proceeds sa loob ng 1 linggo sa pamamagitan ng electronic fund transfer kung may aktibong disbursement account ang miyembro. Samantala, magsisimula sa Setyembre ang dagdag sa pension ng mga bagong pensioner na nagsimulang tumanggap ng pension noong Hunyo, Hulyo at Agosto.
8: Kung kayo po ay retirement o disability pensioner na bago lang kayong pensioner ngayong June, July o August, 10% po ang itataas na inyong buwan ng pension.
9: Ayun.
8: Kung kayo po ay survivor pensioner, 5% po ang itataas ng inyong buwan ng pension.
7: Ayon sa SSS, makatutulong ang nasabing increase sa mga pensioner, lalo na sa mga nakararanas ng epekto ng mga nagdaang sama ng panahon. Pinag-iingat din ng mga miyembro laban sa mga pekeng anunsyo at scam. Paalala ng SSS, huwag magbibigay ng personal at pinansyal na impormasyon sa mga kahinahinalang text o email at laging beripikahin ang mga anunsyo sa opisyal na social media accounts at website ng ahensya.
8: Pinapaalalahanan po natin sa mga ating mga miyembro ng SSS, andiyan po ang mga pautang na programa na SSS, ang salary loan, ngayon emergency loan, pati sa mga pensioner natin, pension loan, meron pa rin po tayong programang ganyan. Pwede pong umutang sa SSS hanggang 300,000 pesos, depende po sa halaga ng kanilang buwan ng pensyon. At siyempre po, sa oras ng pangangailangan, kung tayo magkasakit, may sickness benefit, kung tayo po ay mabalda, may disability benefit, pasyalan lamang po ang mga social media accounts or website ng SSS para sa mga karagdagang impormasyon.
7: Jana Madrid, para sa Bayan.
0: Samantala, patuloy na hamon sa Pilipinas ang wastong pamahala ng basura kung saan tinatayang 61,000 hanggang 65,000 tons ng basura ang nalilikha araw-araw sa bansa. Ayon sa Environmental Management Bureau, hindi lahat ng basurang hindi nakokolekta ay otomatikong napupunta sa mga ilog, kalsada o iba pang lugar. May mga materials recovery facility sa mga barangay at may ilang barangay din na nagka-cluster para sa segregation at recycling. Sa ngayon, 63% na ng mga barangay sa bansa ang may access sa MRF. Mahalaga rin ang tamang segregation sa mga bahay para mabawasan ang mixed waste at ang pagkalat nito sa kapaligiran. Residual waste lamang na hindi hazardous ang dapat mapunta sa landfills. Kaugnay rin ito ang implementasyon ng Extended Producer Responsibility Law na naglalayong mas mapanagutan ng mga business establishment o producers of plastic packaging na kanilang ipinapasok sa merkado. Hindi lang sa paglikha ng produkto, kundi hanggang sa pamahala ng basura nito.
10: Po namin yung ating proper segregation ay reuse, recycle, at kung pwede po mag-reduce ng waste. Kung hindi naman kailangan na magdala ng plastic sa... Kung pwede po, yung mga containers na reusable ang ating dalhin. Pag halimbawa, mag-grocery po, pupunta sa palengke para hindi po plastic ng plastic ng plastic yung ating daladala. At finally, yung proper disposal po. So kung sinabi po ng ating Pangulo, kailangan nga din mayroong facilities for this mga basura for the proper solid waste management. So yung proper disposal din po ay importante.
4: Mahigit 1 linggo na ang nararanasang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Sa kabila nito, mataas na heat index naman ang naitala sa Mindanao, particular sa rehiyon ng Caraga, na umabot sa 42 degrees Celsius. Yan ang ulat ni Phil Goloran ng PTV Agusan del Sur.
11: Nakararanas na mataas na heat index o matinding init ang ilang probinsya sa Caraga Region.
9: Ayon sa PAGASA Mindanao Regional Services Division, nasa 41 hanggang 44 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar sa rehiyon. Ngayong araw, 42 degrees Celsius ang heat index sa Agusan del Sur na nasa danger category. Babala ng mga eksperto, maaari magdulot ng heat stroke at iba pang sintomas ang matagal na pagbibilad sa matinding init. Kaugnay nito, naglabas ng advisory ang DepEd Agusan del Sur na nagbibigay ng gabay sa mga paaralan at kinaukulan para maprotektahan ang mga estudyante at guro laban sa matinding init. Simula Agosto 12, nagpatupad na rin ng half-day face-to-face classes ang San Francisco Pilot Central Elementary School kung saan hanggang alas 11 ng umaga lamang ang klase. Sa hapon, modular class na ang isasagawa para sa mga estudyante.
11: Wala namin naghulat o dako pa ang kuan problema, bali concern namo ang health and safety sa mga bata.
9: Parehong dahilan ang naging batayan ng Agusan del Sur National High School sa pagpapatupad ng half-day classes simula kahapon, Agosto 13. Sumunod na rin ang ilang paaralan sa iba pang bayan sa Agusan del Sur. Malaki naman ang pasasalamat ng mga magulang sa DepEd dahil nababahala sila sa kalusugan ng kanilang mga anak sa matinding init.
12: Luwi kayo mga bata, sir. Init pa kayo.
13: Init manggod kaayo. Oh, grabe gid ang kwan sa mga bata ba pag nasa room. Kanisiya, mapermiti dyan mabasa lang ihang ibutang yan ako sa likod.
9: Nagbabala rin ang Provincial Health Office ng Agusan del Sur tungkol sa mga dapat gawin kapag nakaranas ng mga sintomas ng heat stroke. Kabilang dito, ang pagkapagod, pagkahilo, sakit ng ulo, matinding pagpapawis at pamumutla ng balat, pamumulikat ng mga braso, binti at yan. Maaari rin makaranas ng mabilis ang tibok ng puso, mataas na temperatura ng katawan, matinding pagkauhaw at panghina.
14: So pwede na ito siya sa dadong sa mabugnaw na lugar niya atong kuhaan ng iyakang suot, no? Kung nagdubli-dubli na siya t-shirt, and then pwede na itong butangan o bugnaw na cloth.
9: Phil Gloria ng PTV Agusan del Sur para sa bayan.
4: Para sa mga kababayan natin na kapagplano na for this payday weekend, mahalaga na alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Ihatid sa atin yan ng PAGASA Weather Specialist Veronica Torres. Ms. Veronica,
15: magandang gabi din po, Ms. Ice, at ating Matters Waybay sa PTV4. Ngayong araw nga ay patuloy pa rin yung epekto ng southwest monsoon sa Luzon, pati na rin sa may kanlurang bahagi ng Visayas. At dahil nga dyan, asahan natin na may malalakas pa rin mga pag-ulan sa may Zambales at Bataan. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon. So possible sa Zambales, Bataan, around 2,100 millimeters sa mga pag-ulan. Sana naman natin sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calaborizon, Mimaropa, nalalabing bahagi ng Luzon at Antique, yung maulap na papawirin at makalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagpulog, dulot pa rin ng habagat sa nalalabing bahagi ng bansa, party cloudy to cloudy skies, may mga chance ng mga localized thunderstorms. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat may bahay na ating bansa, pero ingat pa rin sa papalao sa hilaga at sa lulang bahagi ng Luzon dahil posible nga patamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yun nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
4: Hello, ma'am. Veronica?
15: Yes, po.
4: Yes, ma'am. Hanggang kailan po ba natin mararanasan itong weather condition na ganito sa Metro Manila? Hanggang weekend po ba o mararanasan muli natin ang malakas na habagat next week?
15: At least po dito sa may Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon and kanlurang bahagi ng Visayas. Patuloy pa nga rin yung maulang panahon na inaasahan natin dulot ng habagat. So at least in the next 3 to 5 days, maulan pa rin yung inaasahan natin. And then the rest of Visayas and Mindanao, posible nga yung partly cloudy to cloudy skies, may ma-chance ng mga thunderstorms. So, lalo na po by Sunday, ay posible nga mas lumakas pa yung epekto ng habagat at mas maging maulan sa kanlurang bahagi ng bansa, kabilang ng Metro Manila.
4: Alright, maraming salamat po. That was PAGASA Weather Specialist Veronica Torres. Abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tinalakay sa presidential luncheon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAF ang mahalagang isyu sa politika at ugnayang panlabas ng bansa.
0: At Pagawaan ng substandard na bakal sa Davao City, sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng PAOK at NBI. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
16: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives as he leads the country in nation building.

PBBM at Work. Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Education at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Sunny Angara. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Nakatuon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtatrabaho. Ito ang iginiit ng Malacanang. Tugmaman o salungat ang mga numero sa mga survey sa tunay na pulso ng bayan. Ayon sa palasyo, anuman ang resulta ng mga survey ukol sa performance, trust rating at iba pang panukat sa Pangulo, hindi nito maapektuhan ang paglilingkod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nais ni Pangulong Marcos Jr. na maibsan ang mararanasang hirap ng ating mga kababayan. Base sa pinakuling SWS survey, 42% ng adult Filipinos ang nagsabing masaya sila sa performance ng Administrasyong Marcos Jr., habang 17% naman ang nagsabing hindi sila nasisiyahan.
1: Ang mga numero ay tumutugma sa katotohanan, pero may mga pagkakataon na yung numero ay hindi nagre-reflect ng katotohanan. Pero still, kahit ano pa mangyari dyan, ang Pangulo tutok.
2: Mas mahigpit na pagbabantay sa paggamit sa pondo ng bayan. Ito ay tiniyak ng Department of Budget and Management, lalo na sa flood control projects ng DPWH kasunod ng pagpapasa ng 2027 National Expenditure Program sa Kamara. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Matapos maisumite sa Kamara ang 2027 National Expenditure Program, nangako ang Department of Budget and Management ng mas mahigpit na pagbabantay sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, ang pagtaas ng panukalang gastusin para sa 2027 ay dahil sa pagpapaigting ng mga programa at pagpapatupad ng mga pangako ng pamahalaan.
4: Bulk of the increase comes from mandatory requirements and existing fiscal obligations. These include higher national tax allotment for local government units, the fourth tranche of salary adjustment for civilian government employees under EO number 64, the corresponding salary adjustment for our military and uniformed personnel, and other fiscal obligations of our government.
3: Pinakamalaki sa proposed 2027 budget ang social services sector na may 2.4 trillion pesos. Sumunod ang economic services sa 1.8 trillion pesos. General public services sa 1.3 trillion pesos, fiscal obligations sa 1.1 trillion pesos, at defense sa mahigit 450 billion pesos. Naglaan ang BBM ng mahigit 100 bilyong piso para sa unprogrammed appropriations na pinakamababang antas sa National Expenditure Program simula 2019 at pinakamababa rin kumpara sa kabuoang proposed NEP simula 1991. Nilinaw ni De Leon na hindi ito unaccounted funds dahil mailalabas lamang ang pondo kapag natugunan ang mga itinakdang rekisitos at kondisyon ng BBM.
4: And I want to make one point very clear. Unprogrammed does not mean unaccounted for. It is not a blank check and it's certainly not an unlimited spending authority. It has clear purposes and well-defined triggers prior to release.
3: Sa DPWH na may isa sa pinakamalaking proposed budget para sa susunod na taon, prioridad ang ongoing flood control at iba pang infrastructure projects. Tiniyak din ng kagawaran ang mas mahigpit na pagbabantay mula konstruksyon hanggang operasyon para maiwasan ang anomalya at mga ghost projects.
5: Sa gitna ng mga issue sa transparency, hamon ngayon sa DBM at DPWH na patunayang ang bawat pisong inilalaan para sa mga infrastruktura ay tunay na mararamdaman at hindi mananatiling proyekto sa papel lamang. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Nilinaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng international media na walang epekto sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Sa FOCAC Forum, ipinaliwanag ng Pangulo na hindi kailang humingi ng permiso sa China kapag may aktibidad ang Pilipinas sa sarili nitong teritoryo tulad ng supply mission. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
6: iba't ibang usapin nakakaapekto sa bansa at sa ugnay nito sa ibang bansa ang sinagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng international media ngayong araw. Sa presidential luncheon na inorganisa ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP, unang sinagot ng Pangulo ang provisional understanding ng Pilipinas at China. Kabilang sa mga tanong kung dapat pa bang panatilihin, baguhin o tapusin ang nasabing arrangement. Lalo na't may pagkakaiba ng posisyon ang Defense at Foreign Affairs Department. Ayon sa Pangulo, hindi dapat nakatuon lamang sa arrangement ang debate. Pangunahing layunin nito ang maiwasan ang miscalculation na maaaring humantong sa mas malalang tensyon o insidente. Mahalaga ito para mapanatili ang resupply missions ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre.
7: It is just an arrangement to inform not any specific country or group or vessel, but everyone who is in the West Philippine Sea, that the vessels from the Philippines are going to sail from this place to that place on this date, and that is all. So that there is no confusion that these are unidentified vessels and they have suddenly appeared out of nowhere.
6: Muli ring iginiit ng Pangulo na walang epekto sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang provisional understanding at hindi nito pinahihina ang mga karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS, ang paggamit ng sovereign rights o ang pagtatanggol sa ating mga teritoryo. Nilinaw rin ng punong ehekutibo na walang espesyal na arrangement na nangangahulaga na kailangan ng Pilipinas na humingi ng permiso bago maglayag o magsagawa ng anumang aktibidad.
7: There's no special arrangement that we, somehow the implication is that we have to ask for permission or that we have to give up some of our rights. That's not the case at all. The case is very simple. Our vessels will sail, they will resupply or they will patrol or they will, and any time that they do sail, that notam is issued. And that's the extent of it.
6: Sa usapin naman ng joint oil and gas exploration sa pagitan ng Pilipinas at China, sinabi ng Pangulo na patuloy pa rin ang negosasyon bukod sa terms of reference upang makatulong sa energy supply ng bansa. Umaasa ang pamahalaan na magtatagumpay ang kasunduan kahit wala pa itong tiyak na timeline. Tahasan namang itinanggi ni Pangulong Marcos na papayagan ng Pilipinas ang militar ng Estados Unidos na gumamit ng mga base sa ating bansa para sa anumang pag-atake sa oras na magkaroon ng giyera sa Taiwan. Dito ay binigyan din ng Pangulo na pangunahing layunin ng bansa na ipagtanggol ang sariling teritoryo at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon.
7: The Philippines does what we do again to defend our territory, to the continuation of the exercise of our sovereign rights and the recognition of our sovereignty. What other countries choose to do is really not something that the Philippines has much influence on. So, what the United States, or for that matter any other country, chooses to do is really an internal matter for them and how they choose to handle their own foreign policy. When it involves the Philippines, again, we hew back to that policy where we are not interested in being a belligerent force. We are simply interested in the defense of the Republic, the continued exercise of our sovereign rights, and the recognition of our territorial imperatives.
6: Gab Milde Villegas, para sa bayan.
2: Nagpapatuloy ang development sa local drone program ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang tiniyak ni General Antonio Navarrete sa isinagawang deliberasyon kahapon ng Commission on Appointments kaugnay ng pagkakatalaga sa kanya bilang AFP Chief of Staff at sa iba pang napromote na military official. Binigyang din kasi ni Senador Panfilo Lacson na mahalaga ring makasabay ang AFP sa teknolohiya para depensahan ang Pilipinas, kung saan inihalintulad niya ang sitwasyon sa Ukraine. Kasunod ng testing stage sa drones, target na magkaroon ng integration sa unmanned systems na ginagamit ng AFP.
8: For now, it's at the general headquarters. We're coming up with a concept.
9: Yeah.
8: But at the levels of the major services, they're doing their own testing also, sir.
9: Glad to hear that. And if you have any budgetary requirements, kindly inform us kasi padating na yung budget sa Congress, actually transmitted na sa amin yung NEP. So bigyan nyo lang kami ng requirements ninyo with some specifications para justify natin.
0: Susundin ng House Prosecution Panel ang mga alituntunin sa public engagement ng prosecution at defense team. Ito ay kasunod ng inihaing manifestation ng Company Vice President Sara Duterte laban sa paglabag umano sa sub-judice rule ni Attorney Armando Ligutan habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
10: Handang tumalima ang prosecution panel sa ilalabas na guidelines si Presiding Officer Francis Escudero sa public engagement ng prosecution at defense alinsunod sa Rule 18 ng Rules of the Senate Impeachment Procedures. Ito'y matapos maghain ng manifestation ang defense team ni Vice President Sara Duterte laban sa umano'y paglabag ni Attorney Virgil Ligutan sa sub-judice rule dahil sa kanyang social media post habang kasalukuyang isinasagawa ang impeachment trial. Pero gait na prosekusyon, hindi patas kung reklamo lang ng depensa ang pakikinggan. Dapat isama rin ang pag-insulto umano ng Vice Presidente sa impeachment court.
11: May mga nangyari po in the prior to that na kung tatanungin po ang taong bayan ay mukhang nagpapakita din ng hindi pagsunod doon sa mga sa sub-judice rule. Unang-una, ang Vice Presidente, sabi niya, may bending of the rule. Ito ay, sa aming palagay, ito ay direktibang reference sa integrity at insulto sa integrity ng korte, ng impeachment court. Pero wala po tayong naririnig na kung paano po at least ma-admonish ang defense panel para pagsabihan ng respondent na huwag niyang iinsultuhin o huwag niyang magbibigay ng any statement that would weaken the integrity of the impeachment court.
12: Nakikita pa lamang po natin na bending the law ay yung pag-liquidate po nila ng confidential fund. So other than that, wala na po tayong nakikita na bending the law.
10: Kabilang paaniya sa dapat bigyan pansin ng presiding officer ay ang pag-post ng isang senator judge ng umano'y misleading na splice video na pumapatama kay Representative Chel Diokno.
13: Siyempre, doon po sa mga senator judges, totoo naman ho, may napinsala naman po talagang house prosecutor, hindi po ba, when a spliced video of him speaking was released. Kailangan lang po, dapat makita ho lahat ng Senate Impeachment Court, yung po mga instances. Nung po nga tinindin ho namin, meron pong paglagpas dito po sa bagay po na ito.
10: Dagdag pa ni Ridon, kapag nilimitahan ang pagtalakay sa publiko tungkol sa impeachment trial, maaari umanong lumala ang pagkalat ng fake news. Ayon pa sa panel of prosecutors, kung ipagbabawal ang presko ng prosecution at defense, wala na silang planong magdagdag ng spokesperson matapos italaga sila Representative Z. Alonto Adyong, Rene Co. at dating Congressman Robert Ace Barbers. Vel Custodio, para sa Bayan.
2: Sinuportahan ng Malacanang ang pahayag ng Justice Department na walang makitang conflict o salungat sa paghahain ng grave threat case laban kay Vice President Sara Duterte habang nagpapatuloy ang kanyang impeachment trial. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
14: Gustong ipabasura ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kasong grave threats na inihain ng Department of Justice laban sa kanya. Kaugnay ito ng umano'y pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Giit kasi ng depensa ng bise, hindi ito pwede dahil nakapaloob din ang umano'y grave threats sa impeachment case. Maituturing din anila itong lack of jurisdiction. Hindi na sila nagbigay ng iba pang detalye hinggil sa inihaing motion to quash. Pero kinontra ito ng DOJ at sinabing magkaiba ang usapin ng impeachment trial sa magiging paglilitis ng kasong grave threats sa Senate Court at sa Regional Trial Court kung saan isinampa ang kaso.
15: Well, whatever it is that's going on before the impeachment court is different from the one that we have now. No, this is before the regional trial court. That's why we would leave it to the ruling of the court, no, how it will dispose the same, whether it believes that the charges can be sustained, even if the accused in this case is an impeachable officer.
14: May 5 araw ang korte para magkomento sa motion to quash. Inihain ng DOJ ang kasong grave threats pero hindi ang one count of inciting to sedition na inirekomenda ng National Bureau of Investigation. Sabi sa Article 139 ng Revised Penal Code, ang sedition ay pag-aalsa ng hayag at magulo para makamit sa pamamagitan ng puwersa, pananakot o ibang paraang labas sa legal na proseso ang ilang tiyak na layunin. Kaya't sabi ng DOJ, iba ito sa naging pagbabanta ng bise, dahilan para isang pang-criminal na kasong grave threats at hindi ang inciting to sedition. Nakasaad sa Article 11 Section 3 ng Konstitusyon na ang impeachment ay isang proseso ng paglilitis kung saan ang pinakamataas lamang na parusa ay pagpapatalsik sa pwesto at hindi pagpapahintulot na humawak ng kahit na anong posisyon sa gobyerno. Ang kriminal na kaso naman sa korte ay penal. Ibig sabihin, ang kaparusahan kung mapatutunayan nito ay pagkakakulong kaya't iginigit ng DOJ na walang anumang legal na provision na nagsasabing hindi pwedeng hainan ng kaso ang vice-presidente. Bagay na sinang-ayunan din ng Malacanang.
1: Halimbawa lang po na ito ay madismiss dahil sa kanyang mga kaalyado. Hindi ibig sabihin na wala siyang ginawang krimen. Kasi ang elements of the crime ay nakasaad diyan sa Revised Penal Code. Kung lahat ng elemento ng crime ay present to convict her for committing grave threats, so pwede siyang maging liable for grave threats.
14: Nakasulat sa Article 282 ng Revised Penal Code na ang grave threats ay isang ordinaryong krimen na nililitis sa mga regular na hukuman katulad ng Quezon City RTC kung saan isinampa ang kasong ito laban sa bise. Pero depende ito sa pagbabantang ginawa, ang parusa, kulong at piyansa o multa. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Tiniyak ng Senate Committee on Finance na walang palulusating leadership funds sa 7.2 trillion pesos proposed national budget para sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Bernard Perez.
16: Nangako sa Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito na hindi niya papayagang maisama ang leadership fund sa 7.2 trillion pesos proposed national budget para sa taong 2027.
17: Usap kami ni Sen. Wynn dahil siya po ang si S.P. Wynn, siyang financier na aking susundan. As far as he is concerned, walang ganun, no? Nung mula nung siya ay finance chair. At pagpapatuloy ko yun, even the reforms that he has started.
16: Iginiit ni Hirsito na magpapatupad siya ng mga reforma para matiyak na ang pondo ng gobyerno ay mapupunta sa mga proyektong may malinaw na pakinabang sa publiko. Tiniyak din ng senador na harangin niya ang anumang last-minute insertions at amendments sa bicameral conference committee deliberations.
17: No more amendments or insertions during bicam. Mangyayari lang yung amendments or insertions during plenary sa budget deliberations mismo. Pag meron hong pangangailangan, may kulang, tingin yung ahensya o mga local, do it on the floor.
16: Ipinangako rin ni Hirsito ang mas transparent na proseso sa pagbusisi ng national budget. Nilinaw din ni Hirsito na bahagi ng kanilang trabaho ang paghahain ng mga amendment. Gayunman, dapat anya mga ito ay nakatuon sa kapakanan ng publiko gaya ng pagpapalakas sa healthcare at iba pang mahalagang programa. Batay sa affidavit ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, 500 million kada distrito ang nakalaong pondo habang 120 million pesos naman sa bawat party list mula 2023 hanggang 2024 at tinaas sa 150 million pesos ng 2025.
13: Ito po mga detalye na ito, very important ho na bigyan ho ng further details no ni Secretary Bonoan kasi siya naman ho yung nagbulalas nito pong bagay na ito, not just for the House but also for the Senate.
18: As to how the House prosecution House of Representatives approached the budget into 2025, nakita na niyo po na nakalatag po yung live stream, yung ating pagbabudget. These are the reform that we have instituted para po mas klaro and mas transparent yung naging pagbabalangkas ng mga pondo ng ating taong bayan.
16: Samantala, hindi alam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isiniwalat ni Bonoan sa Sandigan Bayan na naglagak umano ang ahensya ng hindi bababa sa tig 500 milyong pisong leadership fund sa bawat senador hanggang 1 bilyong piso naman sa mga chairman ng mga pangunahing komite sa Senado na nakalaan sa paggawa ng mga proyektong pang-imprastruktura ng mga mababata sa taong 2024 at 2025.
1: Kung alam ng Pangulo, hindi mangyayari yan. Diba? Parang teacher. Kapag kayo'y nangopya, ipapaalam niyo ba sa teacher niyo? Pag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Eh, di ba, bibigyan kayo ng penalty? So, yun na lang. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan itotolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim.
16: Pagtitiyak ng Malacanang, hindi na maulit ang pag-abuso sa pondo ng bayan.
1: No leadership fund under 2027 budget. All projects proposed in the 2027 DPWH budget are based on needs of the local and regional governments.
16: Bernard Ferret para sa bayan.
2: Samantala, isasagawa ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig kaugnay sa issue ng preventive suspension ni Senador Rodante Marcoleta sa August 18. Kasunod ito, inaasahan naman ang pagsisimula ng bail hearing ng senador kasama sina dating Representative Mike Defensor at iba pa sa September 3 kaugnay sa kasong Thunder. Iyan ang ulat ni Rod Lagusad.
19: Itinakda sa September 3 ang pagsisimula ng bail hearing ni Senador Rodante Marcoleta, dating Representative Mike Defensor at mga businessman na sina Aristotle Veray at Joseph Espiritu. Ito'y kaugnay ng kinakarap nilang kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division hinggil sa money natanggap ni Marcoleta na 75 million pesos na campaign donation mula sa tatlo. Kasama na rito ang hindi wala pagdedeklara nito sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN at Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Isasagawa tuwing Lunes at Huwebes ang nasabing bail hearings. Nakatakdang magpresenta ng 8 testigo ang prosecution para patunayan na malakas ang ebidensya laban sa mga ito. Inaasahan naman na matatapos ang pagdinig sa hiling na piyansa nila Marcoleta sa October 1. Kasalukuyang nakakulong ang apat sa male dormitory ng Quezon City Jail. Isang linggo naman matapos ang bail hearing, sisimula na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang main trial para sa kasong plunder sa October 8. 13 testigo naman ang iaharap ni Marcoleta. Samantala, bago nito, magsasagawa ng pagdinig sa August 18 ng Sandigan Bayan 3rd Division patungkol sa issue ng preventive suspension. Nauna nang pinagpaliwanag ng korte si Marcoleta kung bakit hindi dapat siya masuspinde bilang senador. Samantala, nagkaroon naman ng tensyon matapos ang isinagawang pre-trial matapos na tila pigilan si Defensor na makapanayam ng media.
20: Dalawang beses na kami nireida ng BJMP.
19: Matapos ito, agad nang dinala ng mga tauhan ng BJMP si Defensor paalis ng anti-graft court. Rod Lagusad, para sa bayan.
2: Sa iba pang balita, sinalakay ng pinagsanib na pwersa ng National Bureau of Investigation at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pagawaan ng bakal sa Davao City. Bukod sa substandard umano ang mga bakal na diskubre na nagtataglay rin ito ng radioactive materials. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
21: Mag-aalas 10 kahapon ng salakayin ng mga operatiba ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang pagawaan ng substandard na bakal na Davao Mighty Steel Corporation sa Daang Maharlika Highway, Bunawan, Davao City. Bit-bit ang search warrant, pinasok ng mga otoridad ang warehouse. Dito tumambad ang milyong-milyong halaga ng substandard steel products na naka-imbak sa loob ng bodega. Nag-ugat ang operasyon matapos makatanggap ng sumbong ang PAOC at NBI hinggil sa operasyon ng kumpanya. Taong 2012 pa umano nang magsimula ang operasyon ng nabanggit na kumpanya. Bukod sa Mindanao, ibinibenta din ang mga substandard na bakal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Katunayan, nakita ang markings ng kumpanya sa ilang gusali at infrastruktura na nasira matapos ang nangyaring 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Sa nasabing operasyon, mahigit 170 na Pilipino na pawang nagtratrabaho sa warehouse ang na-rescue. Aabot naman sa 21, kabilang na ang 10 Chinese nationals ang sasampahan ng patong-patong na kaso, kabilang na dito ang paglabag sa Philippine National Nuclear Safety Energy Act.
22: What makes this case deeply concerning is that the danger we are dealing with is something that is ordinary people cannot see. PNRI testing confirmed radioactive elements in materials inside the facility, including steel bars and residual black sand. Radioactive findings were also recorded in other materials.
21: Sa isinagawang technical examinations, nakumpirma ang presensya ng radioactive isotopes kabilang na ang uranium-238, thorium-228, thorium-232 at radium-226 sa area ng compound na lubhang delikado para sa mga nagtratrabaho sa lugar. Lumalabas pa na walang lisensya ang kumpanya na tumanggap, humawak, gumamit, mag-imbak at magbenta ng nuclear radioactive materials.
22: Hindi natin nakikita ang radiation. Hindi natin naamoy. Hindi natin agad naramdaman. And this is precisely why we cannot afford to ignore it.
3: Dahil sa mga naitalang paglabag, tigil operasyon na ang Davao Mighty Steel Corporation. Sinisilip na rin ng DENR ang kanilang ECC o yung Environmental Compliance Certificate. Ito na ang ikalimang kumpanya na sinalakay ng PAOK at ng NBI dahil sa radioactive materials. Pero tinitingnan na rin nila kung iisa lang ang nagpapatakbo sa likod ng mga kumpanyang nagpapakalat ng substandard steel sa bansa. Mula dito sa Davao City, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
0: Naniniwala ang Senado na malaki ang maitutulong ng panukalang Pax Silica Initiative sa paglikha ng trabaho sa mga Pilipino, gayon din sa paghihikaya sa investment. Pero dapat din anilang pagtuunan muna ang mga mahahalagang usapin sa bansa. Yan ang ulat ni Bernard Perez.
16: Suportado ni Senate President Sherwin Gatchalian ang panukalang Pax Silica Initiative, pero ginit niya na dapat munang matugunan ang ilang mahalagang usapin. Kabilang dito ang pagsunod sa konstitusyon at mga batas, pangailangan sa tubig at kuryente at proteksyon sa mga indigenous peoples o IPs. Nakikita ang Pax Silica bilang isang artificial intelligence at advanced manufacturing hub sa New Clark City, Tarlac sa ilalim ng US-led initiative.
4: Unang-una, nakikita ko na ito ay isang once-in-a-lifetime opportunity para sa ating bansa. Kung hindi ho ito papasok sa ating bansa, sigurado po ako papasok to sa Vietnam, papasok to sa Thailand, sa Indonesia. Ibang bansa ho ay tatanggapin ho ito.
16: Iginit ni Gatchalian ang kahalagaan ng malino na technology transfer. Naniniwala si Gatchalian na malaki ang potensyal ng Pax Silica na magbigay ng mga trabaho, makahikayat ng mga bagong investment at magtulak sa Pilipinas tungo sa high-value industry.
4: Isa po sa pinakamalaking kabutihan nito, yung almost 200,000 na direct jobs na malilikha nitong initiative na ito. During the construction phase, almost mga 800,000 jobs ang pwede pong mabigyan dito po sa lugar na ito. Ang investments, malaki rin. Almost $70 billion ang investments.
16: Bernard Ferrer, para sa Bayan.
0: Tumanggi muna ang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na kumpirmahin kung irerekomenda nila ang muling pagpapaliba ng barangay at sangguniang kabataan elections. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
10: Target ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na makapaglabas ang committee report ngayong Agosto, kaugnay ng mga panukalang naglalayong ipagpaliban o i-reset ang barangay at sangguniang kabataan elections.
18: The country is now facing an energy crisis, no? Para po hindi magkaroon po ng sinasabi po nilang election fatigue, because in the first place dito po sa region namin sa BAR magkakaroon din po ng BARM election, first regular BARM election. So definitely we're looking at coming up with a committee report on before the end of this month. No, but we are not confirming whether this committee report would really ought to postpone or to reset the election.
10: Mahigit 10 bersyon ng mga panukala ang nakabinbin sa komite na kailangan pag-isahin at suriin para matiyak na hindi lalabag sa makalintal ruling ng Supreme Court. Kabilang din sa kinukonsidera ng komite ay ang preparasyon para sa 2028 national and local elections na magsisimula sa susunod na taon.
5: Kung sakali po marireset ang barangay ng SK election, magkano po ang kakailanganin ni COMELEC? Depende po sa kung anong taon ito marireset. Ang sa amin pong pakiusap ay wag lang po sana naman na lalampas sa kalaghatian ng next year, ng 2027. Kasi critical po sa amin ng June onwards, 2027, sapagkat yun po ay preparasyon para sa national and local election.
18: Isa po sa mga version na ang tinitingnan is after the 2028 presidential election, doon mag-conduct ng barangay and sanggunian kabataan elections.
10: Hinihikayat ng COMELEC ang Kongreso na mailabas na ang desisyon patungkol sa BSK elections reset o postponement sa pagtatapos ng Setyembre. Samantala, kabilang din sa dinidinig ng komite ay ang reforma sa party list system na layuning mas gawing inklusibo ang representasyon sa mga sektor, limitahan ang bilang ng mga nominees sa bawat party list at palakasin ang voters' education. Ayon kay Adyong, bubuo na ng technical working group para mas musisiin ang mga panukalang batas na inihain patungkol sa reforma sa party list system.
18: In-anticipate din po natin, malapit na po yung 2028, no? Ang problema din po ng COMELEC, kung hindi ho siya timely na ma-aproba, ay baka magka-problema sila doon sa pag-allow or pag-accept ng mga parties na magse-certify sa kanila to participate in a national election.
10: Kinukonsidera rin ang pagkakaroon ng transition period sa implementasyon nito. Target ng komite na maipasa ang committee report sa plenaryo bago matapos ang taon bilang bahagi ng LEDAC priority bills. Vel Custodio, para sa bayan.
0: Dalawang araw na lang masasaksihan na ang isa sa mga pinaka-inaabangang highlight ng King of All Festivals, na Kadayawan Festival 2026. Kabilang sa mga aktibidad nito ay ang Indak-Indak at Floral Float Parade. Yan ang ulit ni JC Aliponga ng PTV Davao.
6: Nakahanda na ngayon ang ilang mga lugar na pagdarausan ng Indak-Indak at Floral Float Parade bilang bahagi ng pagdiriwang ng Kadayawan Festival 2026 dito sa Davao City. Sa ngayon, sarado na ang ilang mga daan na bahagi ng ruta na dadaanan ng mga contingent na lalahok sa Indak-Indak sa Kadayawan at Floral Float Parade. Patuloy naman ang puspusang paghahanda ng mga contingent para sa Indak-Indak sa Kadayawan, kung saan pinapalakas nila ang kanilang mga ensayo bilang paghahanda sa

0: City. Sa pamamagitan nito, nagbibigyan din ng pagkakataon ang mga lokal na negosyo at maipakilala at maibenta ang kanilang mga produkto sa mga Dabawenyo at turistang dumarayo sa lungsod. Sa Coastal Road, isa sa gawang indak-indak sa Cagayawan Grand Showdown. Patuloy ang pagpapatayo ng mga tent at stage na paggaganapan ng mga performance bilang bahagi ng huling paghahanda para sa malaking pagdiriwang. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
1: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV PH.
2: At yan po ang may init na balita ngayong Biyernes. Happy weekend! Sa kala ni Audrey Goriseta, ako po si Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Hanggang sa Lunes, ako naman po si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa
2: Bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama niyo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa dito lamang sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital. At syempre pa sa iba't ibang social media platform ng Radyo Pilipinas. Sa Facebook, 2 million na po tayo. Anyways, it's a Friday, 14th of August, 2026. Last day of the week. Talagang nairaos na naman po natin isang buong week. Actually, the second week of August. And hopefully, the following weekends would be very fruitful and negative positive to all of us. Hindi naman negative. Oo. At syempre pa, 'di ba? Pagkatapos ng August, ako, papasok na ang bear months. Talagang ang bilis, no. Bear months na pinakahihintay ng actually karamihan. Oo, kasi yung mga kababayan natin talagang dito na naman sila bumabawi pagpasok ng bear months. Sabi nga nila, eto na yung panahon para kumita. Para naman sa mga kaibigan nating iba, ito naman yung panahon para gumastos. So sinasalo nung gustong kumita, nung gustong gumastos. 'Di ba? Anyway, sana lang ay maging mabuti, no, itong mga susunod na weeks sa atin. Nako, kanina nag-declare na naman ng ilang mga areas, eskwelahan, cities ng class suspension. Medyo tumaas nga yung kilay ng ilan dahil sabi nila, bakit naman nahuli yung announcement ng class suspension almost every day? Nangyayari na, pero nahuli pa rin. Anyway, ang importante is that yung sabi nila, yung mga bata nandun na daw sa eskwela. Alam niyo po, it's actually, as a parent also, it's very important na ika nga, sometimes, agahan, no? If not, talagang i-anticipate. Pero minsan, sobra naman yung anticipation dahil ika nga, alam mo yun? Yung parang, okay, sige, walang pasok. Kasi nga, may class suspension. Pero pag, ang ganda ng araw. Well, we do not know, syempre, no? Kaya nga sinabing forecast. Anyway, mamaya, tingnan natin, ha? Pero hindi naman maulan Oo, okay naman. Makulimlim pero hindi maulan. Anyways, eto na po ang ating mga headlines para sa ating mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: NBI sisilipin ang ginamit or sisilipin kung ginamit sa flood control project sa Mindanao ang substandard at hazardous na bakal na nasabat sa Davao City. Lungsod ng Parañaque nakahanda sa posibleng pagbaha dahil sa sama ng panahon. Pangasinan Provincial LGU pinaigting ang ayuda sa mga nasalanta ng habagat. Higit 2 milyong kilo ng bigas mula sa Office of the President ipinamahagis ng Pangasinan Provincial LGU. DOH pinarangalan ang CHD Northern Mindanao at iba pang ahensya sa Healthy Workplace National Awards. Pagsasanay sa Basic Agricultural Extension Course para sa mga Agricultural Extension Worker, ginanap sa IPIL Zamboanga, Sibugay. Mahigit 700 PNP applicants na dating combatant ng MILF at MNLF pinulong ng OPA Peru. Higit 40 kabahayan natupok sa sunog sa Barangay Sangali, Zamboanga City.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At eto na ang ating mga balita para sa detalye natin mga balita. NBI sisilipin kung ginamit sa flood control projects sa Mindanao ang substandard na hazardous na bakal na nasabat sa Davao City. Para sa detalye, alamin natin kay J. Mark Digala.
2: Radyo Pilipinas Report. Tinitingnan naman ng mga otoridad kung may kaugnayan ang mga nauna ng sinalakay na steel plant na gumagawa ng mga hazardous at substandard na mga bakal sa Davao Mighty Steel Corporation sa Davao City. Ito ay ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ay dahil sa tila pare-pareho ang paraan ng paggawa, gayon din ang mga raw materials na ginagamit sa paggawa ng bakal. Sa pulong balitaan dito sa Davao City ngayong araw, sinabi ni Matibag na ang sinalakay na pabrika ng bakal sa lungsod ay panglima na sa mga nauna na nilang sinalakay. Gaya na lamang ng Bonway Steel Plant sa San Simon, Pampanga, Chuanxing sa Magalang, Pampanga, isa sa Santa Maria, Bulacan, at ang Sanjia Steel Corporation sa Tagaloan, Misamis Oriental, kung saan nasa gitna naman ang may 64 na Chinese nationals na manggagawa nito. Sinabi ni Matibag na natuklasang galing sa sinalakay na planta ang mga substandard na bakal na ginamit sa mga gumuhong gusali ng tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong Hunyo. Kasunod nito, tinitingnan na rin kung posibleng nagamit din ba ang mga peligroso at substandard na bakal na ito sa mga flood control project ng pamahalaan sa rehiyon ng Mindanao. Ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
3: Naman na lahat yan, no? So, kung that's why we want to look at the documents, yung mga vouchers nila, yung mga sales receipt nila, yung mga purchase orders at pumasok. So, kasama sa tinitingnan natin yan, and we are not discounting that possibility dahil mura yung pagbenta nila ng bakal eh. So, it's likely, but we are not saying na meron na kaagad. We have to do our investigation para makuha natin.
2: Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat, J. Mark Tagala. Samantala, DOH pinarangalan ng CHD Northern Mindanao at iba pang ahensya sa Healthy Workplace National Awards. Para sa detalye mula Mindanao, alamin natin kay Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: It's Dandy. Miss Dandy? Okay, babalikan natin yung balitang yan ni Miss Dandy Macarambon. Samantala, balikan naman natin ang Luzon kung saan Pangasinan Provincial LGU pinaikting ang ayuda sa mga nasalanta ng habagat. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mildred.
4: Pinaigding ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan ang paghahatid ng ayuda sa mga pamilyang apektado ng pangbaha dulot ng habaga. Batay sa ulat ng PDRRMO, 128,219 pamilya o tinatayang 447,425 individual sa 270 barangays ang naapektuhan ng pangbaha mula pa noong nakaraang linggo. Ayon sa Pamahalaang Panlalawigan, patuloy ang pamamahagi ng food packs, hygiene kits at iba pang pangunahing pangangailangan sa evacuees sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office. Mahigit 100 pamilya ang personal na tinulungan ni Governor Ramon Gigo III sa Calasiao Sports Complex. Meron ding libreng hot meals, medical check-up at gamot sa evacuation centers. Patuloy naman ang 24 oras na monitoring ng PDRRMO sa mga bahain, ilog at level ng tubig sa mga dam kasama ang PAGASA, NPC at lokal na pamahalaan. Nakikipag-ugnayan din ang lalawigan sa DSWD Region 1 para madagdagan ng resources at matiyak ang agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred. Samantala, higit 2 milyong kilo ng bigas mula sa Office of the President ipinamahagi ng Pangasinan Provincial LGU. Para sa detalye, alamin natin kay Grace Acuar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Grace.
5: Umabot sa higit 2 milyong kilo ng bigas mula sa Office of the President ang ibinahagi ng Pamahalang Panlalawigan sa mga LGU sa buong probinsya sa ilalim ng Assistance to Indigent Individuals or Families Rice Distribution Program. Isa itong inisyatiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng Bayan Magkikinabang Program katuwang ang DILG at mga lokal na pamahalaan. Layunin ng programa na labanan ang problema sa gutom, patatagin ang food security security at suportahan ang mga vulnerable sector at mga magsasaka. Mahigit 120,000 residente mula sa indigent at vulnerable sectors ang nakatanggap ng tigdalawang sako ng 10 kilong bigas para sa first tranche ng programa. Sa pamumuno ni Governor Ramon Bigico III, patuloy ang pagsuporta ng pamahalang panlalawigan sa mga pambansang programa ng gobyerno para sa kapakanan ng bawat pamilyang Pangasinense. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
0: Maraming salamat, Grace Acuar. Samantala, mahigit 700 PNP applicants na dating incumbent ng MILF at MNLF pinulong ng OPAPRU. Para sa detalye, nagbabalik Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinulong ni Presidential Peace Advisor at OPAPRU Secretary Mel Senen Sarmiento kasama si Presidential Assistant for Bangsamoro, saklaw ng Office of the Presidential Peace Advisor Undersecretary USEC Noel Alvarez Baraceros ang 760 police applicants mula MILF at MNLF kahapon, Agosto at 13 sa loob ng headquarters ng Police Regional Office BAR sa Camp Pindaton, Parang Maguindanao del Norte. Ayon kay Secretary Sarmiento, ang recruitment process ay bahagi ng napagkasundo ang prosesong pangkapayapaan na mabigyan ng pagkakataong maisama ang mga dating rebelde ng MILF at MNLF sa Philippine National Police, alinsunod sa mga itinakdang panuntunan. Nagsimula ang recruitment process taong 2022. Ayon sa kalihim testamento, ito na tumutupad ang pamahalaan na katuon sa pagtataguyod ng transformasyon o pagbabago sa mga miyembro ng MILF at MNLF sa ilalim ng prosesong pangkapayapaan ng Bangsamoro mula sa pagiging combatant tungo sa pagiging tagapamayapa. Sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law, bibigyan ng pagkakataong maisanib sa PNP ang mga dating combatants ng MI at MNLF sa pansamantalang appointment sa ranggong patrolman at patrolwoman na may kaukulang angkop na katangian. Sa nakaraang taon, pinahintulutan ng pamahalaang nasyonal ang NAPULCOM na payagan ang recruitment sa ilalim ng NAPULCOM Resolution No. 2025-0461. Mabigyan sila ng pagkakataong makapag-apply sa PNP hanggang Hunyo 8, 2027. Kasama ni na Secretary Sarmiento humarap sa mga aplikante sina Probar Regional Director Police Brigadier General Christopher M. Abesha at Deputy Regional Director for Administration at Chairman ng Recruitment Selection Committee Police Brigadier General Jimuel Siason. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, sa Mindanao pa rin, pagsasanay sa Basic Agricultural Extension Course para sa mga Agricultural Extension Worker ginanap sa IPIL Zamboanga, Sibugay. Para sa detalye, alamin natin kay Leslie Cubol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Leslie.
7: Hey, sir, matagumpay na naisagawa ng Training Institute, Regional Training Center 9 o ATI RTC 9 ang 5-day training on Basic Agricultural Training Extension Course o BAEC para sa mga Agricultural Extension Worker o AEW na ginanap sa ECII Eco Agri Tourism Farm sa Bayan ng Ipil, Zamboanga City. Ayon sa Department of Agriculture Region 9, isang makabuluhang paglalakbay sa pagkatuto ang muling naganap sa kasagsagan ng pagsasanay habang pinapalakas na mga manggagawa sa pagpapalawak ng agrikultura sa rehiyon ang kanilang kaalaman, kasanayan at kakayahan sa pagpapaunlad at pagpapalago ng agrikultura. Habang patuloy ang pagsasanay, sinimula na rin ng mga extension worker ang kanilang 24 oras na community immersion sa munisipalidad ng Naga, Zamboanga, Sibugay. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, dinadala ng mga AAW ang kanilang natutunan sa labas ng silid-aralan at sa loob ng mga komunidad. Ang karanasang ito ay direktang ginagawa. Nagbibigay ng pagkakataon na makasalamuha ang mga magsasaka o sa mga magsasaka maunawaan ang kanilang tunay na sitwasyon at pangalagaan o ang at pangangailangan at pahalagahan ang mahalagang tungkulin ng mga extension worker sa pagtugon sa mga pangailangan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Maraming salamat. Sa Zamboanga Peninsula pa rin, higit 40 kabahayan natupok sa sunog sa barangay Sangali, Zamboanga City naman. Para sa detalye, alamin natin kay Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Justin. Aabot sa mahigit kumulang 40 kabahayan na gawa sa Light Batidas ang natupo kung saan tinatiyang 50 pamilya ang nawala ng tahanan sa nangyaring sunog sa barangay Sangali, lungsod ng Zamboanga kaninang madaling araw. Batay sa ulat ng Bureau for Protection Zamboanga City Fire District, umakyat sa ikatlong alarma ang sunog habang tinatiyang aabot sa 1.4 million pesos ang natupok ng mga ari-arian. Pansamantala namang nanunuluyan sa covered court na naturang barangay ang mga epektadong pamilya habang nagpaabot ng agarang tulong at suporta ang lokal na pamahalaan. Nagsagawa naman ng profiling at assessment ang City Social Welfare and Development Office sa mga pamilyang naapektuhan ng nasabing insidente. Sa kasalukuyan, patuloy ang sinasagawa ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagbula ng sunog. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Maraming salamat, Justin Bulanon.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:23 in the evening at tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. But for the meantime ay magbibigay daan muna tayo sa ilang mga paalala. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan ng ilang paalala.
1: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
11: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
14: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service,
16: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: May nagwawala sa labas?
19: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
18: Shatong? Ano yan?
19: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
18: Di nga, paano siya nilalaro?
19: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
18: So there's a pitcher since parang baseball siya?
19: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
20: Shatong!
19: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
18: Yay! Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong!
17: Namimiss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
21: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po yung lingkod Nords Maguindanao. Just few days ago ay naglabas ang IDCP na kung saan ay binabawi nila ang certification in some certain products ng Argentina or mas kilala sa brand na ganoon, pero ito para makuha naman natin yung side ng halal certifying body na siyang nag-certify ng mga products na ito. Makakasama natin ang President and CEO founder ng Islamic Dawa Council of the Philippines, Attorney Abdul Rahman Linsag. Attorney, magandang gabi. Assalamu alaikum.
24: Magandang gabi at assalamu alaikum din, Nords.
0: Ayan.
24: Salamat sa tawag mo.
0: Yes, maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo para maklaro lang natin itong isyong ito. Attorney Linsag, madami sa ating mga kababayan nagtatanong ng confirmation kasi although naglabas na ang IDCP no ng pag-pull out or pag-cancel ninyo ng certification nitong mga produkto na ito, ano po ang masasabi nyo just to settle down yung issue nitong pagbawi ng IDCP ng certification sa mga produktong ito?
24: Okay. Yung aming ginawa na hakbang, noong nalaman namin na may finding sa abroad, sa Brunei, na mayroong pork enzymes, pork DNA, so, kina-stop kagad namin ang production. Kaya-stop kaya withdraw namin ang products.
0: Mm-hmm.
24: Tapos, kina-stop ang effectivity ng certificate. How hindi matapos ang investigation? Kung paano nangyari? Ngayon, mayroon kaming initial finding na medyo may violation ang company.
0: Mm-hmm.
24: Tinatago sa amin yung kung saan pinaproduce.
0: Okay.
24: So ngayon, nung nalaman na namin, yun ang tutuklasin namin at i-re-audit namin sa UBIX. Sa UBIX, punta uli yung mga staff natin sa company.
0: Okay. So, sa mga ganitong pagkakataon, I know this is not the first time that the IDCP has pulled out their certification into certain products. Ito para malinaw lang, yung mga produkto na banggit is the Argentina beef loaf, yung regular, Argentina beef loaf, yung hot and spicy, 555 beef loaf, and Lucky 7 beef loaf. So, these are various products, no, na pinull out ninyo yung certification ninyo dito sa mga produkto nito. And it so happened na itong mga product na ito ay pare-pareho. Although iba't iba yung brand nila, I don't know if they... Hindi, kasi parang iba kasi yung 555 at saka Lucky 7 eh. But anyways, parang yung produkto ay nasa hanay ng beef loaf. Ano po ang ano po yung explanation dito? Bakit puro lahat ito yung products?
24: Ang nangyari kasi, continuously ang pag-audit niyan pagkatapos, minomonitor yan every 2 weeks, 2 days.
0: Okay.
24: With 2 days, mapunta yung ating monitoring at sale.
0: Okay.
24: Sa production. However, yung product na we need to work namin, nalaman namin, pinoproduce siya sa ibang production site na hindi namin alam.
0: Okay, okay.
24: So, sumabay-list, yeah. So, mag-file kami ng demanda sa yan, sa kaso, sa sugado. Pero, kailangan natin masolve yung side ng consumers at saka sa UMA.
0: Okay. So, linawin lang natin na pag-alaman ninyo na ang mga companies behind these products are not fully disclosing yung proseso ng kanilang packaging or canning sa mga produkto nila na hindi ninyo alam.
24: Hindi lang pa. Tama yung brand, pero yung non-disclosure, those production line.
0: Production line, okay.
24: Oo, sa ibang production line, na iba yung address. Alam mo, itong hindi torya ko lang, hindi ngayon lang yan. Maraming company sa Pilipinas.
0: Yes.
24: Lalo na mga non-Muslim ng mga mayari.
0: Yes.
24: Hanggat maaari, tinatago nila sa amin yung look. So, hindi naman kami ang pagsasabi sa kanila magka-certify. Sila naman ang nagsasabi.
0: Mm.
24: However, pag marami na silang product, may mga sinisingit ng ibang products na hindi namin alam ang production.
0: Okay. Paglilinaw lang po para at least malinawan yung ating mga kababayan with regards dito, Attorney Linsag. Ito bang, gaya nga ng sabi nyo kanina, hindi naman kayo yung nanguna para ma-certify itong mga products na ito, kundi yung company ang lumapit sa inyo para sila ay ma-certify ninyo. So, with
24: opo,
0: that...
24: Opo. Lahat ng company na certified namin, yes, sila yung sulat at lumapit namin.
0: So, with that, do you require certain companies, so yung mga companies talaga, a full disclosure on the processing, on the ingredients, lahat na, with regards
24: to editing,
0: lahat talaga.
24: Yes, yes, kasama yun sa process.
0: So, ito,
24: pag-apply pa lang, tapos na nila lahat ang kuhaan kanilang, yung kanilang raw materials, yung processing, yung mga iba pang mga pinanggalingan ng mga product, kung halal ba yung origin o supplier o hindi.
0: Okay. So, taliwas ito doon sa mga ilan na sinasabi sa social media na hindi kasi parang kung ano lang yung pwedeng i-disclose ng company ay yun lang yung pwedeng i-audit ng certifying body. Tama po ba yun?
24: Hindi po. Lahat ng in-apply nila dapat i-disclose.
0: Okay.
24: Pagkatapos, pagdating ng audit, yung kanilang dinisclose, karamihan ng ating kuhan, auditor, yun ang kinukuha nila. Tinutuklas nila rin sa factory.
0: Okay.
24: pag na 2 class na roon, titingnan natin nila kung anong, kung ma-approve natin o hindi, recommend na nila kung tama. Ngayon, yung problema nga, yung raw materials ng product nila mismo, yung tinanggalan namin ng kuwan, certificate, ay hindi nga namin na kung bigyan talaga ng kuwan kasi hindi nila siya sabi.
0: So, hindi sila nag-disclose na may bagong address na pala. Is it the canning process?
24: It's the process of not only canning. Manufacturing.
0: Yung manufacturing. So, kumbaga, parang...
24: Hindi naman may baboy yun. Kung hindi, na-contaminate lang.
0: Yun. Actually, yun yung nililinaw natin at na-explain din natin dito sa ating programa. Na it's not fully that the... Itong mga beef loaf na ito, kaya sila ito nasa linya ng beef loaf, yung mostly na nahanapan ng cross-contamination, dahil hindi ito yung may sangkap kundi nagkaroon ng contamination lang. Ngayon, ang sabi ng ilan at saka natuklasan din natin kasi itong canning and this is the very reason bakit beef loaf products ang nasali dito dahil isa lang kasi yung mega facility and it's a shared facility on the process of canning itong mga produktong ito regardless whether they are coming from various companies. Ito ba hindi po nakikita ng IDCP na meron ba lang shared facility na kumbaga sabi nga nila sa umaga ay baboy tapos sa hapon ay beef ang nilalagay. Hindi nyo po ba ito nakita?
24: Hindi yung dito, Brad. Hindi natin yung payagan yan.
0: Okay.
24: Hindi pwede yan.
0: So ever since na nagsa-certify po kayo, alam po ninyo na separate yung facility as much as possible, separate yung facility nitong canning nito. Tama po ba?
24: Hindi lang as much as possible. Requirement yun, Brad.
0: Mm-hmm.
24: Requirement talaga yun. Na hindi lang separate na facilities. Ibang building pa at malayo sa production ng haram.
0: Okay.
24: Kung minsan, ang contamination nandun sa... kung saan dinala yung ingredients o raw materials, halimbawa, nagkasalubong sila sa mga hallway sa ibang sa mga supplier. Hindi doon sa manufacturing mismo.
0: Okay. Kasi nakakapagtaka lang because lahat beef loaf products, yung na-cross-contaminate na mga produkto, kaya lumilitaw yung issue na baka isa yung canning at saka isa yung linya ng pagpapagawa. Kaya ito nangyari.
24: Hindi po. Ang production line yan, dedicated talaga na halal.
0: Okay.
24: Walang produce of the whole building, walang halal dyan.
0: Okay. So, ano po sa ngayon ang gagawin ng IDCP with regards dito? Ito ba yung liability ay nasa side ng IDCP o ipaglalaban niyo po sa Supreme Court na ito'y dapat liability ng company?
24: Liability talaga ng company, hindi naman namin.
0: Okay.
24: Kasi na-pinout namin, mayroong non-disclosure. Mayroong non-disclosure.
0: So, doon kayo sa non-disclosure?
24: Non-disclosure, ibig sabihin, hindi sinabi na mayroong palang pinupulog doon sa... another line. Pero contrary nila, yun.
0: Okay.
24: Hindi naman pinag-iba-iba.
0: Oh.
24: Kaya lang, dahil doon sa ibang countries, yung ibang production line, hindi namin nasusubaybay yan.
0: Okay.
24: Hindi namin nakakulipor.
0: So, kumbaga, on the side of IDCP, yung po yung... kumbaga, inaamin ninyo na in some cases, hindi na-monitor itong mga produkto, paggawa, canning, o proseso because of those non-disclosure ng company.
24: Hindi. O mga talon, nangyari na non-disclosure, hindi nila sinabi, hindi natin na-subaybayan.
0: Okay.
24: Ngayon, kung na-subaybayan yan, nalaman natin kung paano ang pagdala ng mga raw materials? Halimbawa, yung mga baka. Baka yan eh. Diplog. Saan galing yung baka? Galing yan sa Brazil o kaya Australia. Kasi wala naman tayong baka ngayon sa Pilipinas, kinakatay.
0: Oo, tama, tama. Kasi
24: so, pagdating dito sa Pilipinas ng baka, may certification na yan sa kuhan, sinanggalingan.
0: Mm-hmm.
24: Mayroong slaughter certificate na sinumbalik na lang siya.
0: Mm-hmm.
24: Pagkatapos, sa factory, meron silang certification. However, pag natin sa Pilipinas, nasa container van yan, tatanggalin ng company yan dyan, tatanggalin ng mga customs.
0: Okay.
24: Yun, nagkakahalo-halo kuminsan.
0: Ah, yun sa handling. Handling naman ito.
24: Handling.
0: Okay.
24: Sa handling. Kaya, hindi mo magkikita talaga. Ayun.
0: Okay, okay. Sige. So, napaka-importante talagang even dun sa, kumbaga, transportation, sa handling, sa logistics, dapat may certification din na halal itong mga companies na ganito who's moving products na lalo pa't gagamitin sa mga produktong ganito. So, ang lagay kasi, Attorney Linsag, is this is not the first time that IDCP has withdrawn o kaya canceled the certification sa mga produkto. Naalala po natin na even yung CDO dati, winidraw din po ninyo yung ilan sa mga product ng CDO because of that na find out din na cross-contamination.
24: Ang CDO. Talagang hindi, delikado talaga ang CDO. Hindi namin na in-approve.
0: Ah, okay. So, sa mga instances na ganito, ano po ang mensahe natin? Dahil alam po natin ang tiwala ng Muslim Ummah sa inyo being una at pinakamalaking halal certifying body, kung ano yung sinabi niyong halal, talagang sumusunod yung mga tao. But unfortunately, eto nga, kung hindi pa nahanap itong sa or hindi na cross-examine ng Brunei itong mga products na ito, hindi natin malalaman. Ano po ang mensahe natin sa kanila at ano ang assurance natin sa mga kababayan natin na nananatili ang credibility ng Islamic Dawah Council of the Philippines?
24: Thank you, Brad. Thank you. Ang assurance po namin sa inyo na ginagawa natin ang lahat ng kaya namin na alam natin to protect sa atin sa UMA. Regulation natin. At saka, we are responsible for our certification, not only to you, but to God.
0: Mm-hmm.
24: Because God is watching us every day and all our actions are recorded by the angels, you know.
0: Mm.
24: Na ngayon, you have to trust us because we are trying doing our best. In fact, nakikita natin ibang certifying body, maraming violation. So, ngayon, dahil sa ganoon, hindi rin namin tinatanggap yung kanilang certification.
0: Okay. Okay. Madagdag ko lang po, Attorney Linsag, no. With this na nangyari na na tuklasan nga ng Brunei through their cross-examination na may pork contamination itong mga produkto na ito. Nakipag-ugnayan na po ba kayo sa Brunei government sa kanilang religious affairs o hindi na wala nang ginawa ang IDCP or may measures ba na dapat gawin, rather?
24: Automatic yun, Brad. Automatic yan. Diretso kami nagipag-ugnayan sa kanila.
0: Okay.
24: At sa nga, nagko-cooperate naman sila because sabi niya, pareho lang tayo, partnership tayo. Ganoon din ng sa ibang mga Muslim countries. Sa Qatar, kami lang yung acceptable sa Qatar.
0: Mm-hmm.
24: IDCP lang yung acceptable doon. Dahil, maraming pagkain na Pilipino. Maraming talaga sa atin mahirap pagkatiwalaan.
0: Okay. So, I think ang takeaway na lang natin dito sa ating pag-uusap, sa ating panayam sa inyo, being the president of IDCP, you are giving assurance to the Muslim Ummah here in the Philippines and across the world of the products that are coming here in the Philippines na gagawin niyo ang lahat para masiguro na yung inyong sinocertify ay tama at pwede sa Muslim Umma?
24: Inshallah, brother. Inshallah, kinukumpirm natin yan na we are assuring the public that whatever IDC certifies is the best. It is the most authentic certification.
0: Mm-hmm.
24: Kasi ginagawa natin ang paraan. Hindi ko kaya ng iba na dire-diretso na.
0: Okay. Kung sakali man po na merong mag-question sa inyong credibility as IDCP on the halal certification, ano po ang mensahe niyo po sa kanila?
24: Kung mayroon kayong question po sa amin, diretso na lang.
0: Mm-hmm.
24: Si case to case pag-gawin natin kung anong question niyo, magbibigay kami ng kaliwanagan.
0: Mm-hmm.
24: So direct na lang, sumulat kayo sa amin, email, handa. Kaya tumawag na ganito. Mm-hmm. At mapag-usapan natin.
0: So handa naman ng IDCP para sagutin yung tanong ng ating mga kababayan, ating mga Muslim Umma.
24: Opo, hindi lang sa pamamagitan ng radyo. We are connected to the whole world.
0: Yes.
24: Because IDCP is also the officials of the World Halal Council.
0: Yes. Okay. Bilang panghuli, may mensahe po ba kayo?
24: Okay, ang huli po na mensahe natin, tapos salam tayo sa inyong cooperation. Kung makita kayo na mga namimiki sa ating kuwan, sa pagdikit, huwag masyado unabi. Hindi, sumbong niyo sa amin para kami ang pagtabol sa kanila. At kuwan ko sa final message, tayo Muslim, hanapin natin ang mga halal lang ipapatronize natin. Kasi ang nangyayari sa atin, kahit yung mga non-halal na mga Jollibee, hindi na lang nag-certify dyan sa Jollibee. At pagkatapos yung mga ibang mga fast food, wala po. Kaya huwag tayo magpa-tuan sa kanila, magpadala.
0: Okay.
24: We have to approve our needs to meet. Assalamualaikum.
0: Maraming salamat po sa inyong oras at sa paglililaw ninyo. Asahan po sana ng Muslim Umma na mananatili ang kredibilidad ng IDCP. Maraming salamat, our President CEO ng IDCP, Islamic Dawah Council of the Philippines, Attorney Abdulrahman Linsag.
23: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: And nakasama natin si Attorney Abdulrahman Linsag mula sa IDCP. 7:49 in the evening, iahatid muna namin sa inyo ang asaan para sa Aisha Prayer at lang mapaalala mula sa ating himpilan.

church.

0: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Alam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Maraming salamat ha, kay Attorney Abdulrahman Linsag, the President of the Islamic Dawah Council of the Philippines, kaugnay noong issue na lumabas, no, na wini-withdraw nila. So, ang yung certification ng certain products, yung Argentina Beef Loaf, 555 Beef Loaf, at yung Lucky 7 Beef Loaf. Yung po yung mga produkto na yun. No? We're mentioning it because awareness na din para sa ating mga kababayang Muslim na huwag nyo pong kainin yan because this halal certification of that certain products are withdrawn by the halal certifier. This is not to, kumbaga, to give yung bad impression o kaya ilagay sa alanganin yung mga produkto, no, yung mga produkto, but it's more of an obligation as a Muslim to share that information because in Islam, pag alam mo na ito'y pinagbabawal, dapat malaman ng inyong mga kapwa Muslim. But even though kung gusto niyo po ninyo na kumbaga marinig ang inyong panig, ay bukas po ang aming programa patungkol sa inyong mga gustong maiparating sa ating mga consumers.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At para malinaw lamang, ang sabi nga po ni Attorney Linsag, di umano, ay nagsagawa sila ng investigation na kung saan napag-alaman nila na binago ang ilang mga, if I'm not mistaken, yung address daw, meaning yung mga facility kung saan pinoproseso at ginagawa yung canning at hindi sa kanila nasabi. So there's certain batches actually, no, na sinasabi nila na hindi na disclose sa kanila yung address kaya hindi nila na monitor yung proseso ng paggawa. And one din na sinasabi ni Attorney Linsag yung process of handling, no, yung mga produkto na possible din na naging sanhi ng cross contamination. So sabi nga po niya ay hindi po ito dahil sa merong mga pork ingredients yung mga naturang produkto kundi nagkaroon ng cross contamination. Anyways, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Clearing operation ng DPWH sa mga nasirang kalsada sa Benguet, nagpapatuloy pa rin. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: DK.
2: Patuloy ang pagsusumigap ng Department of Public Works and Highway para mapakinabangan agad ng publiko ang mga nasirang kalsada dahil sa pagulan. Sa ngayon, puspusan ang clearing at pagsasaayos sa nasirang bahagi ng Abatan Mancayan Cervantes Road sa Barangay Tabyong Mancayan Benguet matapos gumuhong bahagi ng kalsada dahil sa pagulan at landslide. Ayon kay DPWH Secretary Visdison, ito ay batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking agad mabubuksan ang mga kalsadang nasira dahil sa masamang epekto ng habagat at bagyong Luis at bagyong Maymay. Sa ngayon na niya ay nagpapatuloy din ang clearing operation sa iba pang sarado kalsada sa Cordillera Administrative Region, particular sa Benguet at Mountain Province. Layo ng clearing operation na mabuksan na sa publiko mga kalsada at matiyak ang ligtas na pagbiyahe ng mga motorista sa mga apektadong lugar. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Eh, maraming salamat DK Zarate. Samantala, science-based solution at disiplina kailangan laban sa pagbaha ayon sa isang mambabatas. Para sa detalye mula kamera, alamin natin kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Kat. Nanawagan ng ilang mambabatas sa ombudsman at maging sa Sandigan Bayan na siya sa atin ang alegasyon tungkol sa umunay leadership fund sa Kongreso. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon, dapat na nang beripitahin kung meron talaga naturang pondo at kung mapapatunayang umihirap ito, alamin kung ano ang mga line item nito at kung paano ito'y pinatupad. Kasunod ito ng salaysay ni dating Secretary Manny Bunuan hingin sa umunay leadership fund para sa mga mambabatas. Gate ni Ridon na dapat siya sa atin kung ang mga pondo na kalaan sa mga proyekto ay aktwal na naipatupad at kung maayos ang implementasyon ng mga ito. Kabilang sa dapat tingnan ay yung posibilidad ng growth projects o mga proyektong hindi sapat o substandard ang pagkakagawa.
4: Ito po mga detalye na ito, very important po na bigyan po ng further details, no, ni Secretary Bonoan kasi siya naman po yung nagbulala.
0: Yeah, maraming salamat to Kathleen Forbes. Samantala, Comelec, umaasang mabibigyan na ng linaw kung matutuloy o pagpapaliban ba ang barangay and SK elections 2026. Para sa detalye, nagbabalik DK Zarate.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: DK, umaasa ang komisyon ng eleksyon na mabibigyan na ng linaw kung matutuloy ba ang barangay Sangguniang Kabataan eleksyon sa November 2, 2026. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, patuloy ang mga ginagawang paghahanda na nakabatay sa kanilang schedule. Gayunman, bas may inam kung agad malalaman kung matutuloy ang halalan. Paniwalag ni Garcia, mahirap kasi aniya kung sasapit ang naturang petsa nang wala pang malinaw na desisyon kung matutuloy o maantala ang halalan. Umaasa ang Comelec na ngayong Setyembre ay madidesisyonan na kung matutuloy ang nasabing eleksyon. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, DK Sarate. Samantala, balikan natin ang balita ni Kathleen Gusan, Science-Based Solutions at Disiplina. Kailangan laban sa mabaha ayon sa isang mambabatas. Para sa detalye, nagbabalik, Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanawagan si Paranaque VP Senator Brian Yansuan ng paggamit ng science-based solutions at disiplina ng publiko upang matugunan ang paulit-ulit na pagbahas sa mga low-lying communities. Ayon kay Yansuan, maaning gamitin ang mga backhoe, mobile pumping station at merger bilang short-term solution. Pero kailangan ng science-based urban planning para sa pangmatagalang solusyon. Git niya din na dapat maghigpit sa pagpupatupad ng mga lokal na pamahalaan ng mga batas sa tamang pagtatapon at segregation ng basura. Sabi ni Yansuan, bagamat madaling sisihin yung mga taong illegal na nagtatapo ng basura sa mga kalsada, daluyan ng tubig, dapat imagpatupad ang mga lokal na pamahalaan ng mga programang magpapadali at magpapalapit sa mga residente sa tamang pagtatapo ng basura. Halimbawa, ang paglalagay ng basurahan na may hiwalay na lagayan para sa waste segregation sa mga estratehikong lugar na madaling puntahan ng mga residente. Dapat din anya ito samahan na mahigpit na pagpupatupad ng mga parusa laban sa mga lalabag sa mga batas at lokal na ordinansa hinggil sa tamang pagtatapo ng basura. Para sa Bagong Pilipinas, Katim Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Eh, maraming salamat, Kathleen Forbes. Samantala, 144 na persons deprived of liberty sa Bucor nakapagtapos ng mga kurso sa Open University ng Universidad ng Pilipinas. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Luisa.
5: Nakatapos ng iba't ibang kurso sa Open University ng University of the Philippines ang 144 na mga persons deprived of liberty ng Bureau of Corrections sa ilalim ng Development Professional Growth Program. Ayon sa Bucor, sa ilalim ng programa, libre ang pag-aaral ng mga PDL bilang paghahanda sa kanilang pagbabalik sa komunidad sa oras na makatapos ng kanilang sintensya. Ang mga kursong tinapos naman ng mga PDL ay Programming with Scratch, Practical Applications of Permaculture Design Ethics, and

0: Maraming salamat, Luisa Erispe. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat sa pagtutok dito sa ating programa. Maraming salamat din sa mga lagi nating kaakibat. Engineer George Dimidan, Engineer Matet Segovia, Ms. Rose Ann Erno, at ang ating mga executive producers, si Ms. Sir Ice Adan at Ms. Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba, Sarip Paudak, ako po niyong lingkod, Nords Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo next week on a Monday. Dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8:02, susunod na po, vloggers ng Bagong Pilipinas. Happy weekend, magandang gabi.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinas,

0: ng pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
6: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
7: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
7: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
6: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Oras po natin ay 8:09 na ng gabi.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: At maganda, maulan na gabi po sa inyong lahat, mga kabagong Pilipinas. Araw po ngayon ng Biyernes, August 14, 2026. Ako po si Stephen Lee na maghahatid po sa inyo ng mga balitang makatotohanan at talagang nangyayari sa ating bayan. At syempre, kasama ko po ngayong gabi ang isa sa mga pinakasikat na political blogger ng bansa, si Tams Quiñolo. Partner, kamusta ka dyan sa inyong pamamahay?
9: Sobra ka naman sikat. Magandang araw po, magandang gabi po at saan man sulok ng Pilipinas at sa iba't ibang sa sakop ng mundo. Maligayang araw po sa inyo. Sana po ligtas po tayo dahil po tayo ay dumaranas ng sunod-sunod na pagbagyo.
8: Eh partner, tanong ko lang ha bago tayo mag-proceed. Eh dahil ganitong malamig ang panahon, naliligo ka pa ba?
9: Oh, actually, pasensya ka na kung late ako ha. Medyo naligo pa ako for the after 3 days.
8: Yun, at isa katipid ka ng tubig, no? At pinapanood din pala tayo partner ng isa sa mga pinakasikat din at pinakamagaling na political vlogger, yung idol nating si Vlogger ng Bayan.
9: Shoutout sa Vlogger ng Bayan, ha? Shoutout sa'yo, shoutout.
8: Ayan, so ngayon, ang pag-uusapan natin, syempre, nasabi nga natin na ngayon ay bumabagyo. Pag-uusapan natin mamaya itong nangyayari sa ating kapaligiran o sa ating kalikasan. Pero syempre, bago tayo mag-proceed, nais muna natin i-promote, no? Kung saan tayo mapapanood, syempre. Ang Radyo Pilipinas ay napapanood via Facebook sa pamamagitan ng live streaming. Sa mga ano natin yan, social media accounts natin yan. Meron na kaming 2 million followers na, alam mo, last week, 1.9 pa lang yan. Partner, ngayon, 2 million followers na tayo.
9: Dahil siguro sa iyo.
8: Hindi naman. Collective effort yan sa buong Radyo Pilipinas team, syempre. At 50,000 followers naman tayo sa X. Sa mga may mga television naman, ay napapanood din tayo sa Free TV. Sa mga mayroong ABS-CBN TV Plus, nasa Channel 3. At kung kayo naman ay may GMA's Afford the Box, Channels 45 to 49. Tapos, pansamantalan din tayong napapakinggan sa 104.3 FM, The Capital, sa inyong talapihitan. O, yung ibig sabihin, yung ano, iniikot sa radio, yan.
9: Oo, radio.
8: So ngayon, pag-uusapan natin siyempre yung mga efforts na ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. para dito sa una nating topic. Itong nagdaan na pananalanta ng mga bagyo at ng habagat. Ito, panoorin natin muna yung video, partner.
9: Go.

0: So ayan partner, oh, makikita natin yung effort ni PBBM.
1: Yes. Mm-hmm. Makikita natin 'yan, 'di ba? Nakita mo talaga yung pangulo, no?
0: Mm-hmm. Sa ano 'yan? Sa Las Piñas Evacuation Center sa Las Piñas.
1: Oh. Ibang klase talaga, hindi nagpapahinga yung pangulo, wala akong masabi.
0: Mm-hmm. Nakita natin na siya yung nagatid ng ano diyan, ng ayudang 10,000 pesos para sa mga nasalanta ng bagyo at ng habagat na kinakailangan lumisan sa kanilang mga tirahan dahil hindi nga safe. Tapos meron din mga hot meals, food packs at iba't ibang uri ng tulong. Ikaw partner, ano masasabi mo tungkol dito sa ginagawang ito ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.?
1: Alam mo, pare, tol, kaya kinabiliban ng ating Pangulo, gaya nga po ng sinabi ko, ang Pangulo po parang hindi po nagpapahinga kasi dire-diretso po siya sa pagtatrabaho, dire-diretso po siya sa pagtulong, at kung meron po tayong kalamidad, hindi ka po magdadalawang isip na makikita mo ang Pangulo doon, otomatiko nasa sarili mo na makikita mo talaga ang Pangulo nandoon agad. Ang bilis ng aksyon ng Pangulo. At yan nga ang kinatutuwa ng ating iba't ibang mga kababayan dahil ang ating Pangulo ay napaka-aktibo sa pagtulong sa ating kapwa Pilipino. At saka madagdag ko lang, para isipin, etong nakaraan, isang araw, grabe yung manghang-mangha po ang ating mga kababayan dahil nga ito pong natandaan mo, yung trending na dagat ng basura. Ay nag-trending nga sa buong Pilipinas at sila ay kinagulat na agad-agad umaksyon ang ating Pangulo dito po sa problemang ito ng basura sa karagatan.
0: Yes, yun. Tama yan partner. And syempre bigyan din natin ng papuri, no, si DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakatuwang ng ating mahal na Pangulo na ayan, nagatid ng tulong dun sa mga nasalanta sa Las Piñas. Partner, alam mo yung isa sa mga larawan dyan, ito nag-trending din to sa social media eh. Siguro busy lang kayo kaya hindi nyo siguro pa ito natakel. Itong pamimigay ni Pangulo ng Stop Toy. Alam mo bang minasama ito ng mga ibang mga netizens na binatikos ang Pangulo? Alam nyo po kasi, ito ha, bibigyan ko kayo ng kasagutan tungkol dyan. Bilang isang ama na may mga anak, alam nyo, itong nangyari kasi na kalamidad na ito, sa musmus nilang isipan, hindi pa nila mawari ito eh, kung ano yung nangyayari sa kanila. Importante ang pera, importante ang gamot, importante ang mga pagkain, importante ang damit para sa pamilya ng mga nasalanta. Pero, partner, yung Stop Toy na yan, yan yung magbibigay kaligayahan doon sa mga bata na nakareceive niyan. Yes. Kaya hindi dapat baliwalain yan. Napaka-insensitive ng mga iba natin mga kababayan. Sinasabi nila, hindi daw alam ng Pangulo ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Binigyan niya naman lahat eh. Binigyan niya ng pera, binigyan niya ng pagkain, binigyan niya ng damit. Diba? Lahat ng tulong, idinagdag niya lang ito dahil nakita niya sa mga evacuation center. May mga bata partner eh. Alam mo yung mga bata na yan, yung simpleng Stop Toy na yan, kahit sa panahon nitong kalamidad, pag nahawakan na nila yan, nayakap na nila yan, makakalimutan na nila yung kanilang pinagdaanan eh. Na itong ang bagyo, itong dilubyo.
1: Oh. Eh, alam mo, tamang-tama ka dyan, parang Stephen. Kasi, ang Pangulo po, saksi po kami ni Stephen, napakamahilig po sa bata. Ang puso po ng ating Pangulo, talagang inuuna niya po ng bata. Ngayon po, ito pong ginagawa ng Pangulo na pamimigay po ng mga staff toy po, ay, yan po ay nakakapagpasaya po sa mga munting kaisipan, munting mga puso ng mga bata na para hindi po sila malungkot at maisip nila na sila ay para bang naglalaro lang ito sa kahit sa kabila ng kanilang naranasang unos at bagabag nitong pagyong ito. Mabait lang kailangan ng sagot dito eh. Para isipin, kaya medyo mabait lang ang sagot ko. Pero madami pa.
0: Oo nga eh. No? Akala ko nga, kakawala ka na nung nasabi mo yung mahilig sa bata.
1: Mabait lang eh.
0: Akala ko minaalala ka eh.
1: Minaalala talaga, gusto ko nang magkumpara kaso napakabait po natin. At Ito po ay magandang programa.
0: Tama.
1: Yun lang muna.
0: Oo, tama partner. Tsaka yung sa basura naman, yung sinasabi mo. Nakita rin natin na may mga netizens na nagalit. Diba? Alam mo, para sa akin na, ito yung opinion ko. Maganda na ang ating Pangulo, hinaharap talaga yung tunay na problema. Hindi niya ginagawa yung mga paraan na pagtatakpan niya kung ano mali. Diba? Tama. Ibig sabihin, katulad ng korupsyon, isiniwalat niya itong problema sa basura. Mind you mga kabagong Pilipinas, sa lahat ng mga Pilipinong nanonood ngayon, we are electing our president to be our leader, not to do all the work for us. Ibig sabihin, kailangan makibahagi din tayo sa problema ng ito. Suliranin ito ng lahat, kaya dapat kasama rin tayo ng solusyon. Because there is a saying that if you're not part of the solution, therefore you are part of the problem. Diba?
1: Tama, napaka mahusay na paglilimbag ng mga salita, aking kaibigan. Pero tama yung sinabi ni Stephen, ha. Ang ano punta ka dito, ha? Susundan ko lang po 'yon. Sabihin na po natin nagkaroon po tayo ng mga modernong flood control. Nagkaroon po tayo ng modernong flood control. Nagkaroon na initiate po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero po, ang mga kababayan natin ay sige ang pagtapon ng basura.
0: Tama.
1: Sige ang pagwalangya sa kalikasan. Walang disiplina sa sarili, walang disiplina sa pamilya. Wala pong mangyayari dito. Ang tama nga po si Stephen na kung tayo po ay hindi po susunod sa mga magandang adikain, kahit di na lang po ng gobyerno, ng pansarili nating kabahayan, na ituro natin ang wastong pagtatapon ng basura. Ika nga ng ating mga great-great-grandfather, lolo't lola, ang basurang itinapon mo ay babalik sa'yo. Kaya hindi po natin kailangan itong baliwalain. Magsimula po tayo, mga kababayan. Inaayos po natin ang ating bansa. Sana po yung pag-uugali natin na maging responsableng mamamayan na lang para po sa pag-intindi ng ating sariling mga basura ay masagawa po natin.
0: Yes, tama po yun. It is the duty or the obligation of our government to have an efficient, effective flood control projects. But as Filipino citizens, we should also help the government. Diba? Yes. Hindi kaya ni Pangulo yan. Hindi kaya ng mga departamento niyang nakaatang ang responsibilidad na ito. Dapat tayo'y talagang magkaisa laban sa basura. Habang nilalabanan ng korupsyon, habang tinutukoy kung sino ba talaga yung mga tunay na nagnakaw ng pera ng bayan, tayo po ay makilahok dito sa pamamagitan nga ng sinabi ni partner nyo, Lo, na sa pamilya na lang, kahit sa pamilya na lang natin, panatiliin natin yung tapat ko, linis ko, di ba? Linisin mo yung tapat mo, yung basura mo, siguraduhin mo na itatapon mo sa tamang tapunan. Kung nakikita mong wala pang magpipick up ng basura at medyo napupuno na yung halimbawa, yung pampublikong basura ninyo, wag mo na ilagay doon. Diyan mo na sa bahay nyo, di ba?
1: Ako, parang Stephen, may kilala ako mga taong basura pero mabait tayo. Huwag na po natin. Sa mga susunod na programa na lang po, kasi may mga kilala po talaga mga basura. Pero ayan, hindi po pwede ngayon dito.
0: Yan. So, ako po ay 10 ng aking mga kasama dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Kami po ay humahanga talaga sa patuloy na paglilingkod sa bayan natin ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sana mga kababayan, itong mga efforts ni PBBM ay ma-appreciate po natin at tumutok po kasi tayo dun sa mga programa talaga, sa mga istasyon na talaga naghahatid ng katotohanan. Iwasan po natin yung mga naghahatid ng kasinungalingan kasi baka mamaya sa dami ng mga magagandang nangyayari sa ating bayan na kakaligtaan nyo na pala dahil nakatuto kayo dun sa mga negativities. Alam ko hindi perfecto ang gobyerno, hindi perfecto ang bansa, pero let's always look at the brighter side of life kasi kapag ganun yung mindset natin, mas nakikita natin kung paano tayo aangat.
1: Alam mo, totoo yan, ha? Madugtungan ko lang ng konti-konti lang. Alam nyo po, ito pong mga ginagawa ng ating Pangulo ay para po sa ating lahat ito. Ang kagandahan lang po sa Pangulong ito ay hindi po siya more on, alam mo yon, yung pagpamumulitika. Mas okay po sa kanya ang pagbibigay tulong, pagbibigay hatid ng talagang hustisya, at pagbigay ng tamang hatol dito po sa nilalabanan nating korupsyon, doon po ako sumasaludo sa Pangulo natin eh. At hindi po siya natatakot po. Kahit sinong makaharap niya, talagang basta nag-agrabyado mo ang taong bayan, nag-agrabyado mo ang Pilipinas, mananagot ka. Hindi lang to sa mga pagtulong niya sa ating taong bayan, pati po sa larangan ng justisya, sa larangan po ng ating nasasakupan na Pilipinas, at sa mga iba't ibang bagay po, napaka maaasahan po ng Pangulong Bongbong Marcos.
0: Ayan, so, ayan po ah. Tutukan po natin ang mga ginagawa ng ating Pangulo na paglilingkod sa bayan, at sigurado po na hindi po tayo maliligaw. Tumutok lang po kayo sa amin dahil ihatid po namin yung mga balita talaga na nagaganap, walang halong kasinungalingan. At bago po kami, bago po namin pag-usapan yung ikalawang topic ay magpapaalala po muna kami ni partner Nyolo. May mga ilang paalala lang po tayo. Magbabalik po kami dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas sa Radyo Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
4: Kaalamang ASEAN.
3: Alam niyo ba na ang Myanmar ay may malalim na kasaysayan ng pananampalatayang Buddhism? Noong 11th century, naging sentro ito ng Theravada Buddhism na tradisyong buhay na buhay hanggang ngayon. Dahil dito, libu-libong templo at monasteryo ang matatagpuan sa Myanmar, kabilang na ang mahigit 2,200 na mga istruktura sa Bagan na dinadayo ng mga turista. At mas madali itong masilayan ng mga taga-Southeast Asia dahil sa visa-free privilege sa loob ng ASEAN. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos. at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Oras po natin ay 8:27 na ng gabi. Ayan, so nandito pa rin po kami sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas, yeah, ang boses ng Pangulo. Partner, bago tayo dumako sa ating ikalawang topic, ay nais ko lang batiin ng ito, idol natin to, bata pa lang tayo. Idol na natin sa ano, pagpo-political vlogging, si Takero Miyamoto, na dapat makasama. Oh, shout out. Na dapat
1: shout out sa Takero, magpagaling ka kapatid, yan, magpagaling ka kapatid. Oh.
0: Kasi dapat makakasama natin siya tonight, kaya lang medyo sinusubok yung kanyang internet connection. Kaya tayo na lang muna. So ayun, dito na tayo, dumako na tayo sa ikalawang topic natin. Ito sa, syempre ang topic natin palagi rito sa Radyo Pilipinas, sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, ay yung West Philippine Sea. Kasi para sa kaalaman nyo po mga kabagong Pilipinas, ako, si Nyolo, si Vlogger, yes, ng Bayan, si Takero Miyamoto, kami po ay mga WPS advocate. Kumbaga, yes, bukod po sa pagiging political vlogger po namin, ay talagang advocate po kami o isinusulong po namin ang advokasya natin pagdating sa usapin ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. So ngayon, may topic po kami pag-uusapan at bago po yan ay i-play muna natin ang video, no, ng isa sa mga pinakamagaling dito sa Radyo Pilipinas, ang ating hinahanga na si Sir Alan Alinige. Play po natin yung video.
4: Naayon sa iba't ibang civic organizations, narito ang report ni Lawrence Tan Hoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nanawagan si Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independencia Pilipinas at Filipinos Do Not Yield Movement Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia na imbestigahan ang mga kabaong natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Goitia, dapat matukoy kung sino ang naglagay ng mga kabaong, kung magkakaugnay ang mga insidente at kung may nilabag na batas sa mga ito. Gayunman, sinabi ni Goitia na hindi dapat mawala ang, sa usapan ang ipinahihiwatig na pangamba ng ilang Pinoy sa usapin ng soberanya, teritorial na karapatan at seguridad ng bansa kaugnay ng China. Binanggit niya ang mga nagdaang tensyon sa West Philippine Sea, kabilang ang mga insidenteng kinasangkutan ng mga Pilipinong maing isda at mga sakyang pandagat ng bansa. Iginit ni Goitia na mahalagang pairalin ng ebidensya at batas at iwasan ang pagbibintang ng sabuatan o pagkakasangkot ng mga anumang organisasyon nang walang sapat na patunay. Anya, dapat papanagutin ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas, ngunit hindi dapat maisantabi ang karapatan ng mga Pinoy na magpahayag ng kanilang saloobin na mga usaping may kinalaman sa soberanya ng Pilipinas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tan Hoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ayan, so tayo po yung nagpapasalamat kay Sir Alan Alanige at kay ano po, Sir Lawrence Tan Hoko na rin na nagatid ng balita. Ayan po, po, si Chairman Emeritus po ng mga makabayang grupo na si Dr. Jose Antonio Goitia, eh siya po yung pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, tayong mga WPS advocate, siya talaga yung tinitingala natin dyan. So, yun nga, nagbigay siya ng pahayag tungkol dun sa ano eh. Nag-viral kasi to eh, partner, nag-viral to nung nakaraang linggo. May mga kabaong na ikinalat kung saan-saan dito sa Metro Manila.
1: Tapos, sa iba't iba, no?
0: Oo, lulan nito, o nakalagay dito yung larawan ng Chinese President, si Xi Jinping, at yung si Wei Guo, yung ano dito, ano ba yung ano niya dito, papel niya dito sa ating
1: ambassador.
0: Bansa? Hindi, ambassador eh. Nakalimutan ko, parang
1: Chinese envoy
0: ba rin?
1: Envoy.
0: Parang ganun, something like that.
1: Kasi Chinese envoy to China.
0: Chinese envoy to the Philippines. Ganun yata,
1: to the Philippines.
0: So, hindi, I'm not giving too much attention to this guy, no? Kasi time and time again, nakikipagsagutan yan patungkol dito sa issue ng West Philippine Sea. But that is my opinion, ha? Radyo Pilipinas has nothing to do with my opinion with regards to the envoy. Eh, yung sa akin lang, ayun nga, nagpahayag si Dr. Jose Antonio Goycha na imbestigahan. Marapat naman kasi talagang imbestigahan kung ano ba ito. Pero sa kabila ng usapin na ito, dapat hindi rin mabaliwala kung ano ba ang posibleng sinisimbolo nito, partner. Kasi ako, para sa akin na ito ay maaaring simbolo ng pagkapununa ng ilang mga kababayan natin. Dahil kumbaga hindi na biro ang nararanasan na panggigipit, lalo na para sa ating mga Pilipino mangisda, sa ating mga Philippine Coast Guard at sa ating mga Philippine Navy dyan sa teritoryo natin sa West Philippine Sea.
1: Alam mo ako, nag-aalo yung feelings ko eh. Feelings ko na masaya ako, na nalulungkot ako. Yung nalulungkot ako kasi nga, dahil nalulungkot ako kasi na bakit naman ngayon, hindi ko sa kinukonsente ha. Hindi ko rin kilala yung kung sino may mga gawa niya. Hindi ko, nalulungkot kasi ako na ang dami na nangyari sa ating West Philippine Sea issue. Eh parang ang ating ibang mga kababayan, imbis na ipagtanggol, ay nakakalungkot na hindi nila talagang pinapansin ang mga ganitong issue. Lalong-lalo na po, ang una po dyan, binomba tayo. Kitang-kita po sa buong mundo kung paano po dinarag po ang ating sinasakyan dyan sa West Philippine Sea. Pangalawa po, ito po ay grabe po na pinutulan po tayo ng daliri nating, ng ating sundalo dyan. At pangatlo naman ay yung recent lang po na pinukpok po ang isang Pilipino at nagbukol nga po sa ulo. Hanggang sa lumabas na po itong mga iba't ibang kabaong na may laman po ng mga larawan ni Xi Jinping at yung Chinese envoy. Nalulungkot lang ako na napaka, alam nyo po kasi dapat noong 2016 pa po natin pinag-alab ang ating damdamin dito eh. Dahil noong 2016 po nakuha po natin ang arbitral ruling. At dito po, sana po, sabay-sabay po tayo buong Pilipinas po. Tayo ay nag-celebrate dahil napanlarunan po natin ang arbitral ruling. Pero nakakalungkot man, yun po ay iniba po ang naratibo. At dahil nga pati yung dating presidente po ay hindi nga po gaano sinuportahan. Pero sana naman po, etong nangyari sa atin na ngayon, sa kabilang banda, nakikinatutuwa ko naman kasi po, kahit hindi po masyadong maganda yung pamamaraan na ganyan nga po, ikinatutuwa ko po na nabubuhay po ang espiritu ng ating pagka-patriotic at pagiging makabayan. Yan po kasi kailangan eh. Kami po nila Stephen at ang iba pong mga namin kasama at yan nga po yung tinitingala namin na si Sir Gosia, Antonio Gosia po. Tinitingala po namin yan. Kasi po, ang dami po mga programa na para po ipamulat sa ating mga kababayan na ang West Philippine Sea po ay sa atin. Kami rin po, nanggaling na rin po kami dyan sa Maynila. Meron po tayo dyan, kung gusto nyo pong matingnan, may larawan po tayo, isang magandang painting po ng mga rural volunteer. Oo, rural painting po ng mga volunteer ng pagsasalarawan po, ng pagmamahal ng ating mga volunteer na yan sa ating West Philippine Sea. Tandaan po natin mga kababayan, mahalin po natin ang West Philippine Sea. Wala po magmamahal dyan kundi tayo dahil tayo po ang mga Pilipino dito. Huwag po tayong tumulad sa mga ibang mga tao na nantaran po ang pagkapi sa dayuhan.
0: Ayan. Oh, pero partner, huwag ka naman malungkot kasi di ba ayon nga sa pinakahuling survey, yes, siyam na sa bawat 10 Pilipino ang naniniwala na dapat ipaglaban natin ang West Philippine Sea at maari tayong kumampi sa mga bansang maaring makatulong sa atin. So kung meron man, mangilan-ngilan na lang yan yung mga naniniwala sa naratibo ng China. Alam mo, ang kagandahan niya nito, partner, may mga iba ako nakausap no na sa maraming bagay, hindi sila sumasang-ayon sa nangyayari sa ating pamahalaan ngayon. Pero one thing is for sure para sa kanila, they appreciate the effort of our president, his stand on the West Philippine Sea issue. Kaya nga, partner, kung maaalala mo no, Sona, hinuli ni Pangulo yan. Ako, tingin ko lang ito ha. Para sa akin kasi, ang pakikipaglaban o ang kanyang patuloy na paninindigan, para sa ating soberanya. Yan yung pinaka strength ng ating pangulo. Kumbaga sa issue na yan, maraming kampi talaga sa kanya diyan. Diyan siya may pinakamaraming kakampi. Kasi sino ba naman ang Pilipinong matino, partner, kung hindi ka nababayaran? Sino ba naman ang iisipin na yung sarili nating teritoryo? Eh dapat mapunta sa mga dayuhan, di ba? Bata pa lang tayo, ipinamulat na sa atin sa ating mga paaralan kung ano yung naging pagbubuwis ng buhay ng ating mga bayani. Makamtan lang ang ating kalayaan. Kaya partner, walang matinong Pilipino talaga yung maniniwala na ang West Philippine Sea ay hindi sa atin. At dapat sa ibang bansa yan o sa China, di ba? Hindi, walang matinong Pilipinong ganun, partner. Kung meron man siguro yung mga baka posibleng bayaran talaga ng Chinese government para magkaroon ng ibang naratibo na sinusuportahan. Na pag-uusapan natin sa ating mga social media platforms, partner.
1: Alam mo, yung mga gumawa nito sa kalsada ay yun nga yung sinasabi ko, mixed emotion tayo. At natutuwa kami na alam naman namin na ewan ko kung ang opinion naman po namin dito ay opinion namin. Hindi po ng bagong Pilipinas. Ako po, sa sarili ko, aminin ko na natutuwa na ako. Natutuwa ako kasi po, namumulat na po tayo . May mga tinatawag dyan na mga voluntaryo na nagigising po ang bawat diwa ng ating mga Pilipino. Kasi po, hindi po tayo ganito . Di ba? Ipakita po natin, isigaw natin sa social media nyo. Kung hindi nyo kaya sa kalsada, sa social media nyo, sa mga iba't ibang mga event, magsagawa kayo. Kung gusto nyo mag-volunteer, mag-volunteer po tayo. Wala pong ibang tutulong sa kapwa nating Pilipino at sa ating nasasakupan, kundi tayo. Huwag po na po natin iaampa na wala na pong matapakan na soberanya at pagkakakilala ng ating mga salinlahi. Tayo po dito, dan na tayo, nagawa natin yung parte natin. Ngayon, sana po ipakita natin sa mga susunod na generasyon na tayo ay handang lumaban at sila ay handang ipagtanggol ang ating nasasakupan. Pero kung tayo po, mga kababayan, sa sarili natin ay napanghihinaan tayo ng loob, ano po ang gagawin ng mga susunod na henerasyon? Baka wala na po tayong Pilipinas na aapakan.
0: Yes, tama po yan. No? At ako, iniisip ko rin siguro yung kabaong sumisimbolo sa pilit na ginagawa ng Chinese government na patayin talaga yung naratibo natin na napagtagumpayan na natin ang West Philippine Sea sa pamamagitan nga noong 2016 arbitral ruling. Kaya siguro
1: Stephen, nakakalungkot kasi yung ginagawa nila. Nakita mo naman, may arbitral ruling. Lahat-lahat po ng ginagawa nilang biro mo yung pamumutol nila ng daliri ng ating sundalo. Ito po yung resin po, pinukpok po. Tapos, ang masakit pa, binabaligtad nila yung naratibo na parang ang Pilipinas pa ang talagang gawa ng masama. Lantaran po kasi, lantaran panluloko at pang hindi pala pwede. Basta ganun, bawal pala .
0: Ayan, salamat partner at lagi kang aware.
1: Aware ako.
0: Dapat restricted lang ang ating mga sabihin, syempre. Lalo na kasi ang Radyo Pilipinas po, ito po ay ang boses ng Pangulo. Kaya tama. Kami po ay inilalabas lang po namin ang saloobin namin bilang mga West Philippine Sea Advocate. Na dapat naman bilang isang Pilipino, kaya ako panawagan ko po sa lahat ng mga makakapanood nito, ay patuloy po nating panindigan ang West Philippine Sea. Patuloy po natin ito ipaglaban. Napakarami pong paraan na magagawa natin kahit hindi po tayo maging PCG, hindi tayo maging sundalo. Sapat na suportahan natin pag nakakita tayo, pag nakita nyo kami na Ninyolo, share nyo. Pag kinokontent namin yung West Philippine Sea. Kasi sa pamamagitan ng pag-share nyo, mas marami pa kaming maaabot na mga kababayan natin na maaring kung sa ngayon ay natutulog pa ang kanilang diwa ng pagiging makabayan, ay gisingin natin hanggang 2028. Gisingin natin kasi ako, I believe that the West Philippine Sea issue will play a vital role in choosing the next leader of our country. Na sana ang magiging kapalit ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay magkakaroon ng katulad na paninindigan pagdating sa West Philippine Sea. Kasi yun talagang importante. Maaring sinasabi ng iba, hanggang social media lang daw tayo, hanggang pag-angkin lang daw tayo sa pamamagitan ng arbitral ruling. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, napakalaki na po ng ating tagumpay sa laban na yan. Kasi sino ba ang naniniwala sa China na sa kanila ang teritoryo na yan? Hindi ba kundi sarili lang nila? Samantalang tayo may 14 na bansa na sumusuporta sa atin. Ibig sabihin sa naratibo, panalo tayo pagdating sa usapin na yan dahil mas maraming bansa ang kumakatig sa atin. So wag po nating babaliwalain yan at soon po masasama na rin yan sa kurikulum ng ating mga mag-aaral. Kaya naniniwala ako na ang issue ng West Philippine Sea ay mas magiging importante sa hinaharap.
1: Alam nyo mga kababayan, tama yung sinabi ni Stephen na hindi po kailangan ng pera-pera dito. Hindi po kailangan na personal kayong pupunta sa West Philippine Sea. Pwede nyo pong gamitin ang inyong mga ang modern way po na social media. Ipahayag nyo ang damdamin nyo. Sa mga ganyang paraan po ay makakatulong po ito sa pagbibigay po ng muwang sa ating mga kababayan na ang West Philippine Sea po ay importante at kailangan nating ipagtanggol. At ito pa po mga kababayan, ang iba't ibang lahi po ay ang iba't ibang lahi po sumusuporta po sa iba't sa West Philippine Sea. Ibang lahi po 'yon. Yes. Naniniwala sila na ang West Philippine Sea ay nararapat lamang para sa Pilipino at sa Pilipinas. Kung yung ibang lahi po ganun po ang kanilang sentimiento, ganun po ang kanilang pananaw, ganun po kanila ang diskurso, sana rin po mga kababayan, tayo mismong lahing Pilipino, tayo po mismo ang sumigaw, itaas, itaguyod na ang West Philippine Sea po walang ibang pwedeng kumamkam kundi ang mga Pilipino. Yan po ay may katunayan na sa arbitral ruling, yan po ay pinaglaban po ng ating sariling gobyerno, kaya wag nating panghinayangan na ipagtanggol ang West Philippine Sea. At eto nga, syempre, Stephen, ito po ang diskurso at iba't ibang mga komento. Paano yan kung grehan tayo ng China? Mga kababayan, kung anuman mangyari, hindi po tayo nananakot dito. Sino po ba gusto nyo magtanggol sa Pilipino? Kahit gaano tayo kaliit, wala tayong magagawa. Kung ating, sabi nga ni Sipet, kung ating mga bayani po na pagtanggol sa pamamagitan ng isip, sa pamamagitan ng pisikal, etong modernong panahon, wala tayong magagawa kundi tayo rin po ang mismong magtanggol sa ating mga ang ating bansa. Dahil nandito po ang ating saring lahi. Andito po ang ating bayang kinagisnan. Huwag po nating baliwalain ang ating pagiging makabayan. Ang kalulungkot lang kasi ngayon para isipin na babawasan na po dahil sa impluensya ng iba't ibang banyaga ang pagiging patriotic ng mga Pilipino. Mga kababayan, huwag po nating ugaliin yan. Ibalik natin ang pusong Pinoy. Ibalik natin ang ating espiritong pagiging makabayan, makabansa, mapagmahal sa bayan. Yan po ang kultura. Huwag natin baguhin. Huwag po tayong ganyan, mga kababayan. Nandyan po ang impluensya ng banyaga, mga pagkain banyaga, pelikulang banyaga. Pero in the end of the day, mga kababayan, espiritong Pilipino, dugot, Pilipino po tayo. Huwag po tayong papabulag sa dayuhan, lalong-layo na po dyan, sa masamang China.
0: Yes, yun po ang sabi rin po ni Dr. Jose Antonio Goycha na dapat po imbestigahan po ito ng ating Philippine National Police at alamin kung mayroong mga paglabag na nangyari. And with the interest of time, hindi na po tayo magbe-break. Itutuloy na po natin ito sa ating third topic. At bago po yan, i-play po natin itong video ng ating mga bayaning Philippine National Police.
1: Yon.
0: And partner, ito yung efforts ng ating mga kapulisan.
1: Nagdaang bagyo.
0: Itong mga nagdaang bagyo at habagat. Kasi ang ating mga kapulisan naman ay hindi lang natin maaasahan pagdating sa pagsugpo ng kriminalidad. Sila rin ang magliligtas sa atin pagdating dito sa mga sakuna.
1: Oo.
0: Ayan.
1: Alam mo, ito ah. Total, ito. Diretso na natin habang nagpa-play yung video.
0: Mm.
1: Dahil nga po, ito, sa pangunguna ni General Narutate, alam niyo po, ang feeling ko dito sa mga kapulisan, naging para silang kaibigan eh. Alam mo yon? Ang bilis po nilang i-approach. Kaya nga, pag binablog ko to, ang PMP po at ang kapulisan naging transform po sa biglang parang immediate na kaibigan mo na maaasahan mo sa oras ng kagipitan. Kasi po, ito nangyari. Ito pong, tingnan nyo po, ang kapulisan po dati, hindi ko na po sasabihin kung ano, dating administrasyon, hindi ko na sabihin, baka ano po eh. Nakikita nyo po, kinatatakutan po sila. Di ba? Kinatatakutan pag nakakita po ng kapulisan talagang hindi po nila alam ang gagawin, natataranta. Pero ngayon po, pag nakakita ka ng kapulisan, hindi po, wala ka pong makikita kundi tulong, proteksyon, ha? Pag-asa po talaga na may masusulusyon ng problema para sa iyo. Yan po ang naging imahe nitong kapulisan. Ito nga po sa pumuno po ni General Narutates. At gusto ko rin magpasalamat na personal kasi kaya ako po masasabi ito dahil nga po namatayan po tayo ng ibang kasamaan po, namatayan po tayo ng kasamaan. At ang kapulisan po natin sa pumuno po ni General Narutates, halos wala pa pong isang linggo, binigyan niya po ng solusyon ng problema naming mga vlogger ukol po sa nawala naming kaibigan. Kaya po, nasasabi ko po ito ng taos sa puso sa inyo, Stephen.
0: Yan, oh. Kasi ganun naman po talaga ang PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, serbisyong nararamdaman. At yan po ay siyempre sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos at sa liderato ng ating PNP Chief, Jose Melencio Narutates Jr. Ngayon na, kasi pag bagyo partner, medyo mababa talaga ang crime rate. Kasi siyempre, ultimo yung mga masasamang elemento. Ayaw din nila mabahaan sila kasi baka mamaya, kunwari lang, nang hold up sila ng bako, yung pala, dadaanan nila, baha, di ba? Magbabagal sila doon, di ba?
1: Stranded sila, pre.
0: Oo, mamaya, sila'y makipagbuno sa kung sino-sinong gagawin nila ng krimen, masugatan sila. Tapos pag napunta sila sa baha, leptospirosis. Yes, salamat naman kung may mga ganun na hindi po kayo lumalabas. Pero kung ako, sana wag na po talaga lumabas no, yung may mga masasamang hangarin sa ating kapwa.
1: Magbago na
0: kayo. Pero kung hindi man kayo magbabago, nandyan ang Philippine National Police sa pangunguna o sa direksyon ng liderato ni PNP Chief Jose Melencio Narutates na talagang siguradong huhuli magkukulong sa inyo. Pero ngayon nga, panahon ng sakuna ay nakita po natin ang mga ginawa po ng ating kapulisan. Sila po ay tumulong sa mga rescue, sa mga relief operations. Kahit ngayon mga pagpuputol ng mga nakahambalang mga puno, partner, ginawa nila yan. Ganun ng ating mga pulis. Kumbaga nagluto rin, may mga nagluto rin sa kanila para sa mga ipamimigin nilang pagkain. So hindi lang nila talaga focus yung seguridad eh. Kasi yun na nga dahil mababa ang crime rate kapag meron mga ganito na sakuna ay andyan pa rin sila, magpa-function pa rin sila, maglilingkod pa rin sila para sa ating mga Pilipino.
1: Kaya nga gusto namin pasalamatan ang ating PNP dahil po kayo po ay nagiging isang instrumento po ngayon ng lalong-lalo na po sa dinaranas natin ng bagyo na kayo po ang immediate respondent po dito po sa pag-rescue ng ating mga kababayan. Dahil kahit sa halos 2 linggo pong pag-ulan ay grabe po talaga ang dinaranas na pagbaha ng ating mga kababayan. At hindi po nagdadalawang isip itong mga ating mga kapulisan na mag-deploy po ng iba't ibang mga iba't ibang mga tutulong para po siya mga iba't ibang mga lugar na nasalanta nitong bagyo na to. At gusto lang po namin sabihin sa inyo, sir, na mag-ingat din po kayo na sa mga bawat pupuntahan ng ating mga kapulisan dahil halos hindi na sila umuuwi. 2 to 3 days nandyan. Kakain lang, aalis uli. Maraming salamat po talaga at sa pangunguna ni General Narutates talaga. Mabuhay kayo, General Narutates, at salamat din po sa pagtulong nyo sa mga vlogger na katulad namin.
0: Yes, at syempre ang ating Philippine National Police ay talagang tutulong yan sa lahat ng mga pwede nilang tulungan, matulungan. Basta nasa oras tayo na pangangailangan, matitiyak natin na isa sila sa mga unang re-responde talaga para tayo matulungan. Ako, partner, dating anak ako ng pulis eh. Kaya alam ko yung sakripisyo nila. Kaya, yun nga, ipagdasal natin yung kanila ring kaligtasan. Siyempre, nagre-responde sila, tumutulong sila sa mga nabaan. Siyempre, hindi din natin alam, may mga iba't ibang sakit din. Sa ano, ako naranasan ko yun, buhay pa yung ano ko, yung tatay ko sa Camp Crami General Hospital. Naka-confine siya noon para sa kanyang sakit na diabetes. May mga ibang mga pulis doon, may mga nasawi pa nga eh kasi na leptospirosis sila dahil doon sa pagtulong sa baha. May mga ibang mga nakaligtas. Pero doon mo lang makikita, partner, na kung ano man yung sinampuang tungkulin nila, handa nila itong gampanan kahit buhay man nilang maging kapalit. Kaya sana ako, pakiusap ko sa mga kababayan natin na nakakapanood ngayon, kung may mga nababalitaan kayo, halimbawa yung mga paglaganap ng krimen, kasi minsan sensationalized po. Hindi po natin binabaliwala yan, ha? Hindi natin minamaliit. Pero minsan talaga may mga tao na sinasadya nila na ang mapupukusan ng mga tao ay yung mga nagaganap na krimen, hindi yung mga achievements. Kapag may mga nahuli na mga, halimbawa, illegal na smuggled goods, mga illegal na droga, hindi naman nila kinakalat, di ba? Hindi na naman nila kinakalat para malaman ng ating mga kababayan na talagang naglilingkod din ang ating mga kapulisan. So sana po maging responsable po tayo sa paggamit ng social media. Kung kayo po, halimbawa, nasi-share nyo yung mga ganong balita, eh maging patas po kayo. I-share nyo lang pag may nakita kayong achievements ng ating kapulisan. Kaya kung ako po sa inyo, ay i-follow nyo po ang official page ng Philippine National Police. Dahil makikita nyo po doon ang napakarami nilang achievements. Hindi man yan nag-iingay sa social media dahil hindi yan kadramahan, hindi yan kasinungalingan, hindi yan intriga, pero yan ay makatotohanan. Kaya yan ang dapat nating tutukan.
1: Oo, sama ka doon ha. Tsaka eto nga lang eh, di ba nakita natin yung mga nababalita na kahit ano, may mga nagsabi mo nga kanina, meron pa rin nagtatangka masasamang loob, talagang di sila umubra dahil nga ang kapulisan ngayon ay talagang kitang-kita natin yung visibility.
0: Yes, heightened alert sila niyan palagi, partner.
1: Ayun ang importante diyan eh. Kaya maraming salamat po sa ating kapulisan sa lagi niyong pag-antabay, mabilis na responde, mabilis na tulong. Dito po, hindi lang po regarding sa proteksyon ng sa mga masasamang loob, pati rin po sa proteksyon sa mga nasasalanta. At ngayon pong panahon ng bagyo, Stephen.
0: Yan. At dahil po tayo malapit nang magtapos, partner, bibigay ko muna sa iyo ang ano, ang pagkakataon na batiin ang lahat ng dapat mong batiin bago ako.
1: Oh, ayan. Maraming salamat po sa inyo. Huwag po nating kalimutan suportahan ang Radyo Pilipinas. Ito po dahil dito po natin malalaman ang mga tunay na mga balita na ginagawa ng ating gobyerno at pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino. Huwag niyo pong kalimutan din po na suportahan ng aming mga social media katulad po ng aking po si Nyolo at mag-like na po kaya mag-subscribe. Shoutout po sa aking BMB family.
0: Ayan. Sa mga karayuma mo.
1: Sa ating mga karayuma, shoutout po sa inyo.
0: Shoutout. Ayan. O, ako naman po, syempre.
1: Thank you rin, Stephen. Thank you.
0: O, maraming salamat sa iyo, partner. Always a pleasure to do the news with you. At alam kong lalo ng extra effort ka kasi nagpapakabait ka whenever ako yung kasama mo eh.
1: Hindi, ito nga. May ano ako dito, may pinipisil ako. Therapy.
0: So ako po ay sa aking asawa at sa aking mga anak. Buti hindi ko na pagbaliktad ng mga asawa. Sa aking asawa at sa aking mga anak na nanonood, no, tinututukan nila.
1: Hello.
0: Amarito, maraming salamat sa pamilya din ni Nyolo, sa pamilya ni Takeru Miyamoto na sana nanonood pa rin ng ating idol at si idol din natin si vlogger ng bayan. Ayan ha. Oh, next week naman, kayo naman ang makakasum ko dito ha. Pag medyo okay na yung ano, yung mga signal ninyo. So, at siyempre
1: next week ako, walang problema, sabihan mo lang.
0: Sige, eto, huwag natin kakalimutan siyempre ang technical team natin na laging sumusuporta sa atin. Na kung hindi dahil sa kanila ay hindi tayo makakapaghatid ng ganitong mga balita na talagang
1: sabi ng technical team kanino, sir, kayo ba yung Nyolo? Parang mas pogi daw ako, ganito.
0: Ganyan. dapat minsan pumunta ka rito personal, dalan mo sila ng ano, pizza.
1: Dadalang yan, dadalang yan. E pogi, dadalang ko yan.
0: So, ayun po mga kababayan, lagi lang po tayo magdasal na sana malagpasan natin ang mga nangyayaring hindi maganda sa ating bayan. Katulad nitong walang ano, tigil na pag-uulan, sana umaraw na para makapasok yung ating mga estudyante no na maayos, makapagtrabaho yung ating mga manggagawa na maayos, maiwasan natin yung mga sakit na dulot ng ano ganitong panahon, masamang panahon. At syempre, yun nga, magdasal po tayo palagi para sa ating bayan na sana malagpasan natin lahat ng mga problema. At alam ko naman malalagpasan talaga natin yan dahil tayo mga Pilipino, problema lang yan. Magandang gabi po sa inyo at sa susunod po, abangan nyo po kami ulit ng aking partner na si Nyolo at ang mga iba ko pang partners dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas, ang Boses ng Pangulo.
1: Ng Pangulo. Salamat!
0: Bye-bye po!
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

platform station and residential broadcast service. Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas. World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas. World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino. Saan man dako ng mundo.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahing papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Bawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Balbone, ECE 006-4790, Jomari Refaria, ECE 007-0984, Rachel Joy Inidan, ECD 002-3775, Maria Teresa Segovia, ECT 002-6682, at Marvin Toledana, ECT 001-9489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: binabanggit sa media, pero minomonitor pa rin natin internally dito sa PAGASA. Yung isa na lang po na nandito sa labas ng car, pero nasa loob po ito ng Tropical Cyclone Advisory Domain. So, lalabas po ito, posible by tomorrow. So, yung movement po kasi niya ay pa-eastward, generally pa-northeast, palayo sa ating bansa. Kaya wala naman po itong magiging epekto. At yung pag-ilan niya ng habagat, dahil sa distansya niya at saka din dahil sa hina niya, na low pressure area pa lang, yung hila po niya ay substantial, hindi substantial. So, relatively, ang main talaga po talaga ay yung habagat.
1: So, ang ibig sabihin niyan, itong low pressure area na minomonitor niyo ngayon, eh, hindi naman ito papalayo sa Pilipinas.
0: Yes po, papalayo po ito sa Pilipinas.
1: Ayun, okay, sige. Pero matanong ko lang, kamusta naman kasi ang mga tanong ko ngayon ay nasa National Capital Region. Kamusta yung Bulacan Region 3? Region 1 and 2. How will they fare today? Sanhin itong habagat.
0: Pagdating po sa Bulacan, no, ay meron din po tayong mga ilan na lugar diyan. Hinahanap ko lang po yung specific na mga municipality. Pero yung mga kapo, buong Bulacan po, sir. Kaya po wala. Naka-yellow po yung buong Bulacan.
1: Anong alert sila ngayon sa Bulacan?
0: Yellow warning level po.
1: Yellow. Okay. Eh yung Zambales?
0: Yung Zambales po, no, ay naka-orange po ito. Kasama nito yung Bataan.
1: Nako. Alright. Matanong ko lang, yung aking bayan dyan, yung Tarlac, may nakataas bang alert?
0: Actually, yellow din po sa buong Tarlac. Opo.
1: Okay. At ang Ilocos Region?
0: Ang Ilocos Region po ay cloudy po tayo dyan. At yung mga heavy rainfall warning natin ay naka-expecting po tayo. Hati po kasi, yung northern part ng Ilocos Region ay expecting tayo ng mga pag-ulan, pero yung south from La Union pababang Pangasinan ay kasulukuyan na may mga pag-ulan po.
1: Okay, sige. And all right, pero bago kita bitawan diyan, para lang maliwanagan yung ilan nating mga kababayan na nakikinig at nanonood. Alam kong madalas yung pinapaliwanag ito sa PAGASA, pero I'd rather repeat it, di ba, magtunog sirang plaka. Pero at least maintindihan ng ating mga kababayan yung pag sinabi kasi nating habagat, yung sinasabi ko southwest monsoon, tama ba ako doon dyan? Southwest monsoon?
0: Yes po, Sir Ray.
1: Yan. Bakit sinabing southwest monsoon?
0: Ayun, actually, kaya po siya tinawag na southwest monsoon kasi yung hangin po na nakaka-apekto sa ating bansa ay nanggagaling sa southwest. So yung hangin na nanggagaling naman sa southwest dahil mas malapit po yun sa equator, ibig sabihin mas naarawan po yun ng mas naarawan siya at yung mga tubig dagat dun sa equatorial region ay mas may tendency siya na mas mag-evaporate. So yung evaporation na yun ay nagkukos po ng mga kaulapan. Ibig sabihin, moist, maulap at may mga water content yung hangin na nanggagaling dito sa southwest ng ating bansa. At kapag yung hangin na yun, yung tumatama po sa ating bansa ay nagko-contribute po yun ng mas maraming pag-ulan, lalong-lalo na sa western section ng Pilipinas. At this time ay dito po sa Luzon at sa ilang bahagi ng Visaya.
1: Pag sinabi kasing southwest, nasa ano yan, di ba? If you're going to look at it geographically sa globe, sa mapa global, nasa ano yan? Nasa China, tama ba? Malaysia, tama ba? Australia, tama ba yan?
0: Yes, tama po. Sa Malaysia po, yung Indo-Pacific region, sa may Borneo, sa may Malaysia, yes, opo.
1: So, doon ang gagaling, yung nag-feed ng southwest monsoon?
0: Yes po, tama po yan. And actually, meron din po tayong study na ginawa, yung moisture na galing dito sa Indian Ocean, kapag po nagkakaroon ng connection yan at tumutuloy-tuloy hanggang dito sa umaabot ng West Philippine Sea, may contribution din po yan sa mas maraming pag-ulan sa atin. Also, para din po sa concept, itong southwest monsoon po natin ay associated dun sa rainy season na binabanggit natin. May dalawa po tayong season. Yung isa ay wet. Ito po yung from June

0: November. At yung, meron naman tayong dry. Ito naman yung December hanggang May. So, yung dry natin, pwede nating hatiin sa dalawa. Yung cool dry season, malamig po na panahon, pero dry season, ay during December, January, February. At yung hot na dry season naman natin, March, April, May. So, yung rainy season natin ay associated din po yan sa habagat season. Mm-hmm. At ito po yung mga buwan na kung saan talagang maulan po, sa, lalo na sa kanlurang bahagi, yung type 1 climate sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: So, yung nararanasan natin ngayon ay isa po ito sa mga signatures na rainy season tayo. Nagkakataon po kasi na mayroong mga cases na kahit rainy season, rainy season na pala, pero ba't walang pag-ulan? Pero naman po tayong mga tinatawag na mga monsoon breaks. So, yung southwest early winds na pinag-uusapan po natin kanina, sir, eh, may mga cases na nagiging weaker po yun. Mas mainit out. Kaya naman po, kahit rainy season, may mga days na wala pong mga pag-ulan.
1: Mm-hmm.
0: Pero, meron naman din po na southwest monsoon. And then, kapag naman may mga bagyo po sa northeastern part ng PAR o ng Pilipinas, may tendency naman po yun na humila ng moisture. Lalo na kapag malalakas yung bagyo ko. So, kahit na hindi nagla-landfall yung mga bagyo, kapag may existing na bagyo sa northeastern part ng ating bansa na may potential na humila ng habagat, papalakasin po niya yung habagat at magdadala ng mas maraming pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa.
1: Nababanggit mo yan dyan kasi siyempre magtatalog yung ating mga kababayan. Eh, di ba pinorecast ng ano ng PAGASA na may El Nino tayo?
0: Ayun, opo.
1: Di ba? Pero opo. Sunod-sunod ang bagyo, bumabaha. Anong paliwanag doon?
0: Opo, salamat po sir Ring, no, sa opportunity na mabanggit din natin ito. Actually, yung El Nino po ay yung El Nino Southern Oscillation and so po yung general term yan. Kapag El Nino, yung Pacific Ocean natin, yung halimbawa sa eastern part ng Pilipinas, pag dumungoy tayo papuntang US, yun po yung Pacific Ocean. Sa central bahag na part ng Pacific Ocean at saka sa eastern part, kapag El Nino, mas mainit po doon. At ang kapag mainit po doon, ibig po sabihin, ay doon nangyayari yung evaporation, doon nangyayari yung updraft, at doon nangyayari yung mga tropical cyclone na genesis o yung tinatawag natin na doon nagbumula yung mga low pressure area na eventually pupunta dito sa may at sa ating bansa. Pero ang naobserbahan po natin sa study na ginawa din natin ay kapag El Nino, yung mga bagyo ay nagsisimula malayo sa Pilipinas.
1: Okay.
0: Pero kapag El Nino din po, mas malalakas naman na bagyo yung mga nag-perform. Ang ibig po sabihin nito ay ibig sabihin mababa yung chance na mag-landfall yung mga bagyo during El Nino, pero dahil malalakas po ito, may potential naman ito na humila ng habagat. And on the other hand, totoo po na kapag El Nino, dahil yung mga pag-ulan ay bumubuhos na bago pa umabot sa Pilipinas, kaya naman ang nagiging response kapag El Nino sa Pilipinas naman ay mas konti yung mga pag-ulan at mas mataas naman yung mga temperatura.
1: Mm-hmm.
0: So ngayon, bakit po ganito? Habagat natin pero El Nino. So magkaiba po yung scale kasi nito. Yung El Nino po o yung ENSO in general ay may cycle po ito na 2 to 7 years.
1: 2 to 7 years?
0: Okay. Opo, bago siya magkaroon ng full cycle. Halimbawa po, El Nino, magiging neutral, magiging La Nina, magiging neutral, bago siya maging El Nino ulit. So, yun yung cycle niya. Pero, ito pong habagat natin, annually ay meron po tayong rainy season. Taon-taon ay meron tayong rainy season. Meron tayong habagat. So, during August, ay ito rin po yung month na kung saan pinaka-dominant o pinaka-malaka yung impluensya ng habagat sa ating bansa.
1: So,
0: month of August. And at the same time, hindi po ibig sabihin na El Nino ay magiging mahina na yung rainy season natin. May mga cases naman din po. Actually, medyo magiging technical lang po pag in-explain ko eh. Pero may reversal effect din po itong El Nino dito sa developing o sa rainy, early rainy season natin, yung pagpasimulang rainy season natin. So, may reversal effect. Ibig sabihin, kahit na El Nino, may tendency na mas maraming pag-ulan sa nadala yung habagat as compared dun sa normal, dun sa usual na nararanasan natin.
1: So may reversal effect pala ito, John?
0: Opo, pero technical po yung kapag i-describe ko siya, baka hindi...
1: baka hindi masyadong maintindihan.
0: Baka maging technical po masyado. Masabi ko yung mga technical terms. Nanti ko naman po gusto na pa.
1: Sige, oo.
0: Naintindihan ko, oo. Ganun yung maging, ano,
1: yeah, yeah, oo. Pero alam mo naman, ang importante, maintindihan ng, di ba, ng ordinaryong kababayan natin, eh. Yung mga nangyayari ngayon. Pero, ganun pala. So, ibig sabihin, hindi porke sinabing El Nino, hindi ka makakaranas ng pag-ulan o habagat. Di ba?
0: Yes po, tama po yun. At hindi rin po porke sinabi na rainy season, ay talagang
1: tutagulan. Oo, totoo naman. Totoo naman. Oo, totoo naman. Pero sabi nga nila, eh, hanggang ano ba to? Hanggang next week pa ba namin mararanasan ito? Diyan? Itong habagat?
0: Lalagpas pa ba ng ano? Pero magpapatuloy po ito hanggang next week eh.
1: Okay, lalagpas pa ba ng Saturday, Sunday ito? Monday?
0: Actually, may potential po eh. Opo.
1: Nako, oho, talaga naman. Ganong kalawak, ganong kahaba. Anyway, sige. At wala pa naman tayo nakikita na ikang puputol dito sa Habagat Strict na ito, no? Ano dyan, sa mga susunod na linggo?
0: Actually, Sir Ray, no? Dun sa ating TC threat potential, ito yung forecast natin kung may mamumuuban na bagyo sa susunod na dalawang linggo. Medyo bad news po, may nakikita tayo na may potential na mamuho sa northeastern part ng ating APAR. So,
1: okay,
0: ang magiging potential naman ito ay silayin niya yung habagat. Ibig sabihin, may potential din na magpapatuloy talaga yung mga ganitong pag-ulan.
1: So, babantayan natin yan, John, yung namumuo na yan sa northeastern part ng ating
0: APAR. Yes po, ng APAR natin. Pero, potential po ito, so hindi ito 100%.
1: Yes,
0: may posibilidad na malusaw din siya eventually bago mag-form. So, at least may signals po tayo na nakikita.
1: Alright, okay, sige. With that, John, maraming salamat sa oras at sa paliwanag mo sa ating mga kababayan tungkol
0: salamat
1: dito sa mga napag-usapan
0: Ray, no?
1: Natin. Huwag ka sana magsasawa sa amin. Thank you very much, John.
0: Opo, actually, na-appreciate din po namin yun, Sir Ray. Di lang po kami yung natutulungan na ma-explain yung mga ganitong aspect, kundi yung mga kababayan din po natin.
1: Yes,
0: na mas maintindihan po nila. Opo.
1: Alright, John, thank you very much. John Manalo, ang ating Pag-asa Weather Specialist. Yan, yun po ang aktwal na kalagayan ng ating weather today. Ano po, kaya matindi ang pagbuhos ng ulan. Hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa habagat, at asahan daw po, sabi ng ating kasamang si John Manalo, ng ating Pag-asa Weather Specialist, hahaba pa, matatagalan pa ang ganitong klase ng sitwasyon dulot ng habagat. Bukas, sabi, medyo hihina ng konti, pero babawi siya ng Linggo at titira na naman siya sa buong next week. Ano po, medyo matagal-tagal pa. At sinagot din ni John Manalo yung madalas na katanungan, ano, madalas yung tinatanong sa akin ng aking mga kapitbahay. Eh, sabi, Ray, bakit ganun? Sabi ng Pag-asa, ina-announce nyo, may El Nino. Pero binabagyo tayo, hinahabagat tayo, binabaha tayo. Yun po yung paliwanag ni John Manalo. Alright, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dadling Kaalaman.
3: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino, Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Paalala lamang po, ang Himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services. Kami po ay inyo pong napapanood at nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa inyo pong YouTube channel, sa inyong YouTube channel, meron din kami ha. Sa YouTube browser po ninyo, type nyo lang Radyo Pilipinas World Service. And of course, napapakinggan po sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo po mga cellphones, Android man yan or iPhone. Pwede rin po nyo kaming subaybayan, mapakinggan. I-download nyo lamang ang ating PBS E-box Radio Receiver App. Ako pa rin po yung lingkod Ray Sampang, kasama pa rin namin o natin sa pagsasayang papawid at sa production side, of course, ang ating executive producer, Ms. Jam Season, sa master control, si Milo Jonela, sa wirecast, si Hero. Ayan, of course. Sa ngayon, dito naman tayo dadako para sa ating Balitang Global.
2: Balitang Global. Balitang Global. Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global. Balitang Global.
1: Para sa ating Balitang Global, dumako tayo sa bansang Syria. Napatalsik na dating diktador ng bansang Syria na hatulan ng kamatayan habang wala sa bansa. Hinatulan ng kamatayan si diktador o ang diktador ng Syria na si dating Presidente Bashar al-Assad ng isang korte sa nasabing bansa. Ayon sa report ng BBC News, War Crimes at Crimes Against Humanity ang basihan ng sintensya sa dating leader na nagawa nito sa kasagsagan ng hidwaang sibil sa nasabing bansa. Kabilang din sa napatawa ng parusang kamatayan ang dating pinuno ng political security sa southern Syria na si Atef Najib, pinsan ng napatalsik na diktador. Anim na dati pang military security official ng Assad regime ang nahatulan din ng parusang kamatayan. Matatanda ang matapos mapatalsik ng Syria rebels sa pwesto si Assad sa Syria, nagtungo naman ito sa Russia noong 2024 sa isang exile kung saan dito naging hudyat ang pagtatapos ng 5 dekadang rehimen nito sa Syria.
2: Balitang Global. Balitang Global. Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global. Balitang Global.
1: O mula sa bansang Syria, dumako naman tayo ngayon sa Colombia. International Aid at Rescuers nagsimula ng tanggapin ng Colombia. Nagsimula ng tanggapin ng bansang Colombia ang mga tulong at rescuers mula sa iba't ibang bansa. Ito ay ilang araw matapos sanigin ng 7.4 na lindol nitong Lunes, ayon po sa report niya ng CNN World. Ayon naman kay political scientist Sandra Boards, nabalam ang pagtanggap ng tulong at rescuers dahil sa komplikasyon sa transisyon ng administrasyon sa bansa mula kay dating Colombian President Gustavo Petro patungo kay bagong halal na Pangulong Abelardo de la Esperilla na nagwagi sa dinaos na halalan nitong Agosto ng taong kasalukuyan. Nitong Miyerkules lamang, tinalaga ng administrasyon ni Esperilla si David Tamayo Roldan bilang direktor ng National Unit for Disaster Risk Management na siyang pangunahing ayensya sa Disaster Preparedness at Disaster Response ng Colombia. ang pagdating at pagtanggap ng tulong mula sa mga bansang Estados Unidos, El Salvador, Ecuador at Israel na may taglay na international at national certification na magsagawa ng rescue operations ay sa likod ng deadline na 72 hours na palugit upang may malaking tsansa pang mailigtas ang mga buhay sa mga gumuhong gusali. Bukod sa mga nabanggit na bansa, nakahanda ding magpadala ng tulong at rescuers ang bansang Mexico, China, Peru at maging ang United Nations. Batay sa datos ng Colombian authorities, mahigit sa 230 katao na ang nasawi sa Ninang Lindol, samantalang daang-daan pa ang patuloy na hinahanap.
2: Balitang Global. Balitang Global. Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global. Balitang Global.
1: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Balitang, sa ating Global na tayo. Okay, katatapos lamang po natin maghatid ng Balitang Global. So, yung po kasing, balikan ko lang yung report dito sa Colombia. Yung po kasing bansang Colombia, kaya natagalan kasi marami bumabatikos sa Colombia, ikinukumpara dito sa bansang Venezuela. Dahil ang bansang Venezuela, halos magkatabi lang sila ng bansang Colombia, di ba? Ang nangyari kasi sa Venezuela, magkasunod na lindol, kambal na lindol kung turingin, ano ho. Samantalang sa Colombia is 7.4 lang. Pero bakit ang tagal daw tanggapin ng Colombia, ng bansang Colombia, itong mga international aid at mga rescuers? Hindi dahil sa ayaw nila. Ang problema kasi po is transition. May transition ng pagpapalit ng administrasyon. Mula kay dating Pangulong Petro patungo sa bagong halal na Pangulong si Esperilla. Okay? So pag kasi may, di ba, tayo naman dito sa Pilipinas eh, kapag nagpapalit tayo ng administrasyon from the old to the new, lalo na kung wala namang masyadong ikakalamidad at ano, hindi nagiging issue. Pero nagkakaroon kasi ng changing of the guards, ika nga. So hindi basta-basta pwedeng tumanggap o hindi basta-basta pwedeng mag-receive hangga't hindi ito nako-coordinate ng mabuti ng incoming sa outgoing, na lalo na pag pinag-uusapan dito ay heads of state o pangulo. Pero since namin na-appoint na po na ang administrasyon ni Esperilla, yung bagong halal na head ng Disaster Risk and Reduction Management Unit nila, nagsimula na pong pumasok at tanggapin yung mga tulong mula sa iba't ibang bansa at mga rescuers. Kasi ho, Lunes pa tumama yung lindol sa Colombia. So anong araw na ngayon? Friday dito sa Pilipinas. Lunes, Martes, Miyerkules. 72 hours lang po kasi. By standard, 72 hours, palugit yon. At pag lumagpas ka ng 72 hours, mas lumiliit yung tsansa na may makita ka pang buhay dun sa mga gumuhong gusali. Pero hindi naman po ibig sabihin na wala ng pag-asa. Meron pa rin po, kaya lumiliit yung lumiliit daw po yung tsansa na may ma-recover pa beyond 72 hours. Ang magandang balita dyan is, may na talaga na head ng kanilang Disaster Risk Reduction Management Unit, yung pangunahing ahensya sa Colombia na in charge sa disaster preparedness and response and rescue. So hopefully mas marami pa hong makuha sila diyan na mga survivors diyan sa naging paglindol sa Colombia. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, patuloy po kayong sumusubaybay dito pa rin sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Alright? Sige, at sinusubukan din po nating tawagan si Senator Erwin Tulfo, ang committee chair ng Energy Committee dito po sa Senado. Ito po yung may kaugnayan dito sa lumabas nga pong information mismo galing sa kanya. Katuwang ang National Electrification Administration na sinasabi nga po na mayroong mga politiko na hindi nagbabayad ng kuryente. Naku naman, Diyos ko. May mga politikong hindi nagbabayad ng kuryente. Lalo-lalo na doon nasa mga ano, nasa mga regions. Ano, yung daw iba ay nagmamay-ari ng mga electric cooperatives. Pero yung iba kasi hindi nag, yung daw pong iba, hindi naman lahat. Kundi yung mga reported lang sa kanya na ika nga eh hindi nagbabayad ng kuryente. Alright? Eh, samantalang tayo mga ordinaryong mamamayan, tayo mga ordinaryong empleyado, tayo, kahit na budget na budget na yung pera, halos wala na tayong natitira sa sweldo, eh, isa yan sa mga pangunahing concern natin, eh, yung mga pagbabayad sa utilities, di ba? Tubig, kuryente, at upa sa bahay. Kung may sarili kang bahay, meron kang house and lot na binabayaran sa pag-ibig, sa GSIS o sa bangko, eh of course, ano yan, yung monthly mortgage mo, di ba? Tapos kuryente, tubig, okay? So marami yan eh. Siyempre yung pang ano, yung pang pangangailangan ng pamilya, especially sa pang-araw-araw. Okay? Eh di ba ang mahal na singil ng kuryente sa atin itong mga nakalipas na buwan? Naging ano pa, naging usapin pa ngayon yung systems loss hanggang umabot na nga sa Pangulo. Ang sinabi ng Pangulo, hanggat maaari gusto niya mawala na yung systems loss na itinacharge sa atin. Ano ho? At nagkaroon pa ng ano yan, ng Senate hearing sa na pinapangunahan nga po ni Senator Erwin Tulfo, di ba? As chair. Pero tapos marinig natin ngayon mula kay Senator Erwin Tulfo na meron pa lang mga ano ha, merong mga politiko na hindi nagbabayad ng kuryente. Ha? Dahil bakit? Dahil sila ba ay ano? Mambabatas? O sila dahil pag-aari nila yung electric cooperative sa Ginoo, Panginoong Mahabagin. Okay. Ano to? Eh unfair 'yon para sa atin, 'di ba? Na ordinaryong mamamayang Pilipino. Kinakaltasan nyo na kami ng buwis sa dami ng mga sinisingil nyo, lalo na dito sa kuryente. Tapos kayo pang mga politiko, kayo pang may mga pera, kayo pang hindi nagbabayad ng kuryente. Pero sabi naman po ni Senator Erwin Tulfo, simula nung nailabas niya yung issue na yan, meron na pong mga politikong nagbayad. Pero hindi pa lahat, kaya gusto nating malaman eh. Sino pa yung hindi nagbayad? Ibig sabihin hindi pa lahat ay nagbabayad. Oh, so meron pang hindi nagbabayad. Eh teka muna. Tapos i-charge yung systems loss, i-charge ng Meralco o na electric cooperative, sasabihin nila systems loss. Tapos sino magbabayad ng systems loss? Tayo yung magbabayad ng systems loss. 'Di ba? O fair ba 'yun para sa atin? Oh. Fair ba 'yun? O ngayon sige sabihin natin nagbayad sila. Nagbayad yung politiko. Ah? Ilang buwan niya bago hindi binayaran 'yun? Ilang taon niya bago hindi niya binayaran 'yun? Oh. Hindi ba 'yun dapat ano? Hindi ba 'yun dapat patawan ng interest bago niya bago siya magbayad? Dahil tayo binayaran natin 'yun through the system's laws. Oh. 'Di ba? Ito dapat ano sa atin 'yon. Oh, ma-refund sa atin yung systems loss na 'yon na kinonsume nung mga politiko na 'yon na hindi nagbayad dahil pumasok sa systems loss na ipinataw sa atin itong mga nakalipas na buwan. Oh, dapat makausap natin diyan si Senator Erwin Tulfo, ang ERC, 'di ba? Maging ang Energy Regulatory Commission, ang Meralco, and of course, maski ang iba pa mga concerned agencies tungkol diyan, 'di ba? Dapat patawan ng ano 'yan. Para sa akin, dapat pinapatawan ng ethics complaint 'yung mga ganyang politiko, mga mambabatas na hindi nagbabayad ng anong dahilan nyo para hindi kayo magbayad ng kuryente, 'di ba? Una sa lahat, meron bang basihan sa batas na hindi kayo exempted kayo sa pagbabayad sa kuryente? Oh. May batas bang ganon? Meron ba nakalagay na batas na exempted ang isang, halimbawa, congressman, ang isang senador, ang mayor, governor, vice governor, o kung sino mong politiko na nakapwesto na pwedeng sabihin, exempted ako, hindi ako magbabayad ng kuryente. Pwede ba yun? Papayag ba kayo doon? Di ba? Malaking ano yan, malaking tawag dito, malaking injustice para sa ating mga ordinaryong mamamayang Pilipino na nagbabayad ng kuryente sa kabila ng napakataas na singil ng kuryente, sa kabila ng patuloy na pagpataw ng systems law sa atin. Ha? Sige po, susubukan pa rin po nating mga kapanayam. We will try our best to get resource person para po dito. Hintayin nyo lamang po, magbabalik kami makalipas ang ilang paalala.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na. Ang Dagdling Kaalaman.
10: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
11: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
12: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
11: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
13: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
2: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, well, ito, katatanggap lang natin ng ano, meron po tayong 100 Pilipino ang naaresto dyan po sa bansang China. Meron tayong mga kababayang Pilipino, 100 of them naaresto dyan po sa bansang China for, I think, immigration issues. So, sinusubukan din po namin makipag-ugnayan ngayon sa ating Philippine Embassy sa China para gusto nating malaman kung ano ang sitwasyon itong ating mga kababayan na ito sa likod po ng ikang pagkakadakip dito sa mga ito sa China. So, we are trying our best to get in touch with them para po tuluyan nating malaman ang sitwasyon nila dito sa China. Ano? Ngayon, anyway, pagdating po dito sa ikang kaya lang wala yata si ano si ambassador pero baka pwede kahit na ang ating mga consul general, ang ating mga consulate, ano po, para lamang malaman natin ang sitwasyon ng mga kababayan natin na yon at kakamustahin natin sila, ano ba yung naging basihan ng pagkakaaresto sa kanila, ano po, at hanggang kailan ba sila inaasahang magtatagal kung sakasakaling sa kustodiya sila ng Chinese authorities, ano po, at marami pang iba. So, ang tabayan na po niyan, magbabalik muna kami at ika nga magbibigay tayo pa kami sa ilang pang mga paalala habang kami nakikipag-ugnayan sa ating embahada sa China.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang pag-label at i-track ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets, at authentication system.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
15: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account.
2: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Okay, sige. Ito po yung balitang ating inatid dito na bine-verify ng Department of Foreign Affairs. Ano po yung report sa China na meron pong 100 Pilipino doon. Ano po ang sabi ko sa Department of Foreign Affairs, bine-verify nila yung report ng China na mayroong mahigit ha, 100 Pilipino ang na-apprehend dahil o na-apprehend o nahuli dahil sa immigration violation. Ano po? At sinasabi pa nga po ng Department of Foreign Affairs na dinedetermine na pa nila yung exact number at status ng mga Pilipinos na nahuli dyan po sa China dahil sa issue ng immigration. Okay? Illegal immigration o anumang issue sa immigration. Ayon nga po sa Department of Foreign Affairs, nakikipag-coordinate sila sa Philippine Embassy sa Beijing at Philippine Consulate General sa China upang malaman yung mga circumstances sa likod nitong nangyaring ito At ika nga po, para matulungan yung ating mga kababayan na dapat tulungan kung sakasakali mang kinakailangan nila ng legal assistance, ano po, at iba pang mga tulong mula sa gobyerno. Sa isa namang statement, sinasabi po ng ika nga ng ating Philippine embassy na ito pong Consulate General bine-verify nga po yung mga circumstances ng arrest. At yung tunay na bilang, kasi ang sinasabi more than 100. So it could be what? 105, 110, pero more than 100. All right. Ito po kasi ay sa likod na rin ng mga naging pahayag ng Chinese Foreign Ministry spokesperson na si Guo Jiakun nung Lunes, sabi nga na iniimbestigahan at inahandle na itong mga na-aresto na ito ng mga Pilipino na suspected na may nagawang paglabag sa mga immigration laws ng China. Ayan. Alright? Sabi pa po ng mga Chinese officials, especially nitong Chinese Foreign Ministry spokesperson, na itong National Immigration Authorities ng China ay nagsasagawa na pala ng ikang special operation upang mapalakas ang supervision ng mga foreigners na illegal na pumapasok sa at nagtatrabaho sa kanilang bansa. All right. Pero siyempre sinasabi po ng Department of Foreign Affairs na inirerespeto naman ng Pilipinas ang sovereign rights ng China, lalo-lalo na sa pagpapatupad ng kanilang mga immigration laws. Tulad din ng respeto para sa ibang mga estado na gustong ipatupad ang kanilang mga batas at jurisdictional prudence ano po sa kanilang mga sariling bansa. Unfortunately, hindi natin makuha itong sa ating ang ating Philippine embassy sa China ano po, kasi bukod kasi dito sa 100 na allegedly ay nasa custody ng Chinese authorities. Gusto rin kasi nating malaman ang kalalagayan ng ating mga Pilipino living and working in China matapos ito pong epekto ng bagyong Dolphin sa kanila. Dahil talagang ano po sila na malaki po ang naging epekto ng bagyong Dolphin sa kanila. Ano po? Bagamat dito sa atin yung bagyong Dolphin na naging ano yan naging super typhoon tapos bumaba ng konting category. Yan ang binantayan din sa Pilipinas na baka tumama, pero hindi naman siya tumama, naglandfall sa Pilipinas, pero hinatak niya yung doon nagsimula yan yung paghatak ng habagat dahil doon kay Dolphin. Pero hindi man siya tumama landfall sa atin, talagang ang laki ng epekto sa atin sa pamamagitan ng habagat, pero sa China doon siya nanalasa at grabe po, grabe ang naging epekto noon sa China. Okay? At yun din ang gusto nating malaman mula sa ating mga embassy officials sa nasabing pasuguan natin sa China, kung kamusta na yung mga kababayan natin sa China. Baka meron po tayong mga kababayan dyan na naapektuhan, kaya tayo nakikipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa China. Isama pa natin itong mahigit sa 100 ayon sa Chinese authorities na nasa kustodiyan nila dahil sa mga immigration violation ng mga immigration laws sa nasabing bansa. Well, with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay, ang ating executive producer si Jam Season, sa master control si Milo Junela, sa wirecast si Hero, and of course, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maulan pa rin po ha, sabi nga po ni John, ng ating weather specialist kanina. Maulan pa rin itong buong araw na ito sa hinang habagat. Medyo hihina ng konti sa Sabado, sa weekend. Pero lalakas ulit ng Sunday at magpapatuloy pa rin sa susunod na linggo. So mahaba-haba po. Ang dalangin lang natin, sana yung mga local government units. Ano po, Mayor? Ha? Aga-agahan nyo naman yung ano, yung pag-announce ng suspension. Ano ho? Kasi ilang beses na meron kasing ibang mga LGUs na maaga mag-announce. Well, I thank them for that, di ba? Maraming salamat po. Pero may mga LGUs na so kabagal. Hindi ko alam kung anong hinihintay nila. Napakalakas na ng ulan, bumabaha na, hindi ko alam. Siguro meron silang ibang metric na ginagamit para mag-suspend ng class. Pero ikang kawawa naman yung mga estudyante ano po na pumapasok. Talagang basang-basa. Ngayon lang, may mga estudyante ko nakita dito sa Quezon City. Basang-basa. Ano? Hindi naman dapat sana ganun. Sana, ewan ko, kung ano pong metric na ginagawa nyo, mayor, at saka sa iba pang mga mayor na involved dyan at may responsibilidad para dyan na mag-announce ng class suspension. Maraming salamat po at sabi ko nga po, keep dry and keep safe. Maraming salamat.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service, ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihatid sa inyo ang mga maiinit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo at sports. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Una sa ating balitaan, walang patid ang pagpapaabot ng tulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng mga bagyo at habagat sa buong bansa. Kinumpirma ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na nakapagpadala na ang kanilang ahensya nang aabot sa 800,000 family food packs sa buong bansa upang matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng matinding pag-ulan at pagbaha dulot ng masamang panahon. Bagamat hindi naman ang DSWD ang tumatayong first responders sa mga ganitong uri ng kalamidad dahil trabaho ito ng mga lokal na pamahalaan, tiniyak ni Gatchalian na lagi silang nakahandang umalalay at tumulong lalo na sa augmentation ng kinakailangang mga tulong. Iginit din ni Gatchalian na mabilis din naman ang naging pagtugon ng mga lokal na pamahalaan dahil agad na aabot ang mga lugar na kailangan ng tulong at mabilis ding natukoy kung kailangan ba ng mga ito ng karagdagang family food packs.
4: We've already released 800,000 family food packs. Mabilis yung talon. Kasi nga, we are ready naman, we just need them to pick it up and then start the distribution. So, I think we should be finished with all of these, but hopefully, by the weekend. Para lahat ng nangangailangan this past few days na hindi napupuntahan, mapuntahan na ng mga local government units. Kung matatandaan nyo, ang disaster response naman sa LGU, kami augmentation lamang kami.
3: Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa Sa kaugnay na balita, ganap na implementasyon ng Ligtas Pinoy Act. Isa sa mga tinututukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lalo na ngayong may nararanasang sama ng panahon sa bansa. Para sa detalye, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
5: Marami pa rin paaralan ang ginagamit bilang evacuation center sa panahon ng sakuna. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng epekto sa bansa ng Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at ng Habagat. Base sa datos ng Office of Civil Defense at ng Department of Education, nasa 279 na paaralan sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Car, Mimaropa, Calabarzon at Central Visayas ang ginawang evacuation center. Ayon kay Castro, gumugulong na ang Ligtas Pinoy Act o ang batas para sa konstruksyon ng mga permanente, ligtas at fully equipped evacuation facilities sa bawat syudad at munisipalidad sa buong bansa. Anya, nasa 16 na karagdagang evacuation centers ang ipagagawa ng pamahalaan ngayong 2026 habang karagdagang 32 naman para sa taong 2027.
6: Ang plano ay magkaroon po ng 16 more evacuation centers na ipapatayo at ipapagawa ngayong taon. At 16 evacuation centers for 2026 at 32 for 2027. So yan po ang proposal so far ng DPWH. At ang matarget po ay magkaroon tayo ng evacuation centers na mga 210.
5: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, sumampa na sa 689.66 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng masamang panahon dulot ng mga nagdaang bagyo gayon din ng habagat. Bata ito sa ulat ng Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Operations Center o DADRRMOC buwat sa 6 na rehiyon sa bansa, kabilang na ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Aabot naman sa humigit 21,000 mga magsasaka habang nasa lampas 19,000 ektaryang lupang o lupang sakahan ang apektado, bagay na nagresulta sa pagkasira ng may humigit 17,000 metriko toneladang mga pananim. Partikular sa mga naapektuhan ng masamang panahon ay ang palay, mais, cassava, high-value crops, livestock, poultry at iba pang agricultural infrastructures, gayon din ang mga makinaryang gamit sa pagsasaka. Ayon sa Agriculture Department, asahan ng tataas pa ang naturang mga bilang habang patuloy nilang natatanggap ang mga ulat mula sa mga apektadong rehiyon sa bansa. Gayunman tiniyak ng kagawaran na may nakalaan silang pondo bilang tulong sa mga magsasakang apektado ng masamang panahon.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Nakapagbigay na ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ng inisyal na 20 million pesos na insurance claims sa mga magsasaka na apektado ng kalamidad. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, sinabi ni PCIC Vice President Melba Manalo na mahigit 169 million ang halaga ng pagkalugi ng mga magsasaka mula sa epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Inaasahan namang madadagdagan pa ang mabibigyan ng tulong sa mga rehistradong magsasaka lalo't nagpapatuloy ang epekto ng habagat.
7: Actually, we have 7 regions na tinamaan po ng Typhoon Maymay, Habagat at Luis. So ang estimated losses po namin is more than 169 million at number of farmers affected is more than 30,000 farmers. Around 2,000 is for Pampanga only.
3: Si PCIC Vice President Melba Manalo.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Posibleng pananamantala sa presyo ng mga pangunahing bilihin bunsod ng epekto ng masamang panahon, mahigpit na tututukan ng Philippine National Police. Para sa kabuang detalye, narito si J. Mark Dagala.
8: Magpapatupad ng zero tolerance sa policy ang Philippine National Police laban sa sinumang magsasamantala sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasunod na rin ito ng epekto ng masamang panahong dulot ng mga nagdaang bagyo kaya hindi umiiral pa rin hanging habagat sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Milencio Natates Jr., makikipag-ugnayan ng pulisya sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at mga lokal na pamahalaan. Layan nito na tiyaking hindi magagamit ang delay sa delivery ng mga supply bunso ng masamang panahon para samantala ang hindi makatuwirang pagtataas sa presyo ng mga agricultural products. Nauna nang sinabi ng DA na hindi nito inaasahang malaking pagbabago sa presyo ng mga produktong agrikultural sa kabila ng pinsalang idinulot ng mga nakaraang sama ng panahon. Hinimok naman ni Nartate sa publiko na iulat sa kanila ang anumang overpricing upang agad nila itong matugunan. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Puspusan ang ginagawang clearing operations ng Philippine National Police o PNP, partikular na sa mga lugar na apektado ng mga pagbaha dulot ng habagat. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Milencio Nartates Jr., may sapat silang mga tauhan na ipinakalat para tanggalin ang mga natumbang mga puno, alisin ang mga nagkalat na putik at iba pang debris na magdulot ng panganib at sagabal sa daan. Maigpitan niya ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, Office of Civil Defense at iba pang ahensya para sa agarang pagtugon upang hindi mabalam ang paghahatid ng tulong at kinakailangang serbisyo.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Patuloy sa paghahatid ng tulong ang Philippine Red Cross o PRC para sa mga lugar na labis na naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyo. Walang patid ang isinasagawang repacking ng relief goods ng mga volunteer ng Red Cross, bagay na pinuri ni PRC Chair at CEO Richard Gordon. Ani Gordon, tuloy-tuloy ang natatanggap nilang volunteer requests mula sa iba't ibang pamayanan at universidad na piniling tumulong sa halip na manatili sa kanilang mga tahanan o paaralan. Nakatakdang ipamahagi ng PRC ang paunang 2,800 relief boxes na naglalaman ng bigas, mga delata, noodles at kape sa mga apektadong komunidad. Ayon kay PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, nakalaan ang mga relief pack para sa mga pamilyang paalis ng evacuation centers at pauwi na sa kani-kanilang tahanan upang may magamit silang pantawid gutom. Samantala, patuloy naman ang pamimigay ng hot meal sa mga nananatili pa sa mga evacuation center.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Nagpaalala ang Social Security System o SSS na nananatiling bukas para sa lahat ng kanilang miyembro ang Emergency Loan Program, lalo na sa mga labis na hinagupit ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko kay SSS Vice President Carlo Villacorta, sinabi nito na bukas at maaaring mag-avail ng Emergency Loan Program ang mga miyembrong may hindi bababa sa 18 buwan ang kontribusyon at valid na Philippine address na nakarehistro sa SSS. Aabot sa 1,000 hanggang 20,000 piso ang maaaring mahiram na halaga depende sa kwalifikasyon ng miyembro. Pagdating sa loan term, ito ay may 7% annual interest rate at 6-month payment moratorium kung saan magsisimula ang pagbabayad sa 7th month. Maaaring mag-apply para sa emergency loan program ng SSS hanggang Abril at 30 ng 2027.
9: Kulang-kulang po sa 1 linggo lamang po. Kailangan po kapag nag-apply online, may naka-enroll na rin po silang disbursement account na tinatawag. Diyan po kasi pinapadala ng SSS ang benepisyo. Matagal na po tayong hindi nagbabayad ng cheque. Diretso na po through electronic fund transfer ang benepisyo na SSS sa mga miyembro.
3: Yan ang pahayag ni SSS Vice President Carlo Villacorta.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Nasa humigit 235.5 million pesos ang kakailanganing pondo ng Department of Education para sa response at recovery efforts nito kasunod ng pananalasan ng mga bagyo at habagat. 34.355 million pesos sa pondo ay gagamitin para sa cleanup at clearing operation sa humigit 1,100 nasirang paaralan, habang 201.586 million pesos ay para sa minor repairs na lampas 4,100 classrooms. Batay sa pinakahuling datos, humigit 6,800 na silid-aralan ang nasira, gayon din ang humigit 16,000 learning materials, lampas 500 information and communications technology equipment at lampas 11,000 upuan. Samantala, hiniling ni Education Secretary Sani Angara sa Malacanang na palawakin ang emergency labor assistance sa ilalim ng tupad program ng Department of Labor and Employment para mapabilis ang clean-up at pagbangon ng mga apektadong eskwelahan.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Inaasahang maibabalik din ngayong Linggo ang supply ng kuryente sa ilang lugar na naapektuhan ng masamang panahon. Ayon kay National Electrification Administration o NEA Disaster Risk Reduction Management Department Manager Engineer Eric Ocampo, nasa 7,000 kabahayan na sineserbisyuhan ng Benguet Electric Cooperative at Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated ang wala pa ring kuryente. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang restoration efforts katuwang ang ibang tauhan mula sa electric cooperatives na hindi naapektuhan ng masamang panahon. Una na ring nagpaabot ang NEA ng calamity assistance sa mga apektadong electric cooperative.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang balita, naglagay ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng halos 200 trash trap sa National Capital Region upang makatulong sa paglilinis ng mga ilog at daluyan ng tubig. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ginagamit ang trash trap para mahuli at makolekta ang mga basura na lumulutang sa mga ilog at waterway. Pinakilos din ng DENR ang 1,500 estero Rangers at River Warriors, habang may Adopt an Estero program din ang kagawaran na nilahukan ng 20 private organizations.
6: Magkoconduct po ang DENR, ang Environmental Monitoring Officers, ng daily monitoring of unclean sites.
3: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Ipinangako mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na agad nitong tututukan ang pagsasaayos ng Maysan Road sa Valenzuela, oras na humupa na ang baha. Ito ang naging pahayag ni Dizon kasunod ng isinagawa nitong inspeksyon sa nasabing kalsada kung saan nakita mismo nito ang kalunos-lunos na kalagayan nito. Ayon sa kalihim, nakahanda na ang pondo ngayong taon at sisimulan na ang rehabilitasyon ng kalsada kapag umigi na ang lagay ng panahon. Target matapos ang pagkukumpuni ng kalsada sa loob ng 6 na buwan. Pagtitiyak pa ni Secretary Dizon kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian na dekalidad ang magiging daang isasaayos ng DPWH upang maibsan ang paghihirap ng mga residente at motorista at makaiwas sa mga aksidente.
10: Pinondohan natin ngayong 2026 and dapat nag-umpisa na tayo, kaya lang walang tigil yung ulan. Pero pinangako ko kay Mayor na once na huminto ng konti ito, mamumobilize na tayo, magsisimula na tayo. And nagbigay ng timeline sa akin yung mga district engineer. Sabi nga, 8 to 10 months. Sabi ko, masyado matagal. Kasi, ang tagal na pagang hindi ginagawa ito ng district. No? So, hopefully in 6 months, matatapos na natin. So, pero ang importante, makontrol lang natin yung baha. Hindi mabilis masisira yung mga kalye. Kasi yung tubig, yun ang kaaway talaga ng mga kalye.
3: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: House panel inaprobahan ang mga panukalang magpapabilis sa disaster response. Para sa kabuang ulat, narito si Kathleen Forbes.
11: Inaprobahan ng House Committee on Disaster Resilience ang ilang panukala na magpapalakas sa kahandaan at pagtugon sa panahon ng kalamidad. Walong panukala ang pinagsama para sa substitute bill na naglalayong magtatag ng disaster food banks at stockpiles sa bawat lawigan at highly urbanized city. Ayon kay Bulacan Representative Agatha Cruz, mahalaga na kahanda na ang pagkain, tubig, gabot at iba pang pangunahing pangangailangan bago pa man tumama ang kalamidad. Anya, bawat oras ay mahalaga sa emergency kaya hindi dapat saka pa lang hinahanap, binibili o dinadala ang tulong kapag naroon na ang sakuna. Pinagtibay din ng komite ang panukalang maglilibre sa freight services para sa paghahatid ng relief goods sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Sabi ni Committee Chair at Cagayan Representative Jojo Lara, madalas na naaantala ang mga donasyon at supply dahil sa gastos sa freight at shipping, kaya makatutulong ang libreng serbisyo upang mas mabilis na makarating ang ayuda sa lugar na nasalanta. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang balita, tiniyak mismo ni Executive Secretary Ralph Recto na hindi na maabuso at hinding-hindi na maibubulsa pa ang inilaang pondo para sa flood control programs na nakapaloob sa panukalang 7.2 trillion peso national budget. Binigyang diin ni ES Recto na naglaan ng 100 billion peso sa ilalim ng proposed budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa pagsasakatuparan ng mga flood control program. Matatandaan na noong 2026 national budget ay inalis at ginawang zero budget ang lahat ng proyektong may kaugnayan sa flood control project bunsod ng pagkakabunyag ng napakalaking anomalya rito na labis na tinutukan at inaksyonan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mahalaga sa ngayon, ani Recto, ay hindi tumitigil si DPWH Secretary Vince Dizon sa paglilinis ng ahensya at may mas malinaw ng direksyon ang pagpapatupad ng mga flood control program bunsod ng binubuong flood control master plan.
12: We have a Secretary Dizon there. And medyo naayos na natin yung problema. And now, meron tayong master plan para sa flood control. So for next year, of the total budget of 7.2 trillion pesos, ang DPWH may 640 billion pesos, 100 billion yan, mapupunta sa flood control program. But we need the master plan now of the national government.
3: Yan ang pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Tiniyak ni Senate Finance Committee Chair Senator JV Ejercito na hindi niya papayagan ang pagkakaroon ng tinatawag na leadership fund o mga budget allocable sa ilalim ng kanyang pamumuno sa komite. Ayon kay Ejercito, ipagpapatuloy niya ang polisiya ni Senate President Sherwin Gatchalian na dating namuno sa Senate Finance Committee. Iginiit din ng senador na wala silang tatanggapin na last minute budget insertions lalo na sa bicameral conference committee. Sa halip, sinabi ni Ejercito na ang anumang amendment sa insertion sa national budget ay dapat gawin lamang sa plenary deliberations na bukas sa publiko. Anya, wala nang dapat mangyaring secret bicam o tinatawag na small bicam. Samantala, sinabi ni Ejercito na hindi lahat ng budget insertions ay masama pero kailangang tiyakin ang transparency sa proseso.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa kaugnay na balita, blanco si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa umano'y 24 billion pesos na leadership fund na inilaan sa mga senador para sa kanilang pet infrastructure projects sa ilalim ng 2025 budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi alam ng Pangulo ang tungkol sa nasabing leadership fund dahil kung alam niya ito ay sana ay napigilan o hindi nangyari ang paggamit ng nasabing pondo. Una na ring tiniyak ng Malacanang na walang leadership fund sa panukalang 2027 national budget at nakabase ito sa pangangailangan ng lokal at regional governments.
6: Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan itotolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim.
3: Samantala, hinamon ng Malacanang ang mga kritiko ng panukalang 2027 national budget na pag-aralan muna ang spending plan ng gobyerno bago sabihing puro ayuda lamang o anti-poor ito. Una nang sinabi ni Caloocan Representative Edgar Erice na masyadong nakatuon ang government spending sa ayuda at kulang sa infrastruktura, habang sinabi naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na anti-poor ang budget dahil nabawasan ng social services ngunit nadagdagan ang pondo para sa depensa at infrastruktura. Dinepensahan naman ni Castro ang panukalang pondo kung saan prioridad niya ang edukasyon, infrastruktura, disaster resilience at social protection na niya hindi dapat titingnan o tingnan ng hiwa-hiwalay.
6: Yung budget po, nandyan po ang purpose, definitely, ang manguna dyan ay edukasyon. Ang edukasyon ay hindi po ito pro-poor, sabi niya. Diba? Ang pagpapalago ng edukasyon, ang pagbibigay ng scholarship, pro-poor. Ang pagpapatayo ng mga bridge, ng mga kalsada, pro-poor. Yung pagbibigay ngayon ng budget na malaki para sa DSWD, katulad na itong walang gutom project. Ano ito? Pro-poor? Hindi pwede nating i-isolate lang or isa-isahin lang.
3: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
3: Sa iba pang balita, nais ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na personal na komprontahin at tanungin si Caloocan Representative Edgar Erice sa naging basihan ng kanyang pahayag na optics o pakitang tao lamang umano ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malapit nang magsampa ng kaso laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito sa maanomalyang flood control projects. Ayon sa Palace official, hindi dapat magsalita si Erice ng mga bagay na walang basihan, lalo na kung hindi naman nito direktang nakausap ang Pangulo. Nang matanong naman si Castro sa timeline ng paghahain ng mga kaso laban kay Romualdez, sinabi nitong naniniwala si Pangulong Marcos na dapat isampa ang kaso kung may sapat na ebidensya.
6: So kung meron pa pong ibang mga may hawak na ebidensya, katulad nito si Congressman Erice, kung meron kang alam, Congressman Erice, pumunta na po kayo sa ombudsman at doon nyo na ibigay lahat ang alam po ninyo para hindi kayo ma-disappoint at sasabihin na ang Pangulo ang siyang merong kagagawan para hindi siya masampa ng kaso. Obligasyon niyo po yan.
3: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay natasan ng Department of Social Welfare and Development na dagdagan pa ang walang gutom kitchen sa bansa. Para sa kabuuang ulat, nagbabalita mula Malacanang si Alvin Baltazar.
13: Pinadaragdagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DSWD ang bilang ng walang gutom kitchen ngayong taon hanggang sa susunod na taon at maabot ang 12 target. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalia na daragdagan nila ng 3 pa ang 3 ng walang gutom kitchen na kasalukuyang nasa Pasay, nasa Pier Area ng Cebu at Market Area ng Zamboanga City. Isa niya sa 3 bubuksan sa taong ito ay isasabay sa birthday ng Pangulong Marcos sa susunod na buwan sa Caraga Region at 2 iba pa. Ipapwesto ni Gatchalia nila ang mga itatayong walang gutom kitchen sa mga area kung saan may mataas na hunger incident na pati mga seasonal workers ay target na mapakain. Ang walang gutom kitchen ay para sa mga kwalipikadong benepisyaryo na kung saan may assessment at proseso ng pagtukoy ang DSWD sa mga kwalipikadong makakain sa nasabing kainan. Pakinggan natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
14: The President's instruction and directive sa amin is dapat 12 yan. We're about to open one more, hopefully by his birthday, sa Caraga Region. And then another 2. So within the year, remaining part of the year, ang goal namin 6, and then another 6 by early part of next year.
13: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Bumaba ng 6.7 percentage points ang bilang ng mga benepisyaryo ng walang gutom program na nakararanas ng gutom sa loob ng 3 buwan. Ito'y batay sa resulta ng unang round ng survey ng social weather stations na isinagawa mula Pebrero 24 hanggang Marso 8, habang ang ikalawang round ay isinagawa mula Hunyo 22 hanggang Hulyo 1. Ayon kay SWS Vice President Jay Sandoval, bumaba ang hunger prevalence sa mga benepisyaryo mula 33.6% sa unang round ng survey patungong 26.9% sa ikalawang round. Samantala, bumaba rin ang food security mula 94% patungong 89.3% o 4.7 points. Bahagya namang bumaba ang food poverty mula 79% patungong 77.6% o 1.4 points. Nilinaw ng Department of Social Welfare Development na ang Globe Telecom ang nagkomisyon ng nasabing survey.
15: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Senador Erwin Tulfo planong maghain ng panukalan na magbabawal sa mga politiko na magkaroon ng pagmamay-ari o koneksyon sa mga electric cooperative. Ginawa ng mambabatas ang pahayag matapos na mabunyag ang umano'y hindi pagbabayad ng mga politiko sa kanilang bill sa kuryente dahil sa kanilang koneksyon. Para sa Kabuuang Ulat, nagbabalita si Nympha Asuncion.
16: Plano ni Senador Erwin Tulfo na isulong isang panukalang batas na magbabawal sa mga politiko na magkaroon ng pagmamay-ari o koneksyon sa mga electric cooperative. Ito ay matapos niyang ibunyag na may ilang opisyal umano na hindi nagbabayad ng kanilang mga bill sa kuryente dahil sa kanilang koneksyon sa mga kooperatiba. Inilhad ni Tulfo ang panukala sa pagtinig ng Senate Energy Committee nitong Webes na tumalakay sa posibilidad na alisin sa singil ng mga consumer ang non-technical system loss o kuryenteng na ipamahagi. Pero hindi maayos na naitala dahil sa human error, meter tampering o pagnanakaw ng kuryente. Ayon kay Senator Erwin, maraming investors ang interesado sa mga electric cooperative sa ilang lugar pero nahaharangan dahil sa pagkontrol o koneksyon ng mga ito sa mga lokal na politiko. Gayon ng senador, walang nagbabago sa ilang electric cooperative kapag gobernador, mayor o kongresista ang may kontrol dito. Pero mas binigyang diin niya ang umano'y pagkakataong may mga politikong hindi nagbabayad ng kanilang konsumo sa kuryente dahil sa kanilang koneksyon sa electric cooperative. Binigyang diin ni Tulfo na sa huli ay ibang consumer ang napipilit ang sumagot sa kakulangan sa kita ng electric cooperative kapag hindi nagbabayad ang ilang opisyal. Sinabi rin naman mababatas na mahihirapan ang gobyerno na ipaliwanag sa publiko kung bakit kailangan nilang magbayad para sa non-technical system loss, lalo na kung may bahagi nito na maaaring maiugnay sa mga hindi nagbabayad o illegal na paggamit ng kuryente. Sa pagdinig, kinumpirma naman ng National Electrification Administration na may mga incident ganito nito. Bagamat sinabing agad itong nakikialam para tulungan ang mga electric cooperative kapag natutuklasan ang naturang mga kaso. Ayon kay NEA Administrator Antonio Almeda, nabawasan na ang mga ganitong insidente. Dahil dito, hinimok ni Tulfo si Almeda na humingi ng tulong sa kanyang tanggapan sakaling makapagtala muli ng mga kaso kung saan tumatangging magbayad ng bill sa kuryente ang isang politiko dahil sa koneksyon sa electric cooperative. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Inaasahan ng Commission on Elections o COMELEC na magdedesisyon na ang Kamara sa Setyembre kaugnay sa kahihinatnan ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, ito ay para sa agarang pagpapatupad ng kaukulang adjustments at mapigilan ang pagkasayang ng government resources. Anya, handa naman ang poll body na isagawa ang eleksyon sa Nobyembre 2, subalit kung ipagpapaliban ay dapat anyang itakda sa hindi lalampas sa Hunyo ng 2027. Mahalaga kasi anya ang panahon mula Hunyo ng susunod na taon pataas bilang paghahanda naman sa susunod na national at local elections. Una nang hiniling ng ilang mababatas na ipagpaliban ang halalan sa Nobyembre dahil sa epekto ng nagpapatuloy na Middle East crisis.
15: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Balita kaugnay sa impeachment, House prosecution, hinimok ang publiko na huwag ibase sa social media reels ang kanilang paghusga sa impeachment trial. Para sa kabuuang balita, narito si Melanie Valdos Reyes.
17: Hinimok ng House Prosecution Panel ang publiko na huwag ibase sa mga social media reels ang kanilang paghusga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon ukol sa mga ebidensya. Sinabi ni trial spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co na ang babala matapos ang ginawang cross-examination ng depensa sa supervising auditor ng Commission on Audit na si Sailene May Del Ocampo. Pilit na tinatanong ng abogado ng depensa si Attorney Ferrer ang auditor kung nakasulat ba mismo sa mga dokumento ng COA ang mga salitang corruption o misappropriation na sinagot naman ng auditor ng hindi. Ayon kay Co, magiging estratehiya na ng kabilang panig ang magtanong at baluktutin ito upang gawing clip video na madaling kumalat sa mga algorithm bubble sa social media nang walang tamang konteksto. Katulad lang nangyari sa naunang pinutol-putol o splice video ni House Prosecutor Representative Shell Jokno. Narito ang paliwanag ni trial spokesperson Rene Co.
18: Talagang lumala yung disinformation, fake news sa social media algorithm bubbles na maaring ang ating mga kababayan ay makulong, no, kung the same kind of content without external validation ang makita sa ating mga social media feeds. So kaya po, tuloy-tuloy yung engagement natin, hindi lang sa media, kung saan dito po, mas inaasahan natin yung balanced reporting, yung mga hard-hitting questions, na dinedetalyado yung proseso hanggang dulo.
17: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!

0: as a lawyer, if you will watch the full video, ang effect nun is, there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple grievance. Personally, my opinion.
1: Si Palace Press Officer Yusef Claire Castro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang balita, pinag-aaralan na ng Department of Justice at inaasikaso ang mga dokumentong natanggap mula sa Department of Foreign Affairs kaugnay ng extradition request ng US government para kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy at dalawa pang individual. Ayon kay Chief State Prosecutor Dennis Arvin Chan, kabilang sa sinusuri ng DOJ kung ang taong hinahanap ng US government ay siya ring individual na nasa Pilipinas. Sa ngayon, wala pa silang maibigay na timeline kung kailan maisasampa sa Regional Trial Court ang petition for extradition. Tinitingnan din ng DOJ ang prinsipyo ng dual criminality kung saan kailangan ang parehong kilos o gawa na itinuturing na krimen sa US ay krimen din sa ilalim ng batas ng Pilipinas at kung may maituturing na extraditable offense.
3: Under the Philippine Extradition Law and the Extradition Treaty with the United States, we have to ensure the presence of several key elements. Number one is the identity of the person or persons to be extradited. We have to confirm that Apollo Quiboloy they are looking for is the one na nandito nga sa atin. And then we have to also validate and confirm the principle of dual criminality, in which the offense that the United States government is seeking Mr. Quiboloy and the other respondents for have the same underlying act here in the Philippines.
1: Yan ang pahayag ni Chief State Prosecutor Dennis Arvin Chan.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Bineberipika na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang napaulat na pag-aresto sa 100 Pilipino sa China. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, nakikipag-ugnayan na sila sa Embahada ng Pilipinas sa Beijing at iba pang konsulado sa China para tukuyin ang eksaktong bilang at sitwasyon ng mga naaresto. Magpapaabot naman ng consular assistance ang DFA kung kinakailangan kasabay ng pagtiyak sa due process para sa mga naaresto. Giit ni Ratonel, nire-respeto nila ang karapatan ng China na magpatupad ng immigration laws basta't naaayon sa due process at legal na proseso. Hiniling naman nito sa Chinese authorities na tiyakin ang kalagayan ng mga naarestong Pilipino at agad ipaalam sa mga kinatawan ng Pilipinas ang kanilang pag-aresto at pagkakakulong alinsunod sa mga kasunduang international at sa kasunduan ng Pilipinas at China.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa kaugnay na balita, tinawag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na pangingikil at pananakot ang napaulat na immigration actions ng China laban sa 100 Pilipino na umano'y illegal na nagtatrabaho at naninirahan sa Macau at Hong Kong. Batay sa mga ulat, ang aksyon ng China laban sa mga Pilipino ay maaaring resulta ng pagiging mahigpit ni Teodoro kabilang ang pag-aresto noong Mayo sa ilang Chinese nationals dahil sa umano'y paghawak ng hazardous materials. Giit naman ni Teodoro, inaresto ang Chinese nationals dahil may legal na search warrant mula sa korte at sila ang pangunahing nagpapatakbo ng mga illegal na negosyo. Imbes na anya na pag-usapan ng Chinese authorities kung illegal ang ginawa ng mga dayuhan, ay binigyan din pa ang problema sa kanilang work, visa at passport. Kaya tila lumalabas na inaamin din ng China na illegal ang ginawa ng Chinese nationals sangayon sa batas ng Pilipinas. Para kay Teodoro, walang intensyon at kakayahan ang mga

0: Pilipino sa China na gumawa ng malalaking illegal na gawain tulad ng sinasabing ginawa ng ilang Chinese nationals sa Pilipinas. Anya, ang pagtatanggol ng China sa mga individual ay patunay ng kanilang pagkakasangkot sa illegal na gawain.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Ipinadala ng Pilipinas ang 40 portable power generators upang makatulong sa mga komunidad na apektado ng patuloy na pag-atake sa energy infrastructure ng Ukraine. Ang mga Dayden generator na may kapasidad na tig 6 kilowatts ay dumating sa isang hub ng Ministry of Energy ng Ukraine noong Agosto 12. Gagamitin ang mga ito para sa mga sibilyan, kabilang ang backup power para sa mga pasilidad na mahalaga sa mga komunidad. Nagsimula ang humanitarian initiative matapos ang naging pulong noong Pebrero ni na Ukrainian Ambassador Yulia Fediv at Senador Erwin Tulfo na tumulong upang maisulong ang proyekto. Ipinagkaloob naman ang High Bolt Traders Incorporated ang mga generator. Ipinadala ang mga ito mula Pilipinas patungo sa Port of Gdansk sa Poland bago ihatid sa Ukraine sa pamamagitan ng RES-EU Donations Scheme ng European Union Civil Protection Mechanism sa tulong ng Governmental Strategic Reserves Agency ng Poland. Inaasahang makatutulong ang mga generator na mapanatili ang kuryente sa mga mahalagang pasilidad at mapalakas ang kakayahan ng mga komunidad na magpatuloy sa kanilang mga pangunahing serbisyo sa gitna ng mga pag-atake sa energy infrastructure ng Ukraine.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ng mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuhan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, hakbang para sa patuloy na pagbaba ng konsumo sa kuryente ng lokal na pamahalaan ng Bayambang sa Pangasinan, Tinalakay, sa isang pulong. Para sa kabuang detalye ng balita, narito ang ulat ni Sara Kayabyab mula Radyo Pilipinas Dagupan.
5: Pansan siya na nababawasan so konsumo na kuryente na lokal na gobyerno Bayampang Jadluyag a Pangasinan kasumpalan niya pangipaaksab na sari paraan pian makatipid tan mas epektibo ang pangusar na enerhiya. Inpalapag iya na Energy Efficiency and Conservation Technical Working Group jad meeting daud kumatlon quarter ya taon. In matindi matiray representative manlapod Central Pangasinan Electric Cooperative o Sinpelkyo. Piana nanengneng so pananguman at konsumo na kuryente na nanduruman opisina tan pasilidad na LGU. Jad abitlan meeting at apantungtungan da so ni paakar at binulan niya report na konsumo manlapod Enero ang gad Hulyo at sayang taon para amin niya LGU accounts. Ang gaman at inatagay na presyo na kuryente tan walay na record ya inbawas na aktual ya konsumo no ikumpara ad parehon panaon ng inbunaga taon. Unungad grupo saya so mangipapanangnang na positibon resulta na tuloy-tuloy ya pangipapaksab na sari programa para ad enerhiya tan panagpreserba. Agaman ad tuloy-tuloy na itatagay na bayar ad kuryente. Ipapasa na LGU Bayambang ya importante na agawan so imbawas na aktual ya konsumo panagnagad tuloy-tuloy ya pansasagpot da pian mas makatipid, epektibo tan responsableng pangusar na enerhiya. Manlalapod Agupan City, Sara Kayibya para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Sara mula Pangasinan. Akyat naman tayo sa Kalinga. Department of Information and Communications Technology Kalinga na mahagi ng Bayanihan SIM card sa mahigit 500 mag-aaral at guro sa Bayan ng Lubwagan sa Kalinga. Para sa detalye ng balita, narito ang ulat ni Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk.
6: Nasurok limagasot ng estudyante ken manurusuri iti pampubliko a pagadalan sa JILI ti Lubwagan Kalinga iti nagbenepisyo iti Bayanihan SIM card program iti Department of Information and Communications Technology wenno DICT iti kolaborasyon ti Department of Education. Iti Bayanihan SIM program ket paset iti tarigagay iti gobyerno a mapapiksa iti digital inclusion ken masiguro nga awan iti mabati nga underserved sectors no maipapan iti serbisyo publiko karaman digitalization. Bayat iti distribution, napakamuan dagiti beneficiaryo may panggap iti online safety, data privacy, kin responsable a panagusar iti teknolohiya. Iti sidong ti programa, agnumar dagiti ubing kin school personnel iti SIM card nga daan allowance at 25 GB kada bulan, iti unag ti may sa atawan para iti panagadalda. Pinalagi pa ni DICT Kalinga Provincial Officer Mona Lisa Vizcara dagiti beneficiaryo, asaan da nga ilaklako iti SIM card, wano usarin dagitoy para iti scam kinda do mga illegal nga aktibidad. Sigon kitkwana, masapol ang maawatan da aparte ti connectivity iti responsable a panagusar ti nasao a SIM card. Babaan pa iti nasao programa, tuloy-tuloy iti suporta ti DICT iti panggap ti gobyerno a may tag-a iti mas inklusibo kin digitally empowered a pahilyan. Manipod DJRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Amelia mula Kalinga. Lipat naman tayo sa Mountain Province. Bayan ng Bauco sa Mountain Province, sinimulan na ang 2026 Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Para sa kabuang ulat, narito si Arlene Fagyan ng Radyo Pilipinas Buntok.
7: Isyal nga nairugi iti 2026 Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity iti munisipyo iti Bauco Mountain Province iti Kalman, August 13, 2026. Panggap iti aktibidad amang ipaay ti kanayunar protection kadag iti kwalipikado nga ubing ngagtawan iti 6 abulan naging gana iti 59 abulan kontra iti kamuras ken rubella. Ti implementasyon kat inatendaran dagiti kamang ti Provincial Health Office iti Mountain Province karaman iti drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center, Bauco Municipal Health Office, Local Health Workers, Barangay Partners, kanda dumapay nga mabauco officials tapno ada iti koordinasyon da kat papapigsaan da dagitigan wat iti salunat iti publiko. Sigon iti Bauco Municipal Health Office, iti nasaw nga bakuna kat kasapulan nga ipan dagiti guardian wen no parientes dagiti anak da tapno masalak ni ban dagiti iti sakit kakaro ti kamuras ken rubella kakaro kadagiti babasit nga ubing ti bakuna ket maysa nga national government program anang rugi idi August 10 ket agibus into no August 28 2026 manipud dito Radyo Pilipinas Bontok Arlene Fagan para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Arlene mula Mountain Province. Baba naman tayo sa Southern Tagalog. Protected Area Superintendent sa Calabar Zone, hinimok na paigtingin ang pagbabantay sa mga protected area. Para sa kabuang ulat, narito si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena.
8: Hinimok ng DNR Calabar Zone ang mga Protected Area Superintendent o PASU sa rehiyon na mas paigtingin pa ang pagbabantay sa mga protected area. Ayon sa pabatid ng DNR Calabar Zone, inihayag ni Regional Executive Director Henry A. Adornado na dapat bantayan ng mga PASU ang protected area para patuloy itong mapangalagaan. May kabuuang 11 lehesladong protected areas ang Calabar Zone, 14 na initial components at 4 pang karagdagang protected areas na pinamamahalaan at pinangangalagaan. Ayon kay Red Adornado, mahalaga ang mas mahigpit na pagbabantay sa mga protected area, lalo pa at nasa 8.1% ng gross domestic product ng bansa ay nagmumula sa turismo kung saan malaki ang ambag ng mga protected area. Ganun din naman sa mga tenural instruments sa protected areas at mga lugar na sakop ng Protected Area Community-Based Resource Management Agreement para maiwasan ang pagbibenta o ang illegal na paglilipat ng rights ng mga benepisyaryo. Mula sa lungsod ng Lucena, ito si May Formaran para sa Radyo Pilipinas World Services.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat May mula Calabar Zone, lipat naman tayo sa Mimaropa. Juvenile Palawan Pangulin ligtas na naibalik sa kagubatan ng Rojas. Para sa detalye ng balita, narito ang ulat ni Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas Palawan.
9: Akabalik sa anang dating irestaran ang isang juvenile Palawan Pangulin o Balintong sa Rojas, Palawan. Sigun sa pamunuani ang Menro Rojas, akita i Israel Nangit ang inkukong wildlife nga diya sa pampublikong sementeryo sa San Nicolas, igingdara nga lagi sa mga otoridad. Ing-examine niya ang Wildlife Extension Carl Fernandez, ang Balintong igna siguradong mayad anang paramatian para bulyawan sa kagaban. Ingbuhat ang turnover sa Rojas Police Station sa pagpapanguna, iang lokal nga gobyerno iang Rojas paagi sa Menro. Kabangkiyay ang Menro sa operasyon ng Palawan Council for Sustainable Development Staff, IGDNR Senro. Intutumod nga critically endangered species ang Palawan Pangolin, segun sa International Union for Conservation of Nature. Inkilala radiang flagship species ang Banua ang Rojas sa Idalem, iang Municipal Ordinance No. 780 Series of 2020, nga gagapakita sa padayon nga malasakit ang mga tao sa kalikasan. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Jillian mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Second batch ng uplift payout sa bayan ng Kalbayog nagpatuloy sa distrito ng Tinambakan. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa detalye.
10: Nagpadayon ang ikaduhang batch San Payout Ilarom San Uplift Program para sa mga barangay San Tinambakan District sa Kalbayog City. Ginbuhat ang payout sa San Joaquin Covered Court ug Tinambakan Covered Court nga ginpangunahan San City Social Welfare and Development Office kasugbong ang Department of Social Welfare and Development. Kaupadluwat sa pagpatuman sa aktibidad ang City Mayor's Office, City Health Office, PNP Kalbayog, City Population Commission, Philippine Statistics Authority ug mga opisyal san barangay. Samtang nakatalaan buhaton ang ikatulo nga adlaw san uplift payout para naman sa mga barangay tikang sa Kalbayog District, particular ang North Wing ug South Wing Unit ng Magic 20 Unit. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Bavas para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Charmaine mula Kabisayaan. Lipat naman tayo sa Mindanao. Lungsod ng Tandag sa Surigao del Sur, ipinasuspinde ang outdoor activities dahil sa matinding heat index. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa detalye.
11: Gipagawa sa City Government of Tandag ang Executive Order No. 32 Series of 2026 nga temporaryong nagsuspende sa mga outdoor activities lakip ang mga kalihukan nga gihimo sa alfresco settings tungod sa nagpatigbabaw nga taas nga heat index. Ubos sa maumando, dili tugutan ang mga outdoor activities gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon matag adlaw. Tumong niini nga mapanalipdan ang mga residente batok sa posibleng epekto sa sobra nga kainit sama sa heat exhaustion o heat related illnesses. Gipay magnuo ang mga opisina, organisasyon o publiko nga sundon ang maong safety measures o mga eksepsyon nga gilatid sa executive order. Gidasig usab ang tanan nga mag-amping likayan ang dugay nga pagpabilin sa init nga lugar o magpabiling hydrated ilabi na panahon sa pinakainit nga oras sa adlaw. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Angel mula Surigao, lipat naman tayo sa Sulu. 11th Infantry Division, nakiisa sa Digital and Social Media Affairs Summit 2026 Mindanao Leg ng Armed Forces of the Philippines. Si Eloiza Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo sa detalye.
12: Timao din 11th Infantry Alagdan Division, Hekarwa adlaw na bihaon sin Mindanao Leg, Digital and Social Media Affairs Summit 2026. Piag-uhanan sin 4th Infantry Diamond Division. Timao doon na iniinduwang-duwang stakeholder iban civilian partners sin kasundaluhan. Maksud mapasungin pamaham, health digital iban social media landscape. Kag-dete warfare, pagpupuha misinformation, disinformation iban malinformation. Iwan sin kaiba ng pamahal kaparkala, habihaon digital age. Nabilang guest of honor pag-ukab sin pakaradyaan ini kahapon, ini Colonel Francisco Molina, Assistant Chief of Staff for CMOG 7 Philippine Army. Piyatar lang niya in summit ni, mabilang suntuan si mga publication officer, magahambuok tungod na pag-atuwang habukon bunal hawal, amin makakangiha pamaham iban pangahakad sin raayat. Dengha RP Hulo, Eloiza Muhammad para Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan at balitang pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala.
13: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
14: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Nakakuha ang Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Finance o DOF ng 200 milyong euros o humigit kumulang 14 na bilyong piso na pondo mula sa French Development Bank na Agency France de Development o AFD. Ang pondo ay gagamitin para sa Marine Ecosystem for Blue Economy Development o MEBED 1 program. Inaasahang magbibigay ang naturang programa ng mas matatag at pinalawak na kabuhayan para sa mahigit 3 milyong Pilipino, kabilang ang mga mangingisda, operators ng aquaculture at mga manggagawa sa sektor ng turismo sa mga baybayin. Gagamitin ang loan facility upang pondohan ang mga reforma sa patakaran at mga konkretong proyekto, gaya ng proteksyon sa marine ecosystem, solid waste management at blue economy investments. Ang MEBED 1 ay co-financed din ng Asian Development Bank o ADB na nagpapakita ng malakas na pagtutulungan ng Pilipinas at ng international partners nito. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga yamang dagat, pinoprotektahan din nito ang kabuhayan ng milyon-milyong mamamayan sa coastal areas at pinatitibay ang ating depensa laban sa climate change.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: Voluntaryong ipinatupad ng maliliit na negosyo ang 85 pesos na wage hike para sa minimum wage earner sa Metro Manila. Ito'y kahit pansamantalang sinuspinde ang dagdag sahod noong July 30 kasunod ng inilabas na Temporary Restraining Order o TRO ng Pasig Regional Trial Court. Kabilang sa mga nagpatupad ng dagdag sahod sa kabila ng temporary suspension ay isang distributor sa LPG industry, isang casual dining restaurant sa Caloocan City at ilang food stands sa Metro Manila. Pinuri naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ang nasabing mga establishmento na nagsabing nararapat ang patas na sahod at suporta sa mga manggagawa.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: Ipatutupad na sa Agosto 16 hanggang 31 ang Level 12 fuel surcharge na dating nasa Level 13. Ayon sa Civil Aeronautics Board o CAB, sa ilalim ng Level 12, maglalaro na lang sa 389 pesos hanggang 1,137 pesos ang fuel surcharge para sa domestic flights. Nasa 1,284 pesos and 80 centavos hanggang 9,550 pesos and 13 centavos naman para sa international destinations depende sa layo. Ang fuel surcharge o surcharge ay dagdag bayad na hiwalay sa base fare para mabayaran ng airlines ang pagtaas at pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: Tukoy na ng gobyerno ang 7 potential sites para sa nuclear power plant. May tig-2 potential sites sa Bataan at Palawan, habang tig-1 sa Masbate, Pangasinan at Camarines Norte. Ayon kay Energy Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo, nakapasa ang potential sites sa preliminary desktop evaluations at multidisciplinary field surveys na isinagawa ng Nuclear Energy Program Interagency Committee. Samantala, pinag-aaralan din ng pamahalaan ang mga paraan para mapondohan ang nuclear projects sa gitna ng pagsisikap nito na makapagdagdag ng 1.4 gigawatts ng nuclear capacity sa loob ng 12 taon.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, 14 Agosto, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 29 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nakakalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 88 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 na piso at 9 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 81 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 piso at 69 na sentimo. Nasa 70 piso at 67 sentimo ang euro, 44 na piso at 1 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 33 sentimo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
15: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Alam na kung sino ang makakatunggali ni Filipina tennis star Alex Ayala sa Cincinnati Open. Sa 2nd round ng WTA 1000 tournament, haharapin ni Ayala ang Romanian na si Elena Gabriela Rus matapos nitong talunin si Magda Linet ng Poland 6-0 at 6-3. Si Rus, 28 anyos at kasalukuyang number 77 sa mundo, ay dating umabot sa career high ranking na number 51. Samantala, si Ayala, seeded number 17 at world number 20, ay may first round bye at ngayon ay gagawa ng kanyang Cincinnati debut laban sa Romanian. Nagkaharap na ang dalawa noong 2024 US Open Qualifiers kung saan nanaig si Rus sa tatlong set. Nasa mahusay na porma si Ayala sa North America Hard Court Swing matapos magkampiyon sa Washington DC at umabot sa round of 16 sa Toronto. Si Rus naman ay may kumpiyansa mula sa isa sa kanyang pinakamalinis na panalo sa torneo.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: Naging bayani si Ethan Aguas sa endgame matapos isalpak ang clutch hookshot sa huling 2.6 na segundo para itulak ang Gilas Pilipinas Boys sa makapagpigil hiningang panalo kontra Chinese Taipei 89-88 sa pagbubukas ng kampanya ng Nationals sa FIBA Under-18 Asia Cup sa Ahmedabad, India. Ang 6'4 standout mula University of the East ay nakalusot sa cut papunta sa basket, nag-fake at saka nag-hook shot laban sa depensa ng Taiwanese para iligtas ang koponan. Nauna ng muntik makuha ng gilas ang panalo matapos ang malaking defensive stop at abante sa 87-86 pero nasayang ang pagkakataon ng magmintis sa layup. Sa huling 6.7 segundo, nakapunto si Carter Matthew Coleman para sa Chinese Taipei at ibalik ang abante 88-87 bago ang huling tira ni Aguas. Tumapos si Aguas na may double-double na 16 na puntos at 10 rebounds habang si JB Kagurungan ang nanguna sa scoring para sa Nationals na may 21 puntos. Nagdagdag naman si Prince Carino ng 10 puntos at 9 na rebounds. Para sa Chinese Taipei, si Ting Kuan Liu ang nanguna na may 23 puntos habang si Coleman ay may 22. Sa panalo, nakapantay ang gilas sa Australia sa Group A standings na parehong may 1-0 record. Magtatagpo ang dalawang koponan sa Sabado para sa solong liderato.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: Isang ibang klase na William Jones Cup ang sasalubong sa Strong Group Pilipinas sa kanilang hangaring makuha ang ikatlong sunod na kampyonato. Sa ika-45 edisyon ng torneo, gagamitin ang bagong format kung saan hahatiin sa dalawang grupo ang walong koponan. Makakasama ng strong group sa Group A ang KBL Club Wonju DB Promi at ang national teams ng Japan at Chinese Taipei. Sa Group B naman ay naroon ang Jordan, Malaysia, UC Irvine at developmental squad ng Chinese Taipei. Ang group phase ay lalaruin sa double round robin format. Kaya tig-anim na laro ang haharapin ng bawat koponan sa loob ng 7 araw bago ang knockout semifinals. Bubuksan ng strong group ang kampanya sa Biyernes laban sa Wonju DB Promi na may Filipino-American guard at dating Korean Basketball League most valuable player na si Ethan Alvano kasama ang imports na sina Rayshon Hammonds at Henry Ellenson. Handa ang backcourt ng strong group na pinangungunahan nina Remy Martin, Dave Ildefonso, Matthew Wright, DJ Fenner at Jonathan Manalili. Sa frontline, nakatindig ang 7'4" Serbian center na si Boban Marjanovic kasama sina Tawan Agi, Isaiah Pinheiro, William Navarro, Malik Diof at Sean Ildefonso. Target ng strong group na maging unang koponan mula pa noong Iran na makakamit ng 3 magkakasunod na kampyonato sa Jones Cup.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: Target ng kapwa Barangay Ginebra at Meralco ang magandang pagtatapos bago ang 9 pahinga ng PBA Season 50 Governor's Cup. Magtatagpo ang 2 koponan sa main game ngayong Biyernes sa Smart Araneta Coliseum. Magbibigay daan ang liga sa paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup Qualifiers at 2026 Asian Games. Kaya't para sa Bolts at Kings na parehong nasa labas ng top 4 sa Group B standings, malaking bagay ang panalo sa kanilang laban sa gabi bago ang mahabang break. Sa unang laro, makakaharap ng NLEX ang Converge. All-Filipino ang Road Warriors matapos ma-injury si Dequan Jones habang ang Fiber Xers ay nagtatangkang makuha ang 2 sunod na panalo matapos tapusin ang 4 na sunod na pagkatalo. Nasa 5 pwesto ang Ginebra na may 2-3 record, bagay na iniuugnay sa pagkawala ni na Scotty Thompson at Justin Brownlee. Magdadala ng malaking kontribusyon si import Riley Grigsby, ngunit kailan pa ring umangat ang mga lokal na players. Galing ang Kings sa mabigat na 73-88 pagkatalo kontra Magnolia habang napospone ng laban nila sa Blackwater dahil sa masamang panahon. Samantala, desperado ang Meralco na makabawi matapos ang 3 sunod na talo. Upang putulin ang losing streak, ibabalik ng Bulls ang kanilang unang import choice na si Jordan Varnado na nagkaroon ng minor injury bago magsimula ang conference. Pinalitan muna siya ni Antonio Hester bilang stand-in. Sa huling laro bago ang pahinga, parehong koponan ay may pagkakataong magbigay ng panibagong sigla sa kanilang kampanya.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, opisyal nang makakabalik sa paglalaro sa Pilipinas ang returning Premier Volleyball League o PVL star na si Jaja Santiago na ngayon ay kilala na bilang Sachi Minowa matapos makuha ang kanyang professional license mula sa Games and Amusements Board o GAB. Ipinahayag ng GAB nitong Webes sa social media ang magandang balita kasabay ng pagbabahagi na matagal nang hinihintay ni Santiago ang pagkakataong muling makapaglaro sa bansa. Si Santiago ay pumirma na sa Creamline Cool Smashers para sa 2026 PVL Invitational bago ang kanyang nakatakdang paglipad sa Estados Unidos para sa bagong yugto ng kanyang karera. Matatandaan na si Santiago ay dating kampeon sa Japan SV League, isa sa pinakamalakas na liga sa Asia, at ngayon ay nakatakdang sumali sa San Francisco Signal sa League 1 Volleyball o LOVB sa Amerika sa susunod na taon. Para sa mga fans, malaking bagay ang pagbabalik ni Santiago sa lokal na liga, lalo't isa siya sa mga pinagkakatiwala ang middle blocker ng bansa. Ang kanyang presensya sa Creamline ay inaasahang magdadagdag ng lakas at karanasan sa powerhouse squad na kinabibilangan ni na Aliza Valdez at iba pang PVL stars.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Salamat Leo para sa balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito, pero bago tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Sa mga nakasama nating reporter na nag-ulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at J. Arevalo, sa ating mga kasama sa master control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero at JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatuntunang nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Siyempre, kasama niyo pa rin po kami sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: Yan, at kami po ay napapakinggan ninyo at napapanood live sa Facebook live streaming sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service at sa ating YouTube channel. Kami rin po ay napapakinggan sa online radio audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito at gusto niyo po kaming pakinggan sa inyong mga cellphones through online radio, pwede niyo pong i-download ang Evox PBS receiver app sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo ay iPhone user. At syempre, mas pinalawig pa ang nararating ng ating Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan na rin tayo ng ating mga overseas Filipino workers at seafarers sa pamamagitan ng ating shortwave radio. Sa pakikipagtulungan po ito ng ating ahensyang Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Meron tayong dalawang mga services, ang English service po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino service naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At no, Steph, ito kasi gusto rin pala ng ating sister station, ang Radyo Pilipinas or Radyo Magazine, no? Na i-replay ang ating program sa kanila. So ito naman po ay local. Ang Radyo Magazine mapapakinggan sa 1278 kHz, at yung ating program na Warm Heart ay nire-replay naman po nila tuwing Sunday at 1 p.m. So yon, kung hindi nyo po nahabol dito sa Radyo Pilipinas World Service, pwede rin po sa Radyo Magazine 1278. Okay, so eto na, Steph, ang ating pag-uusapan ay, exciting to kasi ito bago to sa pandinig. Pwede mo bang ibahagi sa atin, Steph, at kung sino ang ating makakapanayam?
1: Ayun, so pag-uusapan natin sa edisyong ito ng Warm Heart ang Sound Healing Meditation. At upang magkaroon tayo ng isang malalimang talakayan patungkol sa napili nating paksa sa araw na ito, ay makakasama natin si Miss Tonette Asprier, ang Sound Healer, Reiki Teacher at Meditation and Yoga Teacher at V432 Wellness and Aruga Collective. Miss Tonette, welcome po sa Warm Heart!
2: Pinakamagandang buhay po sa inyong lahat. Thank you so much for this wonderful honor at ma-share ang magandang practice ng sound healing sa inyong lahat.
0: Yes, yes. Maraming salamat, po. Nako, may feedback ako. Okay na, yan. Alright, maraming salamat po, Ma'am Tonette, sa inyo pong oras at sa papaunlak sa amin, no? Excited kami matuto ni Steph, hindi lang kami, yung ating mga ka-warm heart din na interesado malaman kung ano tong sound healing. So, Ma'am Tonette, ang una naming katanungan, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po itong sound healing meditation na tinatawag?
2: So, sound healing po ay practice kung saan ang ginagamit natin ang mga tunog. Ang tunog na minsan nagiging musika na, no? So lahat ng music ay tunog, ngunit lahat ng tunog ay hindi musika naman. So the sound, ito po ang magbibigay ng anchor. Malapit po siya sa brain. Oras na may narinig kayo, automatic na po siyang may program na dadali, no? Salita man lang, no? Those are also sounds, no? So nung unang panahon pa lang po, alam na nilang magulo na ang utak natin. So okay. Dahil ancient na, luma na po itong practice natin. So science also proves na the moment na gumising po tayo hanggang matulog tayo,
0: mm-mm,
2: ang iniisip po ng brain, ang kanyang tinatakal na thoughts ay 60 to 70,000 thoughts a day po. Okay. Kapag ito'y kinompute nyo po, ito'y parang 1 second per thought per second. So, bawat segundo, nag-iniisip ka, anong kakainin ko? Maglalaba ba ako? Magpa-plancha ba? Ang dami mo nang iniisip. The moment you wake up, hindi mo pa tinitingnan yung sarili mo. Mm. Kamusta yung katawan ko? Kamusta yung utak ko? O kamusta ba? Sarap ba ng tulog ko? No? So, yung sound healing, bibigyan ka lang niya ng tono, ng sound. Kung saan, maaalala mo kung paano maging kalma. Maaalala mo kung paano itong 60 to 70,000 thoughts ay maging saan, kung saan ang importante. Kadalasan po kasi ang iniisip natin ay ang nakaraan o kaya ang mangyayari sa mamaya. Iyong sound healing, dinodraw ka niya kung saan pinaka-importante ang buhay, which is ngayon. No? Ngunit hindi ko naman po sinasabi na kapag nag-sound healing ka, wala nang problema ang mangyayari. Yung sound healing is a practice lang po para mag-ground ka sa present moment. Minsan po kasi ang overwhelming ng emotions ng nakaraan, ang dami mong pinagdaanan, no? Pero pag ginround mo yung sarili mo, uy, napagdaanan ko na yun, nandito na pala ako. It's a good reminder, no? So it anchors you to where life is truly important, which is the present moment. Kasi you cannot escape sound po. Pag may kinalembang akong ganun, uy, ano yun? Diba? Mapupunta ka. Kahit anong kanta pa yun. So, having that said, no? Sound is a practice for us to be present.
0: Okay.
2: Ngayon, marami pong tunog na kapag narinig ka. Ang nangyayari po kasi kapag ikaw ay nakikinig ng sound, yung brain waves mo po ay medyo bumabagal. Nagpupunta siya dun sa focus kung saan niya naririnig. So, ang ginagawa ng sound healing, katulad ng katutubo natin sa Kalinga, no? May dadating po dun na dato bago pa sumikat ang araw. Maglalabas na siya ng dabakan. Itutono na niya. Maglalabas siya ng beat na sinasabi niya, sisikatan ka ng araw. Kahit anong nangyari kahapon, the sun will rise for you. So, tinutono na niya sarili natin. So, yung sound healing is the practice ng pagtono, pagbalik kung saan tayo. Para, pag nandun tayo sa challenging situation, meron tayong anchor ba na present ka. Again, pag ikaw ay tense, ganyan ang utak mo. Minsan, napaka-rigid ba po niya? Ah, hindi pwede yan, hindi pwede yan. Ah, nagkamali. Minsan, pabalik-balik pa tayo sa dati. Pero pag ikaw ay kalma, minsan, sinasabi pa natin, uy, oo nga, nagkamali. Uy, nagkamali siya. O, anong pwedeng gawin? Lumuluwag po tayong lahat. So, sound healing is the practice of using sound and vibrations or even music to allow us to ground ourselves in the present moment. Okay? Ibinabalik lang niya tayo sa true nature natin ng kalma, ng pagmamahal, ng katalinuhan. Kasi ang dami po natin neurons sa brain na kapag pinagbigyan natin ng pagkakataon, marireceive niya yung kailangan nating ma-receive. No? So, ang haba ng sagot ko, no? So, kasi umagang-umaga napakadaldal. So, marami pong klase ng sound healing or katutubo. Meron po tayong ibang cultures po, iba't ibang modalities ang ginagamit natin. Basta importante yung intention na dinadala. May mga kanta po kasi na, oh, hindi ko naman naiintindihan, bakit parang ang saya ko pag naririnig ko. O kaya, ba't ako umiiyak, hindi ko naman naiintindihan yung music na kinakanta. So, it's the intention that you bring when you play the music or when you play the sound. Yun po yung nagiging healing.
0: Okay. No?
2: So, ang haba ng sagot. Yan lang po.
1: Ito naman po, Ms. Tonette. Paano po ba nakakatulong ang mga tunog o sound sa pangasiwa, sa stress and anxiety?
2: So, yun na nga din ang sinabi ko, no? Siya ang pinaka-anchor mo. Kasi ang brain mo, the moment you wake up, kung ano-ano na po niyang inaatupag, pero pag kinalembang ko to, uy, nandito ako, uy, teka. Sabi ko, huminga lang, ganun.
0: Uh-uh.
2: It's a chance for us to really slow down and decompress. It's like owning your presence, owning that moment for you. Pagka ikaw, hindi ka trapped dun sa routine, ah, kailangan ko itong tapusin. The moment we wake up to the time we sleep, gusto mo nang tapusin yung araw. Gusto mo nang i-check. So, ang ginagawa ng sound, it anchors you to the present moment. Sakyan mo muna, huwag ka magmadali.
0: Okay.
2: Kumbaga, i-enjoy mo yung present moment. Minsan, doon ka nag-unfold. Once you slow down, doon ka may realization, doon ka may awareness, ano yung kailangan kong baguhin, no? If you're trapped in the rat race of the routine in life, you have to slow down.
0: Mm-hmm.
2: Kasi kung gusto mong magbago yung buhay mo, na pare-pareho lang ginagawa mo, hindi po yun magbabago. So, you have to slow down and check where parts of your life ang kailangan mong baguhin. Dahil lahat yun ay kagagawan natin.
0: Mm-hmm.
2: Lahat yun ay meron tayong responsibility.
0: Okay.
2: No? So, yes, once you slow down, you begin to own your life just a little bit more.
0: Mm-hmm.
2: No? You own your power just a little bit more. You get to decide with ease and grace. Hindi ka trap na kung ano man yung judgment ng dapat. Medyo pag nagsislow down ka, may inward awareness ka.
0: Okay.
2: Yun ang ginagawa ng sound. It slows you down and lets you appreciate. No? So, pag tayo ay gising, ang utak po natin ay nasa beta. Ganyan po yung vibration.
0: Okay.
2: Medyo rigid. Ngayon, pag nakarinig ka ng sound at tinatransfer mo yung thought mo, hindi doon sa napakadami mong list, binibigyan mo lang siya ng isang focus lang. Let's say, the sound lang.
0: Mm-mm.
2: Babagal siya ng konti. Your brain will reach a state called alpha. Wherein,
0: okay.
2: Uy, parang nandito ako. Parang ka nakikinig sa kanta na, uy, 6 minutes na pala yun. No? O kaya nagtatrabaho ka, uy, 4 na oras na pala ako nagtatrabaho. So, you are in the zone wherein your brain is sending healthy chemicals na po sa katawan nyo.
0: Mm-hmm.
2: No? The stress will down-regulate your genes. Ngayon po, magdadigress lang ako, kahit gaano ka po ka-healthy, kapag po ikaw ay exposed, let's say, 8 hours ang work mo, tapos asar na asar ka dyan sa kung ano man ang mga situation sa'yo, no living organism on this earth can hold prolonged stress.
0: Mm-mm,
2: sigurado may magkakasakit sa'yo. Titigas yun dito mo. Yung ngipin mo, medyo masakit na. Kung ikaw ay clencher, kung yung kamay mo, naku, mapapagod yung kamay mo kung ikaw ay fist, kung ikaw ay shoulders, no? The breath. Ayan na yung lungs mo, yung heart mo.
0: Mm-mm.
2: Yung liver mo, yung kanyang sinesend na chemicals, puro stress na po. Kawawa din po yung liver pag parati kang galit. No?
0: Oo nga.
2: So, yes po, lahat po yan ay papasok kung ano man, basta exposed ka sa stress. Kahit nga po hindi living organism, kunyari, kahit yung bowl ko, paluin ko ng 8 oras, may mangyayari po dun.
0: Mm.
2: E paano po pa kaya yung iniisip mo na, 3 taon na pala to. 5 taon ko na palang hawak ito, di ba? Marami
0: nga
2: po kasi tayong mga kwento na, uy, ang tagal na pala. Ang kailangan lang po natin ay magising.
0: Mm.
2: Nandito na ako. Nandito na ako.
0: Mm-mm.
2: So, pag nag-slow down ka, tinatramp po niya, yung limbic brain niyo po will activate at will send healthy chemicals. Hindi po na ituro kasi sa atin yan. Ang tinuro sa atin pag may problema o kaya pag may sitwasyon na hindi maganda, oh, labanan mo yan, ha? O kaya umalis ka dyan, no? Walang nagturo sa atin, kalma.
0: Oo nga.
2: Kalma.
0: That's true.
2: Wala pong nagturo. Wala pong nagturo na, oh, kalma ka lang, saglit. Pag-isipan, o kaya namnamin mo yan kasi makikilala mo sarili mo.
0: Hmm.
2: Makikilala mo sinong tunay na kaibigan mo. Makikilala mo kung ano talagang gusto mo. No? Kasi, oh, ayaw ko pala to. Pagka ganun, no? So, it will bring you to a greater level of awareness wherein baka ma-empower mo yung sarili mo. You begin to own your life again. Okay? Pag ikaw ay nag-slow down. Ganun. Minsan, ang katawan nga eh, magkasakit ka na nga, ang kulit mo eh. Ganun. Pinagkakasakit pa tayo para
0: mapilit ang magpahinga.
2: Opo, at sabi, tumikil ka na, mahalin mo ko, sabi niya, may ginagawa kang hindi tama. Ganun ang ginagawa niya. So, our body is our ally. So, kinakailangan po nating mag-slow down ng deliberately. Huwag nating hayaan yung katawan na ang magsabi sa atin. Kailangan meron po talaga tayong allotment ng mag-slow down ako. Pag-gising, huwag niyo munang hawakan yung phone niyo kasi yung programming mapupunta doon. O kaya, kung nakakatulog kayo sa mga nakakatakot o kung ano mang crime na ano, kaya pagising mo, takot na takot ka, di mo alam. No? Kasi nasisend ka biglang, teach, bakit kaya po ako emotional? O, ano ba yung pinakikinggan mong mga music? Puro mga heartbreak pala kasi she's going through something. So, kung gusto mong ma-empower, pinoprogram mo yung sarili mo eh. So, kailangan mong makinig din, no? Para yun ang pinapasok mo sa katawan mo on a vibrational level. Pinapasok mo tama na.
0: Mm-mm.
2: Thoughts mo, isip mo, pinakikinggan mo, para ka ikaw mag-align. Kasi disaligned ka na nga eh, no? So, yun pa rin ang i-input mo. So, ang ginagawa ng sound healing, ini-slow down niya. I'm not saying again na wala na pong mangyayari. Kaya lang po, ini-empower niya kayo sa gift ng awareness. Pag nag-slow down ka, nagpipay attention ka na sa mga bagay sa buhay mo na, uy, masarap pala to. Continue. Uy, hindi pala to maganda.
0: Okay.
2: Pwede mo na siya. You empower yourself. You slow down. So, you activate the alpha state. Minsan, kapag ikaw ay sobrang deep state of

0: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
1: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online, ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
2: Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino. Saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS audio receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Pilipinas para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa pataling. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa loob ng maraming taon,

0: imbidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, dinelegar ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at legalidad.
1: Nakakatuwa makita at makita mo na mas paginhawa ang dating kayunan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Alinig ng Department of Human Settlements and Urban Development

0: pagtitira sa pambahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinabakas ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong beneficyaryo ng socialized housing project ang insunod pa rin sa utos ng Pangulo.
1: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin para ang lahat ng kailangan ng pabahay
0: sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang presente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tangan ng mabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Wrong. Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth help desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
3: Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas.
4: Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora.
5: Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
5: Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
5: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.

0: Muli po, isa mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air. Ang programang Bridges on Air, hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service in collaboration with the Commission on Filipinos Overseas sa panguna po ni Secretary Clink Ang. Ako po niyong lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin si Ginoong Ares Gutierrez. Ares, hello!
1: Magandang araw po sa lahat ng nakapakinig ng Bridges on Air sa Radyo Pilipinas World Service.
0: All right, and of course kasama rin natin sa programa ang ating production team and technical team. Sa technical side, sila Milo Junel at Susan Aison, sa master sa wirecast si Hero at si JP, and of course ang ating executive producer and coordinator si Stephanie Vicente. Ayan. And siyempre Ares ang sa panig naman ng Commission of Filipinos Overseas, tayo ay nagpapasalamat, matulad na sabi ko kanina, kay Sec Ang, pati sa lahat ng official at staff ng CFO. Ayan. Eh, nasaan ka ba ngayon? Para sa mga nanonood sa atin ngayon, nagtataka kayo, wala sa studio si Ares, siya ay naka-Zoom. Nasaan ka ba ngayon? Sige, ayan.
1: Ako ngayon ay umiikot dito sa Visayas. Ngayon nandito ako ngayon sa lalawigan ng Bohol. At hindi katulad ng dinaranas natin dun sa Metro Manila, dito po sa Bohol ay napakainit.
0: Okay.
1: Bohol. Matagal na nating namimiss yung araw dyan sa Metro Manila. So,
0: so ito, Bohol, saan na yan?
1: Enjoy pa lang muna ito.
0: Chocolate Hills, Bohol, di ba? Tama ba? O Chocolate Hills nga. O sige. Pero hanggang kailan ka ba dyan? Sa Visayas?
1: Babalik din ako kaagad. May nagde-data gathering lang kami dun sa programang ginagawa natin.
0: Ayun, okay. Pero Ares, ano pala yung ating bukod dito sa ating CFO community correspondent na si Tristan Josh Garcia, technical assistant ng Project Management Division ng CFO. Sa ano naman natin, sa Pinoy Ako segment, napaka-interesting ulit ng ating makakausap. Dahil founder ng
1: batang-batang engineer.
0: Oo nga, batang-batang engineer at napaka-interesting nito sapagkat yung dating napaka-bulky na ginagamit natin na microscope noong tayo nag-aaral pa, eh pinaliit niya ng gusto. Pinaliit niya ng gusto at itong tawag nila dito ay, tawag niya, ginawa niya nila ito, microscope. Yan.
1: Okay.
0: At abayan lang po niyo yan, si makakasama natin, si Jeremy De Leon. Yan. Pero Ares, para sa ating community correspondent na si Tristan, ano ba ang i-report ni Tristan?
1: Akala ko, nung nakita ko si, kasi hindi ko na siya inabot nung ako'y araw-araw nagre-report sa CFO. Akala ko, nanonood ako ng K-drama eh.
0: Teka, bakit ka parang nanonood ng K-drama?
1: Mukhang Koreanong artista tong ganon? Ating CFO correspondent ngayon.
0: Nako, wag mo sasabihin yan kasi meron na akong isang staff dito na patay si na patay sa K-pop. Steph. Oo, meron akong staff na patay na patay sa K-pop. Biruin mo, mag-ano yan yung staff ko na to, magbo-bonus yan, pupunta lang sa panonood, pambili ng ticket ng K-pop concert.
1: Oo nga, Ito, step libre ng panood mo.
0: Si Step binanggit na.
1: Para mo nakita si Kim Jong-il. Yun ba yung
0: King,
1: mga pangalan
0: ng artista? Ako, Kim Jong-un eh. Kim Jong-il. Tama ba yun?
1: Pero ang ating correspondent ay isa sa mga kawaninang kasama ni Jairus Badlangbayan sa Project Management Division. At yun, aalamin natin sa kanya kung ano na ang kaganapan sa isinasagawang You Lead program. Kasi kung maaalala mo, Sir Ray, last episode natin sa Bridges on Air, ibinalita doon na sinimula na yung You Lead program. May mga participants tayong galing Canada. At ongoing yung programa. Yun ang hihingi tayo kay Tristan ng update kung ano nang ginagawa nila ngayon. At yung pagpunta rin ni nandun pa rin sa Canada ngayon si Secretary Clink Ang.
0: Uy, okay.
1: Nandun pa rin sila at nanggaling sila sa Prince Edward Island. Tumawid na sila ng Toronto. Parang sa huling update na nakita ko ay tumuloy na sila ng Vancouver.
0: So nasa Canada si Sek
1: oo,
0: Ang
1: oo.
0: Kasama
1: nandun
0: ang
1: sila ngayon.
0: Oh, wow. So nandoon ngayon sila, yung ULEAD nandoon sa Canada. Marami tayong Pilipino sa Canada.
1: Yung ULEAD ay nandito ginagawa sa Pilipinas. Ito yung programa ng CFO na binibigyan ng immersion yung mga Pilipino na ano na lumaki sa ibang bansa na para ma-rediscover nila yung kanilang yung heritage, yung Filipino heritage, yung kultura. Yung talagang actual immersion na nandito sila sa Pilipinas. At yun ang alamin natin kay Tristan kasi pero siguro nung dumating dito yung mga delegado galing Canada, nagulat sila nung nakaharap si Tristan. Nung nakita ni si Tristan, nakita si Jairus, ba? Para palang mga Koreano tong mga taga CFO, no? Parang...
0: Okay. Sige. So, nasa linya na ba si Tristan? Nasa linya na. Nandiyan na. Tristan?
1: Ano nga sa'yo?
2: Ano nga sa'yo, Yorobon?
0: Ano nga sa'yo? Tama ba yan? Ano nga sa'yo? Ano sa'yo?
2: Maulang tanghali po sa ating lahat, Raja Pilipina, Sir Ares, and to everyone's listening po. Hello po, my name is Tristan Garcia, and I've been only for a month now po for in CFO. Yes po. And ayun po, for updates for our ULEAD August 2026 implementation with our Filipino-Canadian participants. They've started or we fetched them off po from their airport with a rainy season. Kaya talagang pagdating po nila rito talaga, Sir Ares, and for everyone listening po na dinagsa po sila talaga agad ng bagyo and naranasan po agad nila yung although I've talked to them po with the Filipino Canadian participants and they told us na hindi naman po ito yung first time po nila here sa Pilipinas. So yes po.
1: Ilan ba sila? Ilan sila?
2: Currently po we have 5 participants po from yes po.
1: And saan sila nang galing na iba-ibang lugar ba sila sa Canada o isang
2: yes,
1: lugar na pinanggalungan?
2: They came from different states po in Canada. Mm-hmm. And then we also have one of the 5 participants po. She has a husband po who is half Filipino. So she just went here to create or share or know a lot of things regarding the Filipino heritage po, especially
1: pwede mo bang, although nabanggit ko naman kanina sa intro sa iyo yung ULEAD, ano, bigyan mo rin kami ng overview talaga
2: po
1: yung program ng ULEAD.
2: Okay
1: po, ano yung objective ng ULEAD?
2: Okay po, so ULEAD stands for Youth Leaders in the Diaspora, and it was founded or it originated 3 years after CFO's mandate, so 1983, and dati po siya, ULEAD is referred to before as Lakbay Aral or Study Travel, and then for years po it's been continuing its progress to not just kumbaga papuntahin here yung mga Filipino immigrants po natin sa ibang bansa, but to also share or reconnect them with their Filipino roots po.
1: Pero itong programang ito ay hindi ito funded ng Philippine government. Kanya-kanya silang
2: yes,
1: bayad.
2: Po. It's funded po but by the participants po. Yes po. Yes po, Sir Aris.
1: So ano ang nasa itinerary ng ating mga participants? Saan na sila dinala at saan sila dadalhin?
2: Okay po. So for their itinerary for this week which started po last Monday, They are going to a lot of places inside and outside Metro Manila po. So with my experience as a facilitator for them po, from Monday to Tuesday, we just went to inside Metro Manila. So na first time po ng mga Filipino Canadian participants natin na makapunta po sa Malacañang Museum Tour, sa Teos Mansion po, or the Presidential Museum. They've also went to National Museum of Anthropology. And then yesterday po, they had a visit po to the House of Representatives, sa Senate, and they have a courtesy call po with Senator Zubiri and Rep Matibag din po. And then yun, right now for today po, Sir Ares and Raju Pilipinas, do you lead Philcanadian participants are going to experience the Filipino workshop with Professor Shedar Hokson, who is a notable professor po in UP Diliman. And then later, by later po, they're gonna expect to be going to the Binondo for a gastronomical tour po.
0: Ah,
1: So
0: gastronomical.
1: pakakainin nyo ng siomay at
2: Opo.
1: mami
2: Yes.
1: at siopaw.
0: Siomay,
2: Yes po.
0: siopaw, di ba?
2: Opo, yung mga
0: Chicken feet, yung
2: perfect
0: mga
2: na
0: ganun.
2: perfect po sa maulang season po
0: Chicken
2: dito.
0: feet, kakain ba sila ng chicken feet?
1: Oh, chicken feet.
2: Hopefully po,
0: Balot, balot,
2: i-re-recommend po
0: balot.
2: namin sa amin.
0: Balot. Balot ba
2: Balot din po,
0: papakain nyo?
2: i-re-recommend po namin sa kanila.
1: Balot, ha?
0: Balot.
1: Pero yung pumunta kayo ng Presidential Museum,
2: Yes po.
1: Malacañang Museum, ano ang nakita nyo doon? Para
2: Currently po, Miss,
1: ma-appreciate
2: with
1: nila yung...
2: ay cur currently po sir rather yung Malacañang museum tour po nila, mostly po nung initially they saw po yung process kung paano po kung paano yung naging decision factor po ng ating President Bongbong Marcos as to how he decided to run and campaign as a president, and how he decided to connect or ask our Vice President Sara Duterte po. And then yun po, ba basically yun yung pinaka first po nakita ng mga Filipino Canadian participants natin. They saw letters addressed to our president. They saw the equipments and materials that our president has used during the campaign season. And yun po.
0: Okay.
1: So, sa national, dinala nyo rin sila sa National Museum. No?
2: Yes po.
0: All right.
2: And
0: So,
2: dun naman po sa Teos Mansion, wherein they saw the different presidents po from three generations po. Three generations po. I've talked to them po with the participants, and then what I noticed po is that some of the presidents po, they already knew or meron na po silang mga kahit kaunting on information po regarding our former presidents po before. And then this museum led them to have the extra information that some of the presidents were replaced, or there was a historical thing happening back then. Yung mga ganun po, which is very informative and very helpful for them to reconnect their Filipino roots po.
0: So okay, so itong ilan sila? Lima, tama ba?
2: Yes po. Yes po.
0: Lima sila.
2: So,
0: So sa ngayon na nagtutur pa sila, 'di ba? Tama ba?
2: yes po, they're currently on tour po. And pupunta po sila actually right after lunch po here in CFO to have a Filipino workshop po with Professor Shedar Hokson. So,
0: So, kailan pa
2: June.
0: sila nakarating dito? Ano, Tristan?
2: Last Monday po,
0: Last Monday. So,
2: sir,
0: naranasan nila yung
2: mga...
0: pag